0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 8:20 sa aga.
4: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.

0: Mayong aga mga Karadyo Man, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa Kadomingo ini ang RMN Sunday Special. Sa subong adlaw, it's May 10, 2026. Ikaduha nga Domingo sa bulan sang Mayo, it's Mother's Day. Kamusta kamutanan sa aton mga kauturan? Sa gihapon, live kita nga magitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Mahimo man maglantaw sa aton sa YouTube, DYRI RMN Iloilo. Mahimo man nga i-follow ang aton nga social media account sa TikTok, RMN Iloilo Official. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Marjorie Miane, akong inyo alagad, Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado. Sa subong adlaw sang Domingo, sa nasiling na naton kay ina, it's Mother's Day. Let's celebrate Mother's Day. Pagi sa pag-honor sa aton nga mga iloy nga nagahatag sang ato sa aton sang unconditional love nga amo ang nagasakripisyo kag nagapatikang nagaamlig nagaatipan sa aton nga mga kabataan kag naga-nurture sang kada pamilyang Pilipino. Boss, anay kita sa aton mga ginasakuan kag magpasalamat sa aton nga mga nanay, mami, mamita, mama. Ano man ang tawag ninyo sa ila subong adlaw sa Domingo Mother's Day, tamyawa na dira ang inyong mga iloy sang Happy Mother's Day kag of course, hindi lang dapat magtapos sa panamyaw. Namigid kon may mga little something kamo dira para sa inyo tagsa ka mga iloy. Dala na ang paghimo sang kayuhan kay kita nga mga kabataan, for example, reflection kita kung paano kita ginpadako sang aton nga mga ginikanan, sang aton nga mga iloy. Ang pagiging isa ka iloy, isa ka lifelong man nga trabaho, no? Kag makapoy siya in a way because ginatungdan mo ang madamo nga roles. Sila ang mga kisa underappreciated sa effort nila nga magtipig, magatipan, magpatikang, magpaayon, no, sa tanan-tanan na lang sa problema sang isa ka panimalay. Sila ang kapag-on, kagkabakod nga aton nga ginasandigan. So subong nga adlaw, aton nga kilalahon ang tanan nga mga nanay, stepmothers, grandmothers, kapati ng mga mentors naton. Kag ang mga nagaserbi nga mga nanay, nanay figure sa inyo dira. Happy Mother's Day. Anyway, sa subong aga sa aton nga pagpangalaga, istoryahan naton, parte naging kainit subong ang panahon, parte kapaang grabe gidya kasing kalang init. In fact, ang aton nga Iloilo City Government parang ati mapahaganhagan ang kainit nga mabatsyagan sa mga Ilonggo. May ara sang tatlo ka cooling hubs, no, diri sa syudad, dra sa may Plaza Letagay, sa General Luna kag isa dra sa Diversion Road. Good for Iloilo City kay may mga amoni nga initiative. Pero sa iban nga lugar, sa iban nga banwa sa probinsya sang Iloilo, paano abi kun puwerte ka init? Hindi ka nga gwanta kaysa ano, kalabot sa punto nga may mga reports sang heat stroke. So let's talk about stroke sa subong aga. Ano ang mga warning signs? Pwede bala mapunggan ang stroke? Kagang mga myths, kagang mga misconceptions nga masami naton mabatian, pamangkot naton ina kay mga medical doctors subong ang aton magkaupod from Western Visayas Medical Center. All this and more sa aton nga pagpangalaga derigid lamang sa RMN Sunday Special. Ang oras tatak alas 8:24 sa aga.
1: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo nagustutan eh. Masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
10: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
11: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-ong nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Ayaw ka na, ma?
11: Why pa?
10: Ayaw ka na, ma?
11: Why pa?
10: Ayaw ka na, ma?
11: Ay pa.
10: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
12: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
10: Nag-ayo ka na, ma?
11: Kagapon pa.
10: Mayo ba?
12: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
7: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras mga karadyo man na Philippine Standard Time, alas 8.31. Pabalik diri sa aton nga pangagapangal agad. Sa gihapon mga karadyo man, na kami ang inyo makaupo at ang inyo double M ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
14: Kag Radyo Man Magi Erasuelo Malariado.
13: Radyo Man Magi, ang subong adlaw Mother's Day, by the way, Doc, Happy Mother's
14: Happy
13: Day.
14: Happy Mother's Day.
13: Sa aton din nga mga bisita, Mother's Day subong, pero tiistoryahan man naton ang mga ikaayong lawas, hindi lang ni para sa iban lang naton ng mga kauturan, but para sa tanan. Kag sa mga iloy man naton, nga nagabaka-baka, Radyo Man Magi.
14: I think this is very personal, Radyo Man Marjorie, because well, anuman ko nang tabo sa ako ni Eloy. Think na very timely man, you know. Pero nakatibawas na. And do the help man sa mga, yes. Dapat gin man niya dasig. May lang naka-learn kita din sa mga interviews naton sa nagliligad, Radyo Man Marjorie. So, istoryahan naton subong nga aga ang stroke. Nga abalang nagaka-stroke ang isa ka tao. Kag kun gina-stroke, ano ba lang dapat nga himuon? Istoryahan naton ina subong nga aga kaupod ang mga medical doctors naton live diri sa studios ang RMN Iloilo subong nga aga ang aton suki kaupod naton Dr. Rindel Alava kag kaupod man niya subong ang mga doctors gikan sa Western Visayas Medical Center Dr. Doreza Abad, Dr. Lester Dimzon and Dr. Paul Sobrevega. Mayong aga and welcome diri sa RMN Sunday Special kaupod ninyo Radyo Man Marjorie and Radyo Man Maggie. Mayong aga doc.
13: Naho nato si doc. Yes doc.
15: Good morning Maggie and Marjorie. Kag sa tanan man nga naga pamati sa inyong sikat nga programa, nagapasalamat kami sa opportunity nga ginhatag nyo sa amon. Nagutong nga matakol ining stroke, no? Subong aga. Kabalukas ang nagliligad ng mga binula andra sa Western Visayas Medical Center, kung saan din kami nakabase, nagdamo gid ang mga incidents o mga kaso sang stroke, no? In fact, sang ining April, 4 to 5 cases every day ang ginadala dira nga kaso sang stroke. So ang team sang WBMC nag-decide nga kinanglan namon nga i-discuss o kinanglan namon ipabalo sa publiko kung ano ka importante nga maintindihan ng stroke. So ari diri subong ang team members ang stroke team headed by Dr. Teresa Abad and ang co-team members niya si Dr. Lester Dimson and si Dr. Paul Sobrevega, sila ini ma-discuss pati sa stroke sumaga.
14: Okay, kinanglan gali naton gid sa massive information dissemination si Dino kay ti kinanglan naton nga maamligano kada kabuhi nga pwede naton masalbar because ang bali Dr. Alava duwala kita kabalo si ni Radyo Man Marjorie but sila syempre sila tong nagatubang sa mga pasyente. Imagine mo 4 to 5 sa isa ka adlaw nga before dokaw malaka lang.
15: In 2024, ang census namon sa stroke do mga 800 plus in a year.
13: In
15: 2025, nag 2,000 plus.
13: Wow, grabe nga pagsaka.
15: Tapos subong nga mga tag-ilinit nga panahon, first and second quarter, muna halos apat ka 4 to 5 stroke patients kag mga severe strokes ini siya ginadala dira.
14: Oh, ti ano so, pa lang second quarter pa lang kita.
15: Yes,
14: start pa lang sa second quarter. Oo, sige. So, para maintindihan kang mahangpan ini, unahon naton ang head no, sa stroke team sa WBMC, Dr. Doreza Abad. Ano bala ang gitatawag naton nga stroke?
11: Okay, good morning sa inyo tanan and happy Mother's Day sa tanan nga mother. So, kung maghambal ka, ano ang stroke? Gin-stroke siya. So kung magambang gin-stroke siya, that means common term sa aton, may nabatyagan siya nga apektado ang ugat sang aton nga utok or brain, no? So ano ina ang natabo? Nga hinali lang nga hindi ka kambal, hindi ka kahulag. So amo na ang function sang brain naton. We are humans because of our brain. So ang kung ano kita, anong pag-isip naton, anong paghambal naton, ano atong sentimento, ano atong paglakat, ina, tungod ginagamit naton ang pinaka-importante nga part sa aton nga system, amo nang aton nga brain. So kung mabarahan ina, magdugo ina, maguba ang function, no? Ang iyang obligasyon ka brain naton. So amo na nga anything nga may damage sa aton ugat, maapektuhan ang function ka brain. Oo. So, duwa ka bilog ang stroke. No? Amuna, ang may hambal nga may bara or ischemic stroke, kag ang isa is may dugo or hemorrhagic stroke. So, dapat i-clarify natin, lain na sila nga duwa, kay lain ang pagbulong sa duwa. So, hindi pwede nga parihos lang, parihos ang heart attack. May ara kita nga stroke or brain attack. Pero ang bulong sa isa, lain sa isa. So, kung magambal ka ischemic, that means may nagbara sa ugat. Cholesterol man na, o kung ano man ang nagbara, wala na ang tayo yun ang pagdaloy kadugo sa brain. So, gakamatay na ang mga ugat, tira ang nerve neurons naton, no? Tungdan, nga hindi ka nakambal, hindi ka nakalakad. So, pwede nga temporary ina. That means nga, nali lang nadula na siya dayon. Ang munang yatawag natin yung mild stroke or transient ischemic attack. Pero ang iban, hindi gadya matunaw. So, kilala may obrahon kagid within 3 to 4.5 hours. Okay? Para matunaw ina. Hopefully matunaw. Para mabalik sa normal ang pangabuhi isang tao. Amo na siya kung magbarang na permanent, amo na ganyan tawag na ischemic stroke. No? Tapos ang isa is hemorrhagic. That means may naglupok nga ugat. Kaya sobra na kataas ang pressure. So naglupok ang ugat, that means hindi man nami ang pagdaloy kadugo dito. That's why may mga amunang anabatyagan ang mga...
13: Medyo ang stroke, do medyo kung sa pag-discuss ni Doc is do related siya. Do ang iba maghambal naglupok ang ugat is pinsan nila aneurysm dayon.
11: Oo. Part man ina siya, no?
13: Dira siya gasulod.
11: Dira man nagasulod ina. Isa lang siya kaparte sang stroke, no? Oo. Pero ti ang common nga nagakause gadya sa paglupok, amo na siya ang taas nga pressure, hypertension, no, high blood. So amo nang pinaka-common. So ang ina mga aneurysm party may na, pero hindi siya that common gid.
14: Okay. Amo na siya ka importante ang pag-amblig sa aton utok. Regimen Marjorie, makambal kita subong because yes. No? Makahulag ang kamot naton, makatulok kita, maka-action kita, makatulokay kita duwa ang function sa aton lawas normal because naga-function sa maayo ng aton nga brain. Sa mga na-discuss si Dr. Doreza, kung sa mga nagapamati subong. By the way, Regimen Marjorie, we welcome sa mga questions sa aton mga kauturan sa comment section at the same time sa inbox sa aton nga page DYRIRMN Iloilo. Kami mga pamangkot ka mo dira regarding sa stroke nga masarangan sabton sa aton mga medical doctors subong nga aga.
13: Oo.
14: Ano bala ang mga signs and symptoms nga na stroke ang isa katawo?
13: Pag di ba duwa ka klase abi ang stroke ito? Yes. No? Pwede mo ma-discuss separately para mabalaan nila kung ini very though alarming isa or serious like or mga mild para ma-ano nila.
11: Actually, balan naton no kilanlan dasig nga ma-recover kay kada minutos nga magbara kag wala oxygen kag mga nutrients or pagkaon mapatay na ang brain cells. So depende kung ano kalawig ang pagbara, amo man nakadako ang damage. So kung mild siya, dapat na agahan mild siya base na recover. Pero kung ay na recover dugay-dugay isa ka adlaw amo na bala kisa galapad pa ina. So that means agad dako siya. Depende abi ang kalapad doon nga naapektuhan sa brain. Amo na mahambal naton kung ano ka severe ang damage. Kung amo na ginahambal namon nga time is brain. Importante gidyaya nga makilala nga may stroke dalon dayon sa kundi ng hospital para matagaan para ma-reverse na ang problem ka stroke, no? So amo man nga tawag na mga stroke is emergency and it's a brain attack. So with regards sa senyales, no? Uway galayo ang mga senyales sa ischemic kag sa may hemorrhagic, no? Sa bara kag sa nagdugo. Depende ina kung diin nga lugar sa brain ang natamaan. So for example, sa lugar sang ugat nga nagadaloy dito para maghulag sa kamot kag tiil mo. So kung magbara ina or maglupok ina, hindi ka nakahambal or hindi ka nakahulag. Pero may ara kami nga acronym para nga mas madasig maintindihan sa mga tao, ay na stroke na ko bala kun wala. Ano na bala? So ang term naman din ang acronym is FAST. F A S T. So ang F stands for face. So ang guyan mo kung nagkiwi siya, mo na bala o kung nagamanhid, isa na ka simptoma nga may party ka brain mo nga control dira nga napektuhan, nabarahan or naglupok. Ang isa is A, arm. Okay? So either ang kamot mo tiil mo hinali ilang naghahina, hindi ka nakalakat, mo na bala gamanhid. Mo nang iba yung ginahulat pa nga base madula mo lang. Hulat laton ko nagdugay, naglalapagid, no? And then ang S is speech. So gapukol na. Nang gabulul-bulul na bala mo na. And then ang last is T, time. Time is very important sa stroke. Time is brain. Amo to ang balnakon. Kinanlan ma-recognize, mabalaan nga may stroke. Ah, feeling ko na stroke na ako. Biskan mild pa na dapat intindihon mo na possible nga may stroke ka. Kaya very important ina nga makakadto ka dayon sa stroke center like sa Western para maagapan ka matagaan ka dayon sa gakaigo nga bulong. Kay base bala ma-reverse pa naton, madula pa or mapahinaina ta ang mga disabilidad sang tao. Amo da bala ka kanugon bala nga makaobra pa siya tapos na stroke bata pa. Di na siya kaobra daw dako gina nga haol sa pamilya kag sa mismo sa pasyente.
13: Oo, doc, ini ano niya ang ako lang yung pamangkot is tama ni siya ka kumbaga to ka honest question lang gid siya no. Kay di ba hambal niyo dalon siya sa Western.
11: Yes.
13: Knowing naman yung pagabot mo sa Western is grabe ang pila.
14: So, ang point, damo pasyente.
13: So, si duwa naton pagigka doctor, mapamakot naton, deri Abby or kay Dr. Lester. Ang paano kung stroke victim, mag-cater siya dayon? Like, di ba gina-advocate naton nga dapat maagapan?
14: Time is essential.
16: So, pag abot sa pasyente sa ER, una-una may malantaw gina nga doctor nga triage officer. Once nga ma-recognize nga stroke ina, dasig-dasig na yung gina-inform ang stroke team. Yara, kami ginatawag na stroke team. Kag kung sulod gid siya sa pasok siya bala sa ano, sa oras nga 3 to 4 and a half hours, gina-activate na namo dayon ang amon nga stroke team para emergency nga ma-assess ang patient sa neurologist. Tapos ma-CT scan kung kinanglanon kag mabalaan kung ang kung ano nga klase ang stroke through sa CT scan para at least matagaan yung emergency. So in general, maski daw pad ang pasyente sa ER, tanan nga stroke is emergency, so gina-prioritize gina naton.
13: May it be mild or what?
16: Yes, emergency. Oo. Maski mild, ano, moderate or severe, basta stroke ang consideration, emergency gina-prioritize gina lang tao.
13: Oo. So bali kung suspected na siya nga daan para aware ang family kasi sometimes may iba na bidok rajaman magi nga hindi bala sila anugid sa hospital pag-abot ng mapila and all. So dapat i-inform nila nga ti suspected stroke case ini siya. Para nga ma-ano dayon.
14: I-assessment eh.
13: Para grabe kalawig ka daan. Sometimes we don't understand. Kiti, original ano siya nga daan. So, muna siya daw.
16: Ang aton nga triage officer trained naman sila to i-triage nila. Mabala nila kung stroke na emergency, ginauna, gina siya. Or any diseases nga emergency, gina-prioritize. Get paabot sa emergency.
13: May add si Dr. Alam.
15: In fact, isa gini ka-opportunidad nga mapabalo namon sa publiko nga kinalan kong stroke emergency kit kaysa amon experience ang mga ginadala nga pasyente sa ospital pila na ka oras. Late na sila ginadala. So sa Western may ara kami isang system, isang stroke team nga trained kag pathway nga para nga mag-deal sa amo sini nga mga acute events kag emergency events. And then may ara man dira available nga bulong kung service ang patient, may available nga bulong nga ihatag para matunaw ang bara nga libre siya.
14: This is an opportunity man para mapabalo sa aton mga kauturan, especially sa mga far-flung areas ng Iloilo nga hindi magkadlok nga magkadto sa ospital. Balaan mo sa tuod, may katahap na sila. Nadlok na sila magkadto sa ospital, wala to ba nila maglala.
13: Wala idea nga pagabot mo dira, pwede mo gali nga mapauna ang imo patient kay emergency ang case. Ang iban abi mahulat lang or mamangkot nga abi nila sometimes hindi man bala aware gid ra man magi nga permit sa ospital. Pagabot mo hulat kay lang da nga kadtuan, no dapat ikaw man nga bantay or what, initiate ka man nga ti ma-facilitate mo ang imo nga patient para nga ma-cater na yun. Kita mo na ganit, tama ka, importante, gina-doc, gina-discuss diri subong nga ang stroke, kung mapabayaan, kag mapilahan ka oras, mangin mas dako ang iya nga dami.
14: Yes, kag na-mention naman kay ina ang fast. For example, may member of the family ka nga, doamamugid ang signs how, doamugid yung ginambal ni Doc. Ano bala ang dapat nga himuon? For example, halin pa sila sa mga banwa-banwa, ano bala ang dapat nila himuon kung nakita na nila do gadagdag ng kamot niya, hindi iya mababayaw hey, ang iya nga face, do gakiwi na daw, hindi na ni amo, do signs na isang stroke. Ano ang dapat nga himuon?
17: So good morning. No, I'm Dr. Sobrevega.
13: Dr. Sobrevega.
17: Okay, na mention naman ni Dr. Abad, no, ang mga signs, no, gina-mention man niya fast, no. If may makita ta ni isa sa mga symptoms ngani, no, nagpukol, no, hindi ka hambal, no, nanghina ang parte sang lawas, no. Nangyuwi, no, sa tsura, no. Ma-recognize to gina nga dapat nga stroke ina, no? Ang una ta, bala nun, siyempre, ang pinaka una gid himuon is dalon gid dayon sa hospital, no? Dalon sa pinakamalapit nga stroke ready hospital, no? Kag bala nun, kung ano oras siya nag-umpisa, no? Kay kisa, maabot na to.
13: Mangkoton
17: ng ano, why sa kabalo.
13: Sa kabalo, oo.
17: Kagina lang. Important daan ang baman ni Dr. Abad Samon niya, every second, every minute counts, no? Important Samon kung ano ko oras, kay may ara tabulong nga time bound, no? Nga pwede mahatag within 4.5 hours, no? Ang stroke nga, pwede niya ma-reverse ang stroke, no? Pwede niya malusaw ang bara, no? So very important kid nga dalon dayon sa ospital, no. Sa pinakamalapit nga stroke ready hospital like ang Western Visayas Medical Center.
13: Gusto ko ra jud magi para sa mga tagpalamati nato nang iban wala binaka stroke kag ang iban sometimes gaduda nga muna. Ano mga early signs si ni Doc?
14: Before pa sang like sang makitaan mo sang physical or no before si na Doc.
18: So syempre balaan mo nga daan kung may risgo nga daan, like may diabetes ka, kag high blood ka, tapos naglingin-lingin ang ulo mo, siyempre daw sinyalis na ina, hindi mo na okay lang niya. So, napapapacheck up ka na, and palantaw ka na kung may ara ka nga risgo sa stroke, hindi mo na pagulaton nga may simptoma ka na.
13: Kag-amubagkanto. So, doon naglingin-lingin sometimes sa ulo mo.
14: And kag kung sige-sige na.
18: Sige-sige. So, ang mga mild nga, kisa natural sa ato nga mild na madura lang na, lingin lang na kaulo. Pero, pwede ina nga sinyale. So, it's okay. Nga, biskan magkadto ka, magpa-check up ka, mild, it's okay. Kesa sa hulaton mo maglala.
13: Kag hindi na siya, Doc, OA. Yung mahambal siya, ka-OA, dayo niya kadto sa ospital.
14: Ay, hindi na pwede. Kaya emergency, gani. Doc, ang stroke, sunundon ini siya, hereditary?
18: So, actually, adamo si nagapamangkot ko surundon o hereditary, pero they categorize it as familial. That means, kung imo nga ginikanan na stroke, 30-40%, ang chance nga magka-stroke ka because probably parts ng genetic man, mga sickle cell disease, nga kung diin may problema, gid man sa imo nga mga dugo, kag mga ugat, pero gamay lang na. Pero ang importante, upod ka mo sa imong lifestyle nyo. Same ang pagkaon nyo. So, same ka mo, wala ka mo galuhulag, wala ka mo ga-exercise. No? So, that's why nga, sa nasa pamilya ninyo, but not necessarily nga genetic siya. It's a lifestyle, kag pagkaon, kag activity, nasa inyong pamilya. So hindi siya purely genetic, no? It's a familia possible siya.
14: Dok, nambal mo kaina nga ti basi kun ano man lang kun gamay-gamay man lang ang iban kun daw naglaway ang pamatsyag tapos tugidugay daw nag-okay naman lang ko di na ko magadto sa ospital ma-okay naman lang ko ni guro no basi madula man lang may amo na nga mindset ti kun may ara ka sang mild for example yung signs ka na sang stroke ang iba nag self-medicate. Ako unta na lang ng iban dok sila nang doktor sa kaugalingon nila. Madula gid man bala ina dok or mabalik gid na iya.
18: Amo na ang problema nga agad delay ang management namon sa stroke. Tungod gin hulat-hulat nga madula pa. Tapos madula gid man sometimes pero nagbalik naman. And ang raton na maliwa. Nga basi madula, hindi nagali madula. Doon na
19: bala immune.
18: And tapos every minute every second nga daan yung kapatay ang brain cell. So, 1 minute nga delay, about 19 million or million kang nerve cells mo or brain cells mo mapatay. So, every minute, pira ka million ka brain cells mo mapatay. Hindi mo na mapabalik, mapabanhaw. Mm-mm. Unless nga within a certain period, mabalik mo dayon ang blood flow sa brain mo. So, amo na. And then, hambal mo ginom dayon. So, remember, hindi na siya heart attack. Nga bara lang. Remember, stroke, duwa ka klase. So, may bara, kag may dugo. So, ang ginainom nga mga aspirin, kag clopidogrel, para lang na siya sa bara, kay pampalabnaw. Pero delikado, ina kon may dugo, kay mas malabnaw, mas madugang pagid ang dugo, kag pwede ka mapatay sa ginainom mo nga ina. So, kailanan hibaloon, anay, kung anong klase ka ka-stroke. That's why, kailanan tayo ma-check sa CT scan, no? Nga may ara ka nga dugo, o kung may ara ka nga bara, kay lain ang bulong sa dugo. Kontra siya sa bulong sa para sa I mean ang bulong para sa bara kontra siya para sa bulong sa dugo.
14: So when it comes to stroke, hindi nyo pagulaton kag hindi ka mo magkumpiyansa nga nag-okay nagawa ang inyo pamatsyag dok. Dapat dalon gilayon sa ospital.
18: Yes. Okay lang na praning ka para sigurado. Pero sigurado ka.
19: At least sigurado imo health.
18: Yes.
19: Pero gusto ko dok kuhaon Rajuman Maggie ang ilang of course side kag reaction kay because yung social media era like mga ChatGPT and all. Pagin chat igin
14: ara mo
19: gaguha ang ginaano niya ka the online doctor. Siya. Anong inyo nga maano dere doc alaba because sometimes
14: kun may ginabatyag ka ba na doc na
19: no hindi ginaba man ko check hatagi ako sang specific mo nga ng symptoms or nabatyagan so I can you know makasuggest sang medication and laing gid abi ya doc kung personal nga makatuan kag ma-check
18: AI abi ina
14: AI,
18: no ChatGPT so ang AI nahimo ina tungod sa information sa pirakadamo nga tao.
19: So,
18: ano ang common nga mahambal nga answer sina. Pero may mga exception. Sa answer nga ina, hindi tanan amo nang sabat. So, amo nang problema. Okay lang kung tsakto ka dira sa ginahambal ka AI. Pero, kung sala, ang imo niya ginsunod tungod sa AI, tiin mo na niya para manog.
19: Kaya di raman ganyan sila sometimes dok picturean abi nila. May na-notice ako na sa province mo nga picturean nila tapos iyan you know, anong results ang ako yung mga love and all what to do. Namin ko dira na sila because nga ti for them dok a convenient bala nga mahabal sila. Same mo na sa gihapon sa ihambal sa doktor.
18: Pakanto na kita dira pero lain ang brain sang doktor nga nakita mo kesa sa gin information nga gin-collect sang AI. Laing gadya pagkita pa lang namon sa pasyente, biska hindi magambal ang pasyente, balaan namon. So, hindi lang na sa kinhambal ka pasyente, ginalantaw mo naman ang itsura, kag ano ang na, ano ang reaction para ma-diagnose namon. Kay hindi lang na one time nga diagnosis, may gasanga-sanga pa na. So, hindi isa ka tao, same sa tanan.
14: Pati historia, doc.
18: So, mag-manage kami isang patient, individual. Kaya may sanga-sanga pa siya nga problem. So, hindi pwede ina. So, ti, amo na, nga pakanto kita dira, that's maybe a problem. Pero, ti, kinala natin, nga ti, ikaw na yung bahala mag-decide
19: sa iyong
18: mga
19: self. So, para sa self. Kaya, kaya yung ibang, we don't understand naman, di sila gusto sang huol, di sila gusto sang processor amoderi, ay, hindi sila gusto nga damo pa, pabutdugay ka pa bulungon or what, ariya, pag-chat mo, okay, ay, kasakit ako nga ano, anong bulong.
14: Hindi nila like gusto mahulaan, pero wala manog nyo gina sa ulihi, saliga mo da sa AI, pero may mga amugid man ang ginaubraw, we have to acknowledge kami muna. So, this is a reminder, hindi ka mo da magsaligay ang doktor, yung mas nakabaluya,
19: kung anong
14: dapat ni Mon sa inyo sitwasyon, hindi siya one size fits all nga ano eh medication sa kung na stroke amo maniguro imo on ko kay amo tingin imo sa isa
18: kami gagamit man pero panumduman mo kung sakto ginambali eh ay si imo kun hindi that's why dapat may basic may foundation ka knowledge para mabalaan mo kung sakto inang sabat niya kun hindi.
14: Dapat niya na mahibaluan. So paano ginman ginabulong ang stroke? Ano ang mga proseso sini? Balido kay na kun may mga oras ng time bound nga dapat kun in this period pwede pa na matunaw pero kun naglapaw na tido, you know, maapektuhan gid ang imong bodily function.
17: Sige. So ang pagbulong sang stroke no or pagmanage ang stroke. First of all, stroke hambal man kagina palot liwat no nga may duha ka klase ang stroke no may ara nga ischemic ang pagbara sa ugat sa utok kag ara pa dugo no nga may naglupok nga ugat sa utok.

0: Amoy siya from bleed dugo or bara, no? Mm-mm. Kung bara na siya, wala dugo, dira kami na ma kung nag-abot ang pasyente less than 4.5 hours, no? Mm-mm. Makahatag na kami sang thrombolysis, no? Amo na ang dugo, no? Nga ang bulong nga ginahatag namon within the time period para basi pwede ma-reverse ang stroke, no? Or may ara man option ng iban, no? Or kung magsobra sa 4.5 hours or within one day, may ara ang ginatawag mechanical thrombectomy, no? Amo na ang daw ginakwa ang clot, no? Sang ginakwa mismo ang clot, no? Sang surgeon, no? So after that, no? Kung makatag na kami, sang muna kung na-reverse siya, no? Or hindi, kung ischemia siya o para sa ugat, gahatag kami dayon sa mga either antiplatelet, no, amo na ang mga aspirin, clopidogrel, no, ang ginapanghatag, no, para ma-prevent ang pagsigi sang stroke or anticoagulant, no. Kay depende man na sa ischemia, no, kung ischemia ka, no, bara sa ugat, no, gabara na da sang cholesterol bear ano sa utok, no. Ang iban nga cause ang ischemia is may clot nga nagaboy sa iban nga parts ng lawas ta kisara sa heart, no, pinaka common na nagahaboy nga kung irregular ang heart mo, nagahaboy sang clot sa utok, amo na ginatawag nga cardioembolic, no, nga stroke, no. Te kung amo na gahatag ta sang iban, no, nga hindi makasarang sang aspirin lang, gahatag ta anticoagulant, no, amo na mga apixaban, no, ang mga dabigatran, buroxaban, no. Tapos amo na nga kung magkadtoda nga ischemia, gina-work up man namon maliban sa CT scan, no, kung sa diin kung ano gid ang nagcause ang stroke niya, no, para mahatag namon ang tsakto nga bulong, para amo na ambal ni doc bawat ang pasyente individualize ang pagbulong, no, depende kung ano ang iya nga cause or mechanism sang stroke niya, no. Te not core kis ano hindi ta maanuhan nga nagadako ang stroke, no, nagabanog ang utok, no, sa stroke gatag mga misang para sa banog, no.
1: Mm-mm.
0: Or eventually kung tamaan gid kadako ang stroke, gina-refer namon man sa neurosurgery para mabuligan ang pag maoperahan, mabuligan ang pagbanog sa utok, no, decompressive hemicraniectomy na ang nagkadugawkas ang parts ng brain para makasungaw, no, ang aton nga brain, no. Tiyan muna kung sa ischemia, no, muna itong ginobra. Sa other side naman, no, sa bleed, no, sa hemorrhage, no, paglupok sang ugat, no, dugo, wala ta nagahatag sang aspirin, no, or mga anticoagulant. Kay mas nagadugo pagid siya, kay nagdugo na ganyan, tagaan mo sa pampadugo, gadugo pagid, no. Mm-hmm. Muna nga very careful tagis ako ano ang kung ano ang ihatag ta, no, kung hindi ta kabalo, no. Tang makita ta initially sa CT scan, no.
1: Mm-mm.
0: Kung naka kung may dugo gid man, no, ang una ta ginaobra is syempre hindi ta pagpadakoon ang dugo, amo na pinaka goal ta nga hindi magdako ang dugo sang brain, no. Paano na natumobra, una ginapanubo tang BP, no. Pinapanubo tang BP, no, nga less than 140, no. Kabaliktaran man siya sa ischemia, kay ischemia gusto ta medyo gataas ang BP, no. Mm-hmm. Kay para ma-save ang pinumbra, no, makaagis sa mga collateral nga blood vessel, no. Sa hemorrhage, no, sa hematoma, ginapanubo ta, no, kay ginakontrol ta ang pagbanog, no.
1: Mm-hmm.
0: O, kung gamay lang ang dugo, no, kung less than ang ammonia cutoff is mga 30 ml, no, or wala siya nagsulod sa mga daluyan sang tubig, may ara to da sa utok ta mga ventricles man nga pwede magsulod ang mga to ang dugo, no. Mm-hmm. Kung more than 30 ml, gina-refer ta man sa surgeon, no, kay base kailangan siya operahan, no, hukson ang dugo sa utok niya, no.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagbara siya sa mga daluyan sang sang tubig sa utok or ventricles nga tawag ta, pwede siya daan mag-cause ng hydrocephalus, no?
1: Mm.
0: Obstructive hydrocephalus. Ang muna gina-refer naman kisa sa neuro

0: surgery, no, para magbutang, sinasang daw siya, no, or ano, para maka-relieve ang ano sa ventricles, ang dugo sa ato niya, daluyan sa dugo, no. Pero ang pinaka-important sa abon ni kung sa dugo is ma-control ang BP nga hindi siya magdako ang dugo. Kaya kung magdako, syempre mas malala para sa...
1: Ang sa discussion pala ni Doc, would like di ako hemorrhagic, no? Mm-mm. Ang anong chance of survival between the two? Mas din ang mas taas sa base sa experience, sa data ninyo?
0: Ano man siya, case to case basis siya gapo, no? It depends, no, on the severity ng stroke, no? Pag abot, no? Ba sa ER, no, kung ano kada ko kay pwede nga ischemia siya pero dako man siya, no, hindi man siya muna kaya yung prognosis, pero sa hemorrhage man pwede nga kung dako siya hindi man nami, no, sa hemorrhage mayroon kami ginaubra nga scoring, no, kung ang ICHS scoring, no, mas kung mas lower ang score mo mas nami mo prognosis, kung mas higher mas dawa yung mong prognosis, no. Dira na nagalabutang ang volume sang dugo, no, kung sa diin siya dampi ang area, kung sa diin ang dugo, no, sa dalom or sa
1: so hindi mo gid galit, Doc Mambal, nga kay ischemic ni ka daw light lang ni siya dawa kag hemorrhagic ni daw lala, so hindi mo man galit Mambal outrightly daw mo na siya, Doc.
2: So ang majority sang strokes is ischemic, mga 60-70%. Mga 30-40% ang hemorrhagic. Sa ischemic, kung severe ang stroke, usually malala ang disability amo ng mga nagaka-bedridden. Sa hemorrhagic, kung gamay lang ang blood, usually halos wala deficit, pwede sila makarecover. Pero dako, damo ang nagakapatay sa hemorrhagic, especially kung damo ang dugo nga nag-awa sa brain niya.
1: Kagulihin na madalas sa ospital. Yes. Oo, kahit nag-bleed na. Pero, hindi man ta kinanglan yung magdangat sa amoni nga diskasyon kung naamligan yung inyo nga ikayong lawas. Doc Lester, paano bala malikawan ng stroke? Kaya ang mga ginapanghambal, like, dokul baan ka mo, no? Sa ginahambal ni Dr. Sobrevega. Grabe, galing yung bulong. Tapos kung bulong, kag mga amuna, syempre, ang ginapanumdom nyo, ang gasto, di ba? Pero, hindi na ta kinanglan maglabotera kung naghahalong ka mo. Paano malikawan ng stroke, Doc?
3: So, mayara kita no, may mga risk factor kita ang ginatawag sa stroke. Mayara modifiable and non-modifiable. Mga non-modifiable, yung mga edad ta, aton nga ethnicity, aton family nga may linyada kita, or genetics, and kung ano ay gender, ta, mayara bala mga studies nga ang female more stroke kumpara mo sa male. Sa edad, samtang nag-edad kita, nag-ataas man ang risk ng stroke. Sa mga modifiable, amo nang pwede ta maubra nga pwede ma-lessen natin nga risk sa stroke, no? So, mga modifiable na is number one, high blood. So, kung balaan ta na nga mayara kita high blood, dapat i-maintain ta na sa less than 140 over 90. So, kung mayara kita maintenance sa high blood, dapat ginainom ta na adlaw-adlaw para ma-maintain ta ang BP ta, no? Kaya kung magataas ang BP ta, gataas man atin risk sa stroke. Ikadua, ang diabetes. So, kung taas atin nga sugar sa lawas, gataas man atin risk nga ma-stroke kita, lalo na kung mga ischemic stroke or pagbara. So, dapat kung nabalaan ta nga mayara kita taas nga sugar or diabetes, gina-maintain taman sa certain level, no? Kag ginainom taman mga bulong ta for diabetes. Mm-hmm. Other mga modifiable, like for example, mga bisyo, smoking. Kung nag-smoke kita, sa katugayon sang smoke, kag sa kadamon sang gina-smoke ta nga sigarilyo or vape, kay subong-uso-subong ang vape mo. So, mga risk factor, mana nga pwede kita ma-stroke later on. Plus, kung nag-ainom kita eh, although may mga studies man with regard sa inom nga kis may ara lang certain nga level nga mula na blakadamon ang imnon mo, pero in general balanti risk factor man ang pag-inom, no? Sang alcohol na minto ha, sa stroke. Other than that, ang obesity. So, ang katambokon ta. So, paano ta balaan nga matambok kita? Kaya ang katambokon ta, risk factor man sa stroke or any cardiovascular, gina-measure ta ang body mass index ta. So, paano ta balaan ang body mass index ta nga ano? Through mabalaan ta ang weight ta, kag gina-divide sa aton nga height man, no? Gina-compare ta na siya, mabalaan ta kung obese ta or hindi. Other than that, maliban sa muna nga mga modifiable ni risk factors, mga physical activity, eh, kung imoya daw wala ka gidya may ginaubraya sa imo balay or physical nga inactivity, dagataas man ang risk mo for stroke. So once nga ma control mo na tanan ang risk nga ma stroke kag baba man.
4: So sige, in addition da. Ang maayo lang sa stroke 75% sinabalaan to ano ang kausa sang stroke. Mm-mm. That means may damage sa ugat. Mm-mm. That means may nagbara. So ano inang nagbara? Amo na hambal ni Dr. Dimson nga pwede nga magko. So amo na para malikawan ina, may ginahatag kita nga 7 simple formula.
1: Mm-mm.
4: Number 1, i-manage ang hypertension. Ang hambal ni Doc, no? Dapat less than 130 over 90. Dapat i-reduce mo ang sugar. Amo ng diabetes.
1: Oo.
4: So normal nga sugar dapat less than 7 ang A1C.
1: Yes.
4: Or 70 to 99 sa non-diabetic. Uh-oh. Pero sa diabetic pwede nga 80 to 130.
1: Uh-oh.
4: Okay. Tapos stop smoking.
1: Mm-mm.
4: And then syempre excessive ng alcohol. And eat better.
1: Mm-mm.
4: Balanced diet, number 4.
1: Hindi
4: na siya
1: eat more, ha? But eat better.
5: Eat better.
1: Naklaro ko lang.
4: Tapos, control ang cholesterol. Dapat ang cholesterol less than 100. And then, get some active. Be active. That means lakat-lakat ka. Ginasuggest nanda, dapat mag-exercise ka 150 minutes per week. That means mga 20 to 25 daily.
1: Sa ano yan lang, Doc, sa retake yan lang na sa TikTok.
4: Yes,
1: hindi mo
4: per- And then, lose weight. Amo itong kambal ni Dr. Dimson. So, amo ng 7. Nga possible, nga kung makontrol ta ina, kag ma-manage properly, ma-less tagid ang risigo nga pagbara sa aton nga ugat. So, ang the rest nga cause hindi tamabalaan, which is 25%. Pwede nga may part ang genetic or environment nga wala tanabalaan, nga expose kita dira, kagway tanabalaan. So, but ang importante is that, ang importante sa ato, nga mabalaan tagit kung anong ang stroke, i-educate ang self ta, kung anong stroke, para malikawan ta ang stroke. And, para educate taman aton loved ones. And then, mabalaan naton ang risk factor naton. Kung risk, may risk go ba kita sa stroke sa dimension namon. And then, dapat kabalo kita kung anong simptoma. Amo tong fast. Kag kung hindi pagid kabalo para malikawan, katuka mo sa doctor lapit sa inyo or sa neurologist para magpa-explain kung ano ang stroke. In that, mambuligan naton tanan. So, this is a problem not only in the medical world but also sa public man, paano ta makontrol ang stroke. So, kilala magbuliganay kita tanan, no? Nga educate aton nga mga pasyente, aton nga self, no? And then, kinanan may help man sang local official kag local health unit. So, kilala magbuliganay kita with the stroke team, with the stroke na center para ma-diagnose sa dayon, makadiretso dila dayon sila sa hospital, madiagnose namon, and then matagaan namon kabulong. So, remember, in all, no, in general, stroke is preventable. Pwede tagid ma-prevent kung balaan ta nga may risk factor kita. Kag maobra naton, nga mapahinahina yung mapaganhagan ang mga risk factor naton o madula naton. It's treatable. So, may mga bulong kita dira sa mga risk factor, sa high blood, sa diabetes, no? Controls ang diet naton. And it's beatable. Mag-beat tagid ina. Kung magbuliganay kita, kag may disiplina sa kogalingon. So, kilanlan hindi kita biktima sang stroke. Kilanlan magbuliganay kita tanan para maintindihan ta kag kung anong obraho naton.
1: Very informative, good doc. Kabay pa no ang mga nagapamati subong Radyo and Marjorie. May natunan sila subong aga and maging mindful sila sa ila daily activities including mga food consumption. Nga ti, para makalikaw bala, no? Kay ti ambali doc preventable. Ini siya, pwede gid mabulong kun may ara na kag pwede ta nga mapunggan nga kita maigo sang stroke. Now, mainit subong ang panahon, Dok. Ang bako gani kay na Radyo and Marjorie, mayo diri sa syudad, kay may cooling stations kita. Ang balita per me, kada aga, kung mag-check kami sa PAGASA, bo ara sa danger zone, ang heat index kay ara sa 42, 45 kataason gid. So, may mga ginambal da, heat cramps, heat exhaustion, and worst, heat stroke. ano naman niya ang heat stroke, paano nga ang tao ma-heat stroke kid sa parte nga init sa panahon, anong dapat man nga himuon?
3: So ang heat stroke siya, dugin tawag siya nga stroke kay ang mga symptoms ng heat stroke do pare sa nga daw na stroke ka. Pero ang heat stroke lain siya sa stroke naton niya no nga problem git sa ugat sa aton yung utok. Ang heat stroke daw naga-overheat ang aton lawas. Usually ang temperatura sa aton lawas mga 40 degrees, 39 to 40 degrees. Although normally bala naton nga lawas kung magtaas or magnubaton temperature may ara gina naga-regulate sang aton nga temperature pero sa heat stroke nagadula ang ang thermoregulation sang aton nga lawas so maglabot 40 degrees ang aton nga temperature nagadula ang thermoregulation may mga symptoms dayon kita dahil sa heat no ang pinagit ka common nga symptoms sa heat stroke amuna siya ang iban naga seizure, iban naga delirium, ang iban gani naga comatose or naga ano naga decrease ang ilang sensorium. So mga amuna magamba ka heat stroke kung makita mo sa pasyente or sa isa ka tao kung tulukon mo sila, mainit sila. Kung ikapon mo, kung tulukon mo gapalamula, tapos kung ikapon mo mainit ilalawas, kag kung paan mo temperature mga 40 degrees kag super dry sila. So muna nga mga cases emergency ina so dapat naton gidadalon sa hospital ang pasyente para ma-assess. Pero sa area being muna ang dapat ta pwede maubra sa pasyente dapat like for example ga consider kita heat stroke isailon ta ang pasyente sa isa ka cool nga area tapos ang mga bayo ya pamuhinan ta inga kung nagasuksok sa mga gutok ng mga bayo or doble pamuhinan ta and eventually once yung maubra ta na dalon tagit ang pasyente sa hospital para ma-assess. So paano ta ma-prevent ang heat stroke ang inatawag? So number one, stay hydrated. Ito ay given man niya aton heat index diri nagadlagan 42 to 45. So ang recommended ta nga dapat imnon gid nga tubig is mga 8 to 12 glasses per day or kung butang ta sa litro mga 1.5 to 2 liters or 2 to 3 liters
1: per tubig niya do ka ni juice or soft drinks
4: hindi ni kape or kape hindi ni kape klaruhon ta hindi ni kape
1: tubig
3: tubig na mo nga tubig or maligamgam pa sa tubig number 2 mga paglagan may mga 9 a.m. to 3 p.m. kay dira gid tagit ang init so as much as possible ara kita sa shady nga area or sa tugnaw nga area pwede man kita painit pero hindi kita magpadugay siguro hatag kag at simpo nga magpasilong. Number 3, kung hindi tagit mapunggan sa mga ubrata nga gapainit like sa mga karpentero, sa mga farmers ta, mano gikita payong or kalo just para ma-protect ang aton nga skin ng iba.
1: Wait, do ka, bakit ka kabudlay magapamanday kag payo. Kalo sin pero ga just subong eh bisa ng mga panday, construction worker iban gabi na sila gobra.
4: Kay bigay parte ang init na consideration for safety purposes.
3: Tapos tayong iba naga sunscreen, no?
1: Oo.
3: Ang other than that,
1: construction ako may ano ako.
3: Tapos sa mga bayo, hindi gid advisable nga fitting, grabe ang fit sa lawas. Kag ang colors ng bayo mo, hindi gid mga dark nga color. Nga, no? Kay nag-ano sila, nag-absorb heat.
1: Balaan mo, so, Dok, kita lang gid yung mga Pinoy, ang init na ga-jacket pa.
3: Oo, init na jacket pa.
4: Hindi kay ang fashion, taya nga daan, hindi pwede mag-uba. Wala nga sarinan to.
3: So, muna mga dapat ang ubrahon para maiwasan tang magka-heat stroke.
1: Oo. Nan, panamduman nyo na, hindi nyo pag-sacrifice ng inyong fashion, Rajaman Marjorie, especially, wala untong adlaw, nagalinakat ka na sa Diversion Road, wala ka pa payong isa, tapos ka-jacket ka pa, bow, just me. Pero, ang common naman yung mga misconceptions, Ari, ang stroke doc, nagigo lang sa mga may edad, di kung bata pa ko doon, di man guro, makapagusto pa ko guro sa lifestyle ko, bisan nga daw wala man itong gin-advise ka na dala sa gin-pang mention ni Dr. Abad Kaina, bata pa man ko doc, dumayan muna blaga mindset.
4: Actually, as mentioned kaina, so kung gaedad ka, dako ang chance mo mag-stroke. Pag abot ka 55 or more, dako ang chance of stroke. After 10 years nagataas ang risk of stroke. Pero subong wala na ba tigulang kag bata. Common na subong sa mga bata, 20 to 30. Ang kag ang pinaka common cause is pareho man ang risk factor sa tigulang, which is smoking, hypertension, diabetes, obesity, So, amo nang nakita subo nga ang stroke sa kabataan is because of this lifestyle, kag habit. So, wala na pili subo. Kag tapos ang mga energy drink pang ina, kag too much coffee, pwede magkosang high blood pressure.
1: None.
4: Oh, so
1: tandaan niyo na
4: in moderation.
1: Oh, kag gina-replace daw kang tubig, ang kape gini mo na tubig.
4: Correct. Kag iban magtuon hindi na mainom na sila energy drink, may kape pa. Hindi lang ni stroke, pwede mag-apekto sa heart, mag-arrhythmia, kag mapatay kag.
1: Na stroke ka na na heart attack.
4: Oo. So amo na ang tiyempo subong naton, hindi na lang tigulang ni may kabataan na subong.
1: And kadamo sa kabataan nga like ginatake or nagka-stroke or other man ng mga sangaman bilang nga klase ka masakit nga bata pa napatay because ang ilang a lifestyle subong doon.
5: Wala pili, wala common, pili si dad.
4: Kay tungod 7 hambal naton, 75% ang common cause sang stroke ang ugat na barahan or naglupok.
1: Oh. Kay Kamidia Doc sa RMN, in fairness, ano Kamidia, required kami sa annual nga medical check-up. So, kung may gamay na nga problem, ginastrikto ginaisang company, isang management, isang RMN, ginmiss mo nga, mabalik ka
5: ginya. Kanugon man, balis ng HMO mo, hindi mo magamit.
1: Correct. Mura nga, tanan kami ni Doc, pag pinamangkot mo, di pila ilan ng mga kolesterol, balaan na nila. Balaan na nila, pila kolesterol nila, balaan mo na di kung sino nadiriang, hindi pwede sa sugar.
5: Balik naman sa...
1: Mabalaan na dito ko sila liwata. Mga overweight kag obese. Mabalaan na namun tanan because aware kami kay kada isa sa amon may mga results nga ginapa. Ikaw, balik ka.
4: Which is better, no? Mm-hmm. Nga may prevention kita, nang kabalo kita, mapacheck up kita lang taon ta kung anong risk factor ta, mm-hmm. kung mga cholesterol na taas na and all. Mm-hmm. So magaganhaga na kita kaon, eh, no? Amun na, kag hulag-hula man gamay, kag mapainit-init kita.
1: Yes, so, ganda na laga ni sila tanan.
5: Oo, kinanglan, gidok mo, gadugang daan ng kilo, wala ra dyan, Marjorie. Mm-hmm. Nan, ang mga... tubig nyo da, ang ginabuslan nyo na lang sa kape, kaya sabay ka mo sa uso, hindi na pwede ha. Ang mga energy drink, nga mo na lang na ginainom nyo, adlaw-adlaw, din ka mo makanto, may mga bit-bit ka mga kape, nga pwede pa kainit sa panahon subong, bali Doc din na pwede. Doc Alava or kay Doc Abad, ano ka-importante ang coordination natin sa rural health unit sa mga banwa? Because you know, hindi man tanan nga mga ginaatake sa stroke, may mga salakyan nga madala dayon sa ospital, deri sa syudad, especially sa Western, for example, tikay ang oras ni pinaka-importante ni. Halin ka pa sa mga banwa sa probinsya, ano ka-importante nga equipped man ni sa knowledge sa mga RHU naton and LGU to help sa aton nga mga pumuluyo nga madala gilayon sa ospital, tertiary hospital diri sa syudad.
2: Rasang nahambal na ni Dr. Abad kay na ang stroke is a public health concern.
1: Mm-hmm.
2: And there are so many social determinants of the outcome of stroke. Buting ganun sina, nga ang medical sector, ang kami bin mga health workers, mm-hmm. isa lang siya sa mga sektor nga dapat mag-handle or mag-manage ang stroke. No? Damo nga mga sektor sa society naton, prasabi sang local government mm-hmm. unit, no? Sang aton nga mga, in fact, ang mga in charge sa aton nga mga dala naton, mm-hmm. no, mga finances, dapat mag-ugyon ang tanan, agudto nga ma-address naton ang concern or ang public health concern or burdens ang stroke sa aton community.
1: Mm-hmm.
2: So, in our end, sa Western, ginastudyohan namon subong kag nagahimo kami sang proposed study, agudto maintindihan namon ang gaps ang stroke diri sa aton nga probinsya.
1: Mm.
2: Ano bala makinahanglan sang mga local government units?
1: Mm.
2: Ano ang mga needs dira? Agudto nga amuna siyang i-address namon,
1: mm.
2: no?
1: Mm-mm.
2: So, in reality, takto ginang hambal mo nga kung ara ka dira sa malayo nga lugar,
1: Mm-mm.
2: wala sa mga salakyan,
1: Mm-mm.
2: paano madala dayon sa ospital, no?
1: Mm-mm.
2: So, kinahanglan namon ang bulig kag pag-intindi sini sa mga local government units.
1: Mm-mm.
2: So, calling dira ang mga mayor, ang aton
1: yung LCEs.
2: Mga para nga maintindihan nila nga ang stroke is really a public health concern.
1: Mm-mm.
2: Imagine kung ma-stroke ang isa ka tao, ma-paralyze siya.
1: Mm.
2: Madulaan siya sa oportunidad nga magtrabaho.
1: Mm-mm.
2: He loses his income,
1: oh.
2: Hindi na siya productive sa atong society. Si kung damo-damo na sila, ang resulta sina, makulangan man sang workforce sa atong society.
5: Sa lalikwo na sang mga leaders sa banwa.
2: Plus, kailangan sila i-supplyan sa mga bulong. Lifetime na siya usually. Oh. So, in terms of investment, dako gidya ang return of investment kung ang aton mga government units, kagang aton society, kag different sectors, would invest on addressing the problem of stroke. No? So, tuod gid na, may mga pasyente nga hindi madala sa Western, tuod kaya wala ambulance. So, ginaobra naman si Nada, meaning it's a patch treat, ano lang, management. No? Pagin na, gina-inform naman ang ilang mga barangay, kaya usually gina-inform ang mga pasyente nga mag-coordinate sa ilang barangay, nga amo na, nga i-dalon dayon ang pasyente dito sa hospital. But this is a work in progress.
1: Ang barangay ni
2: ano health sector,
1: eh.
2: Hindi sini maka-address lang sa
1: yes.
2: problem.
1: Ang barangay nakita natin, may mga barangay patrol or multi-cap or nag-evolve. Sa una, nag-upgrade. Sa una, tricycle.
5: Bala mo, depende na sa kapisan sa isa ka barangay and kapisan sa isa ka local government unit and their local chief executive. Ang ilang LCE, ang mayor, for example. Kung ano sa kapisan, mangita sa mga ambulansya, sa mga logistical support para sa mga pumuluyo. But we see man nga, and like years ago or decades ago nga do damo naman subong no kada banwa siguro subong may mga ano na mga transport na. Patient transport vehicle na bisan paano nga makabulig but ang baga ni Dr. Love, this is a work in progress pero kinahanglan naton nga buligan na tanan kag manginaktibo man ang mga like for example mga barangay health worker no sa ilang nga role para nga hindi kita maglabot sa pinakalala nga problema sini kanami gid sang ato discussion subong aga Rajaman Marjorie but kolabo sang aton nga oras finally inyo na lang mensahe sa aton mga pumuluyo. Una kita kay Dr. Abad.
4: Remember, ang stroke wala pili. Bata or tigulang, politician ka man, lideres ka man, or ultimo ka nga magsasaka or farmer dira. So, remember nga second na siya sa cause of death sa Philippines. And number one na siya sa cause of disability sa mga Pilipino. So, ang tax nato nagahalin sa working force. Okay? Kung wala pilit ang bata, sa bata, ang stroke, kung ma-stroke ang mga bataon nga nag-aubra, paano ang tax? So, kinanan, puruligan ni natong tanan, paano ang pamilya ang ginabuhi sina? So, kinanan na muna puruligan natong tanan, hindi lang kami, kundi tanan nga sektor, pati sa inyo, kag tanan kita tanan, para at least malikawan natong kay pwede nga kita or pamilya nato mapiktuhan. So, amula na nga magbuligan ay lang kita tanan para ma-lessen ta ang nagaka-stroke kag mabuligan taman nga mag-improve mabalik sa dati nila nga pangabuhi.
5: Yes, thank you so much kay Dr. Abad. Next kay Dr. Dimzon, sir, message nimo.
3: Ano lang gid siguro liwatong ko lang no, ang stroke is preventable. So paano to ma-prevent, i-control ta tanan tanga mga risk factor. Number two, stroke is treatable. So may ara kita once nga ma-determine ta nga upod sa balay or kilala ta na stroke in sigida dalun gid sa hospital hindi na pagpadugayon. Kay may ara kita mga bulong nga pwede pa maka-reverse sa mga neurologic deficit, no? And at the same time kung na-stroke ka na add on ko lang may ara kita rehabilitation man no nga gina-refer para at least mag-improve man ang mga motor functions sa isa ka.
5: Kay Dr. Sobre Vega doc.
0: So doon na mention na no basta stroke is preventable tandaan mga risk factors like we mentioned no kagina no and be familiar with the stroke symptoms like gin-discuss ang FAST ng acronym, no? Doton ko, face, arm, no? Speech, and stroke is very time-bound, no? Very, every second counts, no? And time is brain.
5: Thank you, Dr. Sobrevega. Hambali, basahon ko lang, hambali, Ma'am Azun. Hambali, akong bata, una pa siya maintenance sa akon. Ako, nag-maintenance ako 60+, but ako 30+ maintenance. DC. Amo na, hambali, Dr. Abagay, ginanga, wala may ginapili na edad. Kag, when we say maintenance, no, Doc, no? Maintenance kanina, everyday, no, nyo, religiously. Ang iban, wasan ulang nila madumduman.
1: Kung okay naman yag niya, hindi na siya mag-inom.
5: Oo, do, doktor pa sila sa doktor. Anyway, finally, ang imo nga mensahe, Doc, Dr. Alava, sa atong mga tagpalamati subong aga.
2: Okay, so madamong salamat sa inyo pagpamati and also thank you sa RMN sa ining opportunity na ginhatag sa amon. Gusto gid namon nga mabuligan ang mga pasyente nga na stroke. So, importante, the best way nga hindi ka magka-disability is not to get a stroke. So, that's the best. So, kung ma-prevent nato ng stroke, labing maayo gid. Gusto ko magpasalamat sa team, sa ila time kag sa ilang pag expertise buong aaga, as well as sa administration sang Western Visayas Medical Center. Thank you, Gid.
5: Thank you so much. Salamat, Gid, sa aton mga doktor nga sa adlaw sa Domingo, Rajon yes. Marjorie nagsaka diri sa studio sang RMN Iloilo. Kay Dr. Doreza Abad, ang imo husband, nagapa-shoutout sa live. Nagamonitor sa imo, Doc.
1: Supportive.
5: Ginapanilagan niya ka di. Very supportive. Ang balya, proud hubby here. Kanami lang, no? Very supportive. Happy Mother's Day, Doc. Thank you man kay Dr. Lester Dimzon, kay Dr. Paul Sobrevega, and of course, our Suki, yes. Dr. Indela Lava. Thank you so much, Doc. Sa isa na naman ka mabinungahon nga discussion. Doc, may mga tamyawon ka?
2: I'd like to greet my wife. Happy Mother's Day and happy birthday.
5: Uy, happy birthday! So, Doc, may mga tamyawon ka mo inyong mga nanay or tita?
0: I'm gonna greet my mother and my wife. Happy Mother's Day.
5: Oo. Ang balangalan, Doc. Para shout out.
0: To Dr. Leonor Sobrevega and Dr. Tin Sobrevega. Happy Mother's Day.
5: Happy Mother's Day, Dr. Lester.
0: Happy Mother's Day man sa tananda ng mga nanay. Happy birthday, kali sa utot ka si Teresa.
1: Oh, may mga birthday sa mga...
5: Oo.
0: Sa mga friends ko, kay Carol Gapit.
5: Gamonitor sila sa imo, Doc. Doc, ang imo husband, Sir June, nagamonitor,
4: Gid. Thank you, Gid. Happy Mother's Day man sa akon nga mother in heaven. Kag akon nga mother-in-law, Mirna Abad. Kag akon nga mga kauturan nga mga mother man. Kag mga kaprintihan. Kag satanan.
5: Happy okay. Thank you so much, Rajaman Marjorie. Ang imo nga mga talamyawon. Muna imo mama,
1: yes,
5: mama Bok.
1: Happy Mother's Day sa tanan nga Iloy kay mama dito ko sa balay kay Maribik. Ambok kay Hervo, kay Joy ka kay Angel sa akon nga mga bayaw kasatanan pagid nga mga nanay nga nagasaulog sang Mother's Day subo tanan yung Mother's Day dili na isa ka adlaw radyo man magi dapat every day
5: hindi ang man pagpalangga special lang extra special subong adlaw yes. Pero dapat sa kada adlaw nga tanan matag adlaw nga tanan pabatsyag tang aton nga pagpalangga sa ila sa pagatipan sa aton sa matag adlaw nga tanan
1: niara man nga daan yung mapabutyag nga Mother's Day greet greet pero sa hulog
5: tapos gadinungol man so hindi na Happy Mother's Day karon happy listening sa kay Tristan White Vigulay Pedrito Daza kay Ma'am Azun Pineda Happy Mother's Day mama kay Ricky Dalia Magbanoa kay Ma'am Mary Recabar Happy Mother's Day kag sa iban pagidang iban nga greetings kag messages sa next naton nga program sa Sound Regiment Marjorie.
1: Yes, oh, wala na kita sang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Happy Mother's Day kay Mama Mari Lumiane dira sa may Victoria City Negros Occidental kag sa iban pagiginakatutok mailang nga pag pamati. Happy Mother's Day. Sa gihapon ang inyo double M ako si Rajuman Marjorie Hervo Miane
5: kag Rajuman Magi Erasuelo Malaria
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Basta kun, ginahilanat?
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, Ibiogesic.
12: Alagang Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
15: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
14: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Sangtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernie Ong.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asursyon ng kisbok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit. Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom,
3: tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm. Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamong pumaka-bloom.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa mangutika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:38 sa aga.
13: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tapnaa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.

0: Mayong aga at sa aton mga karadyaman, welcome sa isa na naman kadesyon sa aton nga pagpangalaga sa Subong adlaw sa Domingo. It's May 10, 2026. Sa gihapon live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad Radyoman Maggi Eresuelo Malariado. Kagihapon ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. Una kita diri sa itong pagpangalagad sa mental health. Istoryahan nato subong nga aga because it's Mother's Day. Ang role sang aton nga mga iloy sa tagsakapuloy-an. Sila niya ang superwoman. Tanan-tanan na lang, no? Guilty kita na bala, magpuli ta. Bisanara ng tatay, ang line din na for me. Tay, din si nanay or din si mama. May ambugid na yes siya, ginayang ginapangita sa tanan-tanan na lang, no? Kadamo sang roles na ginatungdan ang isa ka nanay. And sometimes, overwhelming, makapoy man para sa ila, kag nag-experience sila sang maternal burnout. Ano ang maternal burnout? Kag ano ang mga signs nga nagabat siya na sa maternal burnout ang isa ka iloy? Storyahan nato ni Nadri sa aton nga pagpangalagad dugay-dugayan sa second part sang aton nga pagpangalagad because it's Mother's Day. Ang importansya naman sa dental health para sa aton mga nanay sa sulod sang balay. Because kisa sa pagmanage sang aton tagsaka panimalay, impakon ang isa ka nanay may trabaho pagyan. Ila kaugalingon kisa na pabayanan nila. Hindi na pasulabi nila kadaan ang iya sang iya ila nga bana, ang ila sang iya mga kabataan. Kapon caregiver pag iya sang iya nga mga ginikanan. Di ba? Kadamo-damo sang role sa inatungdan ng aton mga nanay. Anyway, istoryahan natin inadri sa aton nga pagpangalagad. Una kita sa aton nga mental health. Naka-standby na sa piyak nga linya via Zoom ang aton partner tag sa Kadomingo. Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Assistant Professor Maria Opson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga. Welcome back dari sa aton nga pagpangalagad. Happy Mother's Day sa imo.
1: Hello, good morning, yes, Ma'am Maggie. No, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, Happy Mother's Day gid sa tanan nga biological mom, for mom, tanan-tanan na lang ang mga mothers, no? Solo parents, solo mothers, tanan-tanan, no? Nga gapamati sa aton sa subong Sunday.
0: Uh-oh.
1: So, Happy Mother's Day sa aton tanan.
0: Yes, Happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay nga nagapamati, nga naglantaw sa aton subong aga. Istoryahan naton subong Ma'am Shai because ang role sang isa ka nanay, bao lifelong ini siya, nagasanga-sanga lang, kadamo-damo sang iyang mga katungdanan. And dra nakisagasulod ang maternal burnout. Daw lukdo mo na tanan, ay tanan-tanan na lang gidya Ma'am Shai. Balana sa mga listeners naton, ano first, ano ang maternal burnout? Ano mga signs nga nagabatsag na sa maternal burnout ang isa ka iloy? Pamati ka mo dira kay Basikon ang mga signs ka ni ara na sa inyo.
1: Yes, no? So, Ma'am Maggie, kag sa mga tagpalamati na to, no? This is not to scare. Hindi, para nga ipahugo, no? Ang mga moms-to-be or ang mga kababainhan dira nga nagabalak nga maging nanay or gusto nga maging nanay, no? But actually, this is a reality gid sa aton tanan. While motherhood is masadya gid siya nga journey kontani, no, very meaningful, kagte syempre lain gid yang experience kung makita mo nga napadako mo sa insakto mo mga kabataan. But definitely ang reality sang motherhood is hindi siya sadya all the time.
0: Mm-mm.
1: No, kag hindi lang siya nami, no, all the time. So may mga sad kita nga mga realities, no, nga na experience. And definitely may ara gid ya nga mga nanay, no, dira basi may nagapamati sa aton nga mga mothers, no, nga nagaka-experience ang ginatawag naton nga isa sa mga laway no nga consequences ang motherhood which is ang ginatawag naton nga maternal burnout. So ang maternal burnout is estado na siya no sang malawig or chronic mabal taka chronic meaning malawig muna na siya nga ginabatsyagan whether or not na acknowledge muna siya or wala pero ano na siya kumbaga do nagtililipo na bala for the longest time na muna no nga physical, emotional, kag mental nga kakapoy or exhaustion no nga nagatuga no sang kalain no sang epekto sa aton nga ikaayong lawas kag panghuna-huna nga nagahalin sa overwhelming no kag malawig nga demand sang parenting no or sang pagiging nanay for that matter no so syempre as mothers no damo-damo gigitaya roles nga ginaportray ang baltugan ni mamagi sa introduction nato no damo-damo gidya sang mga ginagampanan ang mga nanay and definitely kung nanay kaya do hindi ka bala ka pag wala ka na bala choice wala ka choice wala kundi ubrahon mo na siya tanan no so sometimes hindi kita kabalo kung ano unahon ta no or sa kadamuon sang roles na kailangan ta i-portray wala kita kabalo kung paano na siya pasunuron or anong unahon plus the fact nga may ban patang responsibilities outside of parenting
0: so especially kung ang nanay is a working nanay Ma'am Shai. Yes. Tapos may ara kita na daan nga daw gusto ta ihatag ang best nung tanan-tanan daw kita gidya ang maning kamot para especially kung may kabataan ka. Tapos kung di mo na mag-ubra, guilty ka, daw mo na.
1: Correct, oo. So, ang mga nanay, usually, may ara na sila nga daw superwoman syndrome, no? Nga daw gusto nila ihatag ang tanan sa ilang mga kabataan. Pero siyempre, tao lang man ta. May mga limitasyon man kita, no? And definitely, ang mga limitations naton, amo na ang nagakos sang mental health issues, no? Nga nagapalibot sa aton pagkananay. So, i-delineate talaga ang maternal burnout. Ang maternal burnout is nagakalatabo ni siya at any point sa imong pagkananay, no? Pwedeng sang bagong bunag kasi ang bata mo na enjoy mo pang parenting pero siyang nag teenager na dodira na siya nag sink in no maternal burnout or sang kung nagdalalago na nag adults na ang mga kabataan mo dira pwede nga dira man siya ya masink in so unlike sa postpartum depression nga ang iyan niya nga onset or ang symptoms no nagagwa immediately or within the first few months after ka nagbata no maano mo gid siya ma-distinguish mo gid siya sa maternal burnout kay ti ang maternal burnout is pwede siya mabatsyagan sang isa ka nanay at any stage
0: so wala siya no, sang specific phase or stage sa kabuhi sang isa ka nanay
1: yes. Correct oo wala siya sang specific nga time frame no ang ginabatsyag sang nanay during maternal burnout so ano speaking of symptoms no kag signs ano ang mga sinyales kag sintomas sang isa ka nanay nga nagabatsyag sang ginatawag naton nga maternal burnout so syempre una gidira is ang obvious no ng mga physical exhaustion. So, ara, gidra pirmi ka, nakapoy, no? Kung kaisa, gusto mo magtulog, pero hindi siya kaya nga tulugan mo lang, no? Kung kaisa, maski ano mo katulog or kapahuway.
0: Pagbuktaw mo kapoy kagihapon.
1: Yes, exactly, no? Kag syempre, ara, dira pirmi ka, sakit ang ulo mo. Tawag na naton is nag-somatize ka na. Kumbaga, ay mo nga stress. Bilang nanay is naga-translate na siya into physical symptoms, nagasakit ang ulo mo, naga-impacho ka, iba na may digestive issues no ng gapalanakit ang lawas mo, ang abaga mo, ang likod mo, do tanan na lang masakit sa imo. No? So isa na siya sa mga early signs, no? Nga dapat naton ma-recognize as part sang maternal burnout. Kasi syempre, ara man dira ang emotional, no, exhaustion or emotional nga kakapoy. Feeling mo daw ubos na ubos ka na balahaw, no? Kag do feeling mo do nahatag mo na tanan sa mga kabataan mo nga as if wala ka na sang iban pa nga may mahatag pa. Do wala na may bilin sa imo bala nga inughatag mo sa ila, no? So isa na siya sa mga symptoms man kagti alongside emotional exhaustion is nabalang nagabugtaw ka bala nga daw naisip mo permi sa self mo nga ay ari na naman, maluto na naman ko, madigamo na naman ko, manglaba na naman ko.
0: Daw wala na isang bag-o, daw liwat-liwat ang mga na routine mo.
1: Liwat-liwat, tapos ina siya ng ginakonsume kasama mo na, no? Na pagpanumdum, tapos daw nahadlok ka or nakapoy ka na nga ubrahon, pero daw napilitan ka nga ubrahon, kahit wala ka choice, kay nanay ka. Doon mo na balahaw. So, emotional exhaustion na siya. And of course, ara, mandira ang ginatawag naton nga emotional detachment, no? Ariya, ano, gidni siya ng ma-feel, gidni siya sa imo nga mga kabataan, no? Ang emotional detachment. So, isa ni siya sa mga symptoms nga dapat mo bantayan. Kay especially, sa imo mga kabataan, nag-aapekto ini sa inyo nga relasyon. So, magamba, kita nga emotional detachment, siyempre, ng distant, ka na balaw, ga-distansya ka na sa mga kabataan mo, feeling cold, ka na bala sa ila, no? Kag do, feeling na sa mga kabataan mo, do may pader nga nag-separate sa inyo, no? Bilang magnanay. So, Do permi ka lang wala bala, no? O do wala ang imo nga presence of mind sa imo nga mga kabataan, no? Kag ma-feel na sa mga kabataan mo nga ginapaliguan mo gid man tuod sila, ginapakahon mo sila, ga-drive ka para sa ila or ga ginadulong mo sila sa school, pero nang ang usual bala nga feeling of warmth balas ang pagkananay, no? Nga daw, ang gina-accommodate mo sila, ginasabat mo pamangkot nila, etc. Or gina-istorya mo sila, ga-initiate kasang conversation sa mga kabataan mo, wala na na, no? So, ara ka lang da para nga ubrahon ang usual nga task at responsibilities mo, no? As a parent, pero siling nga you will go the extra mile para nga maging warm sa imo nga mga kabataan, no? Kag mag-initiate, no, sa conversation kag positive relationship sa ila, wala na na siya, no? So definitely kuha mo na ng matabo, no? Malayo gid ang buot sang aton yung mga kabataan sa aton, no? And another thing is ang ginatawag naton nga mom rage, no? Ang mom rage is nagakairitable ka, no? Gamay-gamay lang bala nga inconvenience, mm-mm, no?
0: Pinangaking dayon.
1: Oo, for example, nang nahulog lang biyang pinggan or wala lang bika panghimos, no, mga kabataan sa ilang nga kwarto, doa mo na balahaw, or wala ka ubra sa ilang assignment, nang do dasig kaya bala mga akig, no? Dasig ka, dasig naton sila akigan, dasig naton sila basulon, no? Amo na, kung kaisa, syempre, to the point nga gabuhi na kita sa mga malain nga tinaga sa ila, no? Which is nagabilin na sa malain nga markaman, no, sa aton yung mga kabataan, kiti matandaan gid na nila, no, kung papano kita mangakig over sa mga gamay nga bagay lang, no, para sa ila. K Okay? And syempre, ara, mandira ang pagkadula sang kalipay. No? Wala ka na yan alipay, wala ka na ga-enjoy sa imong pagiging nanay. Amo gini isama ni sa mga masubo. Gid yan, no? Kagdukalaway, gid nga batsyagon para sa isa ka nanay. No? Kaya ti, syempre dapat ang alongside sa pagpadako sa mga kabataan, nalipay man kita, ga-enjoy kita, no? Ginasavor na to ng motherhood. Pero ti, may ara, yung iban nga wala na sila nalipay or wala na sila ga-enjoy, no, sa ilang pagiging nanay. To the point nga, sometimes, nag-ano sila, nag-resort sila sa ginatawag natin nga escapist fantasy. Mga baka nga escapist fantasy, ti, nag-ano ka na eh, nag-atulala ka kung kaisa, kagangin na pa yung dom mo, do gusto ko na lang magpakalayo-layo sa akon nga pamilya. Nga do gusto ko na lang gid nga bayaan sila, no? Do kalaw ay paminsaron pero may ara iban nga mga nanay nga amunan na ang nagasulod sa pinsar nila. So nagaano na sila kumbaga, do naga daydreaming na sila, no? Kung ano ay han ang feeling kung mahalin ako diri sa balay, no? Sadya siguro ako, no? So do amuna ba do gina exchange na ilang motherhood, no, sa ilang personal freedom. And last but definitely not the least, no, is ang common na gina-experience man sa mga nanay, which is ang guilt feelings, no, or sometimes ginatawag natin nga loss of accomplishment, no. Ginaisip natin at the end of the day before kita magtulog or before kita magpakuway, no, sa gabi, iniisip mo, gina-question mo ang kaugalingon mo kung nangin mayo ka bala nga nanay. Sabi do nga adlaw, no? Or ginaisip mo nga you were never good enough. Do mo na bala.
0: Like isang ginapanumdum mo ang kakulangan lang or ang wala mo na himo than what you have accomplished for the day.
1: Yes, oo. So, amo na, no? So, may ara, iba nga mga nanay nga naga resort sa persistent feelings nga malain, I am a bad mother. Nadoa mo na bala mga narrative, no? Kahit ito, nag-fail sila kuno, amo ng perception nila, nag-fail sila sa ilang responsibilities, maski na do wala man may nagareklamo sa mga bata mo, do mo na bala, no? Do okay man sila, do wala man may nagalain ang buot, etc., etc., no, kag na-fulfill mo man technically ang responsibilities, pero may aragid yung mother, especially mga perfectionist, no, nga mga nanay, ang mga may superhero syndrome, gid, no, nga feeling nila, they are not good enough, no, nga dapat ihatagin nila ang best, ang ultimate best nila for the day, pero siyempre, you can only do so much. Namuto gani, especially kung may mga ginaatipan pa kita ng iban nga tao, aside sa aton mga kabataan, or may iban pa kita ng responsibilities outside of sa aton nga panimala.

point in time. So especially for first time moms, gid no, sa mga bagoda nga mga mommies, no, kag it's also applicable man sa mga existing naton nga mga mothers na, no. So ang una gid naton nga likawan is ang paghilayo, no, sang aton nga kaugalingon sa pag-isip sang perfectionist nga mga bagay, no. So ma-resort kita sa good enough standard, no. So dapat wala man sang perpekto nga nanay tudtod gid na iya, mm-hmm. no. Syempre as a mother may mga kakulangan gid man kita, no. Kulang sa time, kulang sa paghatag sang wants, no, or even kung kisa mga needs sa aton yung mga kabataan, no. Pero as long as happy sila, wala sila nagareklamo, no, kag mabatsyagan mo man mo nga feeling sa mga kabataan, ginahatag mo man ang best mo maski hindi ka perfect, no, that's already good enough, no. So dapat i-prioritize naton ang mga essential gid, no, nga mga task naton bilang mga nanay, no, and i-accept naton nga wala sang perfect, no, nga motherhood. Kasi kung always panudumon ta kailangan mo maging perfect, you will never achieve maternal peace, kumbaga. So permi ka ginatublag, no, sang mga obligasyon mo, sang mga ano pagida, no, kailangan mo ubrahon para sa mga kabataan mo, which is actually kung kisa hindi na bala realistic, no, para sa imo pag para man sa mga kabataan. And of course ikaduha is may establish gid kita sang boundaries, no. Kung overwhelmed ka na sa imong responsibilities over sa mga kabataan mo, kag kung may responsibilities pa nga iban nga pwede mo malang hindian, no, it's okay to say no, no. Kag hindi kita sorry gid, hindi ko ka commit kay idulong ko pa nga akong bata sa eskwelahan, etc., etc., no, na muna balahaw. So if for example hindi gid kaya, no, try to say no gid as much as possible. Kay kung permi lang kita naga yes sa responsibilities naton, ti dira gid, no, dira gid naga sink in, nagasugod, nagamat-amat ang maternal burnout, no. And of course syempre i-try naton nga i-distribute, no, ang aton nga physical, mental and emotional load bilang mother, most especially if kung ara malanga aton nga partner, no, sa luyo naton, or kung mayara kita family member, no, kung arabi mo mother nga pwede pa siya ka take care, or aray mo nga iban nga mga utod nga pwede mo istoryahon, no, kung OFW bi mo nga partner, imo nga husband, no, kung mayara ka iban, no, nga members of the family nga pwede nimo may istorya, no, regarding sa mga tasks nga ulubrahon nimo, no, sulod sa panimalay, mas okay gid. So i-try naton nga mag-communicate clearly, no, sa aton nga partners kung ara sila pud naton sila, kay ti syempre hindi lang man imo na tanan, no, bilang mother, no, especially kung ara ang imo bana or ang imo nga partner may obligasyon man siya sa pag take care, no, sang imo nga mga kabataan. Hindi lang siya provider, no, kundi pati man sa sulod sang panimalay, no, dapat ginaisip niya man nga magbulig, no, sa ilang mga asawa o sa mga husbands da talaga pumati, no. I-try naton nga i-share gid ang responsibilities sulod sang panimalay, no, sa aton nga partner. And of course sa iban man, no, nga family members, not necessarily nga kamuno ang major tasks, no, maski mapatulog lang, or for example maulit-ulit, tamo na bala, no.

0: nakakapahuway si mommy, for example, maski pila lang ka minutes, no, i-try naton nga buligan, no, ang aton nga upod nga mother, no, sulod sang panimalay, no. And of course, a last no nga tip for prevention is to always practice micro resting and self-care gid, no. Hindi kinanglan nga long vacation nga kinanglan nga mapaburakay kagid, no, para nga para nga ma-enjoy mo, no. Mayara ko gilala nga ang iya nga type of resting is mga 15 minute power nap, no, within the day lang, throughout the day, no, para nga ma-energize lang siya, and within that 15 minutes nang may nagalantaw lang bala sa bata niya nga manghud niya o kung isa si nanay niya man nan nga ulit-ulit para lang may 10 minute packet of peace kabala, no, as a mother kag para maka-rejuvenate ka kag maka-recharge, no. And of course para sa mga nanay naton nga nag-experience na, no, either sang early signs or medyo damo na kamo, no, sa listahan natin po kagina, medyo majority na experience nyo na, no, there are still ways, no, para nga maka-recover kita. So, very important, gid, yapon, is to always seek social support, no. I-acknowledge mo gid, una-una, i-acknowledge mo gid nga nag-experience ka na sang symptoms. Kaya kung gina-deny mo siya, all the more nga matipon lang na nga matipon, kag pabugat lang na nga mabugat pagid, hasta nga to the point nga, amo na, do ma-mental breakdown ka na, nga do feeling mo wala ka na may maubra sa kaugalingon mo. So, the first thing gid is to acknowledge, no, ang mga symptoms nga nabatsyagan ni mo, nga ay hala, nang pirmi lang ko nakapoy, pirmi lang nagapanumdong na kuya nga what if, no, abayaan ko ako ng mga kabataan muna. So, sign na niguro sa maternal burnout. So, i-acknowledge muna siya. And kung na-acknowledge na nato na siya, it's always very important to seek social support, no? So, ang isolation, bala, nag-fuel, gid siya sang burnout para sa aton. So, kung wala kita may gina-istoryahan or may gina-istorya ng iban nga tao, no, all the more nga makapuy siya sa part naton. So, it's always important, no, nga mag-istorya sa imo partner, gid, no? Kay arada siya, family members, friends, no, etc., etc. So, ang pagbatsyag sa muning symptoms, it doesn't mean nga you are weak as a mother, no? But definitely, you are already acknowledging sa imo nga limitations, no? Bilang isa ka iloy, no? Nga hindi kaya mangin perfect, no? Para sa iya nga mga kabataan. So, it's not a personal failure, but acknowledgement and seeking social support is an incredible step, no, to healing sa part ni mo, no. And of course, self-care also, no, take time to do self-care, physical regulation gid, eat well, exercise, no, mga amuna bala, take care of yourself para nga maka-reset ikaw from the stress response. And kung overwhelming na gid, no, syempre it's always very important to seek professional help, no. Kung hindi ka nakabalo ka ng ubrahon mo, no, you go to a therapist, psychologist, psychiatrist, no, or any counselor or mental health professional para nga mabuligan kita, nga magiyahan, no, kung ano ang mga tools, no, mga mental health tools nga pwede naton magamit para ma-manage ang aton nga guilt, ang aton exhaustion, ang aton nga stress, no, kag kung ano pa nga mga negative reactions associated sa ginatawag naton nga maternal burnout, no. So sa mga mothers dira, no, hindi gid ka mo mangilin nga i-look over ang inyong mental health, no, kag panungdumon gid naton nga ang recovery towards maternal burnout is hindi siya linear nga process. Mm-mm. No, may ara siya times nga okay ka, may ara times nga hindi ka okay. No, ang importante lang gid is na-acknowledge mo sa self mo nga na-experiensyahan mo na ang maternal burnout kag nagaubra ka sang tikang, no, parang matap na nga mangin maseryoso pa siya nga manaog siya sa maseryoso, no, nga mental health issues para nga maligan mo man ang imo nga kaugalingon kag maatipanan mo sa insyakto ang imo nga mga kabataan kag ang imo nga pamilya. Mm-mm. No, para mabalanse nato ng aton nga responsibilities.
1: Okay. Sige, with this, Ma'am Shy, antes kita magtako, may luyag katamyawon subong nga Mother's Day.
0: Yes, no. So, happy Mother's Day sa tanan nga nanay nga nagpamati sa aton subong, no, in all shapes and sizes, in all forms. Mm-hmm. Basta nanay ka, pa na feel mo sa self mo nga nanay ka, happy Mother's Day, good. And of course, sa akon nga mama, Marcia Hobson, happy Mother's Day gid sa mama ko and sa second mom sa akon nga baby girl nga si Tala, favorite tita niya nga ginatawag niya Mommy Ends. Doc Michelle Hobson, happy Mother's Day sa imo and sa tanan nga mother sa akon nga family, no, sa Hobson, Distura and sa Espinosa side sa amon nga pamilya. Happy Mother's Day gid, enjoy the day aton ini nga adlaw.
1: Oh,
0: happy Sunday sa aton tanan.
1: Thank you, Ma'am Shy, and happy Mother's Day. Nabatian si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa. Para sa mga nanay, mention dito ang mga signs and of course mga tips kung paano malikawan ang maternal burnout. Nga micro resting pwede gid para nga hindi bala ka mo magsupot na ginabatsyag ninyo kag sa uli breakdown ka na lang ko si Ma'am Shy pa. Anyway, saylo kita sa atin nga dental health alert subong aga before sina ginatamyaw naton Diazon Pineda balya oops daw relate gid daw manago sa pasok balang expression sa mga mal-am. Para sa mga nanay, no, again, wala sang specific nga stages or phase sa kabuhi isang nanay ang isa ka ang pagbatsyag sa maternal burnout. Naka-standby na sa piyat na linyang aton partner tag sa Kadomingo para sa aton nga dental health alert. Dentist, orthodontist, aesthetics implantologist and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning. Happy Sunday and happy Mother's Day sa imo.
2: Yes, good morning. Regiman Maggie, kag happy Mother's Day man sa tanan-tanan nga mga Iloy sa Puloy-an.
1: Oo. Adlaw ninyo ini Doc, no? Subong aga istoryahan naton ang importansya sa dental health naman para sa aton mga nanay, mama, mami, kung ano man ang tawag sa ila. Ano ka importante, Doc, para sa mga nanay nga magbisita sa dentist regularly?
2: Yes, tama, ginaka-importante, no, ang imo pamangkot sa akon because ang dental health sa mga Iloy tama ginaka-kinahanglan, no, nga ma-maintain sa gihapon ang ilang oral hygiene o sumaayo, no, and wala sang balatian sa ilang mga ngitlo, sa ilang mga ngipon, no, labi na gid ang mga nagabuso nga mga Iloy. So amo na, no, so dapat gid nga ma-maintainar nila nga sa gihapon, no, nagabisit sila sa ila dentist every 6 months, nagapatinlo. So dapat gid, no, maalagaan, no, ma-check early basi may ma-detect da si doc nila, no, nga may mga bag-o nga mga dental issues naman, no.
1: Oo. Balaan mo, doc, is akon ano ang mga nanay ginapaulihi nila ang ila kaugalingon, especially kung dental health mas ginauna na nila ang kabataan nila, ang ila kaugalingon for me last na siya sa listahan pasang pagprioridad ko nanay kada o manabla, doc.
2: Yes, no. Because ang mga nanay, no, amo na, no, mambal naton nga tama gid sila ka busy, no, because ginauna tama na, no, ang kabataan, maski may mga ubra pa sila, no. So busy sila, may atenderon sa panimalay, iban may mga negosyo pa, radiman magi, no.
1: Mm-hmm.
2: So, pero tama gid sa kinahanglanon sa gihapon, no, amo na hambal ko, hindi nila pag ineglect no ang ilang nga oral hygiene no because pinaka-importante no halimbawa bisigid siya so amo na no dala kamo sa inyo nga mga dental kit kunara kamo sa inyo nga ano ni trabaho no may gamay kamo nga dental kit lang gid no and then so kun sa inyo panimalay so amo na no pwede kamo magdungan toothbrush no sa inyo kabataan para at least no masadya ang panimalay matudloan sila sa gihapon.
1: Mm-mm.
2: And then ang pinaka-importante no nga hindi lang ni no nga para sa oral hygiene habit no sa inyo kabataan sa inyo mismo no so ang pinaka-importante nga ang inyo man nga kaugalingon no ma-prioritize man nila no gaan man nila sang time so amo na no dasig lang ni ko mag-toothbrush kamo so dapat at least no ma-maintain sa gihapon nga may 2 minutes sila nga time no sa every time mag-toothbrush sila especially no ang sa tapos pamahaw kag before sila magtulog sa gabi no kay tama gid siya ka importante no nga ma-maintain ang ilang oral hygiene no so ang dapat nila tandaan sa gihapon so nga piliun nila no ang mga healthy nga snacks no kay busy sila kung kaisa kung ano-ano lang ang makaon nila
1: oo.
2: So muna no para ang aton ding nga point is para sa overall health sang isa ka Iloy so
1: yes.
2: Muna, no
1: oo na mention nimo kay ina doc ang iban nga nanay magluwas mag aside sa mga full time mom gidya ambag mo gani iban naga negosyo ing iban naga trabaho yes. Damo na roles sa mga babae subong eh kay tiya mga babae sang una sa sulod lang sang balay subong ya mga babae naga negosyo may obra no may career, ano ang mga mapanugyan naton ng mga daily dental habits para sa mga busy nanay naton, Doc?
2: Yes, so amo na ang pinaka-importante, no? So, hindi sila malipat, no? Sa gihapon, no? Mag-inom gita madamang at tubig, no? Kay kung kaisa, no? Busy sila, tapos sila kaon. So, amo na, balik naman sa obra, no? Importante, no? Makapangalimugid sila, no? Tapos sila kaon. So, amo na, para at least, no? Kung ano ang ginaiobra nila no marelay nila sa ila kabataan no and then gaan din nila sang time or schedule no nga may regular sila nga dental check up no kay because no usually so gina-encourage naton gid nga twice a year no nagavisit sa dentista no para at least no maagapan no basi may ara nga mga bag-o nga mga dental issues no or problems no nga wala mo gid ma balik no wala ka kabalik sa imo dentist wala mo pa check up no so ang pinaka importante nga sa gihapon gina-practice nila ang ilang oral hygiene no so amo na balko sa gihapon naga toothbrush sang maayo no nga magagamit sila sang soft bristle and then dapat may at least no may 2 minutes silang time frame full gid na 2 minutes amo gid na ang pinaka importante every time mag-toothbrush and then nag-mouthwash man sila no sang maskin ano lang gid ng salty water so bali kung hindi ka gid ka bakal sang imo nga mouthwash no over the counter pwede man maskin ano lang gid salty water so bali may isa ka baso nga tubig butangan mo lang sang tunga sa kusarita nga asin no tunaw mo na siya serve as imo mouthwash no which maka-help no as antibacterial no and then ma-minimize ang mga pain kung may ara kada ang mga pain nga ginabatyag nga kadugay na because busy ikaw so ginauna mo ang imo negosyo imo trabaho imo kabataan imo panimalay busy ka tama gid no so amo na ko kaysa no mamahal kita nga sa sunod lang ko kay ang kabataan ko na unahon ko no so but ang pinaka-importante because ang aton nga health no ang aton nga oral health no pinaka-importante nga ma-maintain sa gihapon and ang kusog sang pamilya sang kabataan so ara sa Iloy no amo na ang pinaka-importante nga mapadangat naton ini nga aton nga gina relay sa kahanginan no kay busy ang Iloy no so amo na kung kaisa ara di man magi no very luxury ang ilang pagtatap sa ilang health no
1: sa ilang kaugalingon dental
2: pero sa dental wala so amo na dapat no i-prioritize gid nila ang oral hygiene no kinahanglanon gid no sang well-being sa sang isa ka iloy.
1: Matuod na, Doc. Usually, sa tuod yes. lang, overlooked na kisang dental health no sa mga nanay.
2: Yes, no?
1: Kay so, ulihin more, at nilang ginapanundong.
2: Ano, no? Ang ilang health, it's not in ano. So, more on ano ni sa ilang medical no ang dental so wala gid no and usually very ano gid kung kaisa daw nasubuan man kita magtulok because no instead nga i-save naton so wala na gid time wala na gid alang-alang na gid need to pull out the ngipo no so amo na kung kaisa no nga kaitungod nga lain ang gina-prioritize busy sila so amo na ano nahangpan nato no but pinaka-importante ma-maintain sa gihapon no ang healthy smile nila no mas kin ano kasako panumdumon gid no ang gamay mo nga effort no sa paghatag sang importansya nga matatap ang imong ngipo no so amo na ang pinakaimportante para ma-preserve ang imong nga oral health no
1: oh,
2: so hindi gid pag i-neglect no ang aton nga ngipon ang aton nga ngislo no maski ano kita kasako no,
1: pwede man na nila doc for example sa kasakoon nila sa balay kasakoon nila sa ilang mga roles pwede na nga ang ilang pag mga oral treatment do mangin oral hygiene relaxation na lang nila do break man na nila at the same time sa ilang
2: yes,
1: mga masakop nga routine.
2: Yes, oo. Halimbawa, no, sa morning session mo, nga, while nagahulat ka sa kabataan mo, gaano man sang time, ang imo nga self, no, halimbawa, ang kabataan mo to nag-toothbrush na, you brush your teeth man, and then mag-floss ka man, no, para at least, no, may, ang pinaka-importante nga na, ano mo, ang routine mo man sa imo nga self, no, nga, ma-maintain mo, because up once, ma-neglect mo na hambal ko, no, so usually amo na sa mga working moms so gakalipat sila and then even no sa ila na nga trabaho kung kaisa then sa gabi na lang gid ma toothbrush no but the most important is nagatoothbrush pa may ara pa nga time no ang pinakaimportante gid so and then i-share niyo gid no kun ano ang maayo nga mga toothbrush, toothpaste, no, para sa inyo kabataan because, no, sa kabataan, no, sa especially sa mga young ones, no, so ginatudloan natin ang mga parents, no, nga dapat, no, kung mag, ano sila, mag-toothbrush ang mga kabataan. So, halimbawa, no, gamay pa ang mga bata, may nag-aedad abi, 0 to 6 months old, no, ang ilang baby, no, so dapat inyuman nga buligan, no, so ang gamiton lang gid na ang soft nga mga cloth no matinlo nga cloth amo lang gid na siya i-wipe mo lang na no ang tapos nila sang bibi no para ma-remove lang da ang mga milk nga nabili no
1: uh-oh.
2: And then sa nagaedad naman ara di man magi because gina dapat gid naton mahibal-an nila ni sa mga iloy no mga bag-o nga mga iloy so kun nagahalimbawa no may mga baby sila below 2 years old from 6 months to 2 years old so pag ulhot sa gipon nyo nila no so pwede na ni sila actually pwede na ni sila matutbrasan so amo na sang ang pinaka ano ni ang ultra soft nga bristle no for children so pwede sila ni maskin water lang kag toothbrush or pwede man toothbrush tapos smear lang sang toothpaste do rice grain kadako. So, amo na, no, sa mga edad nga. Amo na, at least, no, ang mother, no, may idea. And then, sa mga nag-edad naman ng baby nila, mga 3 plus years old. So, P-size na ang amount ng fluoride nga toothpaste.
1: Para no, maanad, na, Dok.
2: Yes, no. Dungan sila. Pwede na, tudluan eh, para at least, no, so, ma-enjoy sang iloy, ma-enjoy sang bata, ma-enjoy sang family, no. So, dungan sila toothbrush because, no, at least no maanad na sila and then naga-floss na na so
1: maka-develop ka na sang dental routine doc tapos do
2: yes,
1: bonding moment
2: no.
1: Nyo man na
2: amo na ang pinakanami gid kay naanad na sila and then hindi na sila magtulog sa gabi nga hindi sila ka-toothbrush because may ara sila activity nga dapat i-comply so amo na no and then so tandaan sa mga iloy no kung nagaedad ang bata nila 7 to 8 pa hindi pa ni sila pwede nga sila lang under supervision pa ni sang parents so dapat no i-assist ang parents no para at least no ma-check no kung nasipot no ang pag-toothbrush no and tudluan no ang kabataan gid nga dapat masipot nila kung kaisa no may ara na kita nga ginatudlo sa parents man nga para at least no may mga color na nga i-ano i-as guide para sa ilang halimbawa mag ano ikaw mag mag-toothbrush ikaw, may proper nga technique, no, small circular motion, no, para at least, no, madala masad sa ilang gum line, no, hindi nga back and forth nga daw nakascrab ka sa imong ngipo, no, kung kaya isa mo na sala ang ano bala ang brushing techniques ng kabataan sa mga kaisa may mga guba and then kadamo-damo sang toothpaste so amo na no ilimit lang gid kay because ang pinaka-importante diri is nang hindi nila matulon tapos nag-toothbrush sila before sila matulog sa gabi no so lead by example dapat ang mga iloy no amo na pinaka-importante no ang routine, no?
1: Oo.
2: Among ginaan siya, no? Sa family. So,
1: yes. Araya, Dok, kung may ano na, kung may bata na, sa mga bata. Nanay naman niya nga nagabusong pa lang because sambal nila kasi hindi sila magkadto sa dentista kung gabusong kay basi may mga ginadumilian, bala? Is it safe, no, Dok, nga magkadto sa dentista kung nagabusong? May mga services nga ginadumilian nga i-avail kung may ara man or is it okay? Wala man gid limit?
2: Yes, so oh, may ara gid bang kita ginadumili. Pero tama gid ka importante sa Gyapon, ara di man magi. Very safe no nga kaginarecommend nato nga magbisita ang mga buntis no nga sa dental clinic no. Ini para at least sa routine nga matinuan sila sa Gyapon no or basi ni ara sila nga palastahan or ara kita no mga minor lang gid no pwede na sila sa gihapon very safe sila no mga buntis pwede ka mo magpatilo sa ngipon ninyo no kay because kung nagabusong ang isa kababayi no dako ang risgo nga sang gum disease no amo na ang ilang hangpon nga ang ginarequire no nga magbalik ka sa dentist mo every 6 months no para may follow up ka no. So, because sometimes, no, ang ginakulbaan nila, regimen magi kay basi delikado, because may mga x-ray, basi may i-injectionan sila da, or something like that, no. So, you will be informed man kung buntis ka, kundi in nga trimester, nga period, na pwede ikaw maka-undergo sa x-rays, no. Pwede ikaw mapasahan, no. Usually, no, ga recommend kita nga safe gid sila no sa second trimester no so which is amo na ang 4 5 6 nga months no and kung kaisa basi may ara nga mga recommendations nga need gid siya pastahan no may follow up sila so amo na no hindi maghadlok ang mga iloy nga buntis no kay kinahanglan nyo gid because the more nga ginaneglect nyo hindi ka mo magbalik sa dentist what will happen sa islo nyo basi kon makita mo dumapuswak na nagahabok na siya do hindi ka na ka hindi ka na lang magtoothbrush kay siling mo basi matuslok sa mm-hmm. Pito something like that because amo na no kay tungod nagabusong ka may mga iba na nga mga case nga nagahabok gid dyan no but after magbata siga nagabalik man siya sa normal no nga hindi siya pareti na nga daw mapuswak ang dugo no but ang importante gid dyan nga at least no may best nga time no kung saan o ikaw kag safe ikaw magkadto sa imong dentist no so amo na ang second trimester no very comfortable sa mga buntis no amo ginaton gina-recommend sa ila no and kaysa para at least no ma-manage no kay usually dira gid na ga-start si gingivitis no the first trimester and then amo na no so matingala ka lang every time mag-brush sila no nagambal sila nga nagadugo duk something like that no may dugo ang akon nga bristle so amo na no kay because sometimes may mga ano hindi na paghulaton ang mga limbawa no may mga nagahabok na da or basi may masakit na no which hindi mo siya pag-i-ignore. So you have to visit your dentist immediately no para ma-treat no kay mga emergency care ina siya or urgent no kinanglan git sa tapon because nagabusong ikaw no. But ang bawal so at least mahangpan nila regimen magi no mga elective na procedures pare sinabi no. Bawal magpa-whitening ha kay gabusong ikaw. So okay, very taas ni ang concentration no sa mga gina-apply naton dira nga mga peroxide so amo na kung kaisa no gina-avoid mga cosmetic nga treatments no especially mapa-veneer ka bawal okay at least may idea sila ay hindi kali ako pwede kay nagabusong ako subong no so at least may idea sila mga during pregnancy no sa about sa dental care kung when sila makadto, ano dapat obrahon nila, and then sa mga emergency, hindi paghulaton, may makita sila da nga naghabok-habok, or ba si kay pinabayan, or natuslok, pinabayan, naghabok, no, nagsakit. So, visit your dentist right then, no? Hindi paghulaton nga maglala na siya. So, amo na, damo na kung kaysa may mga ginakulbaan sila, no? But at least nabala nila kung ano ang bawal, and wala gali isang problema nga magkadto sa dentist, no? Na magbalik. So, at least, no, may idea kay mugi nang aton nga tutukan, no, mga iloy nga busy gid, no, kadako sa mga nga pang tatap, no. But ang pinaka-importante, no, sa gihapon na maintain nila nga manami ang ilang nga pag-ihom sa gihapon, no, and ang ilang overall health, no, pinaka-importante. So amo na nga, because kung hindi nila pagtatapon ni, no, amo na nag-link, no, sa iban nga mga balatian, no, ang aton nga overall health, no, kung mahina, no, ang aton nga gums may mga problems, aton nga ngipon may mga problema, may mga guba, may mga buho, no, so nag-link sa heart disease, mga diabetes, no, and even sa mga iba, no, nagbuntis, no, may mga pregnancy complications, no. So amo na, no, para at least ma-reduce ang risgo, no, ma-maintain sa gihapon ang good oral health, no, sa isa ka kailoy, no. Amo na, no, so gina-emphasize naton, gabusong ka man, wala na ikaw gabusong, busy ka man, may trabaho ka, may gina-tinder kang, amo na, no, sa importante, no, sa gihapon ma-maintain nga may confidence, no, kag self-esteem, no, ang isa kananay. So at least, no, syempre healthy ang iyang pag-ihom kay tungod nga maayo ang gipo, no, maayo ang iyang mga transaksyon sa Radyoman Magi. At tapos wala sa sang ano, wala sa sang pain, no, nga ginabatsyag, no, wala sa sang problem, no, kag wala sa sang worry, no, about sa iyang ngipon, because na ano niya, na maintain niya ang iyang nga healthy smile. So ano na, no, dapat, no, ma at least may guide ang aton nga mga iloy, no, because ang pinaka-importante, no, may ara sila schedule nga regular dental check-up gid, no. So yes, balik sila kung when sila gid pabalik, no, because sa mga iloy nga basi, may ara sila nga mga history nga very prone gid sa capillary deposit, no. So do not wait for 6 months. So usually gid pabalik nato, no, every 3 or 4 months, no. And sa gihapon, ma-maintain ang ilang good oral hygiene routine, no? So, nag-toothbrush sa gihapon, 2 minutes, nag-floss, every day, no? Pwede sila mag-choose ang either electric toothbrush, no? Mas okay gid siya, no? Especially ang those na may mga dexterity problem sa mga may edad-edad na, no? Ang mga mothers, no? So, amo na, no? Pwede gid ang electric na toothbrush. Tami gid siya, no, maka-help, no, kay very ano gid siya, no, makabulig sa aton nga enamel, no, ma-maintain sa gihapon. And ang pinaka-importante additional, no, pay attention sa inyo mga ginapangkaon. So amo na, no, dapat ilimit ang mga matamis, mga maaslom ni mga ilim, no, no. So amo gid na usually nagapa-contribute sa tooth decay, no. So amo na, at least, no, so ang options, so kadamo, ah, you can eat fruits, vegetables, mga nuts, no, kay because nag-edad na kita, mga iloy, so amo na ang aton nga alternative, no. And sa mga smokers naman, please, pwede nyo i-stop or whatever, nga pwede nyo ma-quit ang smoking nyo, no, amo na pinaka-importante, no, very, ano, gid siya problem, gid siya sa aton nga overall health, no. So, at least, no, dako ang risgo, maibalaan nyo kung nag-sigarilyo. So, dako ang risgo sinisang gum disease kag oral cancer. So, amo na, at least, no, mahangpan sa aton nga mga mothers, no, amo na ang pinaka-importante gid, no, para at least magaan sa priority, no, ang dental health, no. So, amo na, at least matatap sa gihapon ang ilang sarili, no, and then ang ila pamilya, no, because sa gihapon malipay ang ano ni ang pamilya, kun ang mother okay gid, no, wala sang sang masakit, no, amo na. So hindi lang medical ang unahon, no, please i-include ang dental, no, amo na ang aton, no, because sa aton overall health, no, so nag-rely sa aton nga dental, amo pinaka-importante gid, no, para at least mataga nila sa ilang self no nga mabuligan nila and makabalik sila sa ilang dentist every 6 months no
1: yes.
2: Anami, no para at least no may may ara sila nga nga guide no mga tips no para at least na ma-maintain sa gihapon and kanami ah, basta at least no may may monitoring lang regimen magi so kanami igid sang aton nga ano ni sa panimalay no as a mother kay tungod nga hindi lang nga ang kabataan, trabaho, gusto or whatever ang ginatatap no. So gaan mo gid time ang imong self kay because bilang isaman kahaligi sa panimalay no amo nang pinaka-importante kay kon magka-problema ang iloy, ang kabataan kaluluon man.
1: Sige.
2: So, at least no may ara kita nga dugang nga ihibalo para sa aton nga tagpalamati.
1: Sige, Doc. Thank you so much and happy Mother's Day sa imo.
2: Oh, thank you so much sa Juman Magi. Kag sa liwat no, happy Mother's Day sa tanan-tanan gid nga mga iloy sa Puloy-an.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay nga nagatutok sa aton subong nga aga. Happy listening man sa kay Larry Marbebe, dira kanon sa CPU nagawulan taho siya diri sa aton sa RMM. And Izel Blancada, good morning. Good morning man kay Edna Imohal, Mela Yebra Tarucha, Sam Provido, Jennifer Alera, Noel Faderon, Yvonne Valencia, Dolores Katamin Palmares, Felix Domingo, Billy Alo Sinres, Rhea May Buyo, Artem Palencia Padasay, Happy Listening, Annabel Aguirre, Rogelia P. Dormitorio, Ding Ale, sa iban pagin nga wala na nato nabasa ng mensahe, dari sa ito nga pagpangalagad. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, mami, mama, mamita, ano man ang tawag ninyo sa ila, inyong adlaw subo. Thank you so much sa inyong mga sakripisyo para sa tagsa kapanimalay sang kada Pilipino. Standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo ang Mr. kag Mrs. Wa is expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko. Ako ang inyong alaga Drajuman Magi Eresuelo Malaryado kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Bolo po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patatas,
7: mga buti ka!
8: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
16: Problema kid ang balagdihan sa kidney.
17: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about
7: sa kidney care. Yung testingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
19: Unique! Max Salaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
21: ACS!
22: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
22: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
22: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
25: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
22: Santon Plus
25: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
22: Santon Plus
25: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
5: Basta kun, ginahilanat.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, Ibiogesic!
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
13: Alas 10:41.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Life extension, vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Ang oras tatak alas 10:43 sa aga.
25: Mr. kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs., why is expenses?
24: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
0: Kag Mrs. Why is the expenses?
24: Sa so, adlaw, May 10, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
24: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
0: Kaya ako naman si Radyoman Lyneth Fernandez Silatriz.
24: At syempre, ipakilala ta naman ang aton nga kaupod tag sa Kadomingo, Radyoman Lyneth, si Ma'am Bing Bing Josue, ang aton nga financial educator. Maayong aga, Ma'am Bing.
1: Maayong aga, Radyoman Joylene. Maayong aga, Radyoman Lyneth. Kaga syempre, sa aton sini nga mga suki, nga mga kawais, sa aton sini nga programa Mr. Kag Mrs. No kabay nga sa sini nga aga kami ang makadugang pagid sa mga ihibalo, mapuslanon nga ihibalo para sa aton sini nga pagmanage, husto nga pagmanage sa aton sini nga finances.
24: Mm-mm. Kaya antes ang tanan, ginatamyaw kagid namon sang Happy Mother's Day, Ma'am Bing.
0: Happy Mother's Day, Ma'am Bing.
1: Thank you. Madamugig nga salamat sa inyo, no. Ti nalipay gid man kita, no. Syempre, no, kay we are blessed, no, nga kita gintagaan sang Ginoo kasang gift of motherhood, no, kay bisan single kita, no. So sa aton sini nga mga tanan nga mga nanay nga kaupod naton sa sini nga aga, Happy Mother's Day sa inyo.
24: Happy Mother's Day gid sa tanan nga nag-serve nga Iloy sa sulod sang panimalay. Nga isa tatay man ina, magulang, tiya, lola. Nag-serve nga amay kag Iloy sa sulod sang panimalay. Happy Mother's Day. Kag mga nag-serve man nga Iloy sa ilang nga mga organisasyon, sa ilang nga mga grupo. Happy Mother's Day. Mga kaopdanan naton sa LGBTQIA plus community nga mga nag-serve man nga ginikanan sa ilang tag sa kapanimalay. Tanan nga kabuhi sa mga balatsyagon kag obra sa kailoy. Happy Mother's Day sa inyo tanan. Kag angot sina Radyoman Lyneth, mambing ang aton nga mangin topiko sa bunga aga. Amo ang paghatag sa mga wise tips sa aton ng mga Iloy, mga nanay sa sulod sang panimalay. Ano bala ang mga kinahanglan nila mabatian may kaangkanan sa financial literacy upon personal management sang ilang mga finances? Subong nga aga, amo ng aton ng mga topiko, Radyoman Lyneth, kaya syempre, una kata sa pamangkot, nga ano bala ka-importante ang financial literacy, Ma'am Bing, sa aton nga mga nanay, sa aton nga mga Iloy sa sulod sang panimalay?
1: Yes. Tama gid ka importante, no, kahit sa sa structure sang aton sining nga balay o kun sa aton sining nga panimalay, no, ang aton sining nga pinaka manager gid, no, financial manager, commonly amo ang nanay, no, kay ang ginaano naton nga kun ang tatay breadwinner, no, so ang nanay ang nagakwa, no, ang nagamanage sang finances, no, bisan may work pa si nanay or si mommy or si mama, no, still siya ang nagamanage sang finances, but of course, no, hindi man tanan, no, kay may ara nga mas wais iya ang tatay sa pagmanage sang finances, no, so ti siya, no, ang nagabudget, nagaplano sang finances, no, especially kun let's say si Nanay Abby medyo younger, no, wala pa gid sang experience masyado, no, sa pagmanage sang finances obi or sa sulod sang panimalay, no, or kun si Sino dira, no, nga tigin mention natin kagaina nga ang pagsaulog natin sang Mother's Day, hindi lang ini sa mga nanay, pwede sa mga lola, sa mga titas, no, or even sa mga single nga mga fathers, no, so kinahanglan nga ma-manage maayo ang finances para nga makakinot, no, kay ti ang atong pinaka-purpose gani, no, sang mapag-manage natong sang atong finances is that nga makakinot kita nga may tama kita nga plano nga ang pinaka-basic is hindi kita mangutang, no, hindi kita mangayo sang bulig, hindi kita magadepende sa ayuda, no, sa tion sang mga kinanglanon kay na preparahan naton ini, no, ang aton sini nga ma what if, no, so very important nga may tama nga plano sa aton nga finances kag ina na sandig sa husto man nga mga ihib balo, no? Amo na ang ato nga ginahimo diri sa ato nga programa, Mr. Kagmisis.
24: Usually, abi, kung sa sakto ng hambal, mga nga kalabanan, sa ginikanan, ang Iloy ay nag-servigid man nga taga-budget, taga-uyat sang kwarta, taga-bakal sang tanan. So, ang burden, o kung kaya ko isa, ang stress na gakadto man sa ila. So, paano bala natin mamabuligan ang aton nga mga Iloy, paano nila i-manage ining budget? For let's say, for example, ang income sang ilabing bana, 20,000 lang a month. Paano bala ang formula nga ila pagasundon para nga makasave sila gihapon while nagpain man para sa ila mga personal expenses or sa ila nga expenses ang pamilya, mambing?
1: Yes. No, so, ang ano naton is ang basic naton is amo man na, no, kon na how much, no? So, ibaluon gid ano bala ang how much bala ang income, no? Ano bala ang source ang income? Sweldo lang bala, no? May iban bala nga source ang income. Let's say, for example, bisan tuod nga employment, kag amo na ang source ang income. Pero may mga times kung kaisa nga mayara, nga may mga ano sila, no? Nga may mga produkto, may binapaobra nga kwan, no, nga mga talamna, no, so may produce ina, no, so whatever ang mga income nga nagasulod other than sang regular nga sweldo or regular abi nga income sa imong nga negosyo, so i-check ina, no, kon how much bala ang ano, no, ang nagasulod. And then, siyempre, ang pinaka-basic naton para nga may savings ka, so 20% gid anay i-save, no. So ang ina nga save mo ina, no, para ina sa pag ano na abi, no, sa pag-prepare para sa imo sining nga emergency fund, no, and then para sa mga future nga mga responsibilidad, no, like kung gagmay pangkabataan, so kinahanglan gid na iya nga mag-set aside na para sa future nga mga kinanglanon sa eskwelahan, no, like sa pag-college, no, or abi gusto mo nga sa pag high school parang sa imo nga bata, gusto mo nga dito iya sa maayo nga eskwelahan pagid, no, like sa mga private, no, kay ti mas ano dira abi sa imo abi mas lapit dira, mas okay kay ti abi kun ikaw dira man nag-graduate abi, no, sa nga pag college nimo or sa high school mo, so nangin maayo ang pundasyon sa imo sini nga edukasyon, so dira, so gusto mo ang imo sini nga bata nga dira ibutang, so meaning preparahan mo na ina, no, kay ti compare kun sa public, syempre kun sa public iya libre, no, pero tikon sa private ka, so mas dako-dako ina nga imong budget, so preparahan na ina, so set aside ka gid anay para sa imo sini nga mga future responsibilities kag sa imong plano eventually, no, nga syempre ti ginadala naton ina ang imo man eventually nga pag retiro, no, yes, ninyo nga mag-asawa, no, so kag ginaano naton nga ti ang mindset of saving, no, kinahanglan ikaw nga nanay itudlo mo ina sa mga kabataan gid, no, kay ti ang pagkinot, no, ang pagkinot hindi lang na sa imo nga naga-budget, no, hindi lang ina para sa breadwinner sang family but sa every member sang family nga himuon gid ina, no, para nga hindi magkulang, no, kay kung magkulang na gani, so dira ang nagasulod naman, no, ang pagpangayo sang bulig sa tion sang instant, no, o kung wala natong gina-expect nga pagkakinanglan sang kwarta, no, especially kung dako-dako ina, no, so dira nagasulod ang emergency fund, no, so bisan gamay ang income sang family, no, so kung nagakinot, no, ang every membro, so pwede gid nga makasave, no, makaset aside para sa mga emergency fund kag kun sa ano pa na nga mga financial goals ang imo sini nga pamilya, no, ginasuggest naton nga ti ikaw ang nanay, no, i-apply mo gid ina ang tama nga mga strategiya kag itudlo man ina sa kabataan, no, nga while sila naggrow mahabit nila ma-realize nila nga hindi mapos ang pangita sang kwarta, no, kun ang father, no, or nanay man mismo dito sa Sagwa, no, sa mga OFW naton, kag ang lola ang naga-take care sa kabataan, kag amo ang nagamali sa finances. Mm-hmm. No, so ikaw nga OFW, so itudloan man ang mga kabataan, kag hindi pagpaanaron i-instill sa ila siling nga mga isip nga it doesn't mean nga kun OFW ka dako ang imo nga income. Yes. No, may kwarta ka mo, nakaangat ka mo sa iba ninyo nga mga neighbors dira. Mm-hmm. No, yes, maybe, but dapat ihibaluon o kung di ba ma-realize ang every bata nga sakripisyo sang isa ka nanay, no, ang magtrabaho sa luwasang pungsod, no, sakripisyo ang hands-on nila nga pagtatap. Mm-hmm. Sa inyo nga pag-take care sa mga kabataan, no. Mm-hmm. Kag i-value ina, no, dapat sa kabataan, no, mismo sa mga uton man dira kung wala man iya sang pamilya pa, pero siya ang nagatindog as nanay sa mga manghod, no, kahit siya ang breadwinner, no. So ma-realize dapat nila nga amo na kabudlay kag itipigan, no, i-value ang pagsakripisyo, ang ang pagtrabaho, no, sang kun isa kulang ang tulog, no. Mm-hmm. So nga hindi lang nga pag kung may income, halalang gastos lang nga gastos, no. Mm-mm. So dapat may budget, no, may savings, may budget kag ipaiway ang pag-angkon sang utang.
2: Mm-mm. Ang mga nanay ginatawag na nga mga super moms, kay bisan ano pa kagamay ang budget, masarangan nila nga paigoon sa sulod. Yes. Sang panimalay kag usually sa kinaanda naton nga setup sa dinak sa ginkadak-an man naton diri sa Pilipinas, ang mga nanay, ang mga babayi ara lang gid sa sulod sang balay, sila ang mga nagaobra sa mga ulobrahon sa sulod sang balay, nagaprekurar sang tanan para sa ilang mga kabataan kag ilang mga bana. Usually ang dako nga porsyento sang income sang isa ka pamilya nagakadto sa kalanon sang sa kalanon nila. Ano bala ma'am, kagat syempre ang nanay ko na siya stay at home mom, siya gid na ang nagahikot sa mga balon pagkaon nila, pati na ang mga balunon sang iyang mga kabataan, kun may mga estudyante siya nga mga kabataan. Ano bala ma'am ang mahatag mo nga tips para sa mga stay at home moms nga sila mismo para makatipid sila sa ilang nga mga meal prep?
1: Yes, no, matudi na, no, kaya kung kay sa magambal nga ano ang imo work, housewife lang, no. Mm. Hindi magambol nga lang kay kadako sang responsibilidad sang isa ka nanay nga ikaw ang nagamanage sang pamilya, no, especially ang finances, no, nga tipaiguon mo ina, no. Mm-mm. So kabudlay, no, especially iti sa subong gataas naman ang mga balaklon, no, kag syempre ang tagaan naton sang una sang importansya amo ang mga needs, no, amo ang mga needs, no, kag ang una dira ang pagkaon gid, no, so dira gid ang pinakadako kay ti kinanglan gid ina naton, no, nga preparahan kag i-budget, no. Mm-hmm. I-budget naton para nga makaless kita sa aton sining expenses,

0: budget para diraan mo lang na idalon ni mga kwarta, mm-hmm. no? Or maybe mag-ano ka sang extra nga money para just in case nga may malipatan ka. So, nga need. So, pwedeng ka magamit mo na nga hindi ka mag-swipe sang imo sini nga credit card, mm-hmm. no? So, i-budget kag ang ina sa nga pamalaklon mo, hindi lang na for 2 days, 3 days, but for the whole week, no? For mm-hmm. the whole week, no? Kag, syempre, before ka mamalaklon, kinanglan anay na check nimo kung diin ba lang nga mga supermarkets ang mas barato, mm-hmm. no? Or bisan sa mga tienda pa ina, no? Mabakal ka sa mga meat, no? Sa diin bala ang mas makales ka, no? Sa wet market bala? Or dito sa ano, no? Sa mga supermarket, sa mga malls, no? So i-check nimo, you must be conscious sa mga presyo, no? Bisan na centavos lang ang difference, no? Mas maayo gid nyo kahit kun centavos kung mag ano ina, no? Kung volume na ina, no? Kung damo imo ginapamakal, so dako naman ang diferensya, mm-hmm. no? So isa na, so ang kag kun sa mga groceries mas maayo ka dito ko sa mga wholesaler bakal, no? May ari kita na sa diri, no? Advantage ko na diri ka sa city, no? Pero kung ikaw man sa mga malapit ka makabanwanan, so magkanto ka diri sa Iloilo, no, sa city, so take advantage sang amo sina. Kahit mas cheaper nga magpamakal ka diri sa syudad, no? Compare nga dito ka sa inyo sini nga kabanwahanan, mm. no? So isa ina, no? So kinanglan may lista ka kag kun ano sa lista, amo lang ina. Maghimo sang meal plan, mm-mm. no? For the whole week, no? So ano mo na, no? Kag syempre magpamakal ka, no? Sa mga laswa nga inaabi, mm-hmm. no, kung may ara ka nga tanong, so syempre hindi mo na napagbaklon, no? Or let's say abi ang neighbor nimo or dira sa community nimo may laswa sa sila, syempre mas cheaper dira, no? Kahit hindi na siya maggastos sang ila sini nga plete pakato sa banwa nga magbaligya, no? Mm-hmm. So iano ninyo anay, i-check anay sa dira bala sa inyo sini nga barangay, no? Sino bala ang mga nagabaligya dira, mm-hmm. no, sa mga laswa, no? Mm-hmm. So mas makatipid ka dira, no? Kag meal plan, no? So let's say abi sa subong semana, so ano bala ang pinaka ang season nga mga vegetables, mm-hmm. no? So ang imo nga meal plan, so nakaano man dira, nakabase dira sa kun ano ang harvest season sa amo sina nga laswa, mm-hmm. sa amo ning mga panahon, no, sang summer, no? Para mas makales ka, mm-hmm. no? So isa man ina, no? Isa pagid ka paagi para nga makales ka sa mga gastos nimo sa pagkaon is that magluwas ka volume ang ilmo nga pagbakal abi. So by the way, no, sa pag-preserve sang ano, no, sa mga ano ni sa mga laswa, mga prutas, mm-hmm. no? So hibaluon man naton kung paano bala, no? Kay maano man na naton ina, ma-research man naton paano bala nga mas maglawig, mm-hmm. no, ang hindi madunot ang ano na, no, ang mga laswa or ang mga prutas like saging, ano dara ang mga strategy, no? So nakita ko na nga, no, is like sa saging iputson mo sa papel, no, ang iya sini nga puno, no, para mas mas longer ang iya sini nga kwan, no? Kay ti syempre kun dali na lang ina magluto nga naga overripe na, so ang tendency as i-consume mo sa amo na in a day or 2 days, no, nga instead abi for the whole week ina, so ma shorten, no, so maano ka naman, no, so ina kundiin ka makakinot himuon mo,
1: mm-hmm. no? Especially sa panahon subong mambin nga kataas gid sang inflation, mm-hmm. damo ni pinakataas nga inflation sang April so far salin sa nga 2024 konbasehan ang datos, mambing. So, mabudlay para sa mga ginikanan, especially sa mga nanay, nga ba iguon ang income sang ila, o kung mag-budget, abi, para sa ilang pamilya sa pagkaon pa lang. So, ang munang importante, nga kabalugin sila mangita sa pamaagi, yes. ma'am. Nga mangin, o kung makakinot sila, bisan paano, sa gastos, especially sa sidinga panahon. Kato kita, mambing, kahit yung mga ginikanan, nga, o kung may mga parents, nga, nanay Iloy nga mag gusto gid gahapon nga matagan sang budget man ang ilaya self-care, personal care, beauty care para sa ila, importante ina. Pwede pa yan ina o pasulod sa budget, ma'am Bing?
0: Yes, no, so ang ina nga mga bagay, if you think, no, kati depende man sa tao ko kaysa, mm-hmm. nga need ko ina para mabusang ako nga self-confidence. Mga muna bala. So, need mo na. So,

0: Okay, gini na. Then you set aside para sa amo sila, mm-hmm. no? Nga mga ritual ni mo, abi, dira, no? Mm-hmm. But, syempre, i-anon mo kung diin ka maka-save man, mm-hmm. no? Kaya may ara man yung mga cheaper nga mga products.
1: Options.
0: Nga okay man siya, no? Nga hindi ka mag-conscious sa mga brand, no? Kaya may ara nga mga local brands man nga kanami man sang iya sini nga ano nga kumbaga mahiyang ka man sa amo sa sina no so hindi ka mag sunod lang sa kun anong nga uso kun naga budget ka ano kun limited ang imo sini nga pag budget pero kun dako iya ang imo sini nga income abisang family then go ahead but make sure nga mayara ka emergency fund no mayara ka nga dako ang imo emergency fund so very important ka amo na anay ang imo nga solid financial foundation before ka sa mga ano ni mo, no? Sa mga wants ni mo. But of course, ang ina sa imo is mga essentials na, sa mga babae kung kaisa man, no? Pero make, mas maayo nga still i-check ni mo kung diin ka dira, makasave, no? May ara kung kaisa nga mga product nga all-in-one na, no? May moisturizer, may ano pa ina, dira, nga
2: doon
0: mga
2: set na.
0: No? Oo, basta set na, no? Nga kumbaga do mga 3-in-1 na lang no nga isa lang ka cream na ara na tanan no kag kun daytime naman may ara naman nga may nakaano naman may SPF na naman so hindi man kinahanglan nga magano sa nga sang sunblock no so so we must be conscious sang mga contents sang sinaman nga mga nga mga products nato no or ang mga advantages bala sa sina no kesa mag-isa-isa ka kay ti maano gid ina no magastos gid sa mga manicure and pedicure DIY do it yourself no
2: yeah, skills naman, na nga magamit man for income man ng
0: yes,
2: income source
0: yes gid no kay tiko sige mo practice ba para sa self mo no and then here comes ang imo sini nga friend nga medyo may extra ano saya money for that no ti Mars pwede ako na lang daanay nga mag ano no oh, di ba ga gina manicuranta ka o makachika-chika pa kita sa Japan no so mga amo sinabala no so syempre maka-income ka naman no ginlearn mo ina nga skills para sa self mo pero ti maka-earn ka kun ihatag mo ina nga service no sa iban so makadugang sang income
2: amo nang importante ma'am nga gina-consider man nat kasi especially nga Mother's Day subong ang mga ano bala ang mga makapalipay man sa aton nga mga iloy tikod makapalipay sa ila ya ang ining or importante gid ya sa ila ang self care ang beauty care why not kung especially kung masarangan man lang nga mapasulod sa budget at nga wala ginasakripisyo ang mas importante nga mga butang ang mga needs amo na ang aton nga amo na ang aton nga mga pagpanugyan sa aton man nga mga giankanan sa aton nga mga iloy kung may ara pagid man nga mga organic alternatives
0: yes that is right no so kati mas safer pagid na organic kati mga organic man ina no but still hibaluon man naton nga iti kay may ara for marketing strategy man nga sa marketing is organic pero may mga chemicals gali nga something man sa ano no so aware lang kita sa mga amo sina no so learn hindi naton pagibaliwala no ang mga nakabutang dira no sa mga labels sa sina no kun yung mga essentials na iya sa imo mga beauty essentials na ina sa imo then you can have other source of income no so set aside kagid para sa budget mo para dira no or let's say abi ko gusto ko every month makapaspa ako no so okay gid ina iya no okay gid ina then you set aside para sa budget mo para dira pwede gid ina.
3: Damo gid ang makarelate siguro ma'am nga mga Gen Z nga moms bala nga nga sa mga dalaga sila ti grabe gid sila mag-invest sa ilang kaugalingon ano gid sila hands-on gid sila sa self-care self para sa ilang mo nang ilang definitions ng self-love. So kun nagganto na sila sa pagkailoy gusto nila nga ma-maintain si Gapin pero ti isa na hambal nga ganin ni Ma'am Bing dapat siguruhon man anay nga kun gusto mo nga ma-maintain ang ina lifestyle, dapat hindi man ma-compromise ang gasto mo para sa imo nga mga kabataan. Kadto naman kita ma'am sa mga single moms, mga iloy nga nabulag sa bana, mga nabalo, or choice lang gid nila yung mangin single mom. Ano bala ang mga wise tips nga mahatag mo sa ila? Kay syempre sila ang nagaserbe bilang pareho nga iloy kag amay sa sulod sa panimalay.
0: So kinanglan mas doble pagid ina no kay ti ikaw lang gid iya no ang breadwinner sang imo sini nga pamilya sang imo sini nga mga kabataan no So kun na madamo ang imo sining kabataan, so dako gid ina nga responsibilidad, no? Ti kun single mother ka, nga buhi pa man ina ang let's say abi na bulag or what, no? Mm-hmm. Kung kinanglan ibaloon mo ang imo nga more rights as a mother, no? Mm-hmm. Kay ti ang biological parent sang sina sang imo mga kabataan may responsibilidad sa gihapon, mm-hmm, no? Bisan wala na ya sa imo responsibilidad diya sa imo as asawa, no, pero ti ara gina ya ang responsibilidad niya sa kabataan, no, especially kung naga-income siya. So hibaloon mo ang mga rights ang imo mga kabataan, no. So you can seek sa mga legal ano dira, no, sang mga legal remedies, no, para ma-demand, no. Ina kon you think nga hindi mo kaya, yeah, no. Pero may ara man nga yes, single mom ako, ipakita ko sa akong nga mga kabataan, sa iya mismo nga kaya ko ini, no. Hindi na kuya gusto nga masabaran or whatever, no, hindi na ko gusto sang stress or what. Oo, sa muna, no. Kun ina, no, kay tiun ka isa ang ego man bala kun sa babae, no.
2: Oh, yes.
0: especially dalaman ina kun super na hurt siya, no. So amo na, pero ti when it comes to sa kabataan, hindi ka mangin selfish sa kun imo ang imbatyag. Dapat ang for the ano gin, eh, for the best interest of the child, yes, no. Like sa ako, no, sang pag ano ko sina, no, kay ti illegally adopted na ang ako nga bata, no, sa korte pa lang yan hasta ang ako nga pagpamanaging question na iya. Like ano gin, ang pinaka primary is for the best interest of the child, no. So amo na, no, gina sa imo nga mga kabataan, dapat hindi ka mangin selfish nga mo ni, no. So yes, ginadayaw naton ang aton nga mga single moms, no, nga nanindugan nga ihatag, no, kadamo sang aton sini nga mga single mothers, no, nga nagatinguha, ginahimo ang tanan para sa ikaayo sang kabataan. But no, amo man na, no, we need to learn nga ano bala, no, nga mangin mabaskog kita, hindi lang sa aton sini as aton nga heart, but as a mother, hindi lang sa paghatag sang responsibilidad, but sa pagcare sa sinang bata, hindi lang sa financial needs nila, but sa emotional care, no, dala pa ina, no. Mm-hmm. So kadako sang responsibilidad sa isa ka single mom, no, but we need to learn kung paano ba lang nga mapadako ang ina nga bata nga sa tama man, mm-hmm, no, nga hindi lang siya nga magpagusto man, no. So challenge, no, ako na dako nga responsibilidad ko na muna kung damo ang mga kabataan. So dira ka mismo maka-learn ka nga kung hindi ka gusto nga buligan sang imo sini nga previous nga husband, then do nga makaya mo, no. So imo matanan, so paano sa finances is of course, no, kung hindi enough ang imo sini nga present income, so have other source of income, no. Mangin madiskarte ka kag syempre tuduan mo mismo ang imo nga mga kabataan, kag encourage ang mga bata nga himuon man nila ang ilang nga obligasyon bilang kabataan nga magbulig sa imo, no. Kay kung ma-realize nila ang matuod nga sitwasyon sang inyo sining finances, then empower them also sang imo nga mga kabataan nga magbulig sila, so nga mangin responsible sila bisan sa ano lamharon nga edad ang kabataan. Matudluan mo na nga mangin responsable, mm-hmm, para hindi ikaw mabugatan, yes, no, as a mother, no. Bisan tuod nga ti ara hindi man ka single mom, pero mas maayo nga matudluan mo ang imo nga mga kabataan nga mangin responsable, mangin independent.
2: Mm-mm.
0: That's the best way to that's the most effective, no, nga responsible parenting nga,
2: yes,
0: as early as possible ang imo kabataan matudluan mo nga mangin independent. Mm-mm. No, like bisan mayaya ang imo ina nga bata, basic is kung nagahampang ini siya, pagtapos ang hampang niya, tudluan nga imuson niya, no, amo na, no, ang iya nga inuba tudluan kung din ina ibutang, no. Ang iya nga baso kumakaano na tapos sa inom, so butang diin di ibutang, no. Kung makabalo na siya manghugas nga sa right age na siya, no, nga pagkabalo siya tudluan siya kung paano maghugas, no, sa mga responsibilidad da sa sulod sang balay, no. Hindi pagambalo nga bisan may yaya, may kusonera, may amuna, no, nga ano gid ang imo nga bata, wala siya sang imuon. So kati kaluluoy gid na siya eventually sa pagtigulang siya,
2: yes,
0: nga pag edad niya, no, pag teenager siya, nga mang-independent siya sa kung sino nga tao ang sa palibot siya. Kag hindi gid na mayo kag bisan sa pag-survive lang, no. sa butang mabutang sa ital-ital ang isa ka bata, ang decision making niya sinaapektado gid, no? So sa mga decision making ang kabataan, matrain na ina, no, samtang bata pa, no?
2: Na hindi naton ipagsaloon ang tanan nila nga problema. Yes. Dapat sila gidya matagan man sila sang chance nga sila anay sa ila capacity paano nila namambing ma sulbar nga sila lang.
0: Yes, tama tama gid, no? Sa mga ano mga hatag solusyon, like sa mga sitwasyon nga let's say amo ka amo ni nga ba, ano ang imo himuon, no? Nga siya mag ano bala mag magdevelop, no, pamensar siya, no, nga hindi nga paano or ano nga mamangkot lang siya sa imong mga independensya, no? So amo ba na sa atong sini nga finances, no, paano magkinot, no, so tudlaan ang bata, no, magpaklunch dira, no, siya ang magprepare para sa iya sini nga pang merienda dira, no, maghimo sa nga let's say abi kun mga prutas, no, hindi na kita maba para hindi ka na mabakal sa nga ano sa nga tinapay, no, sa kun ano ano ang available dira nga mga prutas, no, then himuon, no, amo na ang balon, no, or even mga saging, tinanong ko saging kun available na da kabuti, and then amo na mas healthy pa.
2: Oo,
0: no. So ina, itudlo naton sa aton sining mga kabataan.
2: Mm-mm. Para naman mambing sa tinamention ta ang mga dapat may mga sources of income. Ano ay han ang mga pwede maging sources of income sang isa ka Iloy bisan nga ara lang siya sa sulod sang balay.
0: Yes, no. Kadamo sang aton sining nga mga pwede may mo sang aton sining nga ginikan nga mga nanay, no. Yes, full-time mom ka, pero ang imo nga spare time pwede mo gidina mahimo nga as your side hustle, no. Ginatudlo natin diri na turn passion into profit, or let's say abi ang gusto mo nga gusto ko ini pero wala ka sang skills, then you learn. I-learn mo ang inang skills, no, nga para nga makwartahan mo. So let's say abi kung mother ka, let's say mga 30s, no, so kaya mo na nga maidal, medyo may ano na sa technology, di ba na? Sa internet, techie. No, techie na, no. So paano bala ako maka-online nga maka-business, no? Ano bala nga klase business nga hindi ko kinanglan ang kapital, no? So mga amo na, so pwede ako mag-reseller, no? Or abi ang service mo, no? Pwede gid ina man, no? Ina, no, pwede gid naton ina. Kag i-ano naton, i-research naton, and then connect sa mga tao nga makabulig sa aton, improve sa aton nga skills, no, makabulig sa aton, hatag sa mga ideya, paano ka bala nga mag-business, or paano mo bala suguran ang imo sini nga business. So, amuna ang maayo nga imarites naton, kung paano ka bala maka-increase ang imo sini nga knowledge, no? Adding value to yourself, not just entertainment, no? So kay ti being responsible, no, kay kun ano nang ginahimo mo, ano nang ginaano, you are also doing as a role model sa imo mga kabataan. Hindi bala? Kay ti kun ikaw nanay nagahulat ka lang dila, no, abi ang seafarer, ang father, and then ikaw da tiga gasalig ka nga dako ang income, so ti sige ka lang da dot sang cellphone mo, no, mahulat ka lang da ti amo man na kamo imo makabataan, uga alot to bangay kamo dara, pero wala kamo nagailisturyahanay, no, mga amo na bala, no? So kasubo sa mga amo sa sina, no, so let's be responsible, no, as parents, no, kag ang isa being responsible is at taking charge, no, sang imo sining finances, no? Sang imo sini nga mga responsibilidad diri sa kabataan nga i-empower mo man sila, no? As ginikanan, no? Hindi lang nga manage ang sang finances, but as manager sang sulod sang balay, no? Kay tikon ikaw ang balay, no? Ikaw da tanan, no? Nga ano bala na nga nangin matawhay sa sulod sang balay nga hindi ka pag ano mo pag sa sulod mo, like sa iban ka nga pag-abot mo, no? Halin sa ibang nga lugar, no, or sa ibang abi nga ginkantuan mo nga naga-ilinukay lang dira kay ti ang imo mga kabataan, wala mo na tudloan magpanilo dira, so, no. Kag isa ina, no, kung matudloan mo mga kabataan sa sulod sang balay, no, pwede nga hindi ka na mag ano sang kabulig, no, kung wala na ya kun dako ng imo sini nga bata. Yes, makatipid ka gid, no. Paghatag sang responsibilidad, oh, ikaw pang laba, no, ikaw pang malansa sang inyo sini nga uniform, no. So being pagtudlo sa ila sa mga responsibilidad is ginaano mo na sila nga mangin maayo nga nga mga responsible man sa ilang pagdako kag madalagid ina nila sa uli
3: niya. Kanami sa hambal mo mambinga may mga subong nga tiempo may ana sa mga opportunities para sa aton nga mga stay at home moms nga makanegosyo kahit isang una kun ikaw ya ang iloy nga aras susulod sang balay ang imong obra hala pang ano na lang gidya pang limpyo pang hugas pinggan pang laba pang kun ano lang da nga mga rubrown susulod sang balay pero subong ang aton mga nanay ka nag-adopt na sa mga changes, mga online seller, kalabanan na sa mga nakita naton, mga stay-at-home moms na sila, pero kabalo sila nga magnegosyo. Kag kanami giding opportunity, especially subong na summer season, nga ang mga kabataan, wala sang klase, ara sa sulod sang balay, pwede gid i-involve sa aton nga mga iloy ang mga kabataan sa ilang pagnegosyo. Kadto naman kita mambing sa mga soon-to-be moms, ang mga nagabusong o kun may nga ginapaabot nga bata. Tibalaan taman nga hindi basta-basta ang mangin isa ka iloy, ang responsibilidad nga naangot sa pagkaisa ka iloy, kinahanglan mo physically, emotionally, kag of course financially ready. Ano bala ang mga tips mo ma'am nga mahatag para sa aton nga mga soon to be moms agod mas mapreparahan pa nila ang galastuhan nga nakaangot sa pagkaisa ka iloy.
0: So ang remember no sa aton sini nga mga kauturan no ang pagbata sang isa ka iloy hindi na emergency no meaning preparahan mo gid ina no so kun ikaw ang naga busong nga nanay no or sa pagano pa lang nga positive ka so hindi bala excited ka no so excited ka so dapat i-foresee mo na ina kun ano ang mga kinanglanon sang bata no while ara ina sa imo sini nga tiyan no so may mga needs na ina siya hindi ba lang hindi lang ikaw ang may needs nga nagaano siya but mismo ang bata sa sulod no so kinahanglan syempre mangin healthy ka no so mangin healthy ka nga dapat hindi ka lang sige ka lang kaunda no and then what mataas imo nga sugar maga hypertensive ka no nga instead tani nga santo ko na plano mo na nga dapat ano ka normal delivery no so ti maano na lang cesarean ti ko magcesarean kun di mataas naman ang imo sa gastos no so mga amo sina no and then let's say ti ko magano kasi nati ano mga complications bala sa imong pagbata no so meaning sa ano pa lang sa imong nagano ka nangin positive ka sa imo sini nga pregnancy test no so preparahon mo na nga daan no ang imong self nga mangin healthy and fit ka no kay ti may nagatubo na da nga life sa sulod sang imo sini nga lawas and of course be happy no hindi nga mamobrema ka sa finances mo kati syempre kun ano ang ginabatyag sang nanay nagaapekto man na sa bata no nga nagagrow dira sa imo no so make sure to stay fit to stay healthy nga pagbata nimo as much as possible normal delivery nga wala sang kun ano nga mga complications tungod nga wala mo gin take care ang imo sini nga health no so syempre ano na ang gina-foresee nimo so dira pa lang well nagaano ka ano ka na no basa ka na learn ka na kung paano ka mga save no ano ba lang una dira nga mga kwan no ang mga gatas no diaper di bala mo nang pinaka ka basic gid no so ti ang diaper nga daan ka mahal sa sina no so ang pwede nimo nga sama mo sina ati planuhon ko nga pag ano sa bata ko pag out sa hospital nga sa iya lang nga pagtulog amo na ang paggamit sang
2: diaper
0: no so pwede ka magano sang kwan sang lampin nga ina no kay isang una mga lampin man ina iya sa mga nagabudget nga limitado ang ila sin nga budget but for those iya nga enough inang inyo sini nga kwan no nga money dara para sa inyo nga pagplano sa sina then go ahead wala gid na iya problema but make sure also nga may ara kag dugangan mo ang imo nga emergency fund nga ti syempre kun emergency wala ka pa nakabata no kay ti kun kaisa hindi nato ma-avoid ang bata gali hindi healthy no may something nga mga amo sa sina no so mo man ang kinahanglan healthy kita para to make sure kag i-pray naton nga healthy ang ato nga bata no hindi bala anong gusto mo lalaki o babae no kung kaysa gandom ka lalaki kung ikaw naman babae gusto ko lalaki ko mo naman sa ano kung kaisa gusto ko babae or may ara mong kaisa nga tatay gusto ko lalaki para nga ang apelyido ma-retain mga amo sa sina no. Pero ang pinakaano giging ka healthy ang inyo sininga bata no kuno ano ginatag sang Ginoo then no. Pero syempre importante nga himuon naton ang aton sininga dapat himuon to make sure no nga healthy no ang aton sininga nga baby no kahit ko may mga conditions ina dira naman masulod ang mga gastos.
2: Oh, amo na ang ano ma'am no, ang importansya bala sa planned gidya nga pregnancy. Kay kung ga plano ka sang pregnancy mo included na da kung ano ang himuon mo anong may gastuhon ka bala para nga maging healthy ang imo nga pregnancy, ang imo lawas, ang may ara ka bala sang gastuson para sa imo nga bata in a future. Wala ka lang ya plano, gusto mo lang gidya magbusong.
0: Pero kung gusto mo yan magbuto, magbusong, no? Responsibilidad mo gini na kung mag, ano, no? Kag hindi lang na, nga pagbata mo, maili-ilihon ka, no? Ang iyasin na, no? Siyempre, ang pag-eskwela niya, no? Hasta nga mag, nga kaya niya on her own or his own, nga pwede yan na, nga maka-income na siya, nga buhion niya ang iyasin nga lawas, no? So, hindi lang na, nga, ay, sige, gusto ko lang nga may bata ka, no? Iibaluon naton nga dapat i-realize na naton nga responsibilidad mo ina no hindi lang sa finances no ang pagpadako sa sina sa iya nga matag sa iya ang nagkaigo nga pagpalangga no ang iyang nga mga emotional needs sa sina no so dapat aware kita sa sina
2: forever no? Na yabi mama
0: yes so kag ang pagkailoy yes wala ginaya sang ano no wala niya ang expiration no ang pagkailoy no. So, ang responsibilidad, no, bisan ang aton sinya kung kaisan, di ba? May mga, ano na, ang imo nga bata, may apo na ina, no, ara ka pa, pero still, ang pagkananay, ara, ginaiyagi hapon.
2: Kadto kita, ma'am, sa mga ginikanan, kati, so, social media sa Subong, ang mga parents, kasi ano ka pa, indis-indis man sa lifestyle nila, kahit ako ano makita sa, hindi malikawan, ako ano makita mo sa iban, may haragid niya sa mga nanay, na gusto niya may amuma na siya. Yes. Ano mapanugyan naton, ma'am, sa mga kasubong, sa mga ininga mga iloy, kaya gina-compare ang lifestyle nila sa iban, nga makita nila sa social media.
0: Ate, ang pinakano dira is hindi ka nalang mag-social media.
3: Social media detox.
0: Yes, oo. So, may aragin naman na actually nga tamaran ako sang stress or what, no, dire lang ko sa messenger, no. But of course, makabulig sa ato, no. So, tidepende ina sa ato nga mag-gina-follow, no. Pero, amo na bala nga kung contento kaya sa imo, no, nga hindi ka na, amo na mong hindi ka na yung magkahisa sa iban. Kaya ang kahisa, amo na kung kaisa ang nagadala sa imo sang problema nga mangutang ka. Hindi ka gusto nga maulihi, no. Bisan sa ato nga mga teenagers, hindi bala? Fear of missing
2: out.
0: So mo amo na hindi gusto nga magpaulihi, no?
2: Foam.
0: So oo, no, by ilang nada sila, no? Ako na may mga friends ka nga mahilig sa mga amo na. Then amo na, no? Like ako, no, I have friends, no, nga kung kaysa magistorya na sila hala mga branded nga mga kati, wala na kula na nati. Syempre, bala man nila nga gatudlo kaya financially, simple lifestyle lang ako ya, kag hindi ako ya ano sa mga branded, no? By Pinoy ka na lang kag kundiin ka makakinot and then dito ka na lang sa UK, no? Mamuna, no? Kasi siyempre, ang imo ginaplano kay may tama ka nga pag-intende nga dapat pag-retire ko, planuhon ko nga pag-retire ko hindi ako burden sa akon sini nga bata. Di bala? Mahimo ko man gihapon ang akon sini nga gusto, no? Like Mother's Day, no? Lola ka na, no? And then instead nga ikaw ang tagaan sa nga pasalamatan, ikaw tungod nga ano ka, may ara ka pa nga income, mahimo mo nga ikaw ang mag-treat sa imo kabataan kag mga apo. No, one way of thanking God for giving me the gift of motherhood. So i-treat ko kamo tanan di ba? Sa mga amo sa sina. So it is always kung may ara ka, manage ang imo finances. Ang imo sini nga pag-retire, you can do kung ano ang gusto mo. Kesa naman kung wala maplano, na isang nanay ka, imo tanan, stress ka, nagpangutang ka, tanan-tanan na lang, nahimo mo para maraos mo ang imo sini nga pamilya nga makatapos ang mga kabataan, kag nalipatan mo na ang imo iya kaugalingon ang future self, no? hindi naton kita nga mga nanay, hindi naton pagimuon ang aton nga mga kabataan nga investment, no? Mm. Yes, ang pagpadako sa ila, ang paghatag sa ila sa edukasyon, hindi lang na responsibilidad nga ginatawag. Mm. We do that because we love our children, mm-hmm. no? Nga gusto naton nga magmangin ayuhan man sila, mm-hmm. no? But syempre ang paggiya nga mangin maayo sila nga tawo, mm-hmm. ara na sa aton nga pagbiya kag role modeling kita, mm-hmm. while sa gagmay pa lang sila, oh. no? Importante gid ina, no? Kay kung isa ka tawo nga mo sina malantaw nimo, ano nang iya nga maginikanan? Nga nagareflect ina mm-hmm. among ano na sila? Hindi bala kung may boyfriend ka or girlfriend. Gusto nimo no sa pag-assess na sa iya nga ano ba lang iya sa nga pamilya? No? Ano man ang ato nga maginikanan, ano nang iya nga pamilya? Ano na? No? Hindi ba lang ito check nga? Hindi, kasi siyempre, kung gina-expect na nga mangin parte sang ilang nga pamilya ang imo sininga bata, no? Kag siya man mangin umagad mo ini. So, background checking, no? Nga mga amo sa sina.
2: Kung maayo
0: no?
2: man, decente man ba lang ang pagpumabuhi.
0: Mga amo sa sina. Though,
2: no? Good influence man bala sila.
0: Yes,
2: ano bala? Kay sila, mga in the future, maging lola man na siya sa mga apo mo. Maging,
0: true.
2: Ano ba lang connected na gidya ang inyo yung nga pagpangabuhi. So, in a way or another, may influence ina sa imo man.
0: That's right. No, kag ang klase sang ilang nga pagpangabuhi sang imo nga mga kabata, sang imo nga bata nga nagadepende mm-hmm. man sa kung ano nga klase ang iya mapamana or mapangasawa mm-hmm. no. So dira kita no, hindi bala emphasize naton dapat klaro ina ang asset and liability, no? Kung asset ina, no, hindi yes, no, asset lang ida nga manginwai siya, no, nga hindi lang sa love kagid niya, mm-hmm. no, but siyempre, provider siya, uh-oh. No? Being a provider, that is also one way of expressing sang imo nga love sa imo sining nga spouse kag sa imo sining nga makabataan, no? Kay kung makita mo nga ay ang imo nga ano is gwapa, gwapo lang, tindi na iya balasihan, no? Ang
2: iya
0: nga pagkagwapa, kagwapo pag edad niya sina wala naman ina, no? Mm-hmm. Hindi mo man ina maprenda, hindi
2: true.
0: Mo man
2: correct na correct.
0: Oh, so mga amo sa sina, no? So manginwais kita sa aton sining mga desisyon.
2: Mm-hmm. Very empowering, ma'am, no? Galing kay wala na kita sa nga nabilin nga oras. Patani inasog po na ng aton nga mga wais tips kag mga pagpanugyan sa aton nga mga iloy. Pero I think enough gito. Ang tanan nga ginpang panugyan na ni mo, ma'am Bing, sa aton nga mga ginikanan, especially sa pag-manage sang ilang finances. Pag-manage, pag-siguro nga hindi sila mabutang bala sa alang-alang kung kwarta ang pag-aistoryahan.
0: Yes, tama gin, no? Yes, no, kadamo pa man kita tani sa mga tipid tips, no, nga ihatag sa aton sininga mga kauturan, especially sa mga mothers, but of course, no, sa tagsa ka adlaw sang Domingo, sa aton nga pagpalayag sang programa, Mr. Kag Mrs., pamati gid kamo diri, no, kay para ini sa aton tanan, no, ang inyong nga pamilya, no, kung imo makabataan dira, no, kinanglan naka volume ang inyo sininga mga radio para tanan nga miyembro sang pamilya makapamati kag maka-learn sila man. So madamo nga salamat sa sininga tion.
2: Thank you so much from being with us, my
3: pa. Si Mabian, eh. Basta yung talayaw.
2: May talamyawan ka ba?
0: Yes. Wala man gid. So, ang ako lang gid is ya, ginatamyaw ang tanan nga mga nanay, mm-hmm. no? We must be grateful. Pasalamatan natin ang gift of motherhood, mm-hmm. no? Ang pagkananay. Kaya wala ini nahatag sa tanan nga mga babayi, no? So, tungod gift ini, no? So, tipigan natin, himuon natin ang responsibilidad natin, mm-hmm. no? In taking care of our children, no? Loving them, no? Kag ina nga mangin maayo man sila nga mga tao nga ang ila sini nga pag dako, no, nga hindi sila burden sa ila sini nga pamilya, no, but asset sila sa ila sang pamilya but sang community. So amo man kita dapat kag mangin role model kita sa aton sini nga mga kabataan. Happy Mother's Day sa tanan.
2: Happy Mother's Day, Gil. Thank you so much gimambing sa imo nga effort, sa imo oras, kag expertise sa ginapakigbahin diri sa aton programa tag sa Kadomingo. Radyo Mandanel.
3: Happy Mother's Day sa liwat, Ma'am Bing. Kag of course ginatamyaw ko man sang Happy Mother's Day ang tanan ko nga mga nanay nga mga pakaisa, mga tita, hindi ko na pag-isa-isa kadama sa mga tita, sa mga lolas ko, kag of course sa akon iloy, kay nanay Shanita Fernanda Silatriz, Happy Mother's Day.
2: Ah, syempre, kita man, nagapanamyaw man, Rajmalines, sa akon Iloy, Mama Aileen, para onda. Kaya syempre, kay Nanay Diday, akon Lola, kag mga katiyaan. Kita mo?
3: Budlay na may malipatan, may sunggod.
2: Budlay na niya, ano, isa-isa hongin. Kag syempre, sa mga second mother, sa akon kabuli, sa akon mga manunudlo, natubtob sa karon, nag-mentor, giya sa ako, nag-remind sa kundi kita naghalin, tagol ano bala ang mga values nga dapat naton nga ikabuhi, samtang nga yari kita sa kalibutan bilang anak, abyan, tagol ano man mga role naton sa aton kabuhi. Thank you so much sa aton nga mga nanay, sa aton nga mga mother figures sa aton kabuhi. Nag-happy, happy Mother's Day. Sa aton mga live viewers, kay day Ma'am Nanazaw Blancada, kay Ma'am Eunice Kimba, si Zerlita Armada, kag sa iban pa nga gatutok dali sa aton kay Ma'am Mary Decabar, kag sa iban pa nga hindi na naton ma-mentionar, maayong nga pagpamati, kag madamo nga salamat sa inyong pagtutok sa Financial Literacy Program sang RMN Iloilo, ini ang Mister
3: kag Mrs. Why is Expenses.
2: Sa ngalan sa aton nga financial educator, Ma'am Bingbing Josue, kami ang inyong mga alaga, ako si Rajuman Jailin Tamayo para onda.
3: Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakiton man ino.
5: At ang bata nga mapagsiklang tawon,
6: pwede gihapon magka-immunity gap.
5: Antis pa magmasakit,
6: unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Bye!

0: before they declared independence in July 4th. So before July 4th, Nagcall ang Congress, Continental Congress of America, before nag-declare sila sa independence on July 4th. That's why we're doing it on May 17th.
1: Mm-hmm.
0: And so we're expecting thousands of people nga magkanto to celebrate America, to celebrate that America is a Christian nation, a Judeo-Christian nation, and that's what makes America, what made America great, because we believe in God. And so, in our Constitution, we believe in it. So we are one nation under God. So President Trump, si Joyce, nung sa January, nag-announce siya sa prayer breakfast, yeah, he wants to call a national day of rededication of America to God.
1: Mm-hmm. Rededication of America.
0: Rededication of America. Because the first time that happened was 250 years ago. And of course, after that, the first president of America, George Washington, before he became president, he knelt down and dedicated America to God, that mm-hmm. America belongs to God. Mm-hmm.
1: And that's why we always hear that word and we always read that word, God bless yes. America.
0: God bless America. In God we trust, you know. So, and of course, Constitution talks about that. The preamble of the Constitution says that we hold this truth to be self-evident, that all men
1: are created equal.
0: And endowed by who? By their creator, who is God, and given unalienable rights. And among these rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. So, I don't know. So that's why we're celebrating it. We're saying we need to restore the original purpose, intent, sa mga first, the founders of America. And that's why, because of our freedom, we can help the world. We take care of everybody, all the world. Ang problema lang, Joyce, is that, you know, we took care of the world, nalipatan natin to take care of ourselves.
1: That's right. So, mm-hmm.
0: Hey, welcome the whole world, give money, billions, tanangagira, itaan natin para ma-liberate ang mga other countries from mm-hmm. oppression, from socialism, communism. Mm-hmm. Problema,
1: the Americans are suffering.
0: Ang enemies na infiltrate ng ato nga society sa America.
1: Iyan ang first part sa ato nga interview sa Filipino-American community leader nga si Herman Martyr. Next week, ato nga ipabati ang second part sa interview dari gihapon sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyo nga alagad, Josie Moralidad Zayman, Tata RMN.
2: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Pakibalita sa inyo himata nga nagatrabaho kung nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live, gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika, diri sa RMN Iloilo.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay!
4: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus
4: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus Herbal Capsule,
3: ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
11: Balita alin sa Kapitolyo.
12: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Alin sa Kapitolyo. Sa kinandan, iniangin niyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mangin kaupunta sa Gyapon aton regular nga mga partners, si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, unaon ta si Parikoy Early. Parikoy, mayad nga adlaw.
13: Mayad nga adlaw Parikoy kag sa aton mga suking at tagpalamati.
12: Parikoy Joel,
14: mayad nga adlaw mga Parikoy kag sa aton mga tagpalamati.
12: All right, sa sining simana. Padayon kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sa wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Andam ka po, mga drug pusher, may reward money na para sa ulo nyo. Ano ning balita pare ko early?
13: Storyahanta ni bala pare ko yang bag-ong pasar nga ordinansa nga gin author ni Board Member June Mondihar.
12: Okay.
13: Ining Provincial Ordinance Number 2026-350 nga kung sa diin naghahatag sang reward money para sa mga makatudlo sang mga drug pusher sa probinsya sang Iloilo.
12: Okay.
13: Do ini nga ordinansa ginduso ni Board Member Mondihar. Para nga ma-address nato ng problema sa illegal nga druga nga madata sa Gyapon.
12: Okay.
13: Sa mga kabanwanan. Kada semana may mabatian kita sa balita nga sako ang
12: baybas, no?
13: Baybas operations sa aton mga otoridad damo nagakaladakpan ang iban mga barangay officials pa.
12: Alright.
13: Kun hindi gani barangay officials, mga empleyado sing LGU. Ti amo naguro nga napinsaran ni Board Member Mondihar ining ordinansa. Kasi si Board Member Mondihar siya ang chairman sang Committee on Public Order and Safety.
12: Okay.
13: Nga di ginbulugan man ni sang tanang mga katapo sang isang gunyang panalawigan. Ang tuyo sini i-incentivize ang aton nga mga kauturan nga mahatag sang tip o kung makatudlo sang mga drug pushers sa ilang lugar. Bisan barangay official pa na, may reward ka nga mabaton kung positibo ang imo ginhatag nga impormasyon. Ang reward, makuha mo lang pare ko eh, kung ma-filan gid kaso, kag ma-aristo ang gintudo mo. Pero tikon na sala man ang impormasyon ginatag mo, wala ka ebidensya, pwede ka man mabalikan.
12: Ikaw ang filan kaso. Pero manabutang dira pare ko eh, kung pilang amount nga inugatag sa, no, sa manutudlo?
13: Yes, may ara pare ko eh.
12: Ate, no?
13: Kung halimbawa, ikaw bi gintudo mo ang kapareho mo nga pumuluyo. Up to 10,000 ang mabaton mga reward money.
12: Up to 10,000.
13: Oo, kung okay. Ordinaryo nga pumuluyo lang bala nga nabalaan mo nga nag-engage
12: sa drug selling
13: sa
12: or drug
13: no? Paggamit sa illegal nga druga, no?
12: Okay.
13: Kagdi naging positibo bi ang operasyon sang pulisya o kon sa mga otoridad, di may reward ka.
12: Okay.
13: No, up to 10,000.
12: Okay.
13: Kung ang subject barangay kagawad o kung SK official, mas taas-taas pre koy.
12: Pla?
13: Up to 20,000.
12: Ba? Do mangita ta niyo pre pagi. Makita ta kung siyal kag official sa barangay group pre koy.
13: Basta siguruhan mo lang
12: siguruhan mo lang, no?
13: Ang itudo mo nga barangay kagawad o kung SK official, may ebidensya kagidla.
12: At yung buta ta CCTV.
13: Monitoron man ang ulag niya, no?
12: Siyempre.
13: Pero kung barangay kapitan, mataas-taas ang posisyon,
12: 30,000
13: ang mabaton mo, pre ko.
12: Wow! Lumayad, oh?
13: Di ba, no?
12: Oo, lumayad.
13: Daw, maganyat ka man nga mag-bulig sa kampanya, batok sa legal ng druga.
12: Ati, bisan, was na yun. Pasado na ni, no?
13: Yes, pasado na.
12: Oh.
13: Pasado na, aprobado na ni sa okay. Sa kunyang
12: panalagyan. So, pundo na lang yung kulang?
13: Ti, ang initial nga pundo, din yung pangayon ni Board Member Mondihar, 2 million pesos.
12: Okay.
13: Ti, kaya tinapasal.
12: Ti, sino ma-implementaris ni, pre ko? Sino, anong office ma-implementaris ni?
13: Ti, kada ano eh kada
12: office banwa, of the governor?
13: Kada banwa.
12: Ah, tagaan i no download ang korta
13: once kami madakpan nga ano bino nga gi-engage sa legal nga druga kag na-filean kaso kag may tipster nga na-identify ipabalon lang nila siguro ang banwa kag i-forward nila dispatch sa aton sa province.
12: Okay.
13: Para nga ma, kabaton siya sang iya nga reward.
12: Maproseso?
13: Oo.
12: Ang iya nga incentive?
13: Yes.
12: Okay.
14: dapat pa rekoy hindi paggamito ng ordinansa ngayon eh para makabalos sa kontra mo.
12: Alright.
14: Kay bala mo gusto sa barangay, may ara bala nga...
12: Dumtanay?
14: Dumtanay. Dumtanay. Isa bala ito mabalos.
12: Ngayon eh.
14: Limbawa, be, hindi kabayad utang.
12: Okay.
14: Dugay ng sukot na sa isa ito nga mabayad utang o ibayad.
12: Mm.
14: Gamito nyo ini ng ordinansa
12: mm.
14: para makabalos siya.
12: Okay.
14: Paano?
12: Oo.
14: Siya ang tipster.
12: Oo.
14: At ang info to sa otoridad na si Kuana...
12: Ridaño?
14: Ridaño. Pero hindi insakto ng impormasyon, di ba? Hindi man makasulbar sa problema nga. Ti ang dakpon sang pulis to ya sala nga tao.
12: Gusto?
14: Hindi matutuod nga drugista.
12: Ni Paul Gaibe.
13: Ti ang mga kapulisan naton pero kay ang mga otoridad verify man nila. Hindi man lang siling nga pagtulon sang paghatag sa impormasyon tulon lang nila no. Pero sang unay nga nagliligay nga kampanya sa legal nga druga parikoy. May isuso lang to nga istorya, listahon ka dayon mo. Kag i-submit sang barangay. Nga hindi verified
12: okay.
13: Di ko di nawian to yang isa or okay. Ba ang reputasyon sang isa
12: no tingin ko sa Parikoy ay hindi man sila niya nga do sakto nang ba ni Parikoy Joel mo hindi man sila niya nga positibo si Parikoy nga nga engage sa droga or involved sa selling or whatever ang iya mo lang to nga gusto niya pakawian to
13: oh no, pero ti
12: pero na bla di DVD nga gamiton mo na yang nga okay. Armas
13: kaysa idalom sang sining ordinansa. Kung maghatag ka bisang sala ang impormasyon,
12: tanong nga ba niya?
13: Wala ka sang bisis,
12: ikaw?
13: Di mabalikan ka o.
12: Ano?
13: May multa nga 5,000. Ikaw pa mabayaran, mamalairan, ukon, pagkapriso sa isa katuwig.
12: O kung pari ko yung mga, ano ni, ang mga marites din, hindi pwede.
13: Hindi
12: pwede yung mga marites din. So kung mga marites ka lang, delikado ka din, penaltyahan ka 5,000.
13: Kag hindi ka mo maglangolango kaya ang mga otoridad kabalo man niya mag-detect mo
12: kung
13: ang ginahaboy mong istorya.
12: Ginasurveillance man nila, Parikoy?
13: Ha?
12: Ginasurveillance man
13: oo, kag i-verify man nila na, i-check nila na sa records. Kung wala kasing may pakita ng ebidensya, nagambal ka lang ito nga si Amoni, nga talpulano, adik. Di anong ebidensya mo? No? Kag kung wala ka malang sang ginauyatan ng ebidensya, da, para nga mangin... nang ma-implement bala sa kapulisan ang pag-grade o kung by-bus nila, ikaw pang mabalikan, no? Pamultahon ka pa sa 5,000, diyo?
12: So, Parikoy, Joel, hindi ka magkabalaka. So, ginangkabalakan mo ito sa ginambal mo kay na, nga si Gamiton, sa iban bala, pang harassment lang ng klase, sa hilikoton, secured ah. Secured Parikoy si Marites ni.
14: Secured ka Parikoy kung ang ano bala ang law enforcement agency dapat pag-implementar nila sa operation kontra sa illegal drug trade. Responsible man sila kay man nga. Damo ni tuloy Parikoy ng mga taga barangay nga matag tip mo sa police. O kung sa opisyal. Ang naga ang ginapangalang-alang ang nagapangalang-alang bala Parikoy ang nagatag sang tip sina. Kay ko sa ang naulikid na Parikoy, balikan sila sang ano man may risgo man sila mo. Balikan kay mo sang drugista na karon na balaan nila nga ikaw ang tipster.
12: Susto eh.
14: Oo. So dapat group Parikoy ang ginatagaan sang impormasyon ng ano blan ng anong terms na may safe reporting channel.
12: Okay.
14: Na may safe reporting channel. Nga kunbaga kun ikaw ang tipster.
12: Hindi ka
14: mo himuson balang buhat mo Parikoy nga kun magatag impormasyon.
12: Hindi ka
14: hindi ka ano? Hindi ka madisgrasya.
12: Confidential lang ang status.
14: Oh, so dapat nga protektahan ang confidentiality.
12: Sang ano, sang tipster.
14: Sang tipster.
12: Oh,
14: eh, bala mo ito iba na gusto mo nila namatag ang impormasyon. Gari kay nakabalakas la.
12: Oh, kaya tayo siyempre may coming to public ang ngalan mo.
14: Oo.
12: Tap out into public.
14: Karoon kun ang mga tao tong in charge sa reporting channel to,
12: right.
14: Ang gitagaan mo sa impormasyon, irresponsable man, ilik na karo kung sino ang identity sa
12: tipster.
14: Yes, tipster. Di ko rin delikado ka.
12: Gusto kiti. Instead nga ma-curb ta, no? Masalbar ta, masulbar ta gali. Ang problema sa droga, ang guwa ni sa karon, ikaw nga tipster pa, ang nabutang sa delikado.
13: Yes. Di, sa ordinansa, nakabutang man na da Parikoy nga ang impormasyon confidential no ang pagtrato sa ato ng mga otoridad.
12: Yes.
13: Palapit lang sila sa mga kapulisan kaya ang mga kapulisan ang magatipig sa impormasyon nga yatag sila.
12: Right.
13: Basta husto lang impormasyon kag may pamatuod kagid. ang ngalan sa sining kampanya, Prikoy, Barangay Kontra Droga.
12: Okay.
13: So ginapapanaog naton ang kampanya batok sa illegal ng droga sa barangay,
12: sa barangay level.
13: Ginapangayo sang gobyerno probinsyal ang kooperasyon sang bilog ng komunidad. Kay iti may ara sang badak na. Pero kung kaysa ang badak hindi mo makita gid bala ang miura, no, ang paghulag gid.
12: Way unto ah.
13: Yes, do hasta lang abi sa meeting, no.
12: Di, may unto man gusto ko po, way magagakagat.
13: Oo, do ang barangay do hindi man active sa badak.
12: Di siyempre budlay man parekoy una bes. Iris go mo man niya ganaan niya yung kabuhi mga parikoy kung ikaw tipster na. Ilabi na gid kon ang isa ka tao nga ginatudlo mo. Notorious na. Kaga siyempre, siyempre kung mga notorious na, kadako na parikoy ang negosyo niya sa droga. May kwan na may tao na nga pwede ikaw ya, tumbahon. Sang yang mga tinaho nga, sino nagsugid siya eh? Abi, buwas gusto ko, hindi na siya makitaan sa kalibutan. Tapos kundi ikaw mismo nga tipster parikoy, tipo kau.
13: Kagang isa pa parikoy, ang BADAC, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, kaya nagabugusin yung mga barangay officials, ti karoon ko nang involve barangay official, manti paano mo ma-report. No? So, iniya, community-based nga kampanya, okay. Batok sa ilgal ng droga.
12: Bisa si Novi, pwede ah, mga tipster. Basta may kwan lang, basi-basihan lang.
14: Actually, ang isa sa pinaka-epektibo nga kampanya kontra sa ilegal ng droga parikoy, kuan giban mo ang barangay kag community level.
12: Right.
14: Kaya nga sa barangay kilala kada isa-isa ga kilala na imo.
12: Gusto.
14: Kilala mo ang haros nga tao sa barangay. Kilala mo na. Ti karon kun may ara nga mga suspicious activities. Kag kun may ara nga mga nag-aapil mga personalidad. Labi gid kun sa mga unusual nga mga oras.
12: Yes.
14: Like for example, abi tulog ng tanan.
12: Bugtaw ka pa imo.
14: Last dos sa kagahon, lauda sa kagahon.
12: Kalong bayad mo?
14: Ara ka pa imo des kalye, ganong imo da? Di suspicious ng activities. Di kung ikaw ang pumuluyo, manotisyahan mo na, kag daw makadulodan ang ilang aktibidad, yata mo impormasyon sa opisyal sa barangay. Pero dapat nga kinalaon naman ang tagaan mo sa impormasyon, kaya basi kung nang tungulan mo sa impormasyon.
12: Basi kung na paano mabla pa rin kayo, ara sa payroll?
14: Naan! Amo na?
12: Disgrasya kagid.
14: Disgrasya kagid.
12: Oon, disgrasya kagid. Kaya imbes nga para sa kayuhan mo, para sa kalaglagan mo, guwa niya.
14: Busi rin nga, ang impormasyon, ara sa barangay lang gina. Kag masipot na sa mga pumuluyo, kaya makita na lang na parikoy mo, kung anong suspitsoso ng mga aktivitas sa barangay. Oh, hulang.
12: Kaya muna parikoy, hambal ni Parikoy Joel, mas epektibo ni scheme para matap nata ang kwan, ang illegal nga droga ng nagagrapta sa aton komunidad. Pero Parikoy, salamat kayong tuduan mo ko. Kung paano ba lang manginisa ka tipster? At least na-share kita yung kaso, ha?
13: Di, kunisipon no, Parikoy, damo sining ma-encourage mo.
12: Gusto eh.
13: Iti,
12: oh. Oo.
13: Makakakakali, oh.
12: Oo, isimanin eh.
13: Makatudlo, ti mo pila kabilog. Paldo kagawas ni.
12: Ha? Paldo kagawas ni Parikoy Joel? Pero isa ini sa mga pamagin tax. Ako yan nakita ko mas effective ni no. Nga klase sang approach no para nga ma solbar ta problema sa droga sa aton komunidad no. At is sundon nato mga suggestion ta. Kung anong sa ordinansa sundon gid. Tapos ihatag ta gid ang impormasyon sa masaligan gid nga mga tawo. Sakto na pare ko eh. Isa abi mo saligan mo nga si pulis amo ni. Waya ka bulo. Ara sa payroll gali. Instead nga makabulig ka, kumadakpan tong illegal nga personalidad, ikaw pa na disgrasya.
13: Tigaling mamangkot karon ang mga tagpalamati ta. Oh. E, paano kami ka, paano naman may baluan nga ang, halimbawa, ang palapitan namon nga polis,
12: masaligan?
13: Ang otoridad, masaligan na.
12: Masi ko mga, masi matag mga guro si ano ah, si board member John Mondiar sa listahan sa mga polis. Ah, halimbawa, tiyan mo na yung mga tao sa komunidad nyo, mo na yung mga tao nga pwede niya matagaan sa impormasyon, nga safe ka mo. Pag sigurado, iniyang ang inyong impormasyon ma-keep in private, no? Nga hindi ba mabubulgar sa publiko.
14: May gambal sa naparikoy nga bisan gani, why sang ano na, mga incentive. Sa ngalan lang sang ginatawag ba lang civic responsibility kuno be no responsibilidad responsibilidad na parekoy mo Tinga, sino ang mga amligan sa nakon na mapapas na sila?
12: So, gini. Kita man.
14: Number uno, pamilya ta.
12: Eh, lawas mo gini, unay parikoy.
14: Lawas mo gini.
12: Oo, kadua, pamilya mo.
14: Pamilya mo. Kagbilong ang komunidad.
12: Komunidad, eh.
14: An. In general. Kita ang makabidipisos na. Bisan gani, wise ang insentibo na kung na ang ginahangad mo ya, safety mo, himuon mo na. O gari, nga mo ito kinambad na na, may mga faktor nga dapat mapasiguro kita na kung magkatagin mo ito impormasyon, kiluway kita sa anuman ka risigo.
12: That's right. Ang tsakto mga pangpunto ni Parikoy Joel, no? Nga ti, kung imugid man niya responsibilidad kag responsable kag nga members of the community, obligasyon mo na yan nga magtuad no sang mga illegal activities dra sa imo barangay. Ang problema lang nga parikoy gali. Reality speaking niya, no? Ako responsable man ko. Pero hindi ko man niya parikoy pagrisgo lawas ko. Adlok man ko. Kapil pulo nga kila, kapil man ko ni Piyak Balay. Kumulaan ko man nga nga kuha na. Di Piyak Balay mo na nga nang parikoy. Ha? Ito pa nalang kumagadaan. Di nung delikado. Man kayo siya kapag leak mo to siyang informasyon mula sa mga tapos ng kapulisan. Di kinakagawa na siyang adlaw. Adlok ka man. May duda ka man. Pero kung may insitibo, sige na. Ikaw, amba nila. Kung matugay ka man ko, may 10,000 naman daw.
13: May motivating factor. Ang managawa na yan, napinsaranin ni Board Member John Mundiar. No? Kaya nibaloan niya nga sa barangay, balaan mo na sa mga tao ang palibot.
12: Oo, di ko sino.
13: So, galing kiti, ang manabla, ang beda, ilaman na.
12: Oo.
13: Pero di kay Inuya, may kwarta involved.
12: Oo.
13: Basi plago.
12: Oo. Kung kaysa, Parikoy, ang kadlok mo kaysa, kung may kabaylog na kwarta, ano na manadlok mo? Pero kung may kanyang brato nun, doon matsagan ko, doon ang kadlok mo kayo mga Parikoy, hindi maging babaw. Adlok kayo man, Parikoy.
14: So, balik niya po na, Parikoy, sa confidence level mo sa aton nga law enforcement agency. Kay kung taas ang imong kumpiyansa sa aton nga mga law enforcers, wala kayo isang kaba mo. Nang yata mong impormasyon, gamiton na sisakto, no? Manakop na Japon.
12: Yeah,
14: di ba? Kaya paano pa na makahali sa imo kung atong presoana?
12: Gusto ganyan.
14: Ang importante nga taas ang kumpiyansa mo sa aton nga mga law enforcers.
12: Yes.
14: Ang budlay na karo kung magataga impormasyon to, imbis nga ang tuyo mo makabulig ka, ikaw pong pamak.
12: Gusto gini. Siguro, mas mayos ni Parikoy, may mga hotline, no? Nga, I mean, may hatagan ba nila sang hotline nga, sariin makakontakt ka sa, muni nga mga tao nga, makahambal ka ba lang nga, ini, kung di mo i-atag ang impormasyon, safe ka. Na, di ba? Like, direkto, may direkta ba lang nga pag, labot sa impormasyon na, sa igtalupangod, sa aton, na, chief ng PDEU. Si na, Major kuna, Dadji De Lima. Na, di kita mo man kung anong performance ni Major Dadji De Lima.
13: Gintugyan ni Abi Parikoy mo sa ni Board Member John Mundiar. Ginatugyan sa kada police station na lang. No?
12: Right.
13: Ang sa province nga side, ang sa pagatag na lang sa reward
12: money. Reward money. Right.
13: No? Ang operation ginsin ni
12: police
13: sa police station sa kada Banwa. Yes. Nga level na lang. No? So, ang himuon na lang ni sa mga police station sa Banwa, amo ang pag-submit sang listahan, sang halatagan, sang reward money, nga bayaran sang probinsya. Ang nami siniti Parikoy, kay ginhatagan din ni Board Member Mundiar sa iya ordinansa, sang premium, ang mga barangay officials, diba, mas taas ang reward money, nga mabaton mo kung naging tudo mo, barangay kagawad, o SK official. Mas taas pagid kung barangay, punong barangay. Tingin tagaan niya premium kasi ang ini nga mga opisyales ang muna itani ang ma-lead sa barangay nga mapapas sa illegal na droga pero kung involved sila kundi malain ang muna nga mas gintagaan sang premium mas dako ang reward money kung ang matudo mo
12: barangay
13: mga
12: official.
13: Barangay official kasi importante ang role sa barangay mo ang muna ganing may badak kung tani di ba pero lately damo mo kita na batian sa balita no sa bilog nga probinsya nga may mga kapitan, may mga barangay kagawad, nga nagkakalatakpan, nga nag-engage sa legal ng druga. So, amo na, nga pamaagisin eh, basi palang mabuligan naton nga totally mapapas na gid ang legal ng druga sa probinsya.
12: Kagkakuan man ni Parikoy mo, no preemptive man eh. Nga, ti basi ko nga mag-reintra kita ni Piyak Balay ito malang nungid la. Ha? Adlo ka man Parikoy magpasigasiga kahit isubong nga daan nga may reward man eh na. do way nagawa hadlok tao yung munugid sang imo illegal nga aktibidad. Lain pa siyang unato nga ti, mambalabi ko, tod man, ako niya pa rin ko, reward versus fear mo. Din ako, kulba o kung may bayad. No? Sa una ya, kulba lang, way to bayad mo.
13: Mama, oh. Ito, bayda, way mantada.
12: Oo, oh. Way mantada.
13: Way mantada kwaon.
12: Oo, way mantada kwaon. Nga nga, mangin matay kita naman. Ngayon kasi nugay ito na karoon kag, mabalaan yan na karoon kag kita na nugay niya, di, galipot yung dalan mo yung parigoy. Or kakitigling dalan mo yan karoon sa gakuan. Kaya kikurbaan ka mo, kada balik mo sa balay mo. Silo sa pinsar mo. Basi, balalipoton ko na iba karoon niya ako. Oo, tinimbes nga ikaw yung parigoy, ang may malinang nga kabuhi, ikaw na karoon. Ang stress nga klase ka tao. Kaya nga, kulbaan ka kay Ibenugin mo to. Actually, sa pinsan so na, basi mo balaan niya. Nga ako ito nanugin, gaga, papatay niya ko. Oh. Kaya may kasarang na siya magpapatay, kaya may mga armas na siya mo. May mga guns na siya nga pwede niya kayo patumba pa rin ko. Amo na bla. Pero kung may reward man eh, bala na. Tuto, may korta pa na.
14: Damuro mong bakal sila pa rin ko eh, no?
12: Damuro mong bakal.
14: Damuro mong bakal sila mo.
12: Kaya hindi lang yung ikaw lang parikoy may minsar siya nga muna. Halos ka labanan, may minsar na.
14: Oo.
12: Hindi ko din naman.
14: Kulba, kontra ano mo. Kulba, kapital. Ang kwarta, insentibo, kapital mo, kulba lang. Halimaw na yung parikoy, no? Pero basi kung mga dira pala mo parikoy, makabugtaw mo lang na tupad balay mong natudlo o bla. Yeah, no. Ano ni ngang tupad balay kung na nagtudlo sa ako, no? Basi kung sisyaon mo nila parikoy, bla. No, sa makanamunamo sa tao, kung pwede magtudlo sa iya, tupad balay niya mo lang.
12: Tama na, no mayo ning ordinance sa parikoy ha. Kako ni dalayawo ning ordinance nga gin pasar no ni board member John Mundiar. Amo niya nga klase ka mga ordinance nga may impact ya sa kwan sa kabuhi sa mga pumuluyot ha. Kati isa sa mga problema tigil man sa sosyedad ti parikoy subong, illegal drugs mo?
13: Yes.
12: Oh, I don't know kung din ang source ni. Ha? Way way wala ang parikoy kung din ang source ni.
13: Ti sa kilid-kilid malang ha?
12: Ah? Well, kung isa, basiko na nito sa mga magic lifter, bla?
13: Nah.
12: Ano wala? Huwag mo takabalogin kung hindi ng source na yun. Kaya kasiling nila ko noon, nationwide ng operation eh.
13: Oo. Oh. Hindi mo mapunggan. Bisan gani sa iba niya lugar, amo mana parikoy, di bla? Bisan ano pang himuon mo, ang illegal ya, gapaning wa magapangita man pagi nga makalusot. Right,
12: syempre.
13: Kiti ila ya kwarta gila nga target.
12: Isi man niya bi ko yang illegal drugs. Makabalgya ka pila ka gramo, maka kwarta ka. Tapos sakto na kon ang trabaho sang tipster kulba man pare ko yang kapital. Oh. Ang sa
14: ug kapital. Ay, kulba man kapital na.
12: May kulba man yang kapital.
14: Tuno, dapat pareho pareko ino.
12: Dinin kita sa sa ang kapital ta, kulba, gagabligat na droga. Kung ang kapital ta, kulba man, pero hindi yung droga ito niya nga, kwan, nga ginabligya, kundi pang panugin sa mga nag-illegal.
14: Na-notice yan, parikoy, nga ang nagkaradakpan ng mga drugista, madakpan ganyan, dahil yung panunod-kalot ko ulo niya, mabal nga, sir, pigado, gano'n mo. Ang parikoy, no? Ang wala rason lang, pigado, gano'n.
12: Ano yung mga rin niya, parikoy?
14: Tikon i-apply ito naman niya sa mga tipster, no? Kung pigado ka mo, inialiti mo, yung pamagin sa makakorta ka mo.
12: Gusto?
14: Di ba, parikoy?
12: Gusto?
14: Oo. At least ang korta ang nabato nyo ya, nang sa maayo nga tinutuyo.
12: Gusto?
14: Ang sapyak naman to yati. Why nang ginagang punto ila to ya?
12: Gusto? Ini ang ato niya, ang bilang tipster ya, ginabuligal mo yung komunidad. Ang illegal nga drugaya, ginapatay mo yung komunidad.
13: Yes.
12: Oo, na muna.
13: Ibantayan tini sa sunod niyo may nagdaw, no? Kay...
12: Pero at least, pariko, ay nabalaan tanay. Eh. Kaya, doon interesado ko maging tipster eh.
13: So, yadi pa, no? Pigado pa nga buhay sa mga parikoy mo. Ang pulo kalibo ni isa mo ni kabulan nga ginobrahan, no? Sa iban nga mga pigado, isa kabulan na ninyobra para pero, makatilaw kayo sa kalibo.
12: Pero ako yung parikoy, hindi ko yung mag-maintainer sa mga taos palibot. Panilagan nung gudya ko niya mga barangay officials.
13: Oo, kay mas dakod ako. Basta siguruhan nyo lang, ang impormasyon nga tag nyo, litimugid, kagbibidin siya ka mo, ha? Hindi ka mo magpalagpat lang dahil karon ka mo imbis ka makakwarta ka mo, ka mo pa mangita kwarta, inakmulta. 5,000 din budlay pagkitaon ni parikoy.
12: Sige, okay. Sapiak nga bahin. Mga officials ng Department of Agriculture sa Western Visayas nakigsapol kay Governor Toto Defensor. Anong ginisturyahan nila siya ni Percoy?
13: Si Director Dennis Arpia, kag ang mga iba niya mga kaupdanan niya sa Department of Agriculture Western Visayas, nagpadulong kay Governor Toto Defensor. Siyempre, kabahin sa mga ginisturyahan, kung paano naton ma-sustainer ang pagpasangkad sang rice production, no? Production sang humay diri sa probinsya sang Iloilo. Kag ang mga preparasyon may kang tanan sa nagahilapit nga El Nino, kag ang mga lihok man agud nga mabuligan ang aton yung mga manguma sa sining tion nga naga sufrer kita sang fuel crisis, no? Kay may mga bulig pinansyal ang Department of Agriculture sa aton nga mga manguma, parikoy. Kay tin nagamahal ang presyo sang gatong, apektado man na sila kay ang mga ginagamit nila nga mga makinaryas nagagamit man sang gatong mo, ginabaklan man na nila sang krudo o kung gasolina da para pang tughong. E amo nang mga ginistoryahan dito, kagang pinakamayor gid parikoy, amo ning pagsustener naton nga ma-maintain naton ang mataas nga rice production. Kay sa nagliligad nga mga binulan, medyo nagnubo kita diri sa probinsya sa Iloilo, bangod man gani ang isa ka mga gina-identify dira nga factor ang tubig. Kay di wala pa kita sing bastanteng irrigation, kay wala pa mahuman ang kanal, no, sang Halao River Multipurpose Project Talins Kalinog. So hindi pa ma-maximize ang aton yung mga manguma ang produksyon o kung ang sigi-sigi nga pagpananom sang palay, kay di limitado pa kita sa tubig. Plus pangatin nagahilapit pa ang El Nino. So amo nang mga bagay ang ginistoryahan nga si Governor Toto Defensor madamo man sang mga puntos nga gin-share gani, no, sa kay Director Arpia, ang mga ginahimo man niya, no, sang probinsya, mga programa ni Governor Toto Defensor kon parte sa agrikultura ang paghambalan, kag handa man magbulig ang probinsya sa mga manguma naton sa sining tion sang krisis sa gatong. Yes, amo na.
14: Ang presyo kaya sang ano eh, farm inputs, mga makinarya, pesticidyo, abono, seeds, no? Te mahal labor mo pa, te ang post harvest ang imo nga production cost mo tumataas. Ang budlay pagyud kay ay tama ka brato ano, market price. Hindi makabayad, hindi ka makatrespasser, hindi makarecover ang manguma. Kay barato pa rin mo ang market price, barato. Tidwangan, pagkid nga damo nga mga nguma nga naglain na kuan, nagsailo na sa ibang propisyon. Kaya di, ang conversion ba, mga land, ano na, land conversion. Oh. Mga commercial, ano eh, mga commercial, mga kuan eh, purposes, residential. Subdivision eh, moon subdivision na te ano pang iitala umada karo sa mga gumako na ang imong nga farmland gin converter na kag ano pa gidi nang irrigation damo man problema sa irrigation pare koy mo damo ra bali pare koy early kinang ati wifi mag operate ang aton nga ano mo ang mega dam ta mo alawor ta mo te ga problema para mga gumama sang irrigation system nila ang iban may araman pero ti guba ti ga kinang nangrusong bulig sa gobyerno ni.
13: Masakit pa rin ko eh, kaysa data sang Philippine Statistics Authority, nagwa dito nga mas mataas pa ang production, rice production, sang Cebu, Subong, kumpara sa Iloilo. So, although nga si Governor Toto Defensor, hindi isa na ganyan magpati, no, sa data sang PSA, kasi rin niya, ti, ang data abis sa PSA, hindi man na siya, ano eh, survey lang na ang ila, pero yung nabasihan mo. So, daw hindi magpati sana si Governor Toto Defensor, nga mas mataas pang Cebu sa aton kung rice production pagambalan.
15: Cebu pala kuya kabati pa kuya sa PSA nga may ara gali na yan sang dita nga nagtaas na production niya sang Cebu. Ha? No, hindi man ta magambal nga hindi man ta magambal nga sakto na pro ang nga sala na pro. Do sa pagpati ko gibang pa rin kuya do ugyunan ko si Gob Toto ah.
13: Oo.
15: Nga ang rice production ta mas labawan pa sang Cebu. Tinuntong, surya niya pa rin ko eh.
13: Tinagkadaw ni si Gov kay Siriga, kita pa ganito padala bugas sa Cebu. Like sa Negros, di
15: ba? Gusto ganito man. Kanyang kung natawan mo, ano kinabi ang farmlands dito sa Cebu? Ikumpara mo sa farmlands dito sa may Iloilo. In fact, for so long pa rin ko, number 3 kita yung premium mo sa rice production.
13: Sa top 10, nakagigita ganito number 1. No? Pero sa mga sunod recent years gid man pari ko medyo nagdumubo gid man kita. Pero magambal guro nga mas mataas pa sa ato nang sibuti inaya daw buday na gid man guro na.
15: Oh, dubli pati yan ay. Oh, mga mangumata di ko surilo, mga bangi guro nga gisingitan guro nga. Ani hindi pwede na ya. Oh, dawo diyang sang bugas diri sa surilo ya. Kadto kadto sa diri sa Pututan area. Oh, lapad-lapad ang rice landa. Saragang area. Barotak Nuevong area pare ko. Oh, lapad-lapad da. Gamay lang ni gari ang mga bukid nga ginaimo sang pamangunguma tanga palayan mo. Ano abla ni Smayano? Pero ka cropping na subong niligad to, tatlo ka cropping, rapat ka cropping ngani pare ko. Oh, ang na-produce sa mga mangunguma ta sa mga rice lands nga sa may Papututan area, Zaraga, Barotak Nuevo, going to mga dingli ni. Na ti mambal ka pa yang malabawan pataya sang ano, sang si Oh, pero in addressing sang problema sa mong agriculture, no? Ti siyempre ang gobyerno nung lang na iyamamot man. No? Assistance. Sa simpong siyang krisis, assistance. Pero ti ang mayor gina yung nag-produce siya sa produkto, yung pangunguma mo. So, ano nga ni Parikoy? Personal mo na yung salod sa tanan niya nga grasusan, Parikoy mo. Right. Ang bahan mo ni Parikoy, Joel Kina, malmahal ang farm inputs. Ti siya nga salod siya na. Oh? Ti sa simpong man lang yung isang kalamidad nag-amot niyang gobyerno. Nibla, di mo nagkini ang salod. Di ang bulig tam na naganin sa probinsya si Nilo. May lang ganin kami paista.
13: Yes.
15: Oh? Pero kung gina-activate gina sa agriculture office ang pais pa rin ko, ako nung bulig yun sa mga mangungumata kay nga. Di, isa nga naan sa mbal ni pari ko Joel kay na, nubo ang bilis ang produkto sa mga sa mangunguma mo. No? Mahal ang yang farm inputs, barato ang bilis ang produkto.
13: Correct.
15: Sang mga mangunguma. Ti kung may intervention ng gobyerno, muna yung paeso. Nga hindi na wala pag-intraan niya sang middleman. Kaya mo nagpapirdi kung nagpanubos ang presyo man parikoy sang mangunguma, sa mga produkto sa mangunguma, is si middleman. Ti, halimbawa, produkto ni parikoy Joel Tarong. No? Lima kasako, produkto ni parikoy Joel Tarong. Pag-abot sa bagsakan, imbes nga ibaligyan ni Parikoy Joel sang tag-shin ang kilo, halimbawa lang na Parikoy ha?
13: Sampol.
15: Oo. Shin ang kilo, inintrahan sang middleman. To, utsinta lang ni B. Oo. Ikaw man niya, kitamad ka man niya ang silingya mapadugayan mo pa, ngayon kung madugay, parang si Koy na may magbakal, ingagaw mo man niya bligya. Oo. Pero actually, ang estimate sang mangunguma patas-patas urang ni per inaperlian pa niya oh tiko di perde mangunguma pare ko kay intra ni mga middleman tika yang ginabulig di sa pais na tani ni nga hindi na magintra ang middleman direkta sa mangunguma to kad komprador dito kumo to kuha nyo to sa mangunguma amo ni presyo na niya presyo niya oh 100 pesos kid kuno way ayo pare ko kuno gidan siya yang mangunguma no mo nang intervention sa pais pare ko kun implementar ta sa gusto.
13: Yes. Di mo nang gina-promote gid ni Governor Toto Defensor. Si Governor Toto Defensor permanent siya pare ko yung nagalagaw. No, kung makakadto siya sa mga kabanwahanan, gahapit kina siya sa merkado. Kay para sa iya amo na yang dira mo makita, no? Basihan mo da kung kumusta ang presyo sang mga ulutanon, sang bugas, kay dira mo makita kung tag-as ang presyo bukod sa kun ga problema ka sa produksyon. Pero ti sa subong stable pa ang aton presyo, no? Sang bugas kag sang mga ulutanon sa mga merkado, dira mo gina dira ni Governor Toto Defensor gina ano gina gauge no ginabasihan kung kumusta ang sitwasyon sa aton nga agricultural and rice production. Ti sa subong niya para kay Governor Toto Defensor okay pa kita kag ginahimo man sang probinsya ang tanan no para nga masustener naton nga padayon nga mataas ang produksyon naton sa humay.
14: Ang pais ni para sa Ibalo sa aton mga kasimanwa acronym ni siya. Ano na provincial agriculture ano na information system. Kung di ko magsala, nag-originate ini sa Banwa sang Mina mo. Di ba Mina no?
15: Mais.
14: Mais. Mais si dalom ni Mayor Rig Rabato. So ang ginambal ni Parikoy early na direkta ang transaksyon alin sa buyer, alin sa seller, mangunguma, direkta sa
15: buyer, comprador.
14: Why na sa middleman? Di ko di makagransya ang atong mangunguma.
15: Right.
14: Ang kadabanwa may arang amusta, di ba? Mais.
15: Mais.
14: Sa provincial level, tayo mo ng pais. So kun amo nang papaagi ang doktoron, mas makagitan siya mga nguma.
15: Good. Amo nang mga parikoy nga ako ni gaway di mga taga siyudad parikoy sang mga nagkuprador de. No, mga ano to yang bulan mga bulan tiro to. Oh. Diretso ba kamo to sa umabla? Oh, dito diretso kamo to kuha nyo kag pang-import ng mga produkto nga nabaka nyo to sa umaw. Ginan siya pa sa mga nguma.
13: Correct.
15: Ibla. Ni kay padre ni siyudad kag magrenaway pa mo di.
13: Sigurado pa nga preska ang makuha niyo.
15: Gusto?
13: Iti bagong
15: preska,
13: bagong ani.
15: Oo, preska sa barato nga presyo.
14: Kakapino parikoy ang isa sa nanamian kuno sa mga manguma sa bong, sa farmer sector, farming sector. Kaysa pagkatapod amo sa farm to market road sa probinsya sa Manilo. Ang dalan pagkatutos bukid, kundi man na ko awan tong produkto, apos lang, very accessible parikoy. Kaya kita mo man ang programa sa idalom sang administrasyon ni Gubduto sa pagkatapod amo sa mga farm to market road projects.
15: Te magambal ka nga farm to market road, ni bilang halin sa uma. Pakadto sa merkado.
13: Yes.
15: Oh.
13: Yung bantayan ta ni parikoy ang sunod nga mga sinimana kay ambalto ni Governor Toto Defensor sa sunod nga mga pagsinapol i-involve na ang mga mayors.
15: Okay.
13: Para very good. Makakuha pagidang ilang mga inputsman.
15: Well,
13: iti kisa kun ang istorya na diri sa babaw lang. May mga way kakabalo ang mga mayors parikoy kay sila mismo ang ara sa dalom.
15: Yes. Eh.
13: May mga concerns man sila.
15: Good. Eh. Kag hindi sila parikoy yes. Kay balaan na nila ng operation sa
13: pamamaraan. Iti ang mga municipal agricultural officers nila naga-feedback man sila good. Mo.
15: Kag may mga duro man mga mayors parikoy yung mga manguma man.
13: Na, tsakto-tsakto. Manguma man, no?
15: Duro man.
13: Correct.
15: So
13: sila batsigan man nila kay hindi nila ang sitwasyon.
15: Na, awon na iya. Sa piyak ka bain, mahir ng pangtasunod si manaparikoy. No? Ang probinsya sa Iloilo mag-open na officially sang developmental league nagka-target sang 15 anyos panubo no sanisering ta na sa liwat-liwat nga pag-explicar ang 15 anyos panubo amo man lang ni ang aton gina-target kay nga amo ning mga edad nga way hampangkit way competition no way sang DepEd kay iti ko mag-intra kasi DepEd ni kasarang da kay ang DepEd ya 16 to 17 iti kun 15 ka pa lang ibo magtatesting kada sa mga taga 16 17 do ko may mga imara man plan bilog tay procon may competition kag diya inyo gid nga level no sa edad ninyo kuni mas makabato kaw makambal ka nga ati kisarangan ko ni mo champion ko ni nibla so polo ka sports nay
13: polo ka sports
15: arnes athletics badminton basketball chess football table tennis swimming kag volleyball amo na ang mga priority sports sa probinsya sang Iloilo tanan ara pa ko sa Iloilo sports complex. Oh, masando
13: coach ni Parikoy. Sa mahilig sa mga sports nga events ka parehas na, pwede sila kalantaw libre.
15: Good. Libre niya Parikoy. Why niya sang ticket nga Black Lord para lang makalantaw ka mo ha. Ang aton nga mga team events like sports like basketball, football, volleyball, may mga advanced games na.
13: Oh,
15: mga nagligad na nga si Mana, nag-start na sila. In fact, may mga teams na nga nagka-top 2 no sa kada event no. Ti hulaton tang final kay buwas ang final elimination day. Nagtawan ta ko sino mga top 4 para makasulod sa semifinal sa 11 to 13. Ang mga individual games ta ya Arnes, ara sa City Mall, ang Chesta ara sa Merrimart Mall. Bilig ko pare kay. Oo. Ang table tennis ta sa Iloilo Provincial Capital Mall. Ani mall. No, ano na nawili ko sa mall pare kay. Sa gym ta?
13: Sa gym.
15: Volleyball, badminton, table tennis, basketball dito sa gym. Ang football field ta, football game ta sa football field. May swimming kita pagit.
13: Masadyag lini.
15: Oo, masadyag.
13: Bali, sari-sari ka mga banwang mintra di.
15: Oo, di. Bati 4 ka, ano, ka-training centers ah. Kaya banwa gali, nga gin-establish nga training centers. May mga banwa, ya parikoy nga taga-dua ila, as dua ka-sports ila mo. So, training center sila, like halimbawa sa basketball, training center man sila sa volleyball. So, dua ka-event ila. Hindi tanan nga banwa, abi, tanan man nga sports sa gintara nila eh. Ina-prioritize mo nila. Kaya magasto man parikoy. No? Ang developmental league ngayon eh, iyasang banwa gasto ang pagkaan, uniform, plite. Ang ato niya sa province, premio, kagbayad sa technical officials. Para makatigayon kita. Ang concept niya di, sharing of burdens and benefits. Tingnan kung ang amon niya, para nga makatigayon kita sa competition, kami ang magasto sa premio. Although, ginadako ko man niya premium parikoy. Para nga kung magdaog sila, kundi may ibalik sila sa gasto nila.
13: Correct.
15: O, nibla? Tapos, yung technical officials, kami may nga gagasto. Okay? Para nga may pasalamatan man ng aton nga mga kabataan. Nag-improve na sila, naka-discover na sila kita sa talento ng mga kabataan sa sports, gamay pang gasto nila. Ah, see? So, amo nang tinutuyo ta. No, pagkabot ni sa isang news, depende na kamo. Hindi na kamo mag-intra, hindi kamo mag-intra na sa 15 years old, kahit 16 na kamo yan. Pwede na kamo tiyak bato yan sa mga tag sa 17 years. Na amo nang tinutuyo ta nga maka-complement kita sa DepEd nga ini nga programa. Tapos, tiyo mga kabataan nga ini, kung madiskubrihan ta, tiyo ba siguro rekotol man sa private school naman eh. Ah, gatal, o naman niya sa mga kundiin man nga mga eskwilahan, sa pribadong eskwilahan nga, makabulig man sa mga kabataan nga ini. Kasi sa sports parikoy, damo man niya ang mabulig niya si mo.
13: Damo eh.
15: No.
13: Kagang mayos ni parikoy, kay matagaan na ton sang avenue ang mga under below 15, no?
15: Yeah.
13: Ng mga kabataan. Mm-hmm. Nga mapakita nila talent,
15: mm-hmm.
13: no? Nga may abilidad gali sila sa sports, kaya kung wala sa mga previous ng event, hindi mo niyong balaan.
15: Gusto gini.
13: No? Nga may mga abilidad, ang galing bata daw, ang may potential.
15: Dila to no pati mo medisize kag pintrawon parikoy.
14: Masadya ko parikoy ni kay ang kada banwa dan may mga star players mo.
15: Ah, syempre.
14: Star players ang muri banwa i compete mo to sa star players sa isa ka banwa.
15: Gusto gid. Gusto gid. Naliga to patian ko gid renugyaw to mga tagan Lucina i dito gid butang sa basketball. Garnugyaw to duro to cheerer. Sa New Lucina ang dimalas ni perdi sila galing parikoy. No. Kay na perdi sila tiwala sa hindi na sa kasulod sa quarterfinals. Ang quarterfinals diri na mo. Sa Ilo Sports Complex. Sa masunod nga inadlaw sa Pizza 11. So sa mga Grikanan, mga mayors nato no, napasalamatan tagi lang inyo kooperasyon kay nagabuli kita no sa pag gasto no para sa sining kompetisyon nga ginahiwat sang probinsya sang Iloilo. Ayos. Ti yes. Matarong may awan tara parikoy.
13: Okay. Greeting time.
15: Greeting time.
13: Minutes gubuyan nga nagapamati sa aton. Si Attorney Ray Canindo, SB members ang Banwa sang Sara nga nagapamati gid sa aton per me. Si Migo Tadjong Jong Yelo, Ruel Suliesta. Si Nonoy Clark Libalib, nga masako. Kag si Anay SB member Arnel Mata eh. Nga subong do ara man da kay Mayor Ray Grabato sa ako man diblik balik sa Kapitulyo.
15: Ba?
13: Ginaupdan niya mga constituents niya. Di kada kita naman sila nga gagapamati ko sa inyo.
15: Aba.
13: Si Ma'am Inji Pagulong.
15: Ay, by the way, pa, dito ko nilikan sa Banati, nilikan adlaw.
13: Aha.
15: Oh, nag-speaker ko to sa ilang sports clinic.
13: Oh, kita ka man ni ano ni
15: ang balko nito kay Mayor, ni, kay Mayor Gonzales. Sige ko nga ako niya ang amigo gigya si SB Bagsit.
13: Oh, kita ka man ni SB.
15: Why?
13: Oh. Ara isa din nagligad sa Kapitulyo. Follow up man ah.
15: Okay.
13: Kag sino pa? Si Sir Rocket Rizano, retired but not tired. Nagapamati man sa aton.
15: Okay. Pare ko, Joel?
14: Nalipatan ta din yung tamiyawo na ligad ng Migo to. Si Migo ta Kulas Cabrera. Mayo ni Migo ta magkanta. Oh, Migo Kulas. Si Sir Rafael Ardo. Kag si Kapantak. Kag si Brad Junicio Cordero Sopapo.
15: Okay. Nitamiyawo ta si Anay Gobernador Arturo Defensor Senior. Kag subong man, ang maisog na congressman. Siyang tercer distrito. No, ambal sa iban sing niya si Congressman Nunoy do nadala na kuno sa malita. O may malita gyud man dala for me si Congressman Nunoy. Pero kay malita niya sa Paras Kayuan. Okay? So tinatantang decision sang kuno sang plenary sang House of Representatives sa Lunes.
13: Lunes. Butuhay,
15: no? Oh. Ati, natawan ta ko kung sinong boto, laba-laba ng boto ni Congressman Nonoy Lawrence ni Kwan eh, for impeachment eh. So, wala na kami chimpo ni Parikoy Orly Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Top-top sa masunod ng semana, mayagid nga adlaw.
16: Balita aling sa Kapitolyo.
17: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: D3 Bio.
0: TGX 500.
1: Si Erin Grace Paglumutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
19: Kailangi mo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
19: subo. Wow.
1: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: TGX 500. D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga magabot ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC.
0: Mighty Six. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
27: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
28: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
29: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
27: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
28: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
27: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
30: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
31: Char, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang sa bangon at Char.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS!
33: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
6: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
3: Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, doctor.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nanigit ako makabatsag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Ligar Epic. DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatid. Tino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
10: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ahoy! Kidney Care Time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney Care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi namot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing sakit.
15: Protection?
16: Yakult!
15: With 8 billion live LCS?
16: Yakult!
15: That may reach the intestines alive!
16: Yakult!
15: Helps improve digestion and boost immunity!
16: Yakult!
15: With proper diet and exercise?
16: Yakult!
15: Kaya panalo ka chan!
3: Supple Plus Gold.
17: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Samsung Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.
19: Kung doble, okay. Maunin ni nata sa Supplement 2 in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubali sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplement Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
21: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
24: Ako si Jovin, sobragit kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
0: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
4: Sus, masakitan man ino.
2: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Life extension, vitamin D3.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
29: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
34: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
35: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
36: Mas dasig banat sa abat.
37: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
38: Unilab quality yan.
37: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Mega Man Gold Coffee Mix.
40: Partner!
39: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
41: Sample Plus Gold.
42: Ako gali si Rhea. Akong redla nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
41: Sample Plus Gold.
43: Makal sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Zongtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zongtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Zongtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa.
8: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: DGX 500.
16: Dinis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
16: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
13: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit kay akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Kag subong kanami sa akong paminsara.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanggitin ako nga pamina. Salamat sa May DC.
0: May DC. Mabaka. Mga butika.

0: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon cellphone?
1: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
2: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
0: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Gikan

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in One na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in One na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Oras attack, alauna 20.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
12: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
8: Sample Plus Gold.
13: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm Fab Con.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Philippine Standard Time, tatak alauna 22 na sa hapon.
19: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Ngayong hapon Pilipinas, ngayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMM. Sa subong nga Domingo pit sa Jess kita sa bulan niya sang Mayo. Tuig 2026 mga karadyo man. Welcome, welcome! Pag-updanay naman kita tub-tub last 12:30 sa bunga hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayog kita sa katuhuran din man kamong bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyong mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyo man. Search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share. Subong yung hapon, minus Doc G kita, subong hapon. Pero sa gihapon ng aton mga segment, kagang aton topiko, magapadayon subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Aton sininga, the Bible says, nagsubong man ang aton topiko subong hapon, ti manog umpisa na naman ang klase. So, ano naman ang imuon sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan nga first time pa lang magsulod sa eskulahan o kung maumpisa pa lang sang kinder or sa daycare man eh, kung daycare ang eskulahan, ano ang himuon sang nanay nga hindi ma-culture shock, hindi magulpihan ang bata, tikon kisag hibi, first day hindi maintindihan kay hibi, hadlok magipabilin sa so, ano mga diskarte naton ng mga parent para nga dala naton ang aton kabataan sa eskwelahan nila nga hindi kita mag ugtas kay kun kisa perte ang ugtas sang mga nanay. Aton na pag-istoryahan sa dili gid lamang madugay. Samtang yari anay ang aton siningati mga ano galing subong no, happy happy Mother's Day sa tanan ng mga iloy, biological man na, foster parent man na, kag mga dala na ng mga teacher kay ti iloy man sila sa sulod sang eskulahan. Happy happy happy happy Mother's Day. Apang sa wala pa, ari-anay ang bahanon sa inyong mga kauturan naton, ti ang himuon na lang, ma-I love you kita sa aton mga nanay.

Subong yang hapon ang aton sininga The Bible Says makita sa Mateo 5:12. Oh, amo ni ang aton nga The Bible Says basahon aton kagi ang title sini Subong sang aton nga The Bible Says suffering for doing what is right. Ang pagbatas bala, ang pagantos sa paghimo sang matarong o kon maayo. So sa aton sini nga basahon Subong sa Mateo 5:10-12 nagasiling bulahan ang mga tawo nga ginahingabot tungod sa ila pagsunod sa kabubuton sang Dios kay sakop sila sa paghari sang Dios. Bulahan kamo kung tungod sa inyo pagsunod sa akon ginayaguta kamo ginahingabot kag ginabutang-butangan sang tanan nga kalainan. Amo man ini ang ila ginhimo sang una sa mga propeta gani magkalipay gid kamo tungod nga nabato ninyo ang dako nga balos sa langit. Amo ni ang sahiligayon naton sa English. Basahon man naton sa English ang King James Version, ano mayo nga ano sa ano na lang siguro sa New International Version kay ti madalom-dalom ang Old English sa King James. So sa International New International Version, amo ni. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets power before you. Oh, amo na ang aton. So, kung kisa bala, masiling naton nga ang pag-suffer o kung ang pag-antos naton sa paghimo sang insakto, kung kisa makita mo kung sa opisina ka, insakto ginahimo mo, ang iban, masiling naman sa imong ati, grabe kagid ng amuni kay ikaw ya, gahimo sang insakto tapos ang iba niya ti wala ti kung kisa gakaumid pero kung kisa masakit man no nga mabatyagan ini kung kisa sa aton workplace kun din sa kung kisa kun Christian ka magadto ka sa iban kag hindi ka na magsimpon sa mga nagilininom to ti mahambal sila nga do kadamo bala sang kontra mo ang kisa ya sa muna nga mga bagay pero ti amugid na siguro kon ang mga bagay nga ano naton maagyan naton sa aton pagpangabuhi ti more kita sa pag suffer kung kisa sa mga matarong. So ang pamangkot bala ano bala ang gina suffer naton kung kisa ano bala ang mga bagay mga rason nga nagaantos kita. Una, kung kisa, nagaantos kita kay sa konsekwensya nga sang kahimuan naton. Meaning, nga ti kung kisa, napriso ka, tungod na ngawat ka, napriso ka, tungod na tukhang ka, or na nakuhaan ka sang illegal nga droga, napriso ka kay nakapatay ka. So, mga bagay nga ginaantosan naton ang mga bagay ini nga kita ang may kahimuan ti kun kisa masiling nga kaon ka sang mga kalanon nga tama katambok sa ulihi high blood ka ti gantos ka sang or diabetison ka kay soft drinks nga soft drinks. So mga bagay nga malikawan mo tani pero sa aton kahimuan ang konsekwensya sina gantos kita. Ano pa? Kung kisa gantos kita, kaya kung kisa, ang konsekwensya sang nahimo wala sang iban ang naghimo, ikaw ang nagantos, wala. Na ginlagasa, nasalaan ka, nga ikaw ang nakapatay, or ikaw ang naka
insulto sa mga ibang tao da, tapos golpe ka lang, kuyugon o kon tapungulon o kon kastiguhon sang ibang daya. So kumbaga nasalaan ka balaya, iban ang may sala, pero sulod ka sa opisina, nagwa ka man, pero may nadula na gali toya sa sulod sa opisina, kay ikaw ang last nga nagwa, nahanaan kaya, napreso ka. So mga konsekwensya ina kun kay isa nga iban ang kahimuan, kita ang nagasuffer. Ano pagid ang mga suffering? Ti ang worldly suffering naton eh. Gasuffer kita kay wala kita kwarta, gasuffer kita kay di ta katulog sa panomdom sang mga kautangan ta, gasuffer kita kay may mga bagay nga kulang para sa aton, wala kita balay, gasuffer kita, tiginaulanan, gatulo balay ta. So mga worldly nga sufferings ng kisa, makita, mabatyaga na ito na gantos kita. Pero may sa mga, sa Christian, sa mga righteous person, may ikaapat pagidgali nga suffering. Gasuffer kita kay we are doing what is right for Christ. Nagasuffer kita o kung nag-antos kita kay ginahimo naton ang isakto para sa aton Ginoo. So mga amo na mga suffering sa mga kaabyanan, mga kulturan, ang ginabatyag naton bilang tao. Kag sa mga Kristiyano, kita mo sa ibang mga nasyon niya gina-persecute, ginapamatay, ginapugutan sa mga ulo ang mga Kristiyano dito, hindi sila kasimba unlike diri sa Pilipinas nga we are free. We are free to sing the song, godly song for praising the Lord. We are free nga magsingitan sa aton Ginoo, sa kay Hesus Kristo. Wala diri sang persecution sa Pilipinas. Tingala ko pa gani nga wala na gani persecution diri, pero kaysa wala pa taga-simba gani. Amo nang problema sa atin kay diha. Sunod lang ko masimba. Okay, pa birthday ko ada ya. Unahon mo mula ang birthday ni kumpare kasi magsimba, blaw. Sunod lang ko masimba kay mamulang ko na yan. So, ano bala ang tatlo ka punto nga luyag naton ipabatyag sa mga suffering while we are doing the right thing? Suffering while we are doing the right thing for the Lord. So, may tatlo ka punto dire. Nga mahibaluan naton. Una nga punto is acknowledge naton. I-acknowledge naton nga dire sa kalibutan kadamo sang aton nga maagyan nga mga pag-antos dire. I-acknowledge o kon batuno naton nga samtang nagakabuhi kita dire sa dutang lohaan, damo nga sufferings. For all you know, ang mga manggaranon, the same, mag-ginasuffer man na sila sa kugalingon. It may be their family, it may be their husband, it may be their children, or kung sino pa dira. So, tanan kita, we should acknowledge nga ang dutang luhaan nga ni, diri kita gapangabuhi, may suffering giniya, may pag-antos giniya. Silingani, siling gani sa 1 Peter 3:15, siling gani, be sanctified the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asked you a reason for hope that is in you with meekness and fear. But sing ganon nga ti, while we acknowledge nga masuffer kita sa persecution sang iban nga mga hindi Christian sa yaguta sang iban na tao kay ti ikaw ya gahimo sang insakto, gahimo sang ano bisan sa opisina, kung gahimo ka insakto damo gayaguta sa imo kay pa daw season o kagid nga pa ano gid panaminami pasipsip ka lang kuno na kay ang imo trabaho dapat alas 8 pag alas 8 wala ka late ang iban niya ma sulod sa opisina ya pag abot nag time in mangapi pa na anay, manghusay pa na anay, mang lipstick pa na anay. Ti ang trabaho yan na nga ginasfilduhan ka, ti hindi mo na mahimo sang insakto eh, hindi mo na mahimo sang nagakabagay sa ginabaton mga sweldo,
Iti da kun ano-ano pa da yang tinamad mong ginobra. So amo man kun kita nga nagahimo sang matarong even in the office, ti para man gihapon na sa Ginoo mo basta gihimo kay matarong anything nga ginahimo mo sa matarong sa bisan din nga lugar para na ya sa Ginoo, hindi na para sa pareho mo, para sa boss mo, para sa utod mo. No, it is always for the glory of God. Tiyan mo na nga, i-acknowledge ta, nga sa sininga dutang loaan, masuffer kita. Then, kung in-acknowledge naton, ti tahuron ta kagsaligan naton, si Kristo sang bugos naton nga, tagipusoon. So, kay gina-acknowledge natin nga tiyang ni mga temporaryo nga bagay nga kasakit diri sa kalibutan, dapat ma-experiensyahan gid man sa iban, pero we should always put it in our mind nga ti dapat si Jesus Christ must take top priority in our life. Siya ang aton priority, wala sa tanan. Mahimo ka lang sang maayo kay para sa boss mo, no. Himo kaya sang maayo nga para sa iya. So, kung gina-acknowledge kita, i-acknowledge natin nga bilang Kristiyano nga may pag-antos dire, dapat una natin mabalaan nga He is in control. Ang muna yung dapat ibutang natin sa isip natin, ang Diyos ang may control sini. Silingan ni sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you, siling sang Ginoo. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, amo nang kinanglan kung ma-acknowledge naton nga siya gali ang ga-control sa aton, sinitanan, ang Ginoo gali, kung Kristiyano kang Ginoo gali ang ga-control sa aton tanan, ti mahagan-hagan ng pag-antos nga nabatyagan naton. Makambal ka ba lang nga, ah, sige, bay ilang na, amo, ginadi sa kalibutan kay kadamo, ginsa mga yawa. Kadamo, ginsa mga lahi ni Satanas. Pwede mo lang nga balambalon. Next, kung na-acknowledge naton, ikaduhang nga bagay nga matabu is, we should maintain His justice. Kung acknowledge naton nga ti diri may pag-antos, i-maintain naton. Oo, namit man tani magkaon sang baboy. Namit man tani pag ano, pero dapat naton pangabudlayan, hindi nga mangawat kita ya kay gusto ta makaon baboy. Hindi nga mangawat kita ya kay gusto ta magsoksok sang malahalon nga biste. Oh. Ang guwayo na piste. Amo na mga bagay balang ano nga kun acknowledge naton nga may kabudlayan diri sa kalibutan, di pangabudlayan ta maintain His justice, meaning kun i-maintain naton ang justisya, tanan nga ginahimo ta nagakaangay kag nagakadapat sa isa kay himuon bilang Kristiyano. As Isaiah 56:1 says nga maintain justice and do what is right, for my salvation close at hand and my righteousness will soon be revealed. Oh. Ti kinanglan maintain gihapon, yun gina-acknowledge naton nga may pag-antos dire, ti i-maintain naton and literacy surrender to His will. Na, amo ginaya, Lord, ikaw ang may kabubuton sini, ikaw ang may kahimuan sini, ang tanan nga ginabatyag ko subong nga kasakit bilang imo tumuluo, ginasalig ko sa imo ang tanan, kag ginasurrender ko sa imo ang tanan. Wala ako sang mahimo bilang isa ka tawo, isa nimo ka inanak, pero tungod ikaw ginagasalig ako nga ikaw ang akong Diyos, ginasurrender ko sa imo ang tanan. So siling as 1 Peter 4:19 says, so then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Hindi mo lang kita gihapon, surrender sa iya, kahit sigihon lang, hindi nga, ah, Lord, surrender na ko. Hindi, naging ko kagwanta sang bully sang akon mga upo sa opisina. Dalaan ko bala karon Granada, kagabuyon sila. Hindi na yan mo. Hindi na yan mo, siling ganit din sa 1 Peter 3:15.
nga dapat maghimo kita sang or 1 Peter 4:19 nga dapat continue to do good. So, after mo ma-acknowledge, ikaduha nga punto, anticipate. Kay na-acknowledge mo nga diri sa kalibutan, may mga kabudlayan diri, may mga pag-antos. I-anticipate mo eh. Anticipate mo nga, oh, himuon ko ni ang maayo, himuon ko ni insakto, pero ang bunga sini, mapalayo ang mga amigo ko, hindi na sila magpanapak sa akon, hindi na sila magbugno sa akon. So, dapat i-anticipate nato nina. Siling gani sa 1 Peter 3:15 man, dire nga, siling nga, "But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give defense to everyone who asked you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." Oh. When we say meekness and fear, may pag, ano, hindi nga fear nga kadlo, kundi may pagtaha. May pagtaha, kagi may masiling bala nga nang may pagpaubos kag pagtaha nga sabat. So bisan ang tao sa imo daw ginasulo sing gitan nila ikaw, kay ti amo na anticipate mo na nga tungod Christian ka, bulubulihon ka, ano ka, hindi ka magano, may pagtaha gihapon ang paghambal, mahinahon ang paghambal kag pagsabat sa ila. Amo na ang bagay nga dapat naton matun-an. So sa pag-anticipate naton nga may matabo sa aton nga persecution or pagpakalain sang hindi iya Kristiyano, ti dapat una preparar ka eh. Preparar ka eh. Preparahan mo na share ako sang word of God sa iya. Ti bulihon niyo ko sini mo ang balon niyo nga. Ti nga kita mo gid Dios mo. Wow. Ti nga ginapatihan mo gid ang Biblia kay tawo man lang nagsulat na. Nga amo na pala. Te, ang sabat mo da. Oy, tawo nagsulat gani, amo na gani patihan mo kay tawo nagsulat kun karbaw na karon mabasa mo ayhan. Kun baka na karon kag indo ang nagsulat mabasa mo ayhan. Amo na gani basahon mo kay patihan mo kay tawo nagsulat kag mapatihan gid ang Bible. So, siling dire kung nag-prepare kita, siling sa 1 Peter 1:13, "Therefore, prepare your minds for action, be self-controlled, and set your hope fully in the grace to be given to you when Jesus Christ revealed." Amo na. So, ginapaprepare gin man kita gali. So, when we anticipate bad things that will happen to us for us to suffer, then we should be prepared. Letter B, after we prepared, we should exercise our faith. So, nakapreparar na kita sang isabata sa mga pamangkot sa aton, sa pag-persecute, pagpakamalain sa mga tinaga sang Ginoo. So, exercise naton ang aton man pagtuo. So, how to exercise it? Siling ganun sa 1 Peter 1:6-7, siling nga, "In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in various trials, so that proven character of your faith, more precious than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor in the revelation of Jesus Christ." So, magkalipay kita. We should rejoice kay gina-exercise naton ang aton pagtuo. Sa gihapon, ginapakita naton ang kaayuhan sa iban. Sa gihapon, ginapakita naton ang maayo sa iban. Kag sa gihapon, maugdang kita para interact sa tagsa-tagsa. Hindi kita tinasaason, bisan na damo na kwarta mo da, bisan na nag-ayuhan na negosyo mo bilang Kristiyano, hindi gin magpatinasaason. People who will interested to know why we have different attitude towards suffering eh. Ti lain-lain man, pero as Christian, dapat exercise naton ang aton nga pagka matinuhon. Then, point number 3, answer. So, siling gani, acknowledge,
Tapos ang isa anticipate, ang katatlo answer. Nga sabto naton, nga sabto naton. Siling dire sa ano sa aton gani kay na nga but sanctify the Lord your God. Sanctify the Lord in your hearts. So dapat dayawon naton. So sa pag-answer naton, una nga dapat naton ibutang ati lesson before you answer. Dapat mamati kita before kita magsabat. Ninge, why pagani ka pamangkot ang tawa, why pagani ka no ginaunahan kun ano naton ginawa ka. So dapat we should listen before we should answer. Siling diri sa James 1:19-20, my dear brothers and sisters, everyone should be quick to listen. Quick mamati kita gid, slow to speak and slow to become angry. So amo na ginahambal, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So kinanglan mangin makugi kita sa pagpamati, maabti kita sa pagpamati, kag mangin mahinahon, mahinay sa paghambal, kag indi dayon dapat magkaakig. So amo na ang una nga punto. Letter B nga punto nga dapat isabat naton, speaks gracious words. Na manami ba lang tinaga ang kawa sa aton baba, hindi kay puro lang pamuyaya, puro lang GEG o puro lang tanan-tanan ang mga pamuyaya o dira dire dito. So dapat speaks gracious words. Na notice nyo sa mga panimalay dira kung ga pinamuyaya o permi si nanay kag tatay, sigurado ang anak perte pagid mamuyayaw. So pagwa niya may mga GEGO, GEJA, kung ano pa ang mga ginahambal niya. Next is silingani kung mag-speak gracious words sa Colossians 4:6. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So kung gracious ka kag season with salt, meaning may damil Di ba lang ang may ara man gawakal kung gisaya nga daw, waay kagilsang kadamil-damil ma. Daw ako kumbaga, daw amunin ang mga babae kung gisa, gat ka-turn off sa mga lalaki, kung mga loyag ang mga lalaki, kaya nang nonsense mula. Ito nang lang magambal kita. Speak gracious words with salt, seasoned with salt, meaning may damil. So, ikatatlo nga punto sa aton nga answer, treat everyone or every person with dignity. So, tratuhon naton ang kada tawo nga may dignidad. Silingani sa 2 Timothy 2:24-25, and the Lord's servant must be quarrelsome, must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to knowledge in truth. So muna ang tatlo naton. So understand and defending your faith is about winning arguments, but not about winning arguments, but about sharing the truth in love and pointing other in Christ. So, amuna nga, kung kita nag-suffer, dapat amuni, we are suffering for doing what is right. We should acknowledge Christ's Lordship, anticipate the attack, and answer calmly, mga kasama. Philippine Standard Time, ala 1:55 na. Amoyad to ang aton sining The Bible Says.

Lato-lato naton ang resulta sa STL sa Dili Gilamang Madugay. Kaga samtang gahulat-hulat kita, malawag kita na si Nals Iligan Sanico. Kumpare ko ni pre, mayong hapon. Yes pre, get-tune in ko subong sa program mo Batang Arimen. Salamat gid paring Nals. Salamat sa pag-tune in. God bless you. God bless you kag sa aton ihada kag mga anak. Anak ko na ang bata mo man eh. Kaya ako maninoy na ti anak ko man ang akon nga ihada da nga si ihada JP. Mga kumusta lang da sa aton mga anak. Si S. Aselbon, nagapamati man sa aton subong hapon sa aton Facebook Live. Sanday sinopade, i-rephrase natin. Oh. Si Esa Selvon, good afternoon, Radyo Man Ernie. Happy Mother's Day lang da sa tanan nga mga Iloy sa kalibutan, most especially ang akon Iloy. Happy Mother's Day, Mama. Sino mama mo, Ma'am Es? Isulat man para malawag taman si mama mo. Ah. Si Mari man gali pareng nalza. Happy Mother's Day sa iya. Roselle Gayapa Gumila, good afternoon, Radyo Man Sir Ernie Alinsyaga, Tatak RMN. Good afternoon, Batang RMN, siling niya. Okay, sa dalom-dalom, sinubay. Brad Pitt Madeira Bestuer, the second, mayong hapon, Sir Ernie Alinsyaga, we have a blessed Sunday. Yes, God bless you. Watching always sa Barangay Danao, Haniway Bestuer, Madeira Armada, Alejero, Duerme, Borsillo family, always good ka pamati, 24/7. Happy Mother's Day, Ma'am Tita Jasmine Galilea Facultad. Okay, Happy Mother's Day, Ma'am Maria Julie Trocho. Si Joel Agotang, nagapamati man. Good afternoon, Sir Ernie. Tamyaw ko mga bata ko. Julian Sanchez, Tolentino, Joanne, Nonoy, Juliet, Joy, Tata, Alexa, Lynn, Tolentino, sang barangay, Bungloy, Dingli, Iloilo, ang gatamyaw. Si tatay mo, Joel Agotang, Tolentino, FB Live, DYRI, RMN. Bahap, kumpleto. Azon Pineda, mayong hapon, Sir Ernie Alinsyaga, keep safe siling niya. Okay? Si Sir

0: Ingat, sobong ingat lang sa Domingo. It suggests still sa hapon, happening your first winning number sa sobong hapon, numero 13, number 13. Yari na ako sa second winning number. 22nd strong, ginulat na ito na duman na ito. Numero...
1: Our second winning number is number 9. Number
0: 9. Number 9. Number 9. Second winning number. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ato kering dosa meso sa Antonio C. Ramon Panis Jr. Alcid Perez kaya Martin Benroy. Ngayon na, kaya ito natin ng numero para sa first row natin sa sabi ng hapon.
1: Number
0: sa probinsya sa ang nililang sa PCSO Tansang Eagle Roar Gaming Corporation Rajman Mon yan sa kanyang sa Karmen
2: Tatak RMN
3: Philippine Standard Time alas 2:01 na magabalik kita sa aton sininga pagpanglagad. Standby.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika. Life Extension.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocol.

Balik, balik kita dito sa aton pagpangalagad. Subong naman, istoryahan naton. 10 helpful tips. 10 helpful tips to make your child's first day of school a success. Ano mga tips para sa aton yung mga kids nga ti kung kay sa hambalunta nga ang first day sa school iya tama ina ka signifikante, tama ina ka importante nga milestone para sa mga bata. So amo na gani first experience yung gisa mo nang aton di ba madumduman ta perme ang mga tama pa kaathag sa aton nga mga paminsaron ang first day in school ta nagano ta naghibi kita o kon nagsinggit kita nga nanay kiti sa nakita naton kung magdulo nga nanay gani sa eskwelahan sa umpisa grabe ang struggles ang iban nga kabataan. So marking the start of a new chapter sa kabataan ining first day in school amo na ang a day which you know as a parent filled with of course mga anticipation excitement kisa ano abi mapinsar mo eh basi bata ko karon matulugan to kon ano na ano bala. So ang first day in school gid tama gid ni ka kay ang impression sang bata dira na masugod eh sa umpisa pa lang sa pag-eskwela niya. So kung kisa makikita mo may mga bata nga off dayon ang pag-eskwela kay pwede nga nabully sa sulod sa eskwelahan, pwede nga nasakit siya, pwede nga wala sa kabalo sang magsulat sa ngalan niya or ano nga ginkadlawan sa mga bagay nga dapat naton as parent dapat naton preparahan ni Kitty. May time pa kita kung mabatian niyo ni Subong, may time pa kamo sa pag-prepare Kitty. June pa may we have 1 month to prepare for our kids in their first day in school because siling gani that is very significant milestone in our kids life mga kasama. So ari ang pulo ka mga helpful nga pwede naton mahatag sa ila kay Kitty. Starting school for the first time is really a big step. Really a big step, gidya. And aton nga preparasyon nga makahimo kita sang deference sa ila kabuhi by setting a solid foundation. Amo na. By setting a solid foundation, helping your child feel more confident and of course ready to embrace their new adventure. Amuna. So ano ini nga mga dapat natin himuon? Number one, establish a back to school routine early. Bo silingon nga you start to build a predictable routine nga amo nang ginaagyan balik sa pagkadto sa school tapos i-adjust nyo man ang bedtime niya. Kasi kung maagi ka mo to, manindahan ka mo, abi, iagi halin sa balay niyo, dito ka agi sa eskulahan para makita niya. Then, with excitement from your mouth, from mama or papa, naku, dira ka may eskwela, naminami na da, kay makatuon ka sa ano, maalam ka da, tapos, hindi bla, gusto mo mag-doktor, o dira ta mo umpisa eskwela. So, even the bedtime sang bata, dapat i-adjust na nato na ang pagtulog niya, ang pagmata niya. Kahit kung kisa, kung bata pa lang sa payaw-ayaw, ginapabayaan naton, sige, patuloga lang da. Kung anong oras mabugtaw, kahit wala naman siya obligasyon. Pero kung ma-start ng klase, ti siyempre i-adjust. Kung sa daycare naman, ti ang inugtulog niya tani kung alas dos, ano kaya pang hapon ang nakuha sang bata mo. So i-adjust ang iyang nga even ang iya nga bedtimes kag pagbugtaw ang pagkaon niya ti isang unag kun gapamahaw siya magbugtaw siya tag alas 9 na ti karon kay may eskwela siya alas 7 or alas 8 ang klase so dapat mga 7 o'clock or before 7 makakaon na siya so amat-amato naton ina nga adjust ang iya pagkaon para maka-help kita sa pag-adjust man sang mindset sang bata pag-adjust ang iyang body clock ti ang
dapat sini ang paghimo na transition period kumbaga ini ang back to school routine nga sa early pa lang nga ginahimo nato. So ang transition period must be smoother and of course gina-reduce mo ang morning stress ang bata para mamat-amat hasta nga mag-umpisa ang klase. So amo na a steady routine also fosters ang sense of stability and readiness ng bata. So amo na nga aton ni muon karon sa aton mga kabataan amat-amaton na naton hindi nga sa sunod na nga adlaw ang klase pilito naton nga magbangon na lupay-pay ang bata. Muto ano gana niya na pag-abot sa eskwelahan kay natuyo pagali. So dapat i-adjust naton or ti wala sa kakaon, dalon mo lang to kay wala pa sa ganang kaon mo na oras ti pag-abot ya to alas 9 na, hindi man pwede nga pasugtan lang na sa maestra ng alas 9 gaklase, gakaon sa daya. So, dapat kita ng mga parent matamato na naton adjust. Number two, visit the school together before the first day. So, kita mga ginikanan, tudloan gin nga, dalon nyo gin sa dito mismo sa school campus eh. Kung makita nyo ang mga ano, pag sulod nyo to school campus, amo ni building, diri kita ya kay kinder ka, amo ni imo classroom, si mamo amo ni ngalan niya. So, ibalaon na nato, nina, beforehand pa lang dapat balaan, kilala mo na kung kay sinuosan na tuon yung maestra, din ang kwarto nila, para matudlo mo siya, kag mafamiliarize, san li man lang din sa bintana, anay, at least makita niya, oh, dito may mga ginatapik-tapik nga pictures ang apple, pictures ang cat, pictures ang dog. So, ang pinsar sa nasa bata, gataas na ang excitement niya nga makasulod na da sa classroom. Kay manti, ginapa-familiarize mo na sa iya, kag positive ang ginahatag mo nga mga thoughts sa iya, para nga, kumbaga, ga-crave siya, daw gutom sa bala nga makasulod. Ang ako ni sa gani ka, Apo Sinablos, hindi Apo, eto, wipe ako yung Apo. Apo Sinablos. A first day niya sa school kay nan mama niya teacher man tapos gin paanad gid hibi siya kay hindi siya magpuli kay matuon pa siya. So amo nang mga bagay bala nga nasobrahan naman siguro ka pa-excite tong bata ya. But you know, hindi kita gyud pa problema nga bayaan kuni ang mga nanay hala ara man sa pertahan, ara man sa bintana, gitanan, oh, samtang ga ato to ang bata, kay dugay-dugay, masinggit nga nanay, dugay-dugay, mahibi, dugay-dugay, mga ano na lang. So, dapat i-bisitahon natin ang eskwelahan para ma-familiar niya ang environment that would help reduce the anxiety and the unknown that, mga bagay nga gapa stress sa iya. Instead, mabuslan, makabuild ikaw sang excitement about what to come sang kon magklase na. Amo ning mga small steps sa first day nga ma-feel mo nga very, very approachable ang bata kag comfortable kun ma-familiarize na kag mabisita niya na mismo ang iya nga kwarto. Number three, encourage conversation about school expectations. So, amo ginay, kinahanglan nga kita nga nanay na nami kita, we should talk openly sa aton nga bata. Kag, of course, mahambang anak, kung dito ka na sa school, ma-meet mo mga new friends. Tapos, ti, kung may new friends ka, tuon ka mo, ti, dapat ga-follow ka sang rules ni ma'am, ha? Magambal si ma'am nga hindi magahod, hindi ka mag-istorya sa friend mo. Magambal si ma'am nga sit down sa kundiin imo nga pulungkuan. So, dito ka lang, hindi ka sagad libot. So, mga positive kag simple language ang dapat ihatag naton sa bata that somehow it can frame the experience or as something enjoyable. Na, nga ma-frame, mabutang sa utok niya, ay, kanami gali sa eskulahan, kasadya gali ito ma, nami gali ito ma, sadya gali, damo gali friends ko ma, ti mga mo naman, conversation that give your child a chance to share man eh, ti, dala ko ma ako ng pangan, nampang kami, ti, wampang ka mo sang friend mo, mag-recess lang ka mo hampang, pero kung ga-klase si ma'am, mati ka mo anay. So, mga mo na nga, i-encourage yung kabataan nyo to open a conversation about the school expectation. Number four, plan and pack school supplies together. Na,
kung makapamahal na ka mo sa bong para hindi ka mo mag-rush, involve yung bata nyo. Involve yung bata nyo by choosing their school supplies. That's number one. Pero, ang akon nga advice lang dapat kung ano ang budget, you should stick to the budget. Hindi nyo paggustuhan niya nga kung ano lang da kwaon niya. O kung damo ta kwarta. Pero isama na ang magtudlo sa disiplin sa bata. O, mamakal kita na. Kupdon ta ka pa makala para makakita, makapili ka sang imong color. Pero, amo lang ni budget naton ha? Amo lang ni. Hindi ta ni pag, ano, hindi ta ni pag, dugangan pa kay amo lang ni aton kwarta, amo lang ni sweldo ni papa mo. So, baklan nga namon, pili ka to, pero dapat paigoon ta sa budget. Kung hindi ganin mag-igo sa budget, hindi lang magpamilit ha, mangita lang kita sang iba naman, mapili naman kita sang iba nga buro barata. So, amo na, siya papilion naton, then, at least, mga lunchbox niya da, crayons niya da, siya ang nagakuha. That sparks really the excitement para sa ating mga bata. And of course, kung sila nagkwa, there is a what you call a sense of ownership. Eh, nga daw ma-feel nga, kung gini nga, matandaan niya. Ti, kung nagapotos ka mo din sa mga supplies niya, ginakavira ninyo, ginakag-upod man siya, halungan niya na. Kag, during that time, it is always an opportunity to talk how those items nga nabakal ninyo will be used in the new routine. Amo na, ang himuon ta. Parang ang aton bata ga create ka sang excitement, ga create ka sang craving for him or her to go to school. Amo na ang nami naton nga himuon sa aton kabataan. Number 5, practice separation to ease first day jitters. Actually niya dapat ang separation nga ni bala mo dapat sa pagwa pa lang sang bata sa kalibutan gina practice na ni gani eh. Hindi nga hulaton mo pa mag-eskwela. Kaya man, ti, ang bata, may ano na mo, ginapangita nila, Permina, ang sense of security nga ginatawag. So, amo na nga, kung magtalikod kita sa bata, ta, gahibi sila, maglakat kita, gahibi sila, kay feeling nila, they are not secured kung wala ka. So, amo man lang na actually mo sa mga, ano, sa mga bata. But actually, kung bata pa, bisan bago nga tao, maghalin ka mo bala sa balay nyo, lisensya ka mo. Bisan ka katulog na sa or gabubugta, nak, malakat si papa ha, maobra si papa, mabalik lang ko karon alas 5, mapuli naman si papa. The same man kay mama, actually kung maanad nga muna, nga galisensya ka mo, hindi na ni gani dapat nga ma-experience siya pa sang bata during the first day sang school, nga kung wala ka sa tupad niya, managawa o tanawan nyo bala ang mga ginikanan, nga ginahambal naton. First day sa school, ara mo pila man sa bintana. Nga la, amo man yung tangla itong lala, amo man itong tinindog nila. Pero, why man sa pagpahambog? Wala na amon na agyan na iyas balay. Wala na amon na agyan nga naghibi amon bata nga first day sa eskulahan nga. No, agyan nga naghibi sa sulod kwarto kay ti ginaway or ano da, nag-agaway sang kung ano da. Pero, sa first day sa school, wala naman magyan because bata pa na sila, bago pa lang sila tao. Yeah. We always practice nga kung maghalin kami, o si mama niya man maghalin, nag-alisensya. So ang bata, pag may gambal ka nga, kung kisa ganin, di ba? Mangihi ka lang, mawawaw ang bata niyo. Kaya ti, wala maanad sa gina-separate, pero kung galisensya ka na, mangihi ko, da ka lang ha. Oh, wala man. Wala man gamon sa kamuya ang ginikanan. Subong kung wala nyo manahimo sang gagmay, tamatamaton nyo eh. I-practice nyo ng separation eh. Nak, pabilin ka lang daanay kay tito mo ha. Dali lang ha. Mga 2 ka oras, manindahan lang ko. So, mamat-amat na. Pabilin ka anay kay tita mo ha. Mga 3 ka oras, kay may obrahon lang ko. So, amat-amaton nyo. In that way nga, ma-feel niya nga, kung wala ka, okay man lang. At least may gabantay sa iya, at least may gaalalay sa iya. So matamat nga pagsulod sa klase, pwede na kamuya kagwa, kag didto na lang sa gwa mahulat. Kay ang bata, ang eskulahan, ga-impose na sila, gapangakig pa kung kisa ang mga ginikanan, nga mag-impose nga ti, hindi ka mo nga nanay makasulod, didto ka mo sa gwa, sa eskulahan. So ang nanay mabaes kiti, bata niya mawawaw. So, subong pa lang adaan, i-practice nyo ng separation
sa inyo amat-amat, amat-amat, hasta nga maanad siya nga the whole day, wala ka, okay man lang kay may gabantay sa iya. Pero sa na kay sa sulod man sa eskwelahan, damo man na classmate niya, ara man si ma'am niya. So, dapat i-practice yun. Number 6, create a positive morning routine. Ti amo ni eh, kung mag ano kay ti ga silingaton ga adlaw sa ga bugtaw, ti plano ka sa mga cheerful and relaxed ba lang ang mga morning routine. You have to set the positive tone for the day. O amo ni buwas ma ano ta ha, mabugtaw ta alas 6, pagbugtaw ta ma ano ta nay ma saot-saot anay para maka-exercise kita, mapa-music kita, di gani, ma-ano kita, paatuhod, yung tudloan mo man sa mga kanta, may tos, may nis, dala exercise. So, positive, kagti, ma-ano mo na, ma-hamba ka nga, tapos ta ulo exercise, maligo ta, tapos ligo, kaon ka, mainom ka sang milk mo, then, amuna na ang uras, tudlo mo, pakita mo ang clock gid. Pag abot sa diri ang clock alas 7, malakat na tana kay alas 8 imo klase para hindi kita magsako-sako. So, i-create nyo na ang positive morning routine sa kabataan para nga maanad na siya kadaaga. Amat-amat, amat-amat, amat-amat. Hasta nga, mangin habit niya na gid. Number 7, read books about starting school. So, kung makakita ka na sa mga storybook na nag-eskwela siya sa umpisa, nag-amuni. So, basahon nyo man sa ila. In that way, they will understand or the child will, can understand what to expect in an engaging way. Na. At pili ka mo sa mga books nga nag-highlight sang character, sang isa ka tawo that overcome the first day or isa ka bata that overcome the first day sa mga fears niya tapos nag-enjoy sa classroom adventures niya. So kung nagabasa ka mo na together, hindi lang nag-build sang excitements but also nag-provide sang space, safe space, nag-provide sang safe space for your child to experience their own feelings. Number eight, discuss lunches and snacks for comfort. Tiniya, dire nyo naman isulod din nga dapat hindi ka magpabalon sang kwarta sa bata nyo. That's number one. Hindi nyo pagpanaron nga gabakal ang bata nyo using money nga sila ga-decide na at that age. So, hindi. Kaya lain-lain kung isa, colorful ang samatan lang ginapili nila, feeling nila namit, pero mga chicherya man lang ang ano niya. So, i-discuss niya na, ma-ubrata sang lunch, dito ka, ma-lunch ta, mag-lunch time, upod ta to, or si tita maupod mo, or kung okay man lang sa imo, uti okay lang, tapos maluto ta di sa bahay, sang pang-lunch mo, tapos ang imo nga, merienda amo lang ni hindi ka magbakal sang kun ano-ano da ang mga junk foods kay bad ina sa health. So i-discuss niyo na sa bata niyo nga daan. Number 9, encourage friendship and social skills. Na isa pa gid ni hindi mo pagtudloan bata mo nga kun kwaon gani mo notebook lampusan mo hindi gani bunon sang lapis ha. Hindi na ya, hindi mo na ya pagtudlo. Ang friendship nga encouragement sa bata para may para sa social skills niya. In that way nga ginatudloan, gina-encourage niya, you support your child in building social skills. Practice ka mo by practicing greetings. Sabi pag sulod, good morning ma'am. Tapos good morning Migo, kay wife pa na sila kabalo, classmate nila galing na, kay hindi pa na sila familiar. Good morning, Miga. So mga amo-amo na bala, para nga ti, matamat, damo ko sa Miga. Remember kung damo Miga ay mong kabataan, daw kapos man lang kay ti, damo ga palangga siya. Daw ma-feel niya nga, kung sa balay may ga palangga siya, kung sa eskulahan, damo man ga palangga siya. So tudloan nyo siya, i-encourage nyo siya sa friendship and social skills. Number 10, last one. Prepare yourself as a parent too. Bilang ginikanan, sakto gid man eh. Preparahan ta man eh. Kay kung kisa ginahambal gani sa mga maestra, ay, ang daw wala maluta sa bata. Ang nanay. Nga,
Kay ang nanay daw hindi maghalin sa bata ya, bata ya gani mahalin siya, pero ang nanay daw hindi pa maghalin sa bata ya. So preparahan ta ang aton emotion nga ano, tapos kung saga overthink kita nga base mamu ni bata ko to, base mamu ni, so preparahan ta ini, take time to reflect sa mga balatyago naton about sining milestone nga ti sang una bata pa siya, subong na pa eskwela na, first day niya na school, and of course find naton ang healthy way nga mamanage sang aton ang shitty man kag ang aton sadness. So let us be calm, let us be positive, and reassure our child and reassure ourselves also that this milestone is leading towards a happy step forward, mga kasama. Confidence sa ating kaugalingon, salig kita kag dala ang pagpangamuyo, sigurado mangin happy kita sa aton nga baby. Philippine Standard Time, alas 2:30 na sa hapon. Basahon nato ng inyong mga mensahe before kita magpaalam. Ari na. Mga ano naton, mga Facebookers naton, si Eunice Kimba watching live, Samuel Tolones, hello siling niya Eunice Kimba, din pa to, good afternoon Radyo Man Ernie, Laura Sumagaysay, mayong din, mayong hapon Sir Ernie. Eunice Kimba, happy Mother's Day to all mothers in the world. Eunice Kimba, good afternoon. Okay, si Merly Alinohan Tangkirido, happy Mother's Day sa ako nanay Erlinda Dasilao Alinohan. Ah, muna yan, i-mention ta si nanay ta. I love you very much.

0: Wala na kita tiempo mga karadyo man. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay ka nga nakakuha ka mo sang pagtulunan kag leksyon sa subong hapon sa atong topiko diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sang mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa atong nasyon, dapat naton sa palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule kay Bitibo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
7: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
7: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
6: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
8: Magnolia, feeling good, set up.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas pinagaling pa?
14: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: E3 Bio.
19: O, si Karen.
18: Kandaan
19: mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
20: nga may D3.
18: Pabakal sa mga butika.
20: Mighty C.
18: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
18: Mahigro bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
20: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
18: Nga sa masami,
20: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
20: DTX 500.
18: Masalrigan DTX 500.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
18: Yung may Visio!
20: Ang Visio!
18: Yung may D3!
20: Mabakas mga butika!
18: Mighty C!
20: Ang alkaline ng vitamin C!
23: Ako si Mimi.
24: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
18: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika.
25: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
18: NANS Herbal Capsule.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Goodbye.

0: Sir, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Rexio Forte!
7: Mas dasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
17: Oras tatak alas 2:40.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fab, Con.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumakabloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
10: Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Maya.
25: May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali.
24: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show stars at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulor sa bangon at char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Firmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
17: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
18: suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
20: Clear time.
21: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
23: Samphone Plus Gold.
24: Ako galing si Shirley.
25: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
26: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
23: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
22: Sa mga butika.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oras tatak alas 2.50.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
14: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pa lang ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Asalrikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Kugali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
12: Mababaka sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako niya blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: You might Vizio.
14: Ang Vizio.
12: You might D3.
14: Sa mga butika.
12: DTX 500.
18: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500.
19: Ilan nalasubong imo?
20: Sugar.
18: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 dalit.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
5: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat?
9: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako si Roy. Kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
19: Goodbye.

0: Comfort. Samantya malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Hello, si Mercy. Hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod yung duwa ka bulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Pili sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
6: Wow.
5: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambaya ni Wang, yung kudok sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka blue, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong pumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, dalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
11: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makikiraan.
14: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
13: Salamat, iho.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3.

0: Ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayo ang lawas ng bata mo?
10: Sus, masakit naman ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
14: TTX
17: 500 Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginakon TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
14: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Evergreen, herbal capsule.
21: Kung galing si yung galing ka siya.
22: May high blood ka man sa una?
21: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sa kung nakatake ako sa Evergreen herbal capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen herbal capsule. Adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sampo plus gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa santon plus gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sampo plus gold. Anakal sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras, there is a DYRI RMN Iloilo, the only AM station in Panay serving you 24 hours a day o kun 24 oras Philippine Standard Time. Alas 3:05 na sang hapon.

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charmin.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Oras, tatak, alas 4:30.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Life extension, vitamin D3.
13: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
12: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa life extension vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
20: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
19: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: Chocolate, Samang Chak, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Matatas mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas. Kog salawas.
2: Mighty C. Babaka. Mabutika. TTX 500.
5: Churvietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaras ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
3: Ang Vizio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pambong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
16: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
17: Rexio Forte!
18: Mas dasig banat sa abat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Gold.
21: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
2: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.

0: Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangosteen o kamungay.
3: Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula.
2: Inaadlaw-adlaw kung balis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na masalingan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangosteen o kamungay.
3: Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula.
2: Inaadlaw-adlaw kung balis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1. Na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika ang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Oras tatak, alas 4.40.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Pangalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi
6: na skin. Maulan man? No worries, na amoy ko lamang damit.
7: Charm, FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm!
8: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Panggong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
9: Life extension, vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
12: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras alas 4:42 na sa hapon.
15: RMN kasama celebrities.
16: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
15: RMN kasama celebrity.
13: Tatak RMN.
17: RMN.

0: kalampasan.
1: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpakanagat sang RMN Kasama Celebrity Program. Sa karon nga adlaw sang Domingo, Mayo 10, tuig 2026. Welcome tang mga maukod naton yung matag palamati sa bilog nga syudad dag sa probinsya sang Iloilo. Ang kutob nga malubutan sa aton sining nga pagpangalag. And of course, sa mga tagpalamati nato, sa 180 tanan ka mga kabarangay sa syudad sang Iloilo. 43 ka mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang component city ang syudad sang Pasig. Sa kutob nga malubutan sa aton sining nga pagpangalagad, welcome na diri sa palatuntunan o kalatuntunan RMN Kasama Celebrity Program. Sa kinahanglan kada Domingo, ako mangingaw po ninyo ang programa. Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na.

0: Ginabi-abi ta sa mga tagpalamati nato, na? Kamusta na kamo dira? Kada halongi ka mo, grabe gid ang init, subong! Magwala kami halinto sa may Nick's Lechon Manok. Ninong Nick Panisales. Upod na si Radyo Man Magi. Ang newsroom, no? Nagpamatsoy kami. Grabe gid ang init sa Sagwa, no? Halong-halong gid, stay dehydrate. Ninong gid damo tubig. Sila diri ka mga tulupang doon yung mga balita kag impormasyon kag aton nga topiko aton pag-istoryahan diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga ka-radyo man. Ang iba naton yung mga utod ara na sa mga simbahan, no? Sa mga pila ka mga simbahan sa distrito sang Iloilo. Mayong hapon gid.
1: Oo ang loob.
2: Lagi mong tatandaan di ka nag-iisa sa ang sulok ka man.
0: Antes kita magsugod sa aton sini nga programa. Ini nga bahin ginadulong sinyo sang kaluwan sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated.
1: Pagtulong, pagtabang, tatang-an.
0: Ang Mulita Memorial Chapel and Services namtang sila sa may barangay Igtubamia, Gau, Iloilo. Mga impormasyon, yari si Nong Umay Mulita sang Mulita Memorial Chapel and Services. Nong Umay, mayong hapon.
3: Mayong hapon, Mr. Pro Nabariti.
0: Wow, grabe.
3: Sa RMN, Radio Mindanao Network.
0: Do kondisyon ka subong Nong Umay, ao?
3: Ari si Mr. Mulita, owner ka ng Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Nag-samaayo nga serbisyo kag sa barato nga presyo sa inyo masarangan sa inyo budget sa bulsa ninyo. Wala gito doro nga mga problema kinanglanan ninyo ara manday doon ang inyo mga kinanglanan kompleto kita sa gamit kung ano mga maulam ninyo kag sa mga pigado o manggaranan kompleto kita sa servisyo. Ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation na ara nagamtang sa barangay Igtubamia, Gau, Iloilo. Tanan nyo kung ano mga kapan ninyo mga gamit basta tanan nyo amenities ninyo. May problema, package deal o kung mga pigado man mabuligan na ton.
0: Importante so, mga ang mga utod na ton ng mga pigado nung umay nga mabuligan gid na ton.
3: Mga pigado mabuligan na ton na.
0: Sige.
3: Ang Mulita Memorial Chapel and Services Corporation handa magbulik sa mga tao.
0: Kay sa Mulita Memorial Chapel and Services, serving community, spreading hope, kay ang patay mo doon nagakatulog lang, kag daw nagayuhom lang. Na will lighten your burden.
3: Okay. Thank you, bro.
0: Thank you, Nung Umay. Bye-bye.
3: Thank you.
0: Okay, si Nung Umay Mulita sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated. And of course, ginaupdan man kita sang Yon Gadget, no? Yon Gadget na namtang sila sa may Luna Street, La Paz, Iloilo City. Hindi lang sa may unhan ka St. Clement's Church. Kagsang RMN Iloilo, pakadto sa Gaisano, sa right side. Kinanlan yung cellphone. Ang LG, Samsung, S-Series, tanan. Kag, ano ni? iPhone, no? iPhone 17 Pro. Damo ka mo da pilian. Kanikad to lang ka mo sa Yon Gadget. Own and managed by Mr. Jun Hu Yun. Kag Miss Jinky Himoto. Tawag ka mo sa 0912-471-4824. 0912-471-4824. Yon Gadget.
1: Pagtabang, tatap RMN. Lagi.
0: subong man, inigabahin niya na tulong sa inyo sa kaluan, sa nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal. Nance Liniment Oil, mayonnaise, arthritis, rayuma, varicose, palamoy po, palamanol, para sa sang kalawasan na ipiting na paralisar. Nga mga kaugatan, pwede man ipangaplas sa mga nagaubo, palalakit sang liog, naundan ng mga balikan sa mga nagadugo nga Pinas. Yan ipatugon nun, pauntaton, bubuy lang sang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, subong man, new and improved Nance Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gintingob nga ang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, pag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras ang Nance Liniment Oil kag Nance Super Plus Capsule. Siyempre ang Nance Super Plus Capsule proteksyonan ng lawas at natural nga pamaagi. Pili ang Nance Super Plus anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Standby sa aton siling mga taga-palamati. Mga kauturan naton.
4: DYRI Flash Report.
0: May ginabalidate kita karon nga report. Ayara sang shooting incident kuno nga natabo no sa may distrito sang Mandurriao. No, gintiro sang gwardiya, no? Ang isa ka or gabantay isda sa fish section. No, ibaluon ta ni B kung ano ka matuod. Ang ining impormasyon mga karadyoman, standby.
4: DYRI Flash Report.
5: Tayo ay matibay anumang pagsubok.
0: Pero ari anay mga karadyoman, may nagluntad sa to ligad nga inadlaw, that is Friday siguro or Thursday, may nagluntad sining rambol no sa may Santo Niño Sur Arevalo no kag isa diri ang nabunaan kag critical karon sa ospital no. Kilala ko gid ni si Budje Almansor no, taga Santo Niño Sur Arevalo, gabiyahe ni sa tricycle no, kay natabo diri kay may sa may Santo Niño Sur Arevalo no, mayara sang pag or kinagamo nga natabo no. Ining si Apple Surilia, hubog kuno ni si Apple Surilia no. Suno kay Police Captain Michael Tuburan sang Arevalo PNP no, nga may ginsita si Apple dra sa may sulod sang Balay Ilimnan no, kay ti tama na sa kahubog no. Sang uli damo na ng pulis iya no, pinulihan sang hindi maghubo sang anom ka mga suspect no. Kag nakita ini ni Budje Almansor nga ginapulihan na si Apple, kay hindi man magliwan kaya lahay man ni sila mo dinalagan niya kag magatambag kun tani. Pero sus, kung sino pa yang nagtambag, amo pa yang nabun-an no, ginlampusan sang tubo kag binuno sang kutsilyo si Budje Almansor o nga karon ara sa ospital nga nagapabilin nga ginabulong no, mga karadyuman. Yari bala si Police Captain Michael Tuburan sang aton sining nga ma-interview.
6: Identify man to natong sirang mga kwan ang mga suspect. Ma-file man kita sir sang kaso, daso ng mga suspect sir is na nagpalagyo na information natong sa antiki na to sila.
0: Pinakatindog
6: lang sir ang isa.
0: May ano ka mo sir? May domain na ano ka mo? May na-invite ka mo sa police station nga sir sa sining insidente?
6: Yes sir, may napigyan kita nga ma-invite pero separate ko nga case sir. Kay una-una may rambulan na nga na domain inaway nga natabo, so nang biktima ni nagpan lang natambag. So nabunhan sa tasang isa.
0: Nataga kay matambag man itong biktima, then ang isa sa mga suspect amo ni sa ginbuno niya. Biktima.
6: Yes, sir. Bali ang participation, isa lang ito yung nagbuno.
0: Sino itong suspect, sir?
6: I-check ko lang, sir, sa kuan, sa data na to. May pangalan naman kita. Pero mapile na ito natin, sir, district.
0: Okay. Ang kwan, sir, ang biktima mo si alias Budji?
6: Wala lang po, sir, sa kwan na lipatin niyo sa kwan. Sakli, President.
0: I see. Sige. Sir, napreparar niyo na, no, ang kaso?
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sa Arevalo PNP, now na-identify naman ng mga suspect, pero nakapalagyo ni sila, no? Maging invite man sila ng mga nag-ara sa natabuan sa insidente, pero hindi pa sure to dito ang biktima, no, kung sila dito ang gin or sila ang involved sa kinagamo. Maging release sila sa kapulisan, no, kagti ma-file na lang sila sa regular filing matapos nga nagluntad ang ining stabbing incident, mga karadyuman. Samtang sa pihak nga bahin, sa dugang natundring nga balita, patay ang driver sa motorsiklo. Noong ining 25 anyos kalalaki, matapos nga nagbunggo sa nakaparking truck, no, dira sa may Camiros, sa Camiros, sa Anilaw, Iloilo. No, tigin bawian ang gining sa kabuhi si Jirol Castin Sangher, taga Camiros man, no? Kay ang truck ni Mamerto Briones Aquino, 55 anyos, kay naga-park ning iya sining nga truck bala, nakargahan sang tubo. Nanyapon sila tining parking niya nang truck niya. Dugay-dugay naglinagapok na bumunggo galito si Sanghero sa may truck ni Aquino, kag ginbawian gid sang kabuhi ining si ang biktima na si Sangher. Pag-isa pa, wa isa dansang ginasoksok na helmet, no? Ulo gid ang patal nga pilas according diri sa kay Police Lieutenant Wendy Uhana, officer in charge sang Anilaw Municipal Police Station. Yari bala si Lieutenant Wendy Uhana sang Ahoy or sang Anilaw Municipal Police Station.
7: Oo, sir, bari sa aton nga, base sa aton nga information, no, na during sa pagkandak sa investigation sa aton nga duty investigator. Kaya, sir, no, so bali natabuin na siya sa sir kagabi, sir.
0: Mm-hmm.
7: Mga alas 9, no, kay alas 9:57, no, na receive nato ng information. May ala sang isa ka, no, vehicle accident, no.
0: Kali natabo?
7: Sa isa ka barangay, sir. Sa no, barangay Camiros, sa sitio Bugnay, sir, dari sa Anilaw, sir.
0: Okay. Gaano ko naman ang biktima, ma'am? Sino ka ng biktima, ma'am?
7: Bali, ang biktima, amuni siya, sir, si Mr. Gerald Casten Sangher. 25 anyos, sir, no. Lalaki ni siya. Single. Kag pumuluyo man sa sinang barangay, no. Barangay Camiros. Sa na-mention ko nga barangay Gagina.
0: Ang, so, truck bali, ang truck ni ma'am nakaparking ni Sir Gadalan?
7: Bali, ang truck niya, sir, nakaparking ni siya, sir, sa Higadalan. So, kinanyapon ng driver. Oo. Sa pihak na, ano, nga part sa lane, ng ano, kang dalan, sa left side.
0: Sino din nagaman niyo sa truck mo?
7: Bali, ang driver, amuni siya si Mamerto Briones Aquino Jr. Bali, 55 anyos. Lalaki ni siya, kasado, kag umuluyo sa barangay San Juan Crisostomo, diri man sa Anilaw, sir.
0: Okay, ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Wendy Uhana, ang officer in charge sa Anilaw Municipal Police Station. Sa subong, nagpasitol na ang pamilya sa biktima, kag nagpasalig naman ang driver, no? Nakagwara sa Express 1, ginrelease sa pulis, nagpasalig din yung driver sa truck nga mabulig siya sa Galastoson, no, sa pagpalubong ni Sangher, mga karadyuman, no. Amo nang mabudlay kay nakainom na bala, no? Pista abi sa Camiros, subong sa Camiros sa Anilaw. Di alin to sa balay sa pakaisa niya ti mapuli sa tani. Ano mo na kay na labot kid sang truck, no? Bumunggong sa likod sang truck, patay ang driver.

Sa balikan talang isang agin bunuo sa Santo Niño Sur Arevalo bla no ti kakabay pa Police Captain Michael Tuboran gin kwa naman to nila gin tawag ni ginlibot naman nila ang posibleng mga lugar nga padulungan sang suspect no pero why na katuwa nila to sa mga pila ka area address sa mga siyudad sa Iloilo why na ang suspect ang information nga nakalabot sa kay Police Captain Michael Tuboran nga nagpauli na sa may probinsya sang Antique ang nagbuno kay Budje Almansor no pero sige lang mapasakaan man gyapon sang kaso din ginasastaman

0: Kay Budiel Mansor da kay Wilson, paayo ka da sa ospital. Kay ang mga pulis, ang mga kapulisan naton, amo lang ang bahala ang mag-ayam, no? Sa nagbuno sa imo. No? Pag si Apple Suriliam niya, titani, why man to nagpanggamo? No? Anong gadgan nga tinang gamo si Yaya? O, ti... Ano mo na kay masudla ng ulo, bala sang ilimnon, bala? No? Hindi na mapungga ng kahulugbot, no? Mga karadyo ma.
1: DYRI Breaking News.
0: Kumpirmado may shooting incident tawagan tabi si Radyoman Marge, no? May mga SWAT naman sa area dira sa may festive walk mall, no? Natabo ining shooting incident sinilamang hapon. Ang information nga ang biktima ko, no? Yara sa may fish section, no? Sang nasambit sini nga mall sa nagluntad sini nga shooting incident. Tamak mo timo yaga libi on kuno yung mga tao sa sulod, no? Bangod guro sa kakulba mga karadyuman. Grabe ning tabo. Ikabay pa nga yara lang sa luwas nga kaintangan, no? Ang biktima. Baluhon ta ni B kay Radyoman Marjorie Herbo kung kamustang biktima, kung ano, nakasulod na si Radyoman Marge, no, sa mall. Ibaluhon ta ang latest nga information nga natabo sa may festive walk mall sa may Mandurayaw, no? Okay. Standby. Sa atong sininga pagpangalaga, dara na si Radyoman Marjorie Herbo Miane. Ara na sa Mark. Oh, sige. Naka-standby na sa atong linya si Radyoman Marjorie Herbo Miane. Standby!
1: DYRI Radyoman Report!
0: Marge, come in, Marge.
2: Radyoman no, Flash Report, isa din sa shooting incident ang nagluntad sa festive walk mall. Sa sulod mismo sa mall, Radyoman Flo. Sa aton din nga nakuha ng information. Actually, nakita naton nga nag-arabuta na ang mga SWAT team diri sa area. Subong mga tinion and why kita ginaalaw nga mag-sulod. Of course, we don't understand. May mga nag-shop pa man diri sa mall. Pero wala pa nakahatag siyang duga nga details. But as for information, nga ang nakapanglutang diri amo ang gwardiya ng nasambit nga mall. Radyoman Flo, medyo... Ano pa diri kay kita makuhaan sa pila diri kay mga information. Pero kina double check pa diri naton ang duga nga mga detalye regarding sa ining naguntad nga insidente subong nga mga tinion. Hindi pa naton mapatud kun ano git ang ining sugutan. Yes, pero nakita naton nga may mga kapulisan na nga nagsulod sa area. Kag magapasimple lang mga pulis because hindi nila gusto nga matublog man ang mga nag-shopping bala subong sa Radyoman Flo.
0: Pero ano na, ano Mars nang may nang normal sa Gyapon dirang movement sa mga tao nga nag-shopping dira.
2: Sana bala nato normal para Radyoman Flo. Kaya ang kilala mo gani ato tusulod subong. Nakuhaan lang natin information regarding sa ining insidente nga natabo. Pero siguro ipanong balikin natin karon kay wala pa kita makuhaan sa information dugang para na bala natin diri na di sa may festive market sa sulod. Sa may, dalong sa ground floor.
0: Sa fish section?
2: Yes, Radyoman Flo.
0: Sa may fish section ko na dampi, no?
2: Oo, pahiga-tiga na tayo.
0: Sige lang, Marge. Oh, establish ka na sa kwan mo da, sa detalye ka ron, no? Para nga makompletong imo sining detalye.
2: Ah, dito. Hindi na pahalin ka rin. Nabawal ko na mag-video. Ah, di na to. Bawala. Wait lang. Radyoman Flo, ang ginapangbawalan din yung mga video. Baka nakalabay mo lang, kilala mo din. I-update na ni Karon Radyoman Flo sa atong din nga pagpanumbalik. Mga plaster lang kita. Kuha, sanduga nga mga information regarding sa inay naglutat yung insidente din sa sulod sa mall. Ang manudulo natin ang flash report sa buong hapon kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN. Yes,
1: DYRI Flash Report.
0: Madamo nga salamat ta Radyoman Marjorie Herbo Miane. Live gikan dito sa may festive walk mall, no? Kay may shooting incident dito.

0: natabo. No? Paano nakatiro ning gwardiya kay iti nebuluanta mall ina mo, no? Kada natabo di sa may face section sang nasambit sini nga mall. Ano lang natabo dira nung plastada nga nakatiro ang gwardiya, no? Bawd dayaw mo ko sa mga gwardiya ngani. Anong problema nga? Naniro sa sang hindi amo, no? Di ka mo yung kailog sa ngamon nga gwardiya diya nga. Ay, sos, pakanon mo lang si Joshua, ya. Ayos na. sige, standby. Sa ton sini nga pagpangalaga diri sa RMN Kasama Celebrity Program.
1: RMN Kasama Celebrity. Gugma nga nabulilyaso, balat siya.
0: Standby na si Doc Rosemary Prudente. Sa aton sini nga pagpangalaga.

0: Standby.
1: Minaulat na itong koneksyon ta kay Tita Rose Prudente. Kaya may ginapatawagan mo din sa ito, no? Basi, ano ni? Surprise! Basi bila sa Mother's Day.

By the way, ini nga bahin, yung nadulong sa inyo sang kaluan, sang Tatoy's Manukan and Seafoods. May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan. Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, nila Sininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa. Tayo honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Ay Nay Consing kay Tay Tatoy. Ngayong hapon, mag-happy Mother's Day kay Nay Consing. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isia, kay Ninia, kag kay Max. Email pa kay Arlene. Tuting de la Cruz. Marilyn Lin, Mother's Day subong.

Pari Jerry Banyes ang Mandurriao Market, no? Gapamati, subong. Thank you again, Pari Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market. Mayong hapon, salamat sa pagpamati.

0: oras naton sa Pilipinas.
1: Oh,
0: alas sa 5:11 na sa hapon. Gabuhi kita na sa mga tipa mga importanteng pagpahibalo. Paliog standby mga kasama.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. AC.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oras alas 5.13 na sang hapon. Balik kita din sa itong silingang programa sa RMN kasama Celebrity Program. Diri sa aton sini nga palatuntunan. I-check tabi sa aton sini nga linya si aton sini nga resource person on air. Si Dr. Rosemarie Prudente. Doc, maayong hapon.
4: Ayong hapon man. Kamusta? Happy Mother's Day.
3: Happy Mother's Day, no?
4: Oo. Maskin way ka lang nanay, ako nanay, way man, happy Mother's Day lang.
3: Hmm. Ako nanay, ganito, tamyaw ko man, bisan sa piyak na sa kinabuhi, natamyaw ko man sa yagyapon, Tita Rosa.
4: Ako na mo man, huh.
3: Dako nanay nga bagay, ngayon natamyaw tang mga nanay naton mo.
4: Oo, maskin way na sila mati, pero gabang time na sa saton.
3: May kwan kita mo, may taugan kita bala, Tita Rosa. Uh-huh. Pero why pa. Pero acknowledge mo na yaton sila ng mga tagpalamati.
4: Ang maayong hapon sa tanan, kabay pa nga ining hapon, maski mainit. At is inside the house lang niya, maski mainit. Mm-hmm. Kay karong masagi kagagwa, it's delikado man basi mag sakit ulo, magsakit ang tangkugo,
3: ano ba? Budlay, grabe yung init na daan subong.
4: Sa bilog ng mga Philippines, ang mainit subong ang ino, ang Iloilo. Mainit pa sa mga mainit sa tugig. Mainit sa Tugigaraw, pa sa Tugigaraw, kung na-impermina na mainit. Likewise, nga tiniman sa Zamboanga, pero ang heat index ko, no, masakit dirigid sa Iloilo.
3: Yeah, Doc, mayong hapon, gansi mo. Hindi ka kontak kay Anuhao, kay Doc P. How? Sir?
4: Ha?
3: Hindi makontak si Doc P. Gadritso siya sininga voicemail.
4: Voicemail. Ano daw?
3: Gadritso sa voicemail niya.
4: I-introduce ka lang, Abby, sa ano? Nga sa mess room ikaw sa RMN.
3: Gagapatay da yun, Mar. Gagapatay. Away ka sa bat. Okay. Sige. Gaano abita mo ga ma-message ga-message gaano ang bali man? Ma-message siya. Okay. Hindi na establish na pang contact kay tita kay ano sa kay mga kilala nato na. Tita Rose, anong mangin topiko naton subong hapon?
4: Tikay ang Mother's Day subong kun Mother's Day. Mother's Day. Mayari ko gin-prepare pero nalipat ako nga. It's Mother's Day today, so...
3: Tita Rose, happy Mother's Day gali sa imo.
4: Yes, salamat man na.
3: Ay, Diyos ko! Tutuplo! Ano, abi kay... Ah, bala nyo naman ni nga... Iloy ko na niya si Doc Prudente. Ay, huwag ka mo yung kabalo. Nanay ko ni si Doc Prudente. Ito, ang luson pa lang. Lamon ko ni sa kay Doc Pia, kay Inday Charismo.
4: Pa-adapt ka na lang.
3: Tani eh.
4: Total sa mga adult na nga nainog adapt daw, hindi naman mabudlay mag-ubra sa mga papilis.
3: Galing ta, dumapuslan mo naman ko ta, masugo-sugo mo naman ko ah.
4: Sugra sa sugo eh. Kasi mabuko, anong pang akon nga role din nga financer, hindi ko.
3: Okay. Sige lang ah. Sige. Si Doc Pia, hindi sa nahuya gurota. Hindi lang siya anay ah. Hindi siya anay kuno kay na nami sa hambal. Hindi sa nami magambal. Hindi mo lipot lang naton ari si Doc Prudente sa piyak na linya. Oh, sige. Sige, hindi sa. Sige, try si Charis. Aray, guro yan si Charis. Guro, masabat gini yan. Di ganis Charis, ta?
4: Ha?
3: Di ganis si Charis? Si Charis?
4: Sambuanga. Sa Sambuanga.
3: Sa Sambuanga. Okay, sige, be. Sige, ta. Go ahead, ta. Sa akong sininga topic ko, ta.
4: So, maayong hapon sa tanan liwat and kabay pangang hapon nga ini manami unong kay it's Mother's Day kag sa tanan-tanan nga mga nanay nga nagiging lola, nagiging guardian, maayong hapon sa tanan. No? Siguro para rihas mananang ginahambal sa mga sang tanan nga bata towards their nanay nga amuna ang kunway ang nanay, way ang bata, kunway ang bata simply ma-lonely or mapangita mo sa nanay except on death, no? Kay ang death amuma lang na makatapos ang ano ganini sang relationship sa nanay kag sang bata or nanay kag sang kabataan. So pero ang ato ng appealing for me is they always watch over us. Kay ang success ko no sa nanay, ang success ng nanay ma-display sa kabataan. Mm. Kay kung pero hindi, doesn't mean nga kung maisog ang nanay, maisog man ang bata, maisog ang bata tungod sa iya nga self-esteem nga nakuha sa ginikanan man, at the same time kaya niya. So whatever nga gina-build sang nanay sa kabataan, i-display man na nila later on sa ilang pagpangabuhi. Pero may ara mga kabataan nga despite sa mga hardships ang ginikanan, na nawala na sa ila, mapatsagay na lang nila kuhay na si nanay, kuhay na si mama, kuhay na si mami, no? So usually ang gina-build si Nidi is yung mutual trust kay ang nanay unconditionally nagapalangga na sila sa kabataan nila. Maski ano nakatama isang kabataan sa nanay, nanay man gihapon, maski ano kang kung kaysa kabataan makahang man ang baba nila sa towards ang ginikanan.
3: Perte, no?
4: Ang kapit pa kuya na punggan. Mayo pa si tatay, kaintindi sa akong ginapa-attend ako. Pero sila kabalong nga ang pwersa ni tatay kay nanay man galit. Mm. So usually evolution man lang na ang actuation ko sa kabataan has something to do with pick up nila eh sa ginikanan. So askin ano ka pabugal sang nanay nga wa sila problema sa kabataan yet may ala gina nga reservation man, but we don't show nga ang reservation nga nada is the built in lang bala nga sabi na o madula ang bata do maanugit ang nanay kahibi, no? Do gatambat ng bagit, pero in the long run inang why ka man mahimo hindi mag-give in. So there is always that mutual trust. Ang nanay maka-open communication. Ang bata mo maka-build sang open communication sa anak. Pero ang nanay maskin maka-hambal man na pero may kulang pabla. Doon hadlok ikaw magbungat, ikaw kay basi ma-offend ang bata. Nadlok ikaw maghambal kay basi bala ma-hurt. Ma-hurt ang bata. Na daw hindi man namin sa dulungan mas kabataan. So, maskin ano gusto mo, hindi sila maka, hindi ka imo cup out pa. So, ang outcome, hulat ka na lang sa outcome kung okay lang o prasabisining ma-attend sa mga parties. Kaya usually, ang inhibition sinisang mga ginikanan, especially sa mother, ang safety sa bata. Mm-hmm. Si to eat nga kung tugtan mo ang bata, si to eat nga ang katuan, safe man. Ang mga balka, alas unsya. Give her another 1 hour, alas tusi na, dira ka na ka mag, hindi man maging nagpanik ka, nag-worry ka na. Kung ano na natabo sa ila. Amo na ya ang pag-care sa ginikanan. sa kupon ko na lang ang tatay. Kung ang pag-concern nila sa kabataan. Mm. Isa pa kinadi ang feeling safe. Ang ginikanan, ang ilayang pamatsyag sa nais. Wherever ang kabataan makanto, they are really safe. Pati ka ni Apo, kay ang lola, nanay man mo.
3: Mm. Sakto na.
4: Hindi lang ang nanay or ang mami asalas kabataan ko ni ang mami asa pagina sa mga apo, no? So once ka ma-release mo na sila, they have their own wings. Inang kaya ginilab lang on their own. There will always come a time nga kinanglan mo sa kabataan ang assistance. Pero do talagsa lang ang iba na dayang kun monthly ang imo nga padalati, lain naman na iya. Kay ang kita mo nga ang bata is very daw hindi pagibla comfortable nga on his own, kulang pa mo. But then you have to teach your children to be ano kan ibig to be thrifty. Hindi mahapos ang magpangita kwarta mo. Tawagan ka lang, okay, dali lang padalante. Ikaw, ina, kumain nung hatag ka. Pero kung wala, kain nung hatag, hulat-hulat lang ha, mga one day or two days. Mangita ta. So, let them value their own worth.
3: Doc?
4: Yes?
3: Pasensya, interrupt ka na, dali lang. Kay may special person nga magahatag si mo sang mensahe, no?
4: Okay.
3: Ang isa hindi tumalabot, no? Nahuya siya, nahuya bisan ano nga pilit na mo, nahuya. Pero aray sa linya naton si amot ko lang noon yung designation niya. Abi check ko be si Ma'am Charis nilang. Are. Si Charis Prudente Cristobal. Ma'am, mayong hapon.
5: Good afternoon, everyone.
3: Yes, ma'am. Upon mo ka ron si... upon mo si Radyo Man Flo sa kasama celebrity program.
5: Hello, good afternoon.
3: Oo. Ma'am Charis, no, gintawagan ka namon kay balan mo.
4: Flo, excuse me, Flo.
3: Yes, ta?
4: Amon siya tingin upod ko pala itong when was that?
3: Yes. Oh. Dumduman ko ta.
4: Amon siya.
3: Dumduman ko. Okay. Subong kay Mother's Day, subong Ma'am Charis. Mother's Day. May luyag ka nga ipalabot nga mensahe sa kay Tita Rose Prudente.
5: Yes. Hi, Ma'am. Happy Mother's Day.
4: Hi, thank you.
5: Ano lang, kibot man ako pagdatawag sa RMN sa akon ba?
4: Oh.
5: Bawiun ko na lang kaya my sister is very shy. Ako yan, tika wala, di kuya-huya. Anyway, pati ka na joke lang. Ah. Okay, ganun yung mami karon. Behave ako today. So, siguro, I will speak in behalf of my siblings, my brother who is not here in the Philippines, and my brother and my sister who's here but she's very shy. So I will speak in behalf of my siblings. Happy Mother's Day, Mommy.
4: Yes, happy. Thank you.
5: Yes. Ang hambal ko kay Mommy man. Well, she's really the best. Wow, the best. Okay, she's always our number one fan. Maski tigulang, bahala kami, Sir Flo. Natagaan niya, magkamigya po ng alawan. Tapos ano pa ba? Wala, si Mommy is very, ano din na siya, why the reklamo sa amon. Although, basta why man kami sa una, at sa subong. Very supportive. Gahipo sa nasa kung balaan mo na akong gapangakin kung wala siya gahambay. Wala na kami na storya.
3: Okay. Ma'am Charis, may pamangkot ako sa imo. Ka strikta si Doc Prudente para sa inyo nga magululutod, ma'am?
5: Actually, hindi siya strikta. Very ano siya. She's a very cool mom. Very ano din siya. Very supportive. Imagine na bala, second year high school pala kami nagda-drive na kami. Wala kami lisid siya. Very supportive. Siya di ba din niya konsentidor. Pero I mean, ano siya ba? Wala siya nagamo, storyahon, hindi siya stricta. Basta hindi ka lang magbinuting. Amo lang kung try sa taran magbuting.
3: Mm-hmm.
5: Okay. So, amo na, Okay.
3: Tita Rose, Tita Rose, eh, gaantas ang mensahe, abi si, or tagaantas ang kahigyunan si Doc Prudente na mapapati man ang iyong mensahe sa kay Ma'am Charis Cristobal, no? Tita Doc, mayong hapon ni Wat.
4: Mayong hapon ni Wat man, inanay man ang inambal ko sa buong. Nanay. Ano, at ano? Ko na muna po tanaw yung sakon kay ti we started with the liberal kami ni daddy yan na. Pero you have to make use of your common sense. Ang hindi dalawon sa eskwilahan, hindi na magdalawon para sabihin may violation ina isa nga. Pansin mo sing grade 2, I think, or grade 3. May mga dalas pa lang, mga bagulan na kuluha. Hindi na di kagwa sa balay, hindi rin langit na. So one afternoon na ko di na ning dalas. Why pinamangkot ko siya? Hipusan sa so nang umpisa turag ay luha ay diin sinundala sa ni sa school siya diin mo ginbutang subong nga wai di sa bag mo nalipatan so ginbalik na nila ni daddy ito dito man kapo sa lugar siling ko next time ha wala sandala na isang amuni kaya dalas ka na mapos na madula from the time on daw nag daw na kwan ba sa ulo ya wise ko ka na mo ng ano gani ipanawag may magic ina permi si Charis si Chet na panawag na
3: oh, Ma'am Charis ano mambal mo sini?
5: Well I cannot recall the details pero well she knows best. She's a very loving lola. Gabi na ka-spoiled ang mga kaapuhan niya sa iya. And also well everybody knows nga mabuot na si Mami Gidi Atin. Gamay mo lang na yung dagamay mo lang ng angga-angga si Yaya. Ayos na na yun.
3: Oh, gin message niya ako nga please call sa kay Charis aring number niya kag si Doc Pia. Tigin call na mo. Tiba lang kung ano nung plano. Oh, okay, mo naging tawag ang kanaman. Sige ma'am, final message mo kay Doc Prudente.
5: Well, kumbaga ano, thank you for the love that you give your children. Mga ang mga amon niya, mga spouses and your grandchildren and everyone around you, your family. Siguro kung anong mga accomplishments ni Mami sa education niya and sa career niya. Bo, hindi ginanamon malampasan. Imagine, gusto pa niya mag-law school, nag-grad, tigulang na siya.
3: Gin-share na sa akin?
5: Oo, ma-law school pa siya yan ang nagali. Sa, ano, iba, I mean, you know. But wala, yung iyang mind is very young and very sharp. Gusto pa niya mag-learn learn other, you know, new stuff and new knowledge. Amo na si Mami do di bala idol ang mind niya ha. So niya may ginahimo siya din. So overall, so mga ano gid sa we're very proud of of Mami. Tapos amo na yan di namon matumbasan gid sa kung anong mga gin pang iya achievement sa iya career. So she's always pushing us, you know, to kumbaga kung maka-achieve pa kami more than what we have now and what we know. She will really push and she will just support us until mas kinatigulang naging kami ara man sa Japan this for us. Muna. Thank you, Ma'am. Love
4: yes.
5: you.
4: Welcome.
3: Okay, thank you again, Ma'am Charis, sa kahigunan nga ginatag mo diri sa Remy Nirino.
5: Happy Mother's Day also to the other mothers who are listening.
4: Yes, happy exactly. Mother's Day.
3: thank you again, Mama.
5: Yeah,
4: okay.
5: Thank you. Bye-bye.
3: Bye-bye. Bye. Right, Tita Rose?
4: Yeah.
3: Happy na?
4: Happy. Ngayon lang ako na happy sa ila.
3: Sige, mati mo yung kaugtas man.
4: Kung maugtas din.
3: Sige, Tita Rose, kuha na lang guro, nang manamyaw kita sa tanan ng mga nanay, guros, bilog kalibutan, gaga mga kilala mga nanay. Ah.
4: Sobra ni sila siguro bilyones, sobra pa ni siguro sila sa mga flood control na kwarta kadamo-damo.
3: Ang masarangan lang, net, may message ka mo kay Tita Rose?
4: Na.
3: Dali ka mo, tatlo. Message ka mo di kay Tita Rose.
4: Ang friendship tada.
3: Dali na, friendship ang maldita dok. Ari sila ta. Ari sila, si, ano, unangin, si Bordon gin,
4: Wow.
3: Si Bordon gin. Ari.
4: Go.
3: Sige lang bala. Ari na. Eh, oh, net, ano, ano?
4: Si, good afternoon.
3: Wipe pa. Oh, tingob sila kuno, tingob. Ang gintingob nga pwersa sang RMN News Team. Oh,
4: wow.
3: Una guro si...
6: Tita Doc, happy Mother's
4: yes.
6: Day. We miss you.
4: Thank you, Diresi.
6: Tita Doc, we miss you. Happy Mother's Day.
4: Yeah, thank you sa tanan.
3: Oh. No. Happy Mother's Day kuno Doc ah. Yes, sa tatlo.
6: We miss you.
4: Yeah, we miss you too ni na kaya gawa lang alang ginaguan ko tu na pasaka.
3: Hindi na kano, hindi na kasarang, hindi na katakod.
4: Hindi na tuhod kundi wanhood.
3: Sige ta, sino imo talamyawon ta?
4: Sumayong hapon sa tanan sa tanangin yung nanay. Ara si Auntie Terrier. Ara si Auntie Lulit. Ara sino pang nanay? Ara si Leia Agnes. Ara si Girly Agnes. Ay, hindi prudente. Si Manang Elsa di ho, kay nanay Manisha ho. Si Sheila. Si May. Karas. Nanay Manisha. Si Pinky. Bidua. Si Laila. Arendon. Sino pa ganin na yun? Sini Rida. Si pag-inanay si Marisol. Pag-inanay nga nanay si Dr. Espina, Vivian, si Donna, si Vivian pag-iniisa. Ay hindi, single pa lang galing manog nanay niya. Si Dr. Corval. Ay, kada mo, hindi nang kumagtag isa-isa kay Basi Black masunggol si Huwag Gita ko naman. Si ano pagin si Laila Prevendido, amo ni sila, si Jeanette. Si Ma'am Jeanette Lee, baugang isingisi kita. Happy Mother's Day, Jeanette, kagay si Mr. Lee. No, mga nanay pa na, di kayo mga neighbors ko di ah. Kaya karoon kong magtag isa-isa ko, ate. Bilog ang timpo, tahusto lang dada. Ang amon din nga, ano, nga snacks lang. Ang ano ni saging lang agin turon ah. Turon ano gina nga yung masagi ka baka sa namo nga amo wala ni ang masarangan sa budget ta So may nga po sa tanan ang da pa ang mga tatoys ng mga ginikanan si Habibi si di pa manog si Habibi kag ang mga friendship wala nga dumi nami si Bibing Marina pero no akon utod si Dulce si no pagani na ang mga ti si Dr. Cora Corval si Dr. Sonshon Itzaveria si Dr. Susan Marie de la Cruz ang mga nanay away ko gin graduate gin pang greet ha si Dr. Talagang doktor ah. May mga kapusan ng Dr. Rocas na amon na sila. So, good afternoon, everyone. And tama, bika short mo. So, maybe next week, if time will allow us to have another day, to have another program, ikaw ko na lang, i-reserve ko na lang ako topic for next
3: yes.
4: week.
3: Mm. Kay subong okay. special, ano subong mo? Mother's Day mo.
4: Okay, sige. Thank you.
3: Sige ta. Mayong hapon kita sa imo. Kaga salamat kita sa sining time ginatag mo sa RMN. Isend ko lang ang link ta.
4: Okay, it's always a pleasure. If you're in love, do not follow what your heart says, but follow what you think is
3: right and good.
4: Okay. Good afternoon. Bye-bye.
3: Bye-bye. There you are, si Tita Rose Prudente, ng atong sininga resource person on air. Na-surprise si Tita Rose, siya bata, nga si Ma'am Charis. Si Ma'am Pia, nahuya-uya, pabi mo. Si Ma'am Pia, dira, Doc Pia, mayong hapon, gidira sa imo, dira sa Metro Manila. Eh, may natachimpo ah. Labos na nga aton sininga panahon diri sa aton sininga pagpangalagad sa RMN kasama celebrity program kay Antino Imedira sa may kipot haniway kagkay Tatay Boy kay Mary May Navarrete pamati amanda sila mayong hapon gidira sa inyo ha.

0: Sa pangalan na gid lamang sa akong sining technical partner, Radio Man Mark Daniel Sokaldito. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kaabyanan, subong May 18, Monday, ang 11th anniversary sale ng Life Extension Pasig City Branch, 5th anniversary sale ng Life Extension Santa Barbara Branch, 1st anniversary sale ng Life Extension General Santos City Branch, 4th anniversary sale ng Life Extension Oton Branch, kag mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic branches. Enjoy 10% discount on all Life Extension products, free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate. Sa May 18, Monday, ang 11th anniversary sale sa Life Extension Pasig City Branch, 5th anniversary sale sa Life Extension Santa Barbara Branch, 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch, kag mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic branches for longer life.
7: Nagabalik kita sa aton nga Black Time program, mga kaabyanan, ni isa ka sponsored Black Time program sang Life Extension Vitamin D3, the number one brand of vitamin D3 nga gina-prescribe gid sang aton nga mga medical doctors kag ining aton nga health advocacy diri sa Life Extension Philippines, building more clinic branches all over the Philippines para mapahapos nato ng access sang aton nga makauturan sa regular nga pagpa-check-up. Kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton regular partner nga isa ka medical doctor by profession. Dr. Marpa, welcome diri sa aton nga program.
8: Yes, John, thank you. And sa aton nga mga listeners, so sending ati on.
1: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
10: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Okay. Si Dr. Solis pa nga ang doktor ko dito. Okay. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
9: Okay.
10: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
9: So, tinake
10: ayun
9: po
10: ninyo
9: yan?
10: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
9: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
10: Siguro mga 1.5 months.
9: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
10: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
9: And taga saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
10: Senator Inahe.
9: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
10: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sa aton nga makauturan nga pamati subong sa aton gid kamo gina remind kung gusto ninyo makabenefit sa pag-supplement sang vitamin D3 product, you have to choose Life Extension. Why we guarantee ang Life Extension, Doc? Nga nga damo-damo brand of vitamin D3, iban hype malana siya eh. Iban kita yang nauna nga brand sang vitamin D3 nga gin launch or gin promote or gin campaign aton diri sa Philippines as early as 2010. So why would you choose Life Extension vitamin D3 brand over other brands of vitamin D3?
8: Because of its quality, at the same time tested and proven na sa atong personal experience, yes. No? Kaya sa family, kaya sa mga friends.
7: Kaya stand alone siya, wala sa sangsimbog ng ibang nga mga ingredients. Kaya usually, or kalabanan, ganyan dok sa mga studies. Kaya right, muna yung hambal sa mga vitamin D expert. For you to be able to be benefited from vitamin D3 supplementation, you have to choose stand alone or potent.
8: Mm-mm.
7: Dapat ara sa 1,000 IU or above ang concentration or ang strength niya. Otherwise, suboptimal, substandard ang dosage. Hindi ina siya makarender sang positive nga benefit sa aton nga lawas. Mm-hmm. That is according sa studies. That's why ang goal naton, we have to hit or ma-reach naton ang optimal nga vitamin D level nga according sa mga vitamin D expert ara sa 30 nanogram per ml. Otherwise, kung mag-below dira, insufficient ang level sang vitamin D mo. So, hindi ina siya makahatag sang protection sa aton nga health. That's why aton gina-educate ng aton nga makauturan. Kasi may nag-claim ba lang, Dok? Better kuno ang formulation sang sina nga produkto. It's because gin-combine nila. Tapos ang concentration sang vitamin D3 is 200 IU. Then they're claiming na this concentration or preparation of vitamin D3 na ginbutangan sang additional nga ingredient is better compared sa stand-alone.
8: Pero may ang question is, are there any studies to prove?
7: Yes, wala ganit sang studies doon nga makaback up sang claim nila. So that's why nga it's no longer educational sa aton nga mga listeners. If amuna siya nga mga notion bala or presumption ng imo karon nga i-draw sa minds ng mga listeners naton. So that's why nga it's important gin makabyanan nga always naton i-increase ang vitamin D level. So paano naton ma-increase? We take a quality potent kag stand alone nga vitamin D3. Kag ining vitamin D3 bala makabyanan ginhimo sang isa ka credible nga company. That's why we vouch the credibility and the good track record sang manufacturing company sang Life Extension Vitamin D3. Nga ang naghimo sini is an American based company, Life Extension Foundation, since 1981. And in fact damo kitaya sang na receive nga mga emails from medical doctors not only in the Philippines but abroad. Dok may ara kita nga na receive nga email from Singapore.
8: Okay.
7: And Hong Kong.
8: Okay.
7: Nga they're willing to carry ining Life Extension products, not only Life Extension Vitamin D3, sa mga clinics nila.
8: Okay.
7: So, dira, mataya gin natin yung credibility sa produkto. That's magkadto kamo sa mga pharmacies, you have to choose the brand Life Extension. Kailain yung Life Extension makabyanan, and we are the first health organization diri sa Philippines nga nagkampanya sa vitamin D3 supplementation kag gina-prescribe na inisya sa aton ng mga medical doctors. And another thing about Life Extension Vitamin D3, kung user kamo yan sa Life Extension Vitamin D3, may credible kamo yan ang mga medical clinics. Life Extension Integrative Medical Clinics and Nutrition pharmacies nga mapalapitan nga may mga doctors kita dira nga medical doctors lisensyado gidya nga mga medical doctors nga makahatag sa inyo sang libre nga check up or consultation.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines, kag affiliate clinician sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag di kalidad ng medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magkadto sa pinaagi nakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duo.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: damo na kita branches doke. We have presence in Luzon, we have presence in Mindanao, and sa Visayas region. Isan din ka mo makantuya, pwede nato niya ma-check kung ano ang record ninyo diri sa Visayas. Subong ya, automated na tanan eh.
8: Yeah.
7: Digital na tanan ang pag-check sa mga records sa mga patients.
8: Mm-hmm.
7: Ginahimo nato ini siya, gina-innovate nato ng aton sistema para nga ma-provide nato ng convenience sa aton nga mga pasyente. So amo na siya ang edge kung diri ka mo sa Life Extension Medical Clinic. Aswa ginaagdagid nato ng aton nga mga kautura nga nagapamati subong. Bisita gid ka mo sa mga Life Extension Medical Clinic branches nationwide, diri sa Iloilo City and Province para kamo maka-avail sining aton check-up nga wala sang bayad. So free medical check-up and quality nga pagpakonsulta diri. Mga medical doctors gid yang maka-check-up sa inyo. Kag ang aton diri nga medical approach is integrative medicine. So buot silingon, gina-combine naton ang nutritional or ining mga natural medicine sa conventional. Ang conventional, ining mga bulong na nga daan nga ginahatag sa aton nga mga medical doctors. Gina-add-on lang naton ang nutritional, ining mga natural medicine. Kag-ahatag kita sa additional nga advices, education sa mga pasyente, takun anong roles ang physical activity, ang mga diets, dira nga dapat naton i-continue, i-practice, kag ining mga pagkaon nga i-avoid man naton.
12: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
13: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
12: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
14: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan nandra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch nandra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, nandra sa may Bangatama. Pakadto sa may Iloilo International Airport, nandra mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukat-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
7: Tandaan ginaton makabiyanan, magbakal ka mo sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies. So make sure ginaton nga may tatak ng LE ang soft gel para ka mo sure nga ina is 100% original. Hindi pagbato nun, pagwala sang marka or tatak ng LE. Kay that's counterfeited or wala ina sang registration sa Philippine FDA.
15: Alam nyo ba, isa sa mga dahilan ng paghihina ng ating katawan ay ang maruming colon at hindi regular na pagdumi. Kaya para sa araw-araw na linis at gaan ng pakiramdam, subukan ang Super Fiber. Ito ay gawa sa natural na plant, fruit at vegetable extracts. Tumutulong labanan ang constipation, bloating at indigestion. Rekomendado ng mga medical doctors. Approved ng FDA Philippines. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing and anti-constipation product. Mabibili sa mga butika. Super Fiber, a quality product of Life Extension Philippines. Vita D Plus Coffee Mix. Pagod ka na ba sa kape na puro caffeine lang? Lumipat ka na sa Vita D Plus Coffee Mix. May vitamin D3 para sa immunity, reishi mushroom para sa energy, mangosteen fruit extract para sa heart health, at natural sweetener na muscovado sugar na low glycemic index, kaya safe sa diabetics. Vita D Plus Coffee Mix. Masarap, mabango, at FDA approved. Ang healthiest coffee in the market. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape para sa kalusugan mo. Vita D Plus Coffee Mix.
8: May ara gid kitaya confidence no kun pilion naton ang Life Extension nga brand bangod sang track record sini kag ang kalidad mismo sang vitamin D 3 itself.
7: Mm-hmm. Kag 1,000 international unit ang unod sang kada soft gel sini. So this is already considered as over-the-counter drug based sa iya sini registration sa Philippine FDA.
8: So thank you, Jan. Kag saliwat, madawang salamat sa inyo pagpamati. Tub-tub saliwat.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
24: Kagsubong ka namin sa akong paminsaron.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
25: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
21: DTX 500! D3 Bio with Visio.
26: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumar ko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
28: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya bayuwang.
29: Sa katlo kapila ka mag-inom.
28: Sa
29: TTX 500.
28: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
29: Subong kamusta?
28: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nigo ginibatsa.
21: TTX 500. D3 Bio.
30: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6 punto.
2: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
4: Ako galis sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: and guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Kita nga mga lalaki,

0: Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusay, Southland Plus Gold.
1: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
2: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
12: Nan's Corn Coffee.
13: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
12: ang Nan's Corn Coffee
13: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
12: Magtimpla na sang Nan's Corn Coffee
13: para magpabiling ka nga healthy,
12: focused kag energized.
13: Nan's Corn Coffee.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm Fab Corn, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kinikilir time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. Anogan, ikaw ma'am?
6: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabukas.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
10: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
11: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
12: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba.
13: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
14: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Shazette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension

0: Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Protection?
6: Yakult!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yakult!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yakult!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yakult!
5: With proper diet and exercise?
6: Yakult!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang chan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pumakal sa mga butika.
8: D3 Bio. TTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
12: Parang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
8: TTX 500. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time na 6:08 na sa gabi.
16: RMN, Ronda, Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN, Ronda, Balita sa Gabi.
15: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
17: Adlaw kita subong sang Domingo, Mayo 10, 2026.
15: Sa ating mga karadyoman, kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
17: Kag inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Sa buong gabi, kaming inyo mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordoa.
17: Kag Radyoman Laneth Fernandez Ilatriza.
14: Headlines.
15: Sa dragkuan ng mga balita, sa balita lokal, turismo sa Iloilo City apektado sa pagtaas sa presyo sang langis.
17: Congresswoman Garin nagsabat sa isyo sang Dengvac siya, kadungan sa Mother's Day greeting ni Congressman Leviste.
15: Sa balita national, sa PINA, gin-iso sang gobyerno kay Senator Bato, sunod sa DILG Secretary. 10,000 man task force nga magadakop kunta na sa opisyal gin-bungkag.
17: Mag-iloy nga Hanilet kag Kitty, lakip sa mga nagpili sang bagong abogado ni ex-president Duterte suno kay Kaufman.
15: Sa balita international, cruise ship nga gin-igo sang Hanta virus outbreak nagabot na sa Tenerife, Spain.
17: Sa balita sa negosyo, kahalitan sang paglupok sang bulkan Mayon sa sektor sang agrikultura naglabot na sa masobra 13 million pesos suno sa DA.
15: Sa hinampang, Steve Kerr magapabilin niya coach sang Warriors matapos magpirma sang 2-year deal suno sa report.
17: Kag sa showbiz, a crazy little thing called Love Stars nga sanday Mario kag Byfern nag-reunite sa China.
15: Oras, Philippine Standard Time na 6:10 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Apektado subong ang turismo sa Iloilo City bangod pa dayon nga pagsaka sa presyo sang langis base sa report sang Iloilo City Tourism Office. Bangod sa mataas nga presyo sang gatong, nagsaka man ang gasto sa pagbiyahe, transportasyon kag operasyon sa mga travel services kag mga negosyo sa turismo. Bangod sini nagadubong numero sa mga turista kag ginabuhinan sang iban ang ila biyahe sa ila destinasyon. Sino kay Iloilo City Tourism Officer Janelle Ann de Venegrasa, hindi malikawan ang epekto sang oil price hike sa turismo. turismo sa syudad bangod masami madamo sang mga nagakansal sang bookings bangod sa mahal nga presyo sang halos tanan nga balaklon kag serbisyo. Gindugang sini nga gina-promote nila sa Gihapon ang mga atraksyon sang Iloilo City agud makaganyat sa mga bisita bisan pa nga mataas ang pamasahe kag travel expenses. Sa pihak sang pagpanghangkat malaumon ang lokal nga pangulohan kag mga negosyo nga magabangon sa Gihapon ang turismo pinaagi sa padayon nga pagpasanyog kag pagsuporta sa mga sektor.
17: Sa iban pa nga balita lokal, nagpagwaanas ang pahayag si Anay Health Secretary kag subong Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin angot sa liwat nga paglutaw sang isyu sang Dengvac siya matapos gintamyaw siya ni Congressman Leandro Leviste subong nga Mother's Day. Sa iya press statement, ginpahayag ni Garin nga ang liwat nga pagtuhaw sang isyu sang Dengvac siya ang isa ka diversion gikan sa mas importante nga isyu sa ikaayong lawas nga ginatubang sa nagligad nga administrasyon. Ginhatagan niya sang importansya nga madugay na basura ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya may kaangtanan sa kontrobersiya. Ginpakamalaot man niya ang ginaaligar nga paggamit sang wala na pamatud-an nga mga autopsy kag hindi mapatihan nga mga testimonya nga suno sa iya gintuyo nga gub-on ng iya reputasyon. Sa pihak sini nag-insister siya nga hindi siya magpadala sa among disinformation kag nagapabilin nga komitido sa pagdepensa sang kamaturan. Sa katapusan nga bahin sang iya pahayag ginpasalamatan ni Garin si Congressman Leviste para sa iya panamyaw sa Mother's Day. Nahibaluan niya kalakip sa Mother's Day greeting ni Leviste kay Garin, may paaman ini nga pahayag nga sunod sa iya, kinahanglan ni Garin nga magboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte agud maresolbar ang kaso sini sa Dengvac siya.
15: Sa dugang pang balita lokal, mayaras ang lapses nga nakita ang Commission on Higher Rights o kon Commission on Human Rights o kon CHR6 sa ginpatigayon nga operasyon sa 10 ka personnel sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Regional Field Unit 6 nga nasalan bilang abduction incident sa Pavia, Iloilo sa tong Pebrero 23. Sa interview sa Orman, Iloilo kay Attorney Johnny Dabuco, Regional Director sa CHR6, ginpayag sini nga nagtakop na ang ilang moto proprio investigation kag ilan na establishar nga may inconsistencies sa mga gin-issue nga statements sang CIDG. Ginalantaw sang abogado nga posible magpasaka sang criminal kag administrative complaint batok sa mga natungdan kung madeterminar nga may human rights violation niya natabo. Madumduman niya magluwas sa CHR6 natapos naman ang motor proprio investigation sang National Police Commission 6 kag nakafile na sila sang kaso nga grave misconduct batok sa mga personnel nga nagpartisipar sa uplan paglalansag Omega o kung kampanya batok sa paghupot sang iligal nga armas tutang bilang pagsunod sa Republic Act 10591. Kung madutlan, posible madismiss alin sa serbisyo o kung one rank demotion ang mga natungdan.
17: Sa pihak nga bahin nagadangat sa 4 tubdoblima ka mga stroke patient ang ginadala sa Western Visayas Medical Center o kon WVMC kada adlaw sining Abril 2026 sunod sa Ilonggo neurologist kag epileptologist nga si Dr. Winil Alava. Sa interview sa Armen Iloilo kay Dr. Alava, ginpahayag sini nga lunsay severe strokes pa ang natumod nga mga kaso ganito man ini ka makahalangawa. Sunod sa doktor nga bangod sini nakita sang stroke team sa WVMC ang pag kinahanglan nga mapahibalo nila sa publiko kung ano ka-importante nga mahang pa nila ang stroke kag kung paano ini malikawan.
6: Nagdiligad ng mga binulan dira sa Western Visayas Medical Center kung saan din kami nakabase. Nagdamo gid ang mga incidents o mga kaso sang stroke. No? In fact, sang ining April, 4 to 5 cases every day ang ginadala dira nga kaso sang stroke. So ang team sang WBMC nag-decide nga kinanglan namon nga i-discuss or kinanglan namon ipabalo sa publiko kung ano ka importante nga maintindihan ng strokes. In 2024, ang census namon sa stroke do mga 800 plus in a year. In 2025, nag 2,000 plus. Tapos subong nga mga tag-ilinit ng panahon, first and second quarter, muna halos 4 to 5 stroke patients kag mga severe strokes ini siya na ginadala dira.
17: Ang kabahin sang pahayag sang Ilonggo neurologist kag epileptologist nga si Dr. Rindel Alava. Angot sinigin paathag ni Dr. Doreza Abad, ang head sang WVMC stroke team nga may duha ka klase sang stroke kag amo ini ang ischemic kag hemorrhagic. Pahayag niya nga ang ischemic stroke nagakahulugan nga may nagbara nga ugat sa utok samtang ang hemorrhagic stroke nagatumod sa paglupok sang ugat sa utok sang pasyente nga mo ang nagatugas sang pagdugo.
10: So kung magambal ka ischemic, that means may nagbara sa ugat. Cholesterol man na o kung ano man ang nagbara, wala na ang tayo yun ang pagdaloy kadugo sa brain. So gakamatay na ang mga ugat tira, ang nerve neurons naton, no? Tungdan, nga hindi ka nakambal, hindi ka nakalakad. So pwede nga temporary ina. That means nga nali lang nadula na siya dayon. Ang munang natawag natin yung mild stroke or transient ischemic attack. Pero ang iban, hindi gadya matunaw. So kinala may ubrahon kagid within 3 to 4.5 hours. Okay? Para matunaw ina. Hopefully matunaw. Para mabalik sa normal ang pangabuhi isang tao.
17: Sunok kay Dr. Doresa nga may nagkalainlain nga kinahanglan nga pamaagi sa pagbulong sa duha ka nasambit nga mga sahi isang stroke. Gani dapat mahibaluan gilayon kung ano ang rason sa stroke. Agud mahatagan man ang nagakaukon mahatag man ang nagakaangay nga bulong. Pahanumdumpan niya nga amo ini ka importante nga badasig nga madala sa ospital kag madapatan sang pagpabulong ang pasyente. Agud nga mas madasig man ini nga maka-recover, hindi maglala ang kahalitan sa utok kag mahatagan pa sang tsansa nga ma-reverse ang amo nga damage.
10: Kay kada minutos nga magbara kag wala oxygen, kag mga nutrients or pagkaon, mapatay na na ang brain cells. So, depende kung anong kalawig ang pagbara, amo man nakadako ang damage. So, kung mild siya, dapat naagahan mild siya base na-recover. Pero kung ay na-recover, dugay-dugay, isa ka adlaw, amo na bala, kisa galapad pa ina. So, that means nagadako siya. Depende, abi, ang kalapad doon nga naapektuhan sa brain. Amo na mahambal naton kung ano ka severe ang damage. Kung amo nang ginambalamon nga, time is brain. Importante gidya nga makilala nga may stroke dalon dayon sa kundin yung hospital para matagaan, para ma-reverse ta ang problem ka stroke. So amo man nga tawag na mga stroke is emergency and it's a brain attack.
17: Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Dereza Abad, ang head sang WVMC stroke team. Para mabalaan kung may stroke ang tawo, tandaan lang ang acronym nga FAST. F, face, nagakiwi ang guya. A, arm, nagaluya ang butkon o kung kamot kag hindi maalsa. S, speech, nagpukol ang panghambal. Kag T, time, importante nga mahibuloan kung ano oras nagsugod ang sintomas sang stroke kag dapat dalon gilayon sa ospital sa tion nga makabatsyag sini. Dugang pa ni Dr. Dereza nga masami nagadelay ang management sa stroke bangod nga ginahulat-hulat pa sang pasyente nga madula ang ginabatsyag nga sintomas sa paglaom nga temporaryo lamang ini.
15: Oras Philippine Standard Time na 6:19 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, ginbawian gid sang kabuhi ang 25 anyos nga lalaki matapos magbunggo ang ginamaneho sa ining motorsiklo sa nakapark nga truck sa barangay Camiros, Anilaw, Iloilo kagabi. Ginkilalang biktima kay Gerald Castin Sangher kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Wendy Ohana, officer in charge sa Anilaw Municipal Police Station, halin sa fiesta sa lugar sang iya pa ka isang biktima sa dinakainom ini sang makahulubog nga ilimnon. Pahayag ni Ohana nga sang papuli na kontani si Sangher, nakabunggo ini sa nakapark na truck ang ginamaneho ni Mamerto Briones Aquino o kon Aquino, 56 anyos, sa barangay San Juan Crisostomo, Anilaw, nga sang among ation nagapanawag sa salakihan agod magpanyapon. Bangod sa impact sang pagkabunggo na kaagom sang patal nga pila sa ulong biktima, bangod nga wala ini sang suksok nga helmet. Wala naman sang plano nga magpasaka pasangka sang pamilya Sangher kag nakigareglo na lamang sa driver sang truck.
17: Sa katapusan na nga balita lokal, napasaka na ang kasong homicide batok sa hinablos nga nagbuno patay sa yatiyo sa barangay Talutuan, Concepcion, Iloilo. Ginhinago ang biktima kay alias Edgar, 53 anyos, kag isa ka laborer. Samtang ang suspect amo si alias Rufino, 29 anyos, kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Corporal Mark Anthony Bosito, investigator on case ng Concepcion Municipal Police Station, ginpahayag sini nga na file na nila ang kaso sang Mayo 8. Suno kay Busito, ginpangayo sang biktima ang porsyon sang kahoy nga malapit sa iya balay nga sako pa sang propiedad ni Rufino apang wala ini gintugutan. Nagwa si ila imbestigasyon nga may naglunta'd nga pagsubtanay sa tunga sang duha antes natabo ang krimen. Bangod sini, ginbuno sang suspek ang biktima sang makalima ka beses gamit ang kutsilyo. Ginbawian gid sang kabuhi ang biktima samtang ginabulong sa ospital, samtang yara naman sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station ang suspek.
15: Oras Philippine Standard Time na 6:21 na sa gabi. Sa iban pang balita sa Balita Nasyonal, Ginkompermar ni Department of the Interior and Local Government o kan DILG Secretary John Vicri Mulya nga mag-a-issue sa subpoena ang gobyerno bato kay Senator Bato de la Rosa Buas ng adlaw Mayo 11. Sino kay Rimulya, katuyuan lamang sa subpoena nga ipatawag ang senador may kantanan sa mga pending reklamo batok sa iya angot sa war on drugs.
12: The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General de la Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena.
15: May kantanan si Rigin Siling sang Tiglicom nga hindi na pagdayunon ang sang ahensya ang pagdeploy sang 10,000-man task force agodakbon kuntani ang senador.
12: Well, as I said, there's a 10,000-man task force that, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none, okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt.
15: Ang kabayan sang payag ni DILG Secretary John Vicri Mulya, dugang pa rin nga ang ginapaalerto na sa mga otoridad ang Tarania Airport, kagpantalan sa pungso da pang ginathag nga hindi nila pag-arestohon si De La Rosa.
17: Sa iban pang balita nasyonal, nalakip ang partner ni former President Rodrigo Duterte nga si Hanelet Avancenia, kagbata nila nga si Kitty, sa mga nagpili sa bagong abogado sa nga anayopesyal para sa mga kaso sini sa International Criminal Court o kon ICC. Inaging kumpirmar ni Attorney Nicholas Kaufman matapos mag-isol bilang lead legal counsels ni ex-President Duterte. Una na ginsiling sang British Israeli lawyer nga nag-withdraw siya sa iya katungdanan matapos makumpirmar nga handa na ang bagong abogado nga magatalos sa iya. Nagapati naman ang kampo sa anay presidente nga ang nasambit nga pagbago ang di makatugas ang delay ukon makaapekto sa ICC proceedings.
18: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
15: Nag-abort na Nag-abot na sa port of Granadilla sa Tenerife, Spain, ang cruise ship nga ginigo sang makamamatay nga hantavirus outbreak. Dirigi iga ang kurahing barko para sa evacuation sa mga pasahero kag pila ka crew members. Natala na nga ipaidalom sa test ang mga pasahero kag crew agud masiguro nga magapabilin ang mga inis nga asymptomatic antes sa silos sa mga baroto. Magabiyahe ang mga ini padulong sa main airport sa Spanish Island sa din sila magasakay sa eroplano padulong sa ilatag sa kapungsod.
18: Balitang pangnegosyo.
17: Nagdangat na sa 13.2 million pesos ang kabugosan nga balor sang kahalitan sa sektor sang agrikultura bangod sa paglupok sa kagpadayon nga aktibidad sa Bulkan Mayon. Base sa datos sang Department of Agriculture o kun DA, 11 ka barangay sa Albay ang naka-eksperyensya sang ashfall nga nakaapekto sa ginabanta 228 ka mga mangunguma. Naglabot naman sa masobra 100 ka hektarya sang humay, high value crops kag livestock ang nahalitan nga katumbas sang 364 metric tons nga production loss. Sa subong nagapabilin sa Alert Level 3 ang Bulkan.
18: Balitang Sports. Balitang Sports.
15: Nagpirma sang duha ka tuig nga kontrata si Steve Kerr agud magpabilin bilang coach sang Golden State Warriors. Sa report nag-expire na ang kontrata ni Kerr sini nga off-season. Bagod sini siya gihapon ang highest paid coach sa NBA kun basehan ang tuigan niya income. Antes yun pamunuan sang coach ang Warriors agud makuha ang ila pinakauna nga NBA title sa sulod sang 40 ka tuig sang 2015 nakinkabahin man siya sang Chicago Bulls kag San Antonio Spurs.
18: Balitang Showbiz.
17: Gindala sang Thai actors nga sanday Mario Morer kag Byfern Pimchanok ang ila fans pabalik sa tuig 2010. Sanday Mario kag Byfern ang nagbida sa pelikula nga Crazy Little Thing Called Love nga naging bantog sinasambit nga tuig. Ginuyatan nila ang mga karakter nanday Sean kag Nam nga nagpakilig sa mga tumalanaw. Nag-reunite ang anay on-screen partners sa isa ka event sa Shanghai, China.
15: isa ka man isang una sang fans ni Lara Jo Mandina.
17: Oh, ano ka na ng
15: elementary
17: ka. Elementary. Pero namian ko to sang movie nga to. Ikaw naman ang kwento.
15: Okay, pero kami color sa babae.
17: Uy, hindi ate, sa uli. Sa uli, gani, nag-ano siya.
15: Ay, hindi na. Hindi na mag... Siyang, ako
17: mananatag na lang sa self ko. Gawin ka lang na human mark sa imo.
15: Sige lang, amugin na ang life. Anyway. Oras, Philippine Standard Time, 6:26 na sa gabi.
17: Radyo Manresi, ginatamyaw lang naton sang Happy Mother's Day ang tanan nga mga nanay. Mm-hmm. Subong adlaw ang ginatamyaw ko man sa Happy Mother's Day si Mama Alod, kay Auntie Miik, kay Auntie Diday, kay Auntie Gingging, kay ang Auntie Luing, kay Auntie Norma, kay Auntie Bibot dira sa may Singapore, kay Auntie Mina, kay Nini Bonet, sa iban ko pang mga pakaisahan ng mga nanay, Happy Mother's Day. Kay of course, sa akon Iloy, kay Ma'am Shanita Fernandez Silatris, Happy Mother's Day.
15: Abay, ganit kalimutan pa si nanay mo, ha?
17: Hindi, siyempre, Iloy ko na.
15: Basta wala ka na pulian. Si Tita Ann,
17: of course, si Tita Ann, kag si Tita Bingbing, dira sa Floribel Home Subdivision. Happy Mother's Day.
15: Happy Mother's Day man sa tara niya mga Iloy, sa aton niya mga daringa Iloy, sa aton niya sa Ormen. Of course, si Ma'am Lori, kag si Tita Jean, happy Mother's Day. And of course, sa mga asawa sa aton encores. Sa Iloy, sa tanan niya mga hindi pa Iloy. Happy Mother's Day. Of course, sa akon man nga mama, my super mom, nga basher ng lahat. Mama Mercedes, happy Mother's Day. Sa akon mga magulang nga babae, kag sa akon bayaw, happy Mother's Day. Sa ato naman, Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Araman si Eunice Sakimba, Laura Sumagaysay, Mayok Katrasang, Candado Cabana, Ricky Tagaytayan, Rowalio, Faustina Sanchez Medalia, Nono Isilobrico, Brad Pat Madera, Bisto Air, Let Noyadra sa Fendel, Zion Dave Bailon, kag sa iban pa natin tagpalamati, maayong gabi. Kay Marino Hector, sang Tatoy's Manukanan Seafoods, kag kay Maninay Maritsu, maayong gabi and happy Mother's Day also.
17: Kay Nix, kay Sir Nick Peñasales. Sang Nix Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Thank you.
15: Thank you so much and maayong gabi. Mag-open na sila soon sa
17: Patotan. Patotan. Lapit na lang kay Rajuman Mark.
15: Amo na ni pagtambok ni Guro. Abi mo jim ka pa. Matambok ka man giyapon. Arimin. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
17: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Mayo Jester, 2026.
15: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
17: Radyoman Mark Daniel, sukal dito.
15: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Razi Danioso Bordon.
17: Radyoman Lenath Fernandez Sulatriz.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
22: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
23: Kasi, kang una yan, iwang-iwang sa ate, wala dito ko gana magkaon. Kagay lang po ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C, mabakaw nga butika. D3 Bio, with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio. You may D3 Bio.
25: Maayo ang lawas ng bata mo.
26: Sus, masakit naman ino.
27: Ach!
0: Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: gusto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung dula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe binugadlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Santon Plus Gold.
9: Ako galing si Shirley. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsaluot sa iya kay ang badya doko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan and that.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Life Extension Vitamin D3.
1: Mrs. ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Kapti Ulisang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
6: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS Kini Kale.
12: Uy, 150 over 100 jali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
16: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Oras, tatak, alas 6:40.
19: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
20: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: D3 Bio.
22: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair follicle indi man nami. Akon puti. Nagdry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Bakal sa mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: DTX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Nga nagapanugo sang imo blood sugar!
25: DTX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Aramis
25: mo! DTX 500!
21: Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
21: Mighty C,
23: mabaka mga butika.
21: Itripayo.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3Bio.
25: Ang D3Bio.
21: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Unique Max Alaga. Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS! For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Bad! Oh my, kondisyon na priyaw?
4: Ah, oo, good pre.
3: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
4: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalin Capsule. May ara in Squalin, Omega-3,
3: uy,
4: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
3: Sige pre, ah! May ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
2: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Mabakal sa

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Gold. Sa mga butika.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Gina-improve ang gonadal hormones. Ang gunyo ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang
5: sa mga butika.
6: Ayaw ka na ma?
7: Why pa?
6: Ayaw ka na ma?
7: Why pa?
6: Ayaw ka na ma?
7: Maay pa.
6: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
8: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Ang mga dugay mag-ayo. Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niyo formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pud ang tsakto nga kaon kag exercise. Ang mga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
6: Nag-ayo ka na ma?
7: Kagapon pa.
6: Maayo ba?
8: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
9: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
3: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Supple Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
14: Char, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Char.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Oras tatak alas 6:50.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Someone check Malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng
5: sakit.
6: Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Rose, ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
8: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibogid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Garantisado.
5: DTX 500.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Hindi na ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabakas
3: sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas natino ang atay,
3: happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 ngamay Visio.
3: Ang Visio
5: ngamay D3.
3: Mabakal sa mga butika.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 20.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
11: Sus, masakiton man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ang arthritis ko.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubil pa siyang na-warm.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
17: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Gigan sa

0: holiday na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Ising-isi ang labada.
0: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
6: You care, we care, kidney care!
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 7:03 na sang gabi.
11: Ginapapamtang natin ang atin ng atin nga ang atin nga mga Ginoo sa atin ka kahimtangan karon kasanglan sang amay sa anak Espiritu Santo. Amen. Gabayan mo kami tanan-tanan nga mga haranista, gabayan mo man ang tanan nga naga dumara sini nga mga programa nga kag amon nga si Ronel Sorbito kag si isno gani isa.
12: Pagamuyo lang.
11: Kag ang gabayan mo kami tanan-tanan kag ilabi na gid sa amon nga nagadumara nga kag matan-tanan nga mga haranista kag kay nung pirot kag kay linit kag kay kag sa tanan-tanan nga mga katauhan sa bibuos nga kalibutan ni gabayan mo sila tanan-tanan sa pangalan ni Hesus Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen.
12: Amen.
7: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live!
1: Mayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa pagpangalagad sang aton programa RMN Harana Live.
0: RMN Harana Live!
1: Adlaw na kita subong sang Domingo, Mayo 10, tuig 2026. Happy Mother's Day sa aton tanan nga mga Iloy, kag sa mga partners ang aton nga mga RMN Haranista. Happy Mother's Day sa inyo tanan. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod. Kaupod ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista. Ako si Rajuman Lineth Fernandez Silatriz.
0: RMN Harana Live!
1: Subong nga Domingo, bag-o na naman nga mga ambahanon, mga bag-o nyo mabatian. Karon sa wayo naman ko ni Tayo, pero itong mga daan na mga ambahanon. Mga bag-o nyo naman mabatian, nga mga daan nga ambahanon. Ang igad oh daan nga nagbag-o ng mga ambahanon. Ang igadulong sa inyo sang aton nga mga RMN Haranista, mga kaupod naton tagsa ka Domingo. Syempre, subong ari na sa akon nga tupad ang una nga RMN Haranista nga mga dulong sa aton sang mga ambahanon subong nga gabi. Kaupod ko na si Tay Perot Petchelier. Maayong gabi, Tay Perot.
2: Maayong gabi man no sa labing gid sa imo Radyo Man na Linet no. Labi na sa aton pagid ng mga viewer sa karunong gabi, diri sa aton na palatuntunan Harana Live, diri sa RMN.
1: Happy Mother's Day sa iyong mga partner nga nagaupod.
2: Mother's Day, galing
1: sa iyo. Oo, Mother's Day, subong nga, ano, nga, adlaw. Adlaw, kada Domingo sa information sa everyone, sa atong mga karadyuman. Gaupod ginading asawa ni Tay Perot kada gabi sa iya. Kada mag-Domingo, nagaupod ginading saka mag-support sa iya. So happy Mother's Day sa iyong mga partner, Tay Perot.
2: Happy Mother's Day man.
1: Kaya karon ba si may ambahanon ikaw da para sa aton nga mga Iloy?
2: Yari na lang, wala ko ka preparar mo. Te abiguta ko anay kung kuan. Hari lang ang pispis nga punay.
1: Oo, lain lang anay. Basi sa masunod lang nga Domingo. Medyo ano lang late. Late nga song. Sige, Tay Perot, anong aton daunang ambahanon?
2: Pispis nga punay.

0: RMN Harana Live!
1: Sige, ang mga ambahanon, ito nga ginabatian niyo ang ginadulong ni Tayperot, ginadulot niya para sa mga Iloy nga ginaselebrar natin subong ang Mother's Day para sa ila. Wala siya kaprepara sa pang... pero may ara ka man, Tayperot, tani nga ambahanon para sa mga Iloy, ha? Oh,
2: may ara man tani eh.
1: Ngayon, raman tani. Yeah. Sige, susunod lang nga Domingo. Mabawi kami ni Tayperot pero susunod nga Domingo.
2: I-contrida na ini no? Kay ginapangabay din ng ambahano, no? Ining nagartikulo ng uhaw, no? Para man ni kay Ma'am Miri Recabar, no?
1: Nga nag-monitor gid sa aton subong, subong agab isa Facebook. Maayong gabi, Ma'am Mary Recabar.

0: RMN Harana.
1: Atong tirano sa atong nga nagamonitor diri sa atong termino, diri sa Bitauyan na dos, no? Sakop sang Badyangan, no? Sa mga Ventura family da, no? Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga suke na mo sa mga tiangge. Sa Astorga kag sa kwa, no? Sa Budyawi, no? Kag sa kwa, no? Sa Bitauyan. Kag sa Kabantog man.
0: RMN.
1: Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan.
2: Sige, para makapulupahuway ani ang tingog ni Taiperot, ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solutions Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page ng Russia Group of Companies. Sige, may mga ginpreparar pa ikaw da ang ambahanon para sa aton mga tagpalamati subong agab itay perot.
1: Pwede na siguro sa ano? Pwede naman insert sa Mother's Day, no? Kahit eh, once ang mga ginikana, no? Sino ang dapat basulon? Para ginsin nyo tanan-tanan, no?

0: RMN Harana Live.
1: May ara, galisang offer si Tay Perut sa inyo. Kanta, bita ka ina, may utang sa mga nanay. Subong. May ara man gali, ati.
2: Parsyal lang na.
1: Oh, makarelate, ginada Tay Perut ang mga single moms, mga nanay naton nga nagaserbe nga iloy kag amay sa sulod sang Ilapuloy-an. Ang mga ginpili nga mga single moms, mga nangin single moms bangod sa circumstance, mga ginbayaan, mga nabaloti, nakarelate gina sila nga bilang isa ka amay kag bilang pareho nga amay kag iloy sa ilang mga kabataan, sila na ang nagalaygay sa ilang mga kabataan, agud mangin maayo ang mga buwas, ang buwas damlag sa mga ini. Sakto man ko tayo,
2: okay.
1: Pirot.
2: Okay.
1: Daw piho man.
2: May piho gini.
1: No. So, sige, ano naman ang iban pa naton da ng mga kanta? Bilang
2: mga related pa niya sa mga kandiyapo, no? Yari gali ang nagatigulo kabudlay git para git sinyo kag sa mga kabataan, kag sa mga ginikanan.
1: Mm-mm.

0: RMN Harana Live.
1: Sige, para makapuro pahuway ani ang tingog ni Tay Perot, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Nick's Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sang inasal, batshoy, bukopay, kag madamo pa? Magkadto lang sa Nick's Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Soon, mangin na pulo na ang ilang mga branches. Sa mga taga-probinsya, ilamay na dira sa 5th District, mga kapareho ko nga taga-Quinto Distrito, mahimo nyo bisitahon ang NYX sa ila branch sa Banua Sangsara kag Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-Quarto Distrito naman, ang NYX ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City. May duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Ang mga taga-First, Second, kag taga-syudad sang Iloilo, madamo ka mo sang kalantuan, bangod nga mayara sang branch ang NYX sa Lopez Arcade, sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours. Pwede gid ka mo makapadeliver ukon magkadto sa ilang physical store. Mayara man sila sang branch sa 1688 Building, sa atubang sang Robinson's Mall, kag sa La Paz Public Market. Kag soon to open ang NYX sa Chicken and Asal dira sa may Banua sang Pototan, Iloilo. Sininga year, hopefully, mag-open na dira ang branch ng NYX malapit na sa mga taga-Tercer Distrito, sa mga taga-Third District. Good evening lang kay Sir NYX Piñasales, kag madamo gid nga salamat po, nabulong man ang kahidlaw namon sang batshoy kay Ina. Salamat gid sa papamahaw mo sa amon. Kag bantayan nyo ang pagbukas ng NYX sa Banua sang Pototan, Iloilo. NYX Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa programa RMN Harana Live. Tay Perot, may iba ginprepare ka pa da ang mga bahanon para sa aton mga karadyo man?
2: Para pag hintok-hintok man eh, sa pulong sa aton Ginoo, no? Yari, ang aton nagatikulo, ang hulam nga kabuhi.

0: RMN Harana Live.
1: May nagre ka pa request pa sa gilid dai pero sige ano pang mga again preparar mo da nga ang bahanon tay pero at madamo pa di ko okay, sige preparar.
2: Kay gid ni tay Sirio no. Ning ang bahanon no. Daw hangin gugma.
1: Daw hangin gugma.
0: RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live.
1: Lyrics, no? Ang maya ka, malo.
2: Grabe, gin na. Bisan daw, hindi pa masaulado ni Tay, pero gin na grant niya gin ang wish ni Sir Serge. Oh, pero ang tuno ara. Gabilig sa Gyapon. Sige, para makaburuboylo anay si Tay, pero at kag makagulugin hawa, ang inianay nga bahin, ang ginadulong sa aton, sang Alicia's Restaurant and Catering. Authentic nga sabor bala, sang Ilonggo Batsyo, ang imo ginapangita, magkadto lang sa Alicia's Restaurant and Catering. Nag-o-offer sang manamit nga batsyoy, seafoods kag madamo pa. Ang ila batsyoy, sa Sabaw pa lang, solve ka na. May branches sa Washington Haro, sa La Paz Plaza, sa Arevalo, kag sa Smallville, Mandoriao. Alicia's Restaurant and Catering.
0: RMN Harana Live!
2: Sige, Tay Perot, may isa ka pa kambahanon? Or ma-diretsyo na kita sa mga produkto mo?
1: Sa mga produkto.
2: Sige, ah.
1: Ay, karoon, maalang-alang naman ta.

0: RMN Harana Live.
1: Sa external, no? Nangyari, no? Idulong naman natin sa inyo ang produkto, no? Sang Soft Touch Wonder Oil, no?
0: RMN Harana Live.

0: init na ngali no mo bakal ng gidira sa RJ Parmasino sa kilid lang sang Caltex no sa atubang sang public market sa Haniway kag sumuman sa A&E Parmasino dira sa Hibulo no sa marapit sa hospital no sa kilid man sang Shell gasolina no kadto lang muda kaya ra na makita niyo ra ang duha nga na soptat swander oil kag Evergreen no. Sa kay Ma'am Rimi Sintinalis dila na, maayong gabi lang dira sa imo, no? Kaga sa mga Sintinalis pamilya da, sa barangay Patong-Patong, maayong gabi lang dira sa inyo.
1: May mga nabilin pa ikaw nga tiyempo tayo, pero tantis mag...
0: Ay, sa kay Kondali, no? Sa aton kali nga, magali ako panamyaw. Mm-hmm. Sa aton nga mga importante, nga nagasakdag sa aton nga mga... nga ni nga kwa, no? Sa mga taga... sa, dira sa ibang mga nasyon, la? Labi na gid sa kay Ma'am Mireri Cuabar nga yara sa Florida no. Mm-hmm. Subuman sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa nga yara sa New York sa upod sa kay Ma'am ang Mafi Pedregosa Andayano kag subuman sa kay Bian Buboytan kag sa kay Ma'am Health Chances nga yara sa Hong Kong. Labi na gid sa kay Ma'am Hukon sa kay Ihada Jima no. Si Valios Muniba nga yara sa Singapore no. Kag sa iya mga grupo da no sa Old But Gold Friends no mayong gabi lang dira sa inyo kag subong paged no special para sa kay Toto Edward Rivera nga yara sa Florida out sa Florida nga yara sa Canada no sorry kito no agatalang kita ka dira sa Canada no regards lang da sa imo mga pamilya no.
1: May pila ka pa ka minuto sa pirot ba may nalipatan ikaw okay, wala man
0: why roman sing ano sing ano na sang
1: STL ginahulat-hulat na lang naton ang sa aton mga karadyoman ginaangan-angan lang naton ang resulta sa aton nga small town lottery subong gabi basi may mga paapas ikaw datay perot basi kun may malimtan ikaw kag may masunggod karon sa imo wala man
0: sige lang isa kun kunyari na kita sa tubang sang may mikropono bla no so rigid no na tama sa akong kumalipaton
1: sunod ilista ni tay perot para hindi ka mo malipatan.
0: Dira lang abis sa kwa na, mga kapamilyahan tali na sa Raga, kag sa Puntok, Limire, no? Ay, labi na gid sa kay Kwangali, no? Sa kay Vice Mayor Arban da, sa Limire, no? Belated happy, happy birthday lang gali, ay birthday gali kagapon, no? Mm-hmm. Kag labi na gid sa pinalangga na munda ng Mayor sa Banwas ng Limire, no? Si Mayor Oscar Abiligas Jr. Mayayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan.
1: Sige, madamo gid nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Tay Perot Pichelier.
2: RMN Harana Live.
1: Nag-standby na sa aton nga linya si Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sa Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon.
3: Yari na, Rajuman Mon, nagtagatang sining resulta sang SPL sa probinsya sang Iloilo Mayo 10, 2026. Alas 8 sa gabi, second draw. Ato nga first winning number. Numero 27. Mark 27 ang atong sining pinakaunang winning number sa subong gabi. Ang atong sining doting head, Mr. Ryan Abelino. Ang atong sining operation specialist, Raynan Pinyon. Atong STL representative, Mr. Aldrin David. Register person, Mr. Apuntanes Jr. Kagangin yung sining mga members, Ryan Melgar. Amin Almirante kag Mabel Gimeroy. Yari na aton siring second winning number sa supunga gabi.
4: Numero 30.
3: Number 30. Ang aton siring second winning number. Another 20 seconds na naman. Sa aton siring draw machine, may 38 na lang kita ka numero karon. Nang nagkakarambula sa sunod sa draw machine. Ano yan? Ang ating ikatatlong numero sa subong gabi. Yari na. Ikatatlo na itong numero sa subong gabi.
4: Okay nga itong third and last winning number number 32. Okay, no, 32.
3: Numero 32. Yari nga itong sining winning number operation sa second row subong gabi.
4: 2,026, zero number. 1,326, second row, alas. So,
3: congratulations. Sa itong sining mga nagdaog no ang mga sumalaya naton sa probinsya sang Iloilo. And of course wala pa padayon pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS Office ang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mo ni Yalis Kapalian at Takaranan.
5: Tatak RMN.
2: RMN Harana Live.
1: Madamo gid nga salamat kay Radyo Man Mo Kapalihan para sa resulta sa aton nga Small Town Lottery. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Mayo 10, tuig 2026. Ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi. To recap, 27, 30, kag 32. Sa liwat, 27, 30, kag 32.
2: RMN Harana Live!
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kaupod naman naton ang isa pa naton ka RMN Haranista. Tupad ko na subong si Sir Serge Villarreal.
6: Kasama ang Linit, thank you very much sa mga gabi. Ang nagpangabay sa aton ni nga dasigon ang gitara. Ito natawag atong nagligal ba masubo. Dokro matrimpugal sa mate. Okay, kaya Giraldo, Jire, nag-ambalgi nga dasig ang gitarahon ko. Hardinil. Si Peter Vin na Ardenil da sa Villa Arribalo. Da si Gonta eh. Subuman sa kaya Bernadette Garcia, para si Stone Garcia, kapamatigid. Kaya normal.

0: tom ay bisan isa ka adlaw di ka magkaong iman trabag malito yun da ay kumasubo lang pero
1: baki-bakion mo lang sunod da sunod Domingo masubo ruman
0: masubo ruman okay manwa ang akon nga sitting heti yun na sitting ko na tindagan gito ni pati ako isakit naga isa kasumpa ko di pagtumanan. Okay, sa dalang Domingo, mababiyan, pamati, ang akon kabuhi. Okay, amo na ang promise ko, ha? Okay, kantahan ko gitna. Ano na, biography ko ba? Sinaw gin si Seryo na amo na ang kasasayan sa dalang Domingo, pamati, Ibanwa. Okay, mayong gabi gali sa kay Bernadette Garcia, bagas mais kagmunggo, bago pamati kita sa Bernadette Trading. So, nagabagas ni Parisitong Garcia, pertijan, o naman is Parcidong Garcia, ngayon na-tinder ni Bernadette Garcia. Sa Bernadette Trading, na bagas mais kong munggo, may klamay pa, nataganan ko dyan sa Superong Kabianan, na Iloilo City. Okay, mayang gabiglis kay Guapa si Aronda. Subong man sa kay Norman Capre, kag Yoram Galyasa, bagay niya kapikap kay Draga Itlog ni Norman. Itlog na kamanok, kakadlaw na ito, kung tuyaw, binggawa na, ginasurongin na itlog na to, itlog kamanok. Okay, may gabi si Imo, Joram, Galiasa kay Norman Capri. Sige, apon sa kay Fit, ba, Rubin. Si Fit Rubin, muna sa Imo sa Giral, Gired, nga Hardinil. Okay, natuman, ma'am, dasig may gitara ko, ha. Okay, sa Arribalo, Bilya, Arribalo, mga kabiyanan. Subuman si Digo, na bantayan na ibalay ko dyan. Hello, go, Bilya na iba. Yan sa Karumpang Suntri, ang Tiger Shark nga member. Sa kay Abit.

0: Suyanan na ang iyang ahead, ang kagawad namon, subong man si Chris Crisanto, si Sammy, kag si Nonoy Sokgang, na panray ko, namin ang gabi. Sige hapon, si kay Jasmine Abilia Idongga, na sa San Rafael, Busuanga, Palawan, nag-contact mo yung bata sa ako, no? Okay, ma, salamat kung makakuha mo tong request ko, ha. Na sige hapon, si kay James, ha, sinihan, pagpatuyo ka dyan, Bilonyo, na mga estudyante ko diyan ka to, ha. Sige hapon, may gabi si imong tantan na dyan. Subang man sa Maruboro Ingle, basta masugid ka mo. Mga pamilya mo, Mallorca, sa kay Blacky, Black, na sa Buromboro Ingle. Na kagaya sa Kapitan Alguso, may gabi si imong tantan dyan. Subang man, marana kita sa bilog ng kalibutan. Sa kay sa Saudi Arabia, Tisami, may nabulisan ko ha. Sa Europe, si Gingging. Sa Australia, sa kay Indailin, Mallorca, nakag sa Canada, na ribogan galipay sa nabatian na Boys of the Philippines mo biya remain si Toto Bob, mga Mallorca pamilya da, batak mo kurang ko ah. Kay subong man sa kay Tito Marin, naging tamyaw tali ka uli, karon ni ta ka kulay karon. Okay, may gabi siyo tanan-tanan kasubong man sa mga printi ko da sa katapusan ng pagtamyaw. Arada sa natawag nga Manila, sa Bulacan. May gabi siyo tanan-tanan pamilya Liwanag Villarreal. Na kaya subong mo sa Mungato, Villarreal. Na may gabi siyo tanan-tanan. Kasama Linette, pero wala ng kusakyan. Thank you.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sa aton nga Armen Haranista nga si Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: Antes
3: ni hermano gele sa sao e kinasi sa brother chart maganta mo.
1: Sige, mara sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod na naton si Pastor Nestor Caminian.
3: So Mother's Day kita subong, bali ako nang ang kantahon ko ni ang mga kabataan nang gid nga magrespeto sa mga ginikanan, no. Like guys sa mga pamatan-on.

sa aton mga ginikanan kagi kabataan ini isa ka pagtudlo gid. So ikaduha naton nga ambahanon diri ginateguluhan ini siya. Indi ka maghikog, no? Kay balo ka mayara kita balita nga mabatian diri sa RMN pero hindi naton madala ang amo sina ang mga hitabo kay mitiyaya sa kalisod subong ang pamilya Ruiz Barsaba, no? So ay pagin lang natin isa sining ambahanon na.

0: Okay, maayong gabi gidira sa aton tagpalamati subong. Kay Brad Unyo Kapitana Brad medyo nalipat-lipat antay ka pa subong okay na. Kay Day Rosario Adorador kay Mildred kag Busoy Brosilio. Mayong gabi dira sa inyo kay Brad Hindin Takda dira sa Tikod La Paz. Kay Brad Edgar Labirico dira sa Digbawan Iloilo. Kay kasari ni Hermano kas mayong gabi dira sa imo sa inyo. Pagsubong man sa kay Phil Katipunan, kag kay Sir Sibiro Moyko, kay Ronilo Baktol, kay former kagawad, Joey Gayapa, sang barangay Lourdes Haro, Iloilo City, subong man kay Brad Eliston Sakian, no? Kag happy Mother's Day gali sa kay Sister Me Gayapa, no? Asawa ni former kagawad, Joey Gayapa sang barangay Lourdes Haro Iloilo City. Maayong gabi sa inyo nga tanan.
1: Madam Ugid nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita nga magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inyong mga nabatian nga ambahanon, ang ginadulong man sa aton, sang Bibot and Nilas Talabahan, nag-crave ka bala sang fresh nga seafoods, apang tipid ang budget, magkadto lang sa Bibot and Nilas Talabahan, nahamtang sa Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Bake and steamed talaba, sinigang, kasag, adobo nga lukos, kag sinugbang nga boneless bangus, may pasayan, may kinilaw, crispy pata, kag tanan nga seafoods, mayara sila. Sa luyag mag-order, mahimo nyo i-contact si Engineer Bibot Idrosulano sa numero nga 0943-285-0822. Sa liwat, sa mga gusto magkanto sila physical store, nahamtang sila sa Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Apang sa mga gusto naman mag-order online, mahimo nyo gid mag-contact si Engineer Bibot Idrosulano sa numero nga 0943-285-0822. Bibot and Milas Talabahan.
2: RMN Harana Live.
1: Ready na ang aton masunod ng RMN Haranista. Kaupod na naton si Sir Larry Herona sa iya ambahanon, Ako ang Nagkari.

0: Happy Mother's Day, no? Adlaw kag siyang kina kita, no? Nagpadayon siya nga sa pagi sa mga Mother's Day. Kag siyang pradi ara kita sa female, kag sa male nga gapadayon kita sa bulahan kuno kita siling siyang Ginoo nga ang nga hindi natin siya makita, pero ang iya mga pulong magapadayon sa aton sa kakabuhi, no? Kag siling ang Ginoo nga ang mag-upo sa ako, hindi maglakas sa kadudurman, kundi may kabuhi kagkapawa. Mayong gabi man sa bukas loob sa Diyos, no? Kag sa Family for Christ nato, no? Kag dira sa aton utod sa barangay na nga, BGMP, no? Mga opisir nato dira, kag kuan naman kita sa city, no? Sa aton mga PDL dira, naghatag sang oras natin kung saan o kita ni mga tagaan sa schedule, no? Ang aton mga volunteer, no? Padayon ang aton buluhaton pagi sa pulong sang Ginoo. Ma'am Linit, daw ang tanan natin na mga ambano na sa Harana Remen, makita natin ang mga tanan niya religious daw ara, no? Sa kwangit sang Ginoo, no? Padayon dyan nga mga mabakot kita. Kag ang pagidait nagapaluntad sa tanan naton nga makaabutan sa ning arawagan. Amen. Yes, mayong gabi sa inyong tanan. Nagalakat ang oras, no?
1: Madamo gid nga salamat kay Brad Rafi Sebanyes sa gindulong sa aton nga ambahanon subong nga gabi.
2: RMN Harana Live.
1: Saylo naman kita sa masunod naton nga RMN Haranista. Kaupod na naton si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon Mangibato.
3: Kasal nga man si Bado.
1: Man si Bado.
3: Nga gin-request

0: Okay, no, madamo nga salamat na Brad Nestor. Kag-antis ang tanan, ginatamyaw ko man ang tanan ng mga nanay, mama, kag-mami, no, sang happy Mother's Day sa subong adlaw nga nagaha, sa ulog sila sang ilak adlawan. Ilabi na gid sa ako nga pinalangga nga Mrs. nga si Lorna Aquino, no, mayong gabi lang dagag happy Mother's Day. Kay nanay ko man, Estilita, Birdin Aquino, no, kag subong manglidra sa may San Isidro Village, sa may Grand Plains, no, sa Imbit, sa Nova, kay Kapitan Nestor Lidisma, no, nga nagamonitor man, subong mangkandaywari, no, kanday aning kag Speedy, kag Toto Edgar gali, no, Lidisma nga nagamonitor man. Kag dira man gali sa may, kay pari Osting gali, oh, nabitbit yung radio sa e-bike, kung nagbiyahe siya, kay gamonitor gisa sa programa sa mga RMN, halin sa Agasta Magabi, pre, alias ni Namit, alias, kag si Bro Julio Dimisa, no, dira man gali nga nagamonitor man, sa may ano, sa may Grand Prince, no, kagay Dailia, no, kag subong mandra sa may sityo lanot kay Tay Isyo, kagay ng Erlinda and family nga nagamonitor mandra sa may sityo lanot, no, kag sa barangay Hinis Leon Iloilo kay Naitiling Kahutol nagamonitor man, kag sa mga Kahutol family dra sa may Leon, kag subong mandra sa may Guadalupe Haniway Iloilo sa kay Buyet Katedrilya kag Katay Bilar mayong gabilang sa tanan-tanan nga katedrilya nga pala mati dira, no, kag subong man dira sa may Igbaras Iloilo sa kay Nini Nets Ilombani mayong gabi kamusta na dira, no, sa bay pa nga ara lang kamo sa maayong ano kag kay Priluwi da gali subong ka monitor sa may barangay Suol Barotac Nuevo Iloilo sa mga bilaong pamilya mayong gabi sa inyo da kag sa kag kay Kasnani dira man sa may Villaflor nga Dao Antique sa kay Kaslani ka sa tanan-tanan nga makino dira sa probinsya kan tiki nga nagamonitor. No, kag sa tanan-tanan manggali nga mga OFW kay Ma'am Margie Cubillas, ma'am yung gabilanda, kay Ma'am Nina Pinyalber kag kay Ma'am Nini San Prisya, no, kag dira gali sa may barangay Naladan Kabatuan kay Auntie Kulani, no, kag kay Choy Mares, no, yung gabilanda bago monitor gini si Choy Mares at 24/7 sa RMN Iloilo, no? Kag sa liwat, madamo nga salamat sa nagapamati sa RMN Iloilo kag sa nagalantaw sa Facebook Live sa si amon nga harana. Madamo gid nga salamat. Back to you kasamang Linit Yulatres Fernandez. Ba kumpleto?
1: Ginsuli. Fernandez. Sala gali no. Sige lang amo. Higa nga gid karon tatay. Madamo gid nga salamat sa aton RMN Harinista kay kasamang Dodong Aquino.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba, ginatamyaw naton anay isang maayong gabi si Rocky Avacaro, Nets Avacaro, family Faldonia, family Sebanyas dira sa may Dumalag Capiz, family Fabios sa San Julian Tapaz Capiz, kag kay Toto Christoph Lamilia Sebanyas dira sa may Pototan, Iloilo. Ang pagpanamyaw, halin kay Brad Raffy Sebanya.
2: RMN Harana Live!
1: Ready na magkanta ang Bugal sang Concepcion, Iloilo. Kaupod na naton si kasamang Lando Garcia sa iya ang bahanon sila.
3: Sa tanan-tanan ka mga Iloida, happy Mother's Day da kag sa pinalangga kong asawa. Happy Mother's Day sa inyo. Ini nga baron para gini sa inyo ka mga Iloy.

0: Mayong nga gabi dira sa bidimpe, no? Sa aton mga utot sa bread of life, kag sa aton nga pamilya pakto dira sa Barangay Benedicto, no? Sa akon man nga pinlangga nga asawa, no? Happy Mother's Day, no? Sa imo, no? Dugay-dugay ara na kita kag sa akon mga pinlangga man, mga kabataan. Kag sa liwat, ma'am, salamat sa aton nga ambanon, Harana RMA, no?
1: Sa akon mga ipinilangga nga asawa, no? Kenday nida, mayong gabi si mo na tayo.
0: Kag padayon nga mangin mabakod aton nga mga ambanon nga mga Ilonggo, no? Mga remix mga araman, no? Ma'am, Linet, no? Salamat, Jed.
2: Madamo gid nga salamat kay Brad Rafi Sibanyas sa iya gindulong sa aton nga ambahanon. Kag madamo man nga salamat sa aton mga Armen Haranista nga nangin ka-upward naton subong nga gabi. Madamo sila sa tiyempo nga nakatagduha-duha sila kakadta kay madamo ang tiyempo naton subong nga gabi. Madamo sa ngong absent pero sige lang mabawi sila sa masunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat sa aton mga Armen Haranista kay Sir Larry Hirona, kay Brad Rafi Sibanyas, kay Sir Lando Garcia, kay Sir Dodong Aquino, kay Pastor na Sir Caminian, of course, kay Tay Perot Pichelier. Madamo gid nga salamat sa inyo sa pag-upod sa aton programa subong agad.
3: RMN Harana Live!
2: Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga may gusto sang pork and beef, mag-contact lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live!
2: Antes kita nga magtakop, tamyaw naton anay ang aton nga mga live viewers on Facebook nga nag-upod gid sa aton. Kay Ma'am Mary Rica Bar, good evening. Kay Mama Sally Hordana Subarjaga, maayong gabi. Herbert Almeria, nag-tune in gid sila kuno sa RMN. Sa nagapatamyaw lang siya sa Almeria family dira sa may Kabatuan, Iloilo. Maayong gabi dira sa inyo. Kaya Mary Jane Ocampo, ginapatamyaw niya ang family Ocampo sa Balukuan. Balukuan, Sigma Capiz, maayong gabi. Ledali Gabayeron Saluba, good evening and happy Mother's Day to all mothers. Kaya Flor Kahilig, maayong gabi. Cyrus Angelo Montiar, maayong gabi. Reynaldo Besa, Liza Solis, Cyril Condido Jocaresa, Abiner, Mary Grace Estrada Lavaro, ginapa-shoutout niya ang iya nanay. O nga, nagasaulog sang happy birthday. Happy birthday and happy Mother's Day sa kay Nanay Lilia Lavaro. Kaya Reyno Fabriaga, maayong gabi. Vilma Gidoria, watching live from Barangay Tagubong, Pasay City. Lorna Vasquez, Arnold Cabrera Matafa, kaya Grace Lopez, Florencia Sukaldito Kalimpay, good evening, happy Mother's Day. Renato Salaya, good evening, watching live from Barangay San Florentino. Sa kay Kagawad Noel Cotsconuela, Sir Andy C, kay Sir Stephen Fanagan family nga nagamonitor gin sa atin always, good evening sir. Hild Sanchez, kadamo sa mga nagamonitor gili sa atin diri sa Facebook. Sa mga hindi naton matamyaw, maayong gabi lang sa inyo tanan. Kay Rosario Adorador, ginapatamyaw niya happy Mother's Day. Si Mildred Borsilio, Bernadette is Peros Balikin, kag sa batch 77 Sang St. Elizabeth sa Haniway. Maayong gabi sa inyo tanan. Imbong Celoberis. Kay Sir Carigaba Richard. Kasamang Jessly Lauro. Maayong gabi. Elsa Sumugod. Watching live from Victoria City, Negros Occidental. Bawa kalayo. Umansong nalabutan sa aton nga programa. Jason Kalibo. Maayong gabi. Jesse Tagardo Maglayon. Jesse Ancuna, ginapatamyaw niya ang Ancuna family. Akay Tadwake, Margarito Maramento, Jeb Jeb Villaluz, maayong gabi. Kag sa iban pa naton dili nga mga tagpalamati, Ronnie Fajardo, Waki Dampa sa Unoy. Sa iban nga mga nag-comment di sa aton nga nagpa-request ng kanta, i-take note lang naton ina, kag-i-send naton kay Tay Perot para sa masunod nga Domingo. Bantayan nyo kay Basi mapilian ni Tay Perot ang inyong mga kanta kag makanta niya. So bantayan nyo na ang masunod naton nga episode sa aton programa sa masunod man nga Domingo. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, sa hindi na naton matamyaw, ginatamyaw lang naton kamutanan. Kag of course, sa liwat, Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, Mama, mommy, sa ano pa daw?

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Gaspar?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspar. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Ahoy! Kinikilir time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mga kapalala, ang kidney care ay...

0: Polycotton, Semantia, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santong Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Ako galis, Iban, dermay lang kasakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Santong Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural yung mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Welcome naman mga suki naton sa rimatag para matis sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa niduha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
8: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton. Malista ninyo kay kung hindi ina malista may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yesto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928-287-4637.
7: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
9: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
7: Karami gid sa ni unay pangapi.
9: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-init ng sulok-sulok.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
7: May nagapamangkot bala diri, Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Asa kape selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid-imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
9: Yes, aton mga kauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
7: Ah.
9: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magdako, gid ang lawas nyo. But I mean, hindi magtaas masyado ang timbang nyo. Ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung pag ang imong gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, amo po, 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same, ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, ang is, kung unahon mo, nag-supress lang ang gana mo. Ang Visionex naman, nami siya inom after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, nami na siya inom naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
9: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi kamo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, dapat makakaon ka 8 hasta 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ug Doc Erwin.
7: Subong 3 yen na ang orange.
9: Oo.
7: 3 yen.
9: Oo. Ang hinahimo pa na imbis na nga 10 kabilog mo kaunon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
7: Kompleto pa.
9: Ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula, pwede ligid siya kakasun sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang iban ga ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligi na na ang pagtik sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sir Jusel, amo lang ni siya ang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway, kung wala ka vitamin C, kay nga man, imo nga immune system, wala sang pagkaon.
12: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aral sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
8: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO, ang virgin coconut oil. Suno sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO. Yes. Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Nangiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo ba, iyan na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson. Agud nga madula inang pagkamalilipaton naton or Alzheimer's. Ano? Ning problema sa Alzheimer's. Ang pagkamalilipaton, dako man nga kadaot sa aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig. Te, anong matabo sa aton lawas? Madehydrate. Mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O, lipat kita inom sang atong suplemento. So, hindi gid man nami. Dapat mag-inom gid kita pirmi sang Premium D3, Doc Nelson. Agod nga inang pagka malilipaton naton, madula ina. Kag makabulig pa pag delay sang aton nga aging. Ga edad na agataas na edad naton, pero aton ni tsura ga bata. Kay nga aman, ang suplemento nga Premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation, sa aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nilawas.
12: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
13: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
12: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Sa mga utulan natin nga obese, makauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
7: Mainom mo dayon.
9: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban Doc Erwin nakulbaan sila. Nya
8: mag-acidic.
9: Oo, kaya kasi mag-acid chan ko.
8: Kasi magdugang sulabang sulok.
9: Oo, kasi may ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
8: So, unang-una mag-react Sir Jose lang aton chan, maghapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
9: Yes, no. So the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo. Pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
14: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na Santon Plus Gold.
15: Please mercy, harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
9: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, namin si
8: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
9: Hmm.
8: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra, ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blang nakaon naton, nga may mga poison, may mga
9: additives,
8: preservatives. Uh-huh. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
9: gapugis, pati
7: ang amo na siyang classifier, no, hambal mapuslani hindi ni, mapuslani hindi ni.
9: Niya daw ko niya dapat i-neutralize na kinahanglan.
8: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling nga namitani kay gatambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung gafati liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo.
9: Mm.
8: Mag-take ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Mag-take ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
9: paano mag-function si atay?
8: Yes.
9: Ang cells ni atay, nahimo na tambok.
7: Mm-hmm.
9: Siyempre, once you have to deliver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
8: Dira na mag-umpisa na gawin.
9: Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pa na mag-function? Ano pa na magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig si grillo, mahilig sa alcohol.
8: Mm.
9: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa-damage sa imo atay yung imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton yung atay.
8: Yes.
9: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
16: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
17: Sining sa komigo, Premium D3, ang inunong ko daw kuno. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang Basbo ko.
16: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
7: Again, ining mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara na nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At tuba lang yun sa Marayo Bank. Available ang tanan sa inyong produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta, ng mga produkto. While ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
18: Santon Plus Gold!
19: Ako gali si Sherry. Pemigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, ngayon ko kuno sa Santon Plus Gold. Kasulod sa duha kasimana, nakupos na ang mga hubag ko.
18: Santon Plus Gold!
20: Mas pinanakas!
18: Pinagaling!
20: Pinahusan!
18: Santon Plus Gold!
7: Sa mga butika. Nung to, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay gamay. Pero kung magsupport na sa lawas, tamo na nang naga...
9: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, hindi mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Gak-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Hindi mag-mitil ko lang, train na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Oh, kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imo immune system, mas mag damo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot, siya ito yung basing iban niya, eh, wala naman ta subong makabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
7: Backyard?
9: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Oo. Kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, wala yung nanggakaon.
7: Makagwala sa kudal mo, hindi na imo.
9: No, makagwa sa kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, ang na problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space niya tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kumulugan sila sang sanga. So, amuna ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
21: Ako si Danny, isa ka security guard, pirmi lang gapulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kag sakit ang akon ulo. Pero hambal sang nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold, kasi kung madula man lang. Napawaw gid ako, isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akon ulo.
18: Santon Plus Gold.
9: Amo na mala ng solusyon. Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kasi ano, hindi mo man kaya. Ikaw ba lang gapakaon?
22: Inauyat-uyatan lang ng paampalaya sa iban mo.
9: Oh.
7: Nahimo na lang na ipanakot para makumplito kung nabing isa ka menu. Pariyo sa bisang tawag na ito sa pinakbit. Mm. Hindi kumplito kung nabing isang palaya. Oh. Diba? Tingin na butang na lang na pagkatapos, pag galo, pag ara na sa pinggan, kay gun na nasa higad ng
22: ampalaya. Iban gani, samtang nga galuto sila, ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari, ara na dito mo. So before nila ginluto, ginpili nila. Tapos may makita, pagin sila na ato dito sa ila ginluto, ila pagin na ipagwa. Wala sila kabalo, nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano, ampalaya, mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
9: Yes.
22: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog. Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. So paano naton mahambal?
9: Tapos
22: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
9: Tapos ang balon, Dr. Irwin, nga namit na, may tinisod na namun, ano, ang palaya, ano daw mo, ikaon sang akong bata.
22: Yes, tapos,
7: niya,
22: tapos pagkatanaw mo sang ilagin luto, gali, ang ampalaya, mga 1-8 lang, tapos ang itlog, damo-damo.
9: Ano to sa itlog nga gimhaluan sang ampalaya?
7: Hindi nga ampalaya, initlogan.
22: So, amo na mga,
7: tinugaan pa.
22: Yes, amo na mga example naton, nga kung kisa, inibilang mga practice naton, nga gusto naton tani, maging healthy ang aton nga family. Pero sa pagluto pa lang bagsak na. Hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods. Kaya nga aman, sa proseso naton ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito makabulig-bulig man lang mapabako na aton nga lawas.
7: Amoning nami sa Santon Plus Gold. Kay ang ginpuga ta nga hindi ta mauyunan, dito amo, gali ang sustansya. So amo na ya ang ginpuga kaginbutang sa Santon Plus Gold.
9: Yes, oh. Amo na ya sa Santon Plus Gold. So ang wala nyo nagustuhan. Ang kapait, ang kakahang, ang kabaho nga hindi nyo magustuhan sa sini nga mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyano mo, hindi na ito magreklamo ya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulot na ito sa tiyano, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
22: Oh. Kaya kamahal sang mangustin.
9: Oh, purti kamahal tapos seasonal.
22: Oh. Oh.
9: Tapos kaunong mo lang panit. Hindi ang
7: tapos ginakaon mo kulamog lang gid sang iyang aliso. Aliso ihaboy mo man, ang panit ihaboy mo man.
22: Tapos wala man dira ang damo nga Santon phytochemical sa ano sa
7: unod.
22: Sa unod sa iyang aliso na ang puti na sa mangustin. Wala dira.
9: Oh, dito sa pericap
22: niya. Dito ang damo.
9: Oh, sa panit.
22: Sa panit.
9: Oh.
7: Ay, nang sa sulod niya nga daw mahumok na.
9: Wala daw masya. Wala daw yung vitamin C, ara, dira. Pero ang
22: Santon,
9: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit nga gapilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila man lang na kanahot ng ara, dira. Pero kung gusto mo siya maano,
22: gusto mo maabel 100% kaunon mong panit.
9: Kaunon mong panit.
22: Galing ka pa.
7: Hindi gani ka. Hindi gani ka sapar ang kanding nga mo naging desa ng katalo ka klase ka sapat. Bisan makatol ginakaon, hindi gani ka sapar ang kanding pausapon mo sang
22: hindi siya.
7: Panit sang mangustin.
9: Oo, hindi nila sa dito kami sa Davao, ginapanghaboy ng panit sa kilid sa after pagkaon sa mga tao. Kinaing mo ginahaboy ng panit. Wala sang kanding gakaon.
22: amo na kung kisa hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali. Pag prepare pa lang naton gagaluto kita gulay kung ga prepare kita ang mga dahon daan sa Malunggay Doc Nelson ginapahumok ta na mayo mo.
7: Oh.
22: Ginapabukalan mayo.
7: Kay kuno kun hindi maluto malangto.
22: Oh, kag ang iban pag idira kung hindi kuno magluto maglain ila tiyan. Pero sa mga pagloon inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na eh, luto, mas nami kaunon kung medyo humok ka, tama? Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pag butang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang
7: kalayo.
22: So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig which is amo na siyang proper gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa Malunggay. Kaya ang Malunggay Doc Nelson may pila gani ka pila gani ka super antioxidant sobra 100
9: 110
22: So bisan ang pulo lang ka ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon. Pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga ginakaon. Iyan na nang awayon. Kung may pulo lang, may 100 pa nga reserba ang Malunggay. Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatian.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
22: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jocel, labi na sa mga bata. Subong, hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit, cellphone, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag-tridium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata na may mag-inom na sang aton nga Visionex. Ang Visionex may ara ina siya lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami, agod nga ang inyo nga panulukan, mamintinar nga pirmi clear. Muna, inom gig ka mo Visionex, kada adlaw ang Visionex naton, pwede naton eat twice a day, three times a day, kung may mga problema, gid man ka mo sa mata, and then, ang nakanami sini, natural siya, wala side effect.
9: Yes.
22: Nag pirmi, masuplementuhan, ang kulang nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin sa aton nga lawas. Nga, amo gini siyang need, nga makombine no sang vitamin C ginaintake naton agod nga magpabakod pag ina mga ugat sa aton mata.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
22: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men.
7: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
22: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men para manami ang labing-labing niyo ni Mrs.
7: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahambalan and supplements, Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kita tiyempo sa ato sa ringa pagparagan. Ako naman si Jose Albanias.
23: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
24: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
24: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
26: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule.
27: May mangosteen at malunggay.
26: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
27: Santon Plus Herbal Capsule,
26: ang supplemento in one na maasahan.
27: Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa supplemento in one.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule,
27: may mangosteen at malunggay.
26: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
27: Santon Plus Herbal Capsule,
26: ang supplemento in one na maasahan.
27: Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
20: Protect
28: Yakult!
20: With 8 billion live LCS,
28: Yakult!
20: That may reach the intestines alive!
28: Yakult!
20: Helps improve digestion and boost immunity!
28: Yakult!
20: With proper diet and exercise,
28: Yakult!
20: Kaya panalo ka chan!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show stars at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande. Bingo Plus Night 2026.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 ngamay Visio.
4: Ang Visio
6: ngamay D3.
4: Pamakal sa mangutika.
7: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
8: Magalingin bala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
4: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka
4: sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
4: Yung may visio.
8: Ang visio.
4: Yung may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
4: D3 Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: You may visio.
8: Ang visio.
4: You may D3.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kinikil.
17: Uy, 150 over 100 jali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
21: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Oras, tatak, alas 9:50.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
24: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap.
0: 45 pesos lang.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Supple Plus Gold.
27: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
26: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malo,
29: isa ka teacher.
28: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
30: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
26: Santon Plus
30: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na maasahan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na maasahan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Plus Gold.
31: Ako gali si Sherry.
32: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
31: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
26: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
33: Sa mga butika.
34: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
34: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
36: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
37: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at orihinal.
38: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
39: Life Extension Vitamin D3.
40: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
39: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
41: Basta kun, ginahilanat,
42: dapat matik, ibay Jessic.
41: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
42: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
41: Dapat matik, iBiogesic!
43: Alagang Unilab yan.
44: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa.
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
4: Parang pila na may mo sugar.
3: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. Hitrib Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: Hitrib Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO. TTX 500.
7: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom ka?
8: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagpigay ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. TTX 500 naging
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: SRP Cadabaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
9: Basta kun, ginahilanat.
10: Dapat matik, ibay Jessic.
9: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
10: Dapat matik, ibay Jessic.
11: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
14: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Good morning.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold.
3: Maka sa mga butika.
4: Megaman, Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman, Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman,
5: mabukal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: controlar sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal Riga
1: Epic Tipo.
0: DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginaan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mabakal, sumagbuti ka.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
3: mabaka nga butika.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best gid ang DTX
0: 500. DTX 500. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Mga sumagabuti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Rise to the summit. Train club. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
10: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
11: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, dalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala na ng sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhiyan ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Tundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
12: Ko si Vibo, da COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto.

0: normal, pati blood sugar ko.
1: Cellphone Plus, go! Mabakal sa mga butika.
2: Oras, tatak, alas 10:10.
3: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wala si Mom!
9: Don't worry, Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip!
10: Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
12: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakit naman ino.
13: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Celine Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Celine Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Celine Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggid siya ang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Sample Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
10: At gaganda ka pa.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
20: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangkong kumakabloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Ang oras, las 10:17 na sa gabi.
28: Yes, Doc! Let your medicine be your food, and let your food be your medicine.
0: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antes si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
27: Maayong gabi sa ato mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes, Doc. This is Radyo Man Joel Franco. Inawalwin ko po natin si Doc Bambi Tupa. Sa subong panahon, no, sa atong siningapag sinalayo daw ka-common again sa mga kauturan natin, no, nga dalagko, no, or mga obese, or mga overweight, no, and madamo kita sa mga ginahimo nga pamaagi just to lose weight, no. Ang iba niya ti may kulukwarta na gamit sa medicine, no, kung bulong, no, mga injectable sagod nga mag pabuhin sa ilas ni bugat. Pero ano ba ini ka safe, no? Actually discuss nato ini previously, but so doon sa kay Dr. Mambi Tupas sa subong 2026 may mga bago nga mga maneuvers, no. So we'll discuss ano ba ini mga bago nga mga maneuvers, no, natuhoy sa paggamit sa mga injectables nga mga injectables nga weight loss. Kaya ti balanta everyone gusto gid sang maayo nga panglawason, I mean maayo nga figure, no, ti gusto nga mag palos weight, pero may mga pagi ka proseso ini nga iban gusto na lang gani nga panglaktod, no, sa alagyan direkta na lang, no. So available sa merkado ang mga weight loss program, mga weight loss regimen, ang mga weight loss injectables. So istorya natin na sa ato sing pagpangalagad. Ara sa ato sing linya si Doc Bambi, ato sing partner sa buong gabi. Doc Bambi, maayong gabi.
2: Good evening Sir Joel and sa aton listeners every Sunday, maayong gabi.
27: Yes, Doc, no, aton nga topic subong ang party sa mga sa weight loss, no, ining mga injectables. Party na discuss ato ini previously, no, diri sa aton sininga programa. Pero do ano ini significant? Kag ano ang mga bag-o subong, Doc, nga mga maneuvers using sang sining mga injectables para sa weight loss, Doc?
2: So subong abiser, no, very ano na common na gid ang paggamit sang injectables kay tungod niya do nagtaas ang consciousness sang aton nga sosyedad sa pag sa principle nga magpaniwang, aesthetic purposes. So nag-follow man niya do dodamo na ang mga existing nga mga aesthetic centers. Aside from the aesthetic centers, there are clinics gidya nga doctor ang nag-manage or nagapadalagan nga nagahatag sang mga weight loss management nga upod na diri ang injectables for weight loss. So ang problem lang galing kay tungod nga ano siya bala, though readily available siya in the market now, though wala tuon na lang ginagamit, kagwa sometimes may mga makuha ako nga patients sa clinic nga wala na supervise maayo ang paggamit sini. In fact, sila lang ang gagamit. Kiti, to mention lang, no, ang mga injectable subong can be brought sa black market nga ginatawag.
27: Okay.
2: Butang balon, hindi siya legitimate nga mga pharmacy. I don't know how they do it.
27: Pero doon kusundon, Doc, RX drugs ini siya? Kusundon gin?
2: Yeah, not that RX drug, but kinanglan gin with supervision of a doctor.
27: Okay.
2: Kay tungod may mga dosage siya nga starting dose. When do you escalate, meaning saan o mo siya i-increase? Ano ang nagakabagay nga dose para sa patient? Kag as to saan o mo lang siya magamit for that particular patient. So when you buy this in the black market, butang balon, hindi siya legitimate ng pharmacy. Actually online pwede siya maka-procure ang isa ka patient. Pwede siya nga sala ang inyo nga mahatag nga do sa inyo kaugalingon, hindi ka mo mabantayan. Kag ang mga side effects pwede nyo experience nga hindi bala ma-address insigida, kagkamugid dya ang mag-suprehear sang mga side effects sang sining ang mga bulong.
27: Okay. So, while this is not invasive ng paagi sa pag-lose, pero diba ko, dok na nagasulod sa lawas ta, kinanangid sang supervision sa doktor.
2: Yes, sir. And then, in managing weight loss or pampaniwang ng mga regimen, hindi siya first line.
27: Mm-hmm.
2: Butang balon, hindi siya agad-agad ang munang panundumon nato na ihatag sa patient. Mm-hmm. We can still do or maubra kita gihapon sang the usual that we do nga kay uho natin ang kaon sa patient, food choices, mm-hmm. exercise. Kag kung hindi natin makuha ang aton goal for that patient after few months, dira kita yung manumdom nga posible kinanglan bala natin nga mag-start na sang injectable sa patient. Kag mm-hmm. Isa pa, dapat may criteria kita nga ginasunod. Not all patients nga wala, butang ta, gin-manage natin for weight loss. Kag wala siya, wala natin nakita gin ang dramatic change after 1 to 2 months.
27: Mm-hmm.
2: In sigida, ma-injectable kita. We still need to follow the criteria. May aside from amuna nga reason for us, no, nga basi wala siya nag-respond gin maayo sa conventional, may isa pa gid na nga gina-follow kita nga ginatawag naton criteria for considering mm-hmm. the use of injectables.
27: Okay. Ano yung mga criteria, Doc?
2: Duwalang ina siya, sir, bali. Kung ang BMI sa patient is 30, regardless kung may ginabatsyag siya, may ginatake siya nga bulong, basta ang BMI niya is 30, pwede ka outright kahatag sa injectables. Or kung ang BMI sa patient is at 27 plus may ginabatsyag siya nga comorbidity or ginatawag natin, may ginatake siya nga bulong for a certain condition or maintenance drug for a certain condition, like may hypertension ang patient, may diabetes ang patient, or taas siya cholesterol, na may mga bulong siya nga ginatake para mag-normalize. Inikagang iya nga BMI is at 27, pwede kita kahatag.
27: Okay. Pero Doc, no, ano ka, kumbaga, do ano ini siya ka massive na nga pag gamit sa makotro natin sa market?
2: Sa akon personal nga assessment, very rampant siya, sir. Kag very common na gid siya. Lantawa bala, sir, kung maka browse ka mo sa Facebook ninyo, nagasinulod lang na da mo mga commercials, di bala?
27: Yes.
2: Makita nyo na da ng mga injectable for weight loss, gina-market nila. May patch pa na ganyan. Ako nga nakita, i-patch. Pero most common nga makita na kun is ang injectable.
27: Mm-hmm.
2: So, may iban ganyan. Ako nga na nakita nga there's no need na magkanto sa clinic with a click lang gid. Magwa na datanan ng management. Bali, i-manage ka sang doctor via, I don't know how it is being done. Pero, may nabutan dito nga, i-click mo lang tapos maistoryahan na ikaw mo via messenger or whatever nga platform. So, it's very dangerous kahit hindi ika mo makita. No?
27: May ara ka dito ka mga apps, Doc, no? Kung nag-offer sina, actually.
2: Oo. Kung ako, personally, hindi ako sina iya, parang hindi ako bala kampante. Sina, kahit dapat, kung weight loss ang aton nga ginamanage sa patient, dapat makita tagid ang patient sa clinic. Amugin ang pinakamaayo, makuha naton ang measurements, ma-review naton ang mga laboratory parameters sa patient, makuha naton ang history sa patient. Kaya tanan-tanan niya ni nga factors, i-consider naton before kita magplano sa weight loss management sa patient kag mag-prescribe sa nagakaigo nga dosage sa mga injectables if really indicated.
27: Pero Doc, ining mga injectable nga for weight loss, solely ang weight na ginman si Doc ang in-address niya?
2: Actually, sir, ining mga gina-inject natin for weight loss, ang main nila nga gina-address is ang blood sugar. Ang weight loss, blood sugar control. therapy. So usually ginagamit ini sa aton ng mga colleagues ng endocrinologist. But ang side effects balaan nila or ang another effect sa body sa patient would be weight loss.
27: Mm-mm.
2: So nakita nila nga aside from controlling the blood sugars of patients nga receiving these injectables, manami ang ila response in terms of controlling the weight. So dira na nagsulod nga ay pwede gidgali sila magamit for weight loss management. So dira consider man sila sa amo ni nga rason. So amo na nga nag flourish ang amo ni nga mga injectables.
27: Mm-mm. Pero Doc, ano pila ka ano tawag ni ka klase ini mga injectables subong ara sa market? Madamo ini siya, Doc.
2: Sa subong, sir, ang FDA approved sa pagkabalo ko, duwa ka brands ang na-approved in the market. So, if I'm allowed to mention some brands, no?
27: Go ahead, Doc.
2: We have ang Ozempic, and then the other one is the Mounjaro.
27: Mm-mm.
2: So, ini sila, may mga kanya-kanya sila ng mga component, ano ang mga pros and cons nila. Butambalon, ano ang positive nga mahatag sa lawas naton. But aside from the positive effects nga mahatag sa lawas, ano ayhan ang mga side effects sini nga kinanglan naton ibantayan, kag kinanglan naton ilantawon nga sa amuni bala nga patient, nagakabagay bala siya. So, tungod sina, kinanglan gid nga may doktor gid nga nag-supervise. Kag ang dosage sini sir, hindi pare-pareho. Kag once a week dose ni siya mo. So, kinanglan gid nga may under the supervision gid siyang doktor. Kay tungod nga, aside from sa mga side effects, base ang way mo nga mag-inject, base sala. Or mag-infect ang imo nga area kung diin ka nag-inject. So there are a lot of factors nga pwede natin i-encounter nga mga issues when we do our injectables kung hindi siya na supervise.
27: So punta ba lang, Doc, ang injectables ni Doc, patient specific siya. Ang dosage niya.
2: May ara siya balaan sir nga recommended initial dose for the patient. Kag depende na ina niya sa doctor kung when niya i-increase. Paano niya i-increase, hasta diin lang siya, i-continue ba niya for a year, for 6 months, no? Kay, just to give you an example, may isa ako ka-patient nga gin-refer sa akon recently lang sang isa ka-general practitioner. Kay tungod nga, ang reason for the referral sa akon is significant weight loss. Student siya, 20-something ang edad. Pag-abot sa akong clinic, ang BMI niya or ang iya nga body mass index is only 15. Now, di ba maghambal kita, normal nga BMI is 18.5 to 22.9. Below that, above that, problemado na siya.
27: Mm-hmm.
2: So, kung mag 15 siya, tamaan na kaniwang sa patient. So, pag kita na akong, gagululuwa na ang bony structure sa patient, maniwang siya, ang muscles niya, tamaan na kanipis. So ginmangkot ko siya kun nga anong ginubra niya. Ang ang reason for having that kind of body build is nagbakal siya sang injectable kag nag-inject siya sa iya lawas on her own sa black market siya nagbakal since February.
27: Okay.
2: So siya lang niya ang nag-a-adjust.
27: Nagmatomato siya.
2: I don't know. So may mga instructions lang kuno sa black market on how to inject. So natamaan siya kay wala sang supervision of a doctor. Pag abot sa ako niya, immunity wise bagsak, iniwang-niwang siya, do mapalid ang patient.
27: The walking bone na siya kali, Doc.
2: Yes, but to start with ang BMI niya, hamba ko nga ikaw nag-injectable ikaw, ma'am, Kitty. Considering na 20 plus palang imo edad niya, adako-dako kagid before. Hindi, Doc. Ang ambalyo sa akon, ang akon BMI, when I started the injectable, was only 21. Sama ko tingaan nga nag-inject ikaw because of the current fad. because of uso siya, kagusto niya nga magniwang pagid. So ang lesson lang diri is not all patients para sa injectables.
27: Mm-hmm.
2: Kag kung hindi mabantayan, imbis na magnami ang lawas nyo, ma-achieve niyo ang gusto ninyo nga whatever body, summer body nga ginapangarap ninyo, kung wala sang guidance ang doktor, mamalnourished pa kamo, kag magbagsak ang inyo immune system, masakit makalid siya sa whatever nga mga nga diseases later on.
27: Mm-hmm. Pero doc, sa amo nga kaso sa pasyente mo doc, ma-reverse pa niya?
2: Yes sir, ma-reverse pa siya as long as wala siya nag-develop sang grabe nga infection. Kaya tungod kung nagniwang balan ki or nagniwang kita no, nagbagsak gid ang aton nga kilo, it would also follow nga ang aton immune responses, mabagsak siya. So kung magbagsak ang aton kapasidad nga batuan ng infection, pwede kita mag-pneumonia, pwede nga mag-TB kita, mag-develop kita sang tuberculosis. But maayo lang sa pasyente kung dimension earlier, wala pa man siya nag-develop sa mga infection. So pwede ko pa siya ma-manage outpatient, kaging adjust ko lang ang iya intake with the help man sang aton ng mga clinical dietitians.
27: Okay. Doc, no, you've been mentioning kaina sang symptoms no, nga side effects, I mean, nga mabatyagan sa pasyente nga magagamit sini whether it's guided or it is unguided, no. Ano daw ka mabatyagan sa pasyente while gagamit sang sini doc mga injectables?
2: Ang ini balan ng mga injectables sir no, as I mentioned earlier, para initially sa mga patients with diabetes. Tapos ang amulan na no, ang mga weight loss nga effects niya daw nakita lang sa dalalayon nga paghatag sini nga mga bulong. So kung hindi siya bantayan sang doktor ang mga patients nga nag-undergo sini nga mga bulong, pwede nga magbagsak ang ila blood sugars, no? Pwede nga next amo to magsubra na gid kaniwang ang patient nga hindi na siya akmak ang ilang lawas sa ila kataason nga ang ila itsura, pwedeng mag dokamal nourish na gid tulukon. No? So kung mag amusin na ang itsura sa patient, bagsak ang aton nga immune responses, ang kapasidad sang lawas nga magbato sa infection, pwede gid nga magmasakit ang patient, kag ang end point pwede sila ma-admit sa hospital. Kay literally kung nagniwang sila tungod sa na-achieve nila ba no, quote unquote, ang gusto nila nga nagniwang sila tungod sa mga injectables, sa sige-sige nila pagniwang, ang ila itsura daw galakat nga daw mapalid na sila. Doging yung induce mo ang imo lawas nga mangin malnourished. No? So daw ka hindi siya hindi na siya mag-jive sa aton gusto for the patient.
27: While taking sang sinidok nga injectable, in case ko nag-agi sa imo, may specific bala salaman nga dapat nga diet regimen nga sundo nila?
2: Pardon sir, may specific na
27: diet regimen nga sundo nila? I mean nga food, no? Injectable sila?
2: Yes sir, ideally may ara gid sila dapat nga food guide.
27: Mm-hmm.
2: Halin sa dietitian nga akma sa ilang nga body build ano. Mm-hmm. While having this injectables, ano ang nagakadapat nila nga amount nga kanoon.
27: Mm-mm.
2: No, ano ang timing, ano ang kind of food, kay kung ang tendency balan sini sang mga injectables, so ang ilang nga ano is ma suppress ang ilang appetite. So ang kapasidad nila nga magpangita sa pagkaon, bagsak. So kung hindi mo sila magiyahan in terms sa kung anong nagakadapat nila nga kanoon, wala sila appetite tungod sa mga injectables, hindi sila magkaon, pigado gidang ilalawas.
27: Mm-hmm.
2: Ang built nila is pigado gid kay wala guidance.
27: Mm-hmm. Gadula dok ang imong appetite sa pagkaon kung naga-injectable ka.
2: May mga patients ako nga nagahambal nga gab wala sila gid gana magkaon. Mm-hmm. No? Naga every time nga mag-inject sila do ang ilang nga drive mamagkaon suppressed.
27: Mm-hmm.
2: So, amo na siya. Tapos, ang injectable, abi, wala ikaw nagatinir sa amo na nga dose lang. After a week or two, gina-increase siya. So, as you increase the dose, mas nagataas ang imo nga side effects, especially ang imo nga wala kagana magkaon, mas nagadouble siya as you increase the dose.
27: Okay,
2: so, kinanglan, may ara kagid nga guide in terms sa imo nga kaon kung paano na siya i-timing ang imo ginapasulod dapat nga right amount of calories.
27: Mm-hmm. So, amo na do ka importante ang guidance dapat sa doktor sa ila, no? Kung nag-take sila sini, no? Sang sini ma-injectable, no? But, while rampant man, dok, no? Ining mga injectable, ining mga injectables, di na dapat, hindi dapat ma-avail, dok. Dapat sa clinic, gid, no? Hindi lang hindi basta-basta nga i-avail nila sa mga beauty clinic.
2: Pharmacy.
27: Oo.
2: Sa pharmacy, gid niya siya, sir. May ara, gid niya reseta.
27: Okay.
2: So, wala niya siya. I don't know if sa mga aesthetic centers, dawa pa man ko may na-encounter nga nagabaligya sa aesthetic centers kay according sa mga med reps sa ano gid ini legitimate nga mga pharmacy gid nila ginabutang ini nga mga bulong.
27: Mm-hmm.
2: Okay. So dapat may ara nga reseta kita nga ginadala kay ti basihan man sang pharmacy kung paano nila ano ang amount nga i-dispense nila para sa patient.
27: Mm-hmm. Na-mention mo na kinadok, no, nga aside from injectables, may mga patch, no, nga available man sa market. Or may ara man ganit, dok, nga tablets or capsule in capsule form, no, in oral form, no. Ano yung kinalain niya, dok, sa sining in oral form, i-compare mo sa sining injectables?
2: Actually, ang sa patch, sir, no, may nakita lang ako, pero hindi siya pa na-introduce sa amon.
27: Okay.
2: Though nakita ko lang siya in passing.
27: Kita ko man na siya, Doc.
2: Sa social media. Mm-mm. So, hindi ako, isa pa na, no, hindi ka mo mag-outright believe, anay, sa makita ninyo sa social media. Kay, for us doctors, hindi pa kami that familiar kung ano ang mga components ng patches nga na. May ginahambal sila nga amuni ang natural, all natural, makasuppress ang appetite. So, sa akon, abi, personally, sang nag-training ako, wala pa na sa mga patches nga na eh. Mm-mm. So, hindi ako yung makahambal kung effective gid man siya unless nga may magkadto nga medical representative sa akong clinic kag i-introduce siya na nga component sang patches nga na anong side effects.
27: Mm-mm.
2: Ano ang indication sina. So sa social media abi hindi naton makontrol ang aton information nga makuha.
27: So far dok, sa imo nga practice wala ka pa naka encounter sa si mga patches nga ginagamit?
2: Wala sir gid ako pa encounter sa mga patch nga na.
27: Okay.
2: Sa social media ko lang nakita.
27: Nakita ko lang man na sa social
2: yes,
27: media eh.
2: Oo, grabe, di ba?
27: Aggressive pa na, Doc. Aggressive pa na sila sa ilang advertisement.
2: So, personally, ako ya, wala ako pa nag-reseta sa mga patches nga na. Kay wala pagid ako ya sang nakuha ng mga references.
27: Mm-mm.
2: About those patches, how effective.
27: Mm-mm.
2: May studies balas nga makasupport.
27: Mm-mm.
2: May mga researches.
27: Mm-hmm.
2: Nga makasupport sang claim nila. So, not until may ara ako mabasa ng mga amusin ng mga supporting documents, hindi ako yung maghambal na pwede ina.
27: Mm-hmm. Ang isa pa rin subog, Dok, no, nga very, ano man, very massive man ang ilang marketing sa social media, ang tea kag ang gamis.
2: Oo, tea and gummies. Now, be very careful man dira.
27: Mm-mm.
2: Kay damo ang nag-develop sang kidney and liver problems with some teas nga herbal teas nga for weight loss. Gummies, no? Be careful, gid check nyo kung FDA approved, ano ang mga studies nga makasupport sang ilang claim. May mga doctors ayhan nga maka-back up sang mga claim sini sang amon nga mga products.
27: Karami pa bidok sang ilang mga advertisement kay may before and after, no? Pero kung very keen ka nga mag-observe sa before and after, mabalaan mo gid ang after niya, AI na, no? Ang karakter
2: AI
27: nga nag-appear.
2: Oo. Yeah. So kung ako, yeah, in my practice, so for weight loss nga mga maneuvers aside from adjustment of the patient's intake, exercise, so the available in the market now would be injectables, ang dua, tong agin mention ko nga brands.
27: Mm-mm.
2: We also have the tablets for control of fat nga ginakaon naton. So may approved ina siya. And I think amo lang man na subong ang pwede namon mahatag.
27: Okay. So amo na ang available sa market subong, but in your practice ya, Doc, makabig nyo na, Doc, iniiya nga mga product as your last resort in terms of weight loss.
2: Yes. Ang sa weight loss management sang isa ka patient, unahon mo gid anay ang pag-adjust kag paggiya sang iyang nga kaon. Kay ang problem sini sang mga injectables, no, kada attend na kon sang mga conferences about these injectables, ang gina-emphasize per me, once untatan mo ini siya, kay hindi ni sila forever sir mo nga ginahatag sa patient. Once may gabot na sa time nga mauntat mo na siya or untaton, kinanglan mo na siya untaton, kag wala mo na giyahan ang patient in terms of his or her intake, wala mo na giyahan sa iya nga mobility or exercises, dira lang siya nagsalig sa injectables, ma-rebound gidya ang kilo or ang bugat sa patient or ang weight gain sa patient. Butang balon, mabalik gid siya. Din pamangkot namon, ano ang percentage na magbalik ang weight sa patient? It's 90 to 100%.
27: So, dapat, Doc, updan ganiya sa lifestyle changes.
2: Yes. Amo na nga hindi siya first line. So, amo na ang rason nga hindi siya ura-urada ginahatag sa patient. Unahon, mugid-anay ang pagtudlo sa insakto nga food choices, amount, tudluan sang nagakaigo nga mobility or exercise ang pasyente, i-monitor mo siya for a few months. Kag kung may indication, ikaw after, let's say, after a few months, kag hindi gid magtalab ang inyong nga conventional management, probably dira ka mo magsugod sang injectables.
27: Kabudlay, no, kun ang ano, Bladok, ang normal kag ang regular mo dapat ng activity, isalig mo na lang sa bulong, no, isalig mo lang sa pills, isalig mo na sa injectable. Basi bala pag untat mo tuod because wala ka sang drive nga mag himo sa physical activities, naging too dependent ikaw sa bulong, hindi mo na siya ma-sustain, no, pag untat mo. Balik ka gihapon sa old
2: yes.
27: form mo.
2: Oo. There are new recommendations subong sir, pero I need to read pa on this, further readings pa nga ang mga injectables nga ni, if indicated sa patient, you can give this long term beyond 1 year. Sometimes may ga-claim gani nga mga researches nga pwede siya as long as needs ang patient, pwede siya lifetime daw. Pero sang isang ara ako nag-expose no sa gwa sa ara kita sa Belgium. Ang ginahambal dito sa amon mentors sila dito gahatag lang gid sila for a span of 1 year. Mm-hmm. Kaya nga ginabantayan nila ang mga side effects balansin nga mga bulong. Mm-hmm. So aside from side effects in terms sa bad side effects bala nga ginatawag like lain nga pagpitik sang kurason or arrhythmia. Mm-hmm. Pwede siya mag-cause sang pag-brittle sang bones. Amo na nga hindi sila gahatag beyond 1 year ang mga doctor dito sa Belgium. But there are 2023 ato siya nga time mo. Mm-mm. But sa kada tuig balaan may mga bagong nga studies. Mm-mm. Bagong nga researches pero may ara nga nag-claim nga you can give it beyond 1 year.
27: Mm-hmm. Okay. Galing dok, no, ang mga adverse effect niya, o adverse side effects niya, i-bear gina siya sa pasyente.
2: Yes, sir. Oo. Ang mga side effects niya ni, laban-laban, makita tagid ni sa mga patients, no? Kapin tagid kung sila-sila lang nag-inject. Let's go back to our previous patient na gin-discuss kagina. Mm-hmm. Ang side effects niya sa amo to nga patient, ang bataon to nga patient na gin-hambal ko, nag-akuba ko ba iya dughan?
27: Mm-hmm.
2: So, sa nagkadto siya sa clinic, makuti, ano ang imo nga mga ginabatsyag subong kay te nag-considering nga nag-inject ikaw for the last 3 months, doc? Kung kaisa, hindi ko mapunggan ang daw gapinot akong dughan, gakuba-kuba dughan ko.
27: Okay. So, kadelikado ko, Lidok, no? Hindi siya, I mean, kung gina-imagine ko, Bladok, no? Kung nag-self-medicate ka, nag-hambal ganyan yung doktor, gahambal ganyan yung doktor, maghalong ka nga mag-self-medicate bisan over-the-counter lang nga bulong, no? How much more ini nga do kadalom sang epekto niya in terms sa imong sistema sa lawas, Doc?
2: Oo, sir. Kag nga aga ginaliwat-liwat ko ini nga topic kay because rampant na siya subong nga ginagamit bisan diin na lang. Though may ma-encounter ako nga mga aesthetic centers nga nagahatag sini even without the guidance of a doctor.
27: Mm-mm.
2: May ara sa black market.
27: Mm-mm.
2: So kinanglan so para sa akon nga paminsar do kinanglan gid siguro iliwat naman i-educate or ipabaloon ang komunidad sa amon ni klase nga mga bulong kay para nga mangin aware sila kag nali may ma-encounter sila sa black market, may mag-introduce nga kilala nila, hindi sila ura-urada mag-huo lang kag mag-procure sini nga mga products.
27: And besides doc, no, basi kun hambal sila nga kun magkatulis sa doktor, mahal. I mean, kun maglain ang epekto sila doc, mas mahal pa gid magkatulis sa doktor.
2: Oo, kag ang ini nga mga bulong may standard ni sila nga prices.
27: Mm-hmm.
2: So kag sa ano ni sila gina tudlo dayon ni sila for example no sa clinic di may i-reseta ako nga amo ni nga mga bulong sa patient.
27: Mm. Mm-hmm.
2: Di natudlo ko sila ya para legit ang ila nga mabakal kag may mga kung ano dira nga mga discount or whatever sa pharmacy.
27: Mm-hmm.
2: Nga mga legitimate nga vlog po diri sa aton syudad.
27: Mm-hmm.
2: Kay ina iya nang dira ginaiya ginabutang sang mga drug companies nga legitimate ang mga amo ni nga mga bulong hindi iya sa ano lang no nang anong tawag sina nga sa mga aesthetic centers.
27: Mm-hmm.
2: or naka-standby sa clinics. Sa pagkabalo ko, hindi. Sa ano gini siya? Sa pharmacy yung gini niya backlog. And nag-require siya reseta.
27: Hindi, hindi Bladok, under the law, ang pharmacy lang ang makadispense ang bulong.
2: Oo. Kasi ang 10 inaabi, may mga specific na siya nga number of milligram or units. So kung lain ang mabakal mo, kag lain ang ma-inject mo, nga dose.
27: Oo.
2: Problema gid. Pero kung sa pharmacy kaya nagbakal, insakto gid na iya ang mahatag kay legitimate ng mga pharmacist ang ma-review sang inyo reseta. ginaliwat-liwat pa na nilalantaw until i-dispense sa inyo.
27: And besides, do, kung mag-agi ka sa doktor, syempre, i-undergo ka na sa mga test to ensure nga wala sang maraming epekto sa imo kung magamit ka sa amunin nga bulong.
2: Yes. Kag, ano ikaw, candidate kagidman bala para sa amunin nga mga bulong. Sulod ikaw sa criteria nga hindi lang siya yung gusto mo lang, no? Hindi siya nga sa black market siya or sa kung siya inyo kilala, itungod gusto niyo lang gid magpaniwang. Nag-inject lang gid kamo, no? Kaysa subong abi, ang dunay sulod na bala sa aton nga ano no, nga sosyedad nga dapat maniwang kita do, grabe gid ang pagtuon naton sang pansin sa pagpaniwang subong ni bala Sir Joel. Oo.
27: Because ang ano ang nabutang sa utok sa ato sa makuturan is kuniwang ka, healthy ka.
2: Yes, maganda ka, aesthetic
27: ka, sexy ka.
2: No, oo. So, without them realizing na hindi lang na siya paniwang per se. So, kinanglan mo gidya nga niwang ka at the same time healthy ka sa sulod.
27: Yes. Oo, dapat nagasanto doc sa imo nga healthy health. Ang imo nga pagniwang, no? Hindi ba lang tugas ang something bad within your body, ang imo nga pagniwang.
2: Oo. Kaya ibang mahambal nga, pinagniwang man ko, why man ko nagkadong sa doktor, nag-inject man lang ko on my own, nakuha ko man ang akon ng gusto, di ba?
27: Subong, okay pa. Base sa sunod, hindi na maging maayo.
2: Oo, hindi kakapakot.
27: Hindi kakapakot, oo. So, muna, vlog gusto to doktor ako, ni ang sa paminsaron, lang sa ato, si Makautura, na sometimes, masinin sila, mag-agi ka sa doktor, mas mahal pa na, no? Hindi ka malang, no? Why not? Pero, ang ina-point ko is, okay lang na kung okay. Pero what is magpalpak, mas mahal pa gid ang atubangon mo sa pag-reverse. Sa
2: konsekwensya.
27: So, sa konsekwensya. Ang ginimo niya na malayan si mo sa ilawas.
2: Yes. Kagti, of course, mabayad. Dito mo yan sa doktor. Kaya tinunaan na nila ya. Kaging ging plastar, gid na nila ya sa ila yung paminsaron kung paano i-educate ang patient. Nagtuon gid sila para dira. Para nga kung magtubang na sila sa pasyente, insakto ang ila ihambal. Kaya of course it would follow nga you need to pay, no? Correct. sa ginahambal sa inyo nga guidance ang inyo nga doktor kay ti amo na given na ina ya. So versus wala sang guidance, kamo lang ati lang hulaton naton kung ano ang pwede matabo sa inyo eh.
27: Kaya di, dapat ibutangin sa paminsaron sa atos makuturan nga these doctors are just like any other nga nag-offers ang servisyo. Nga kung nag-offers ang service niya, bayaran mo. Di ba, doc? Halimbawa, sakay ka sa salakyan, nag-offers ang transport service sa salakyan, may bayaran mo siya, no? Di kaya yung doktor nag-offers isang professional niya nga help sa imo, bayaran mo siya. Di ba?
2: Yes.
27: Oo.
2: Ilain naman na iya nga kabal mabalaan tama na nga kung dogi na pasubrahan gid kita no pero kung sa nagakaigo man lang nagakaangay man lang nga pagsukot wala gid na siya sang malain kag natural ina
27: mahal man bala magdoktor mo di ba doc
2: oh
27: kala hoy sa ginagian nga proseso sa mga doktor ta before sila magamone oo
2: so hindi kamo kung sa akon nga pagpaintindi sa inyo sa aton mga kautura no hindi kamo manugon sang ginabayad ninyo sa inyo doctors lalo na kung ang inibalan hindi man ni siya mga emergency nga mga concerns naton iniya more of healthy how to have a healthy belt healthy lifestyle and it would also follow nga mag-aesthetic na siya, madala na siyang aesthetic na value or aesthetic na part. So, given na ina nga, probably may ara kita nga na ikasarang, no? Or may na tipon kita nga para diri.
27: Okay. na-mention mo kina Dokote ang inyong mga injectables, yung mga bulong sometimes available sa mga aesthetic spas na to, no? We just hope nga soon mapasar na, no, ni Councilor Rodolph Ganzon na yasing ordinance nga nag-regulate sa operation sa mga spas and aesthetic clinics and centers, mga nagpatahom dira nga dapat basta may invasive, no, kag may mga procedures na ginhimo sa pasyente, dapat may ara agin sila sang doktor sa ila sini nga klinika, doc.
2: Yes, correct. Kag may mga bulong, may inog inject, whatever, basta anything nga ituslok sa inyo lawas, iobrahon sa inyong nga itsura sa iba nga parte sang lawas, make sure nga ang maobra sina doktor. Kay hindi na nato na maibalik kung, for example, hindi doktor ang nag-ubra kag may matabo pahilayo. Ang basol-basol bala ulihin na naton ma ano mo ma ma-realisar. So dapat gid nga lantawon naton before kita mag-decide nga mag-undergo sang whatever. Doktor bala ini siya, license bala ini siya.
27: Abi mo, Doc, ang problema mo, hambal mo, Doc, nga ikaw ang nagasabat sa, kung ikaw ang nagasalo sa mga pasyente nga nag-fail ang ilang weight loss regimen nga sometimes sa paggamit sa injectables. The same concern mo ni Doc, actually, ang ginareklamo sang aton nga mga dermatologists, no? Nga nagakadto sa ila, nag-abot sila ang mga pasyente, mga deform ang ilong, deform ang buya.
2: Correct.
27: Because
2: nga sila ang makaio.
27: Oo, sila ang makaio bangod nga nagkanto sila sa mga beauty clinics nga gin-administer ang inyong serbisyo sang hindi lisensyado nga doktor.
2: Ano ba ng term, sir? Fly by night?
27: Fly by night? Actually, doon di mo mandok matawag ang fly by night kay ibang sila. Doon, mga may mga business permits man sila. Pero they're operating beyond what is allowed sa ilang dapat i-operate nila.
2: Nagamo na gani, may isa kami ka ano no na hindi ko na madumduma kung diin photo na encounter nga doctor no sa dodo lecture or I cannot ano get ka remember sa specifics pero na hambal niya dito nga may is ano siya daw surgeon nga diri sa syudad ko no sa Iloilo may mga pasyente siya nga makuha nga ginubra ta amo na ginubra sang iban tapos siya ang makaio.
27: Yes, doc.
2: So amo which na. Is unfair sa iya nga part kay uhon niya ang ginubra sang iban nga sometimes mareklamo pa ang patient nga wala na balik sa dati. Ano hon niya pagbalik kay kumbaga ging tinguhaan niya lang gani nga stabilize na kay sala na gidya ang giniubra to start with no
27: ti common so, inadok na common inadok na katabo no actually sa hearing gani isang committee on health no dira sa city council problema gina no ang ina nga mga concern nga ginapahambal mo doc I hope no nga kung mapasara ning ordinance no matagaana no sang appropriate nga regulation no ang ining mga ang mga clinics o kung ining mga wellness centers yung nag-offer what is beyond no sang ila dapat lang nga ma-offer sila sa si mga pasyente
2: maayo gid ina siya nga ano sir nga plan and hopefully maano gid siya no matigayon para at least hindi man mabuhinan na bala ang mga kauturan naton nga mabiktima sa mga amusini nga mga plastada kag hindi kanugon bala ang igastos ang aton mga kauturan magasto sila pero sa tama kag legitimate nga mga clinics.
27: Okay. Anyway, Doc, no, thank you sa pag-upod rin sa ito si pagpangalagad ang mga final takeaway sa ito sige discussion sa buong gabi.
2: So hopefully sa aton mga listeners no may nakuha kamo nga bisan jutay lang nga bag-o naman nga learnings sa aton discussion kag panungdumon tagid pirmi ang mga amusin ng mga injectables, ang dimensyon naton, hindi kita magmatumato. Dapat may ara gid guidance ng mga doctors naton before kita mag-start. Kay kung mag-set in ang mga side effects, kag wala nagiyahan kita sang aton doctors, kag kita maka-encounter sang problema, dako gid nga huol para sa aton. Kag mas maayo gid nga may ara gid kita yaya sang step by step nga guidance, ano ang ubrahon naton para nga tayo yun man kag makuha naton ang gusto naton nga i-achieve sa aton lawas by using this injectables, no? Hopefully ma-regulate ang mga tungin panghambal naton, sir, no? Kag hindi kanugon bala ang mga igastos ang aton kauturan for this aesthetic purposes or mga weight loss purposes nga ni.
27: Okay. Doc, salamat kay Doc, and good night, Doc.
2: Thank you, Sir Joel.
27: Good night.
2: Good night.
27: Na batian si Doc Bambitupas, no, ato siya partner sa discussion natin sa buong gabi, no. Anong gusto ng ipunto diri sa aton nga doctor consultant sa sininga topiko nato, no? Gusto niya i-emphasize, no, nga hindi lang kita basta-basta magamit sang sining mga injectables for weight loss without proper consultation sa ato siya mga doktor, no. Because sa iya sininga ginhambal nga kwan siya, no, may mga doses siya nga kinanglan mahibaluan kag i-apply na siya depende sa estado sang lawas sa isa ka pasyente. So hindi siya basta-basta nga pagbakal mo, pag kita mong amon siya nga doses, i-inject mo lang dayon, no, because ang iya sining adverse effect amo na ang dapat naton nga kabalakan. Sa atong sige pagbalik, mag-update kita sa mga report na nagkalanabo subong sa syudad sang Iloilo. Grabe ni may natin.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang, gid!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, P. and Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
3: Magnolia, feeling good, set up.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Nuts! Herbal Capsule!
10: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
9: Nuts Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato tira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: Kahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Yara na sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
6: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Char.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Oras las 11:33. Balik na diri sa ato sige pagpangala this time magkakuha kita sa report ni Radyoman Marjorie Hervo Miani nga nag follow up sa pila ka mga nagkinanabo ng mga police reports. May incident din nagkinanabo subong nga hapon no diri sa siyudad sang Iloilo. Isa sa mga incident diri mo ang natabo nga pagalutang sang isa ka security guard sa merchandiser no sang isa ka grocery store no dira sa may festive mall sa Mega World Mandria. Well, check sa mga detalye no sa mga natipon nga mga balita ni Radyoman Marjorie Hervo Miani.
8: DYRI Radyoman Report.
9: Radyoman Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga Iloy nga nagapamati subong nga mga tinion. Matawhay subong ang kagabihon naton. Kasi sa dadat ng Iloilo pero perte ka pa ang Radyoman Joel. Kuan bala? Ma-feel mo gid bala nga hindi nami ang tawag ni ang kuan ka champo subong gab-i no hindi lang dari sa siyudad pero ti sa iban man nga bahin pero ti nami gidya ko nang imo yang puluy-an niya medyo miara sang maayo nga ventilation kag may mga puno bla radyo man Joel so maka sapin-sapin sa ginabatyag nga kainit subong nga gabi o kun kapaang I mean no sa detalye dari sa mga madulong naton nga balita unahon naton ang update sa ining natabo no nga pagpanglutang sang guardia sang Save More dira sa sulod sang Festive Mall kaina sang hapon. Sa pinaka-latest diri according kay Police Captain Jobert Amado ang hepe sang Mandurrio Police Station Radyoman Joel nga ginpaidalom sa operasyon ining biktima matapos nga ti may igo ini siya lapit sa iyang sa idalom sang iyang ilok Radyoman Joel. Ang una to kay isang guard ang igo niya sa victim is sa ano sa dughan pero sang gincheck ang igo diri sa may iyang ilok no sa gamay nga background diri ang ginluthang sang guardia, security guard niya si Joseph Libuna Claudio, ang ining empleyado sang Save More nga nakabase dira sa may Festive Walk Mall, Mandurriao, naging kilala kay alias JM, pumuluyo sa barangay Bantod, Pabrika, Dumangas, matapos ang ginatawag nga wala pag-intindihan ay sa pagpumusisa naton diri sa kapulisan, kag of course, naging patpatman sang suspect sa aton nga pag-interview Radyoman Joel ginpahayag sining ginupdan niya ining biktima kag ang mga kaupdanan sini kay TSOP nila inaok kon standard operating procedure nga kung maghaboy blasang basura ginasundan ina sang guard o kon standard operating procedure so ang hambal sang guard sa ato ni Claudio nga after nga naghaboy sang basura nagbalik na ini siya sa sulod nagupod man ang ining mga nagaubraman nga upod sang biktima galing kay doon nagpaaman bla ka istorya Radyoman Joel nga hindi nagali pwede magtambay kay according kay Claudio kay Indonesian security guard in charge, no? May naka-off doon ilang security guard in charge. So, roving siya yung guard. Mm-hmm. Naanda na ako ka mga empleyado, dira, nga kung magkaboy bla basura, doon mo ng chance na magpahuway sa isa ka oras sa likod o kung katurutang bay. Mm-hmm. Kaya guard, after isang pagkaboy basura, nagbalik na siya. So, siguro, posible, doon na naglango-lango or nakahambal, nakabatian niya nga naghambal istorya ang piyak. Ngayon, hindi nagali pwede katambay. So, muto nga nabatihan sa gwardya, kagdagin sita niya ni Orgy Munuhan, niya ining biktima nga si JM, nga hindi niyo ako pagpabati-batihan sa istorya, based na iniya sa pagpangusisa sa Mandurrio Police Station. So, pagkabati niya sa to, nga ginapabati-batihan siya, pagsulod, siyempre ginsita siya ni JM, ining victim, kung anong problema. According, nami mo yung kuno, according sa paghambal ka mga upo ni JM sa police, may mga approach. Pero sa interview natin sa gwardya, naging pamakot siya, guard, ano problema mo haw? Mano ka haw? Mano ka? Damo na blang plasada. Hasta nga gingabutan niya, kaginluthang. Kay according sa iya, sa kay Claudio, sa 15 years, o sa 12 years siya kuno nga pagwardya, first time bala nga doon na insulto, siya kagintorasok, siya bala radyo man Joel, sa isa man ka empleyado. Pero, tuman tong iya nga paginulsol, kaya man na hindi ko man intensyon, kapangayo siya sa sorry, nagkabay lang ko na makasurvive ang biktima.
7: Pwede ba nangkat pa siya kuno sa biktima nga tiruhon siya? Sa hambal niya?
9: According sa iya, nga naghambal nga, kinikabot ng guard mo, haba na sige, diba sige-sige, titiniro eh, ang naano ya guro balado, na pikuta naman ang gwardya. But it's according inaya sa suspect, kaya pa nato nalabot ang victim, kaya ginaoperahan subong Radyo Man Joel. So, ginaprepare the reason Mandurrio PNP ang kaso nga frustrated murder upon homicide, kagdepende na ini sa pamilya kay masako pa sila subong sa ospital, wala pa sila makapalapit sa police station o kung makahatag o sang desisyon kung mapasaka sila sa kaso o kung hindi. Antes natin ipabati si Captain Jobert Amado, pabatianay natin ang statement sa portion lang sa statement sa suspect, si security guard Claudio Radyoman Joel, sa aton daring na-interview kagaina sa ginpadulungan natin dito sa may police station. Ari siya sa ato nga na-interview portion lang.
3: Ma'am, pangayaw ko ikaw pasensya sa ilahe kung tabo na. Eh, ako nga itong ilyado mong gumawa. Kaya dito yung pinso nga mo ng tao eh.
10: Na ito yung mula mga part sa impito ka lang. Impito lang.
3: Kaya dito yung pinso nga mo na.
10: Ano ba ni Amang ko, sir?
3: Ng Amon Sir Basta Ramba.
10: Ay, ano na gani? Pila ka nakatuig sa, ano ang security agency mo?
3: Yung mabuhay, ma.
10: Pero pila ka nakatuig sa, sir?
3: Dose na ko pa yung sa SM.
10: Ah, the same word. Pero ba ako dito?
3: Last 5 years na ko da.
10: 5 years?
3: Pero lahin man sa same market din sa Alaska o Del Grado.
10: Pero wala ka mong sir ba dyan ko
3: eh? Why, ma'am?
10: Why? Oh, sa muna na yung nagpangayo ko dito
3: sa mga. Oh, pangayo mo. Pasing sa kami mabuhay lang to sa.
9: Turo sa buka suspect nga si security guard Claudio, no? Ba niya, hanggang pangayok ko, sorry ka tanik, mabuhi lang siya. Ari naman ang investigasyon sa Mandurrio PNP, Police Captain Jobert Amado, sa aton nga ni-interview.
11: Surgical operation, sub-secure para operahan, no? Sa lahat niya nga samad, no? Sa kilid yan, so wala nga mahigit niya lawas, no? Sa kilid.
9: Oo.
11: So, tulad ako na ito, no? Base sa aton nga investigation, kaya interview sa mga witnesses.
9: Oo.
11: Kaya dito na interview, no? Kaya mismo ko na nakuha nga ito sa statement ang pagdik sa mga victim natin, masabihin na arakit siya ng pagtiro sa sangwardya, no, sa victim, no? So, prior sa pagtiro, kung ulan siya ng basura, ito sa may likod mo. So, it's okay, ginagdan sa sangwardya. And then, sometime kung ako din, ang test na ito, nag-langwas niya, no, ang victim, no, sila, nag-langwas sila. So, dito siguro na ang baraling mitingin, basta yung misinterpret ni guard doon, kasi ang ginagina, so, yan na may nakibot sila, ang kapag sila din sa may lakit o, yung mga naman, sila kang wag na, hindi niya kapag dati-patihan, sorry yan. So, mato nga, natambal na lang sila, wala ba niya isang hindi man sila yung gina-refer nila.
9: Hey, Police Captain Jobert Amado, Radyoman Joel, ang chief ng Mandaluyong PNP. So, dito nagsugod na istorya balali ng aslangas, diba si intention Manila nga ipalabot or what. Pero ti ang gwardiya nakabati nga ti ay hindi nagali pwede magtambay subong. Ti nagmunong gwardiya, hindi pabati-pabatian. Testa nga nagba, sinita man siya ni, ano, kinumprontar man siya sa biktima. Kagamot mo nga natabo ang pagpanglothang. Radyo man Joel.
7: Hindi niya matood ang istorya nga may daan silang helikotanon.
9: According kay Captain Amado so far, do wala kung ano sila daan yung heligot-anon. Kay, amo naging pamakot naton kung old grudge. Pero hindi man sila kuno, wala bala sila sang, sa initial ni Subong nga, kay tingin check ni naton kay Hepe. Kambal ni Hepe ay nagagawa agad rin yung misunderstanding.
7: Kaya hindi man sila agad kilalahay agad sang duwangan eh. Bali, nakita lang na, da, kay tingin siya ang merchandiser sang isa da ka, ano, isa ka supermarket.
9: Oo, kag isa mo lang sila, iya mo sila tanan ka save more galing kay, wala mo sila interaction, galing kay amo lang to nga ang guard na naka-duty, din pabati-batian nila. Kay, amo na kuno ang style, kung maghaboy basura, dugay sila magbalik, ito yung nagapuro pa huway sa likod. Tinaanda nga kung iban nga guard upod nila, nagaturo tambay, iti galing kay, ining guard man niya, roving guard ni siya, hindi niya siya ang guard bala nga, ang iya niya nga, according sa iya nga description or job description niya is roving or iya nga area bala. So nagbalik yun. So pagbalik niya, na misinterpret man siguro sang iban nga ti, hindi na pwede katambay.
7: Isa dyan kay na-expose na ang ilang ginahimo.
9: Oo, amo dito na pala niya kung amo nagali, mahaboy basura, gatiner sila to kagatambay.
7: Gatambay, oo. Tiyan, nakpan sila na sa management sa ano eh, sa save more nga mo nangin ilang routine.
9: Oh, mahaboy basura, galing matambay sa likod.
7: Tapos hindi nila break time, hindi nila break time na during sa paghaboy sa basura.
9: Hindi.
7: Regular nga part sa ilang trabaho.
9: Mo pa na, na-booking gani kung ano ang ginaubra nila dito sa likod. Di nang nakakig sila or naka or langas lang ang storya pero tayo nakalabot sa gwardiya nga ti kay ti gwardiya ga upo tayo lang ay hindi na galing pwede katambay sa buong which is actually kung duty mo hindi gin man pwede eh. Galing kay ti latawan ta lang kung anong mangin plastada dire eh. Importante nga nadakpan ang suspect one malagyo after niya nga gin tiro ngayon lang gato siya sa likod gisurrender niya ginulat niya ang otoridad pero gisurrender niya na sa iyang upod ang armas and siya pa nagsugo nga tawag ka mo to na isang pulis after sang ining natabo nga insidente Radyo Man Joel. Anyway, amo nang madulong naton nga mga balita or update kito maturo tawo kay Paman Subong ang palibot sa syudad sang Iloilo. Ang ining nga bangin na ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on niya immune system kag virgin coconut oil o kong VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
12: Tatak, RMN.
7: Salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa ginulong follow-up report sa sining shooting incident sa may Save More, no? Sa sulod sa festive mall sa Mandurya. Basta patingala ka mo nga may Save More sa sulod sa festive mall, no? Tibulan mo ang, ano, ang festive mall ya wala na sila yasang department store no ang ila daya puro da rented stores na susulod and ang grocery store nila dira nagrenta dira amo ang ano ang Save More no kay Save More di ba associated with the SM no amo na ya ang ano amo na ya ang nanda mas pati alam mo nga may Save More sa sulod sang festive no kumagay pormiro pagkadto ko dating alam mo no may Save More di sa sulod no kahit hindi competing brands man bala sila pero anyway tiyan mo na yung negosyo no ti karon sa natabo ng ining insidente medyo ano ni masakit ni sa both parties no ti isa to na hulaan bangod man nga ti ara siya gina-confine kagidoperahan dako-dako ning galastuhon medikal no on the side naman iya sang sining security guard dako man nga sa labdon kay di kon magkaso ni ang pamilya sa iya no dako ni nga bagay no because mapektuhan man sini ang iyang pamilya kasi ding niya gani pamilyado man siya no nagapangayo sa sang pasaylo sa pamilya sa iya sing na biktima kahit isili niya pamilyado man siya. Pero ti, amon sinin naton kung nakomiter mo ang isa ka krimen, no? Sabton mo ginaya. Unless otherwise, may mga matabo ng mga negosyasyon kag settlement, no? Sa magtimbang kampo. Pero, at this stage, no? Presuhan mo ginanay, kahit while nga ginaproseso ang pag-file sa imo sang kaso, no? Mapreso kang gida, no? Amo nang bal na ton nga kon ara ka bala sa height sang imo singa kaakig, no? Oh, hindi gid magpadala-dala sa silakbo sang balatyagon. Amo na ang problema man ko ka isa kon maginauyatan kita nga armas, no? Dasig, no? Split second na, no? Do hindi ka makapamensar, mahimo mo ang amo nga bagay. Ti niya makon mo na, no? Ahaw, istorya lang. So, gilanon lang, doon insulto lang. Napitkan. Kaya ti, karoon, ara ang pasyente sa hospital. Kaya ti, preso na karoon ang ining sospetsado. No? Dara sa may Mandurao PNP. Ti, muna ang leksyon na dapat matunan nato, no? Ngayon di kita gid, basta-basta magpadala sang kainit sang aton sininga balatyagon. Kainit na nga daan sang aton na temperatura, mainiton pag ito nga itong sining Barachagon, doble na gid, no, ang kainit sang sitwasyon. Samtang sa piyakabahin, sa itong Webes, no, sa itong Miyerkules, I mean, nagbukas ang aton nga cooling center sa Dresya Siyudad sang Iloilo. Kagti, nag-operate na ang duha, ang isa sa diversion, ang isa dri sa may lapit sa Lando de Bridge, no. Kag hopefully, this Monday, basikon matigayon naman ni ang iyasang dira sa may Plazolit Tagay. No? Kaya kita naton, gina-construct naman ni ang dira sa may Plazolit Tagay. And hopefully, no, matigayon, no, ang ining isa pa dira ka cooling center. Sa piyakabahin, sa itong Huwebes, nagbisita sa talatapan ni Mayor Isatrenias, si DNR Yosek Carlos David, no, inisyal nag-serve man nga chairman sa National Water Resources Board, no. Ining National Water Resources Board, amo ni sila ang naghatag sang permit, no, sang water permit sa mga bulk water supplier nga mag-draw sang water, whether underground man na siya or surface water may na siya, no. Agod nga i-proseso into bulk water then ibaligya sa mga water utility companies, no. And the likely sa aton sa siyudad sang Iloilo, tinga aton during bulk water supplier amo ning Metro Iloilo Bulk Water, no, nga ginapadagyahan man sa Metro Pacific Iloilo Water, no. Kagsubong man ang ining flow water resources, no. Amo ning aton nga mga bulk water suppliers diri sa siyudad sang Iloilo para sa Metro Pacific Iloilo Water. Isa sa nakita diri na tagaan gyud sa emphasis nga kulang kita sa water source. Pero ang realidad sina hindi kita basically kulang nga wala kita sang kuwaan. May ara kita sang kuwaan. Pero nga nga wala gina negotiate agud nga makuha ini, no. Diba si there's something wrong sa plano sang MPIW, no? Kay subong daw ang MPIW daw naga-focus sila sa desalination plant, which is grabe ni, medyo mahal-mahal ini ang desal, no? Kung i-compare ni mo sa tubig halin sa surface water, no, kag sa underground water, kasi ang desal ito i-proseso mo pa na ang salt water into potable water, into fresh water, no? So, subong, hambal ni NWRB Chairman David, ginatanaw nila nga buksan kag maghatag sang water permits sa pinakauna nga maka-establish ang facility, not in 2028, not in 2029, but in 2027. But tomorrow next year, no? Or the earlier, the better, no? Kahit ihambal ni David, siya tinin na pwede nga mahulat pa sa 2029, no? Kahit ang bulk water supply from Halaor Dam na expect ini nga by 2029 paniko no matapos ang Halaor Dam, ti after pa sina, no, ti obrahon pa na ang facility until das kabatuan kag dira maga draw sang tubig, no, ang kung sino man makakuha sang water rights. Rung masadya si ni, kay ti, bisan makuha mong water rights sa niya, ang niya makuha gihapon sa permit, no? Gikan sa NWRB, no? Kung kasi niya ihatag ang water rights. Ti ambal ni, David, hindi niya makahulat ang Iloilo for 2028 or for 2029 because dapat 2026 may ara na kita isang bulk water supplier. Hindi lang isa, kundi siya basic kung pwede nga mahimot ang apat because we need redundancy sa water supply. Kaya kung magka-problema ang isa, dira naman dayon dako man nga problema. Tiyan mo na tabo din sa aton sa siyudad sa Iloilo because duha lang ang aton nga bulk water supplier mag-demand karon sa increase ang isa ka bulk water supplier tapos hindi magpagbigyan sang water distributor mamahaw siya karon nga utdan o nung kung hindi mag-supply sang tubig nga kay wala ka na sa option nga kuhaan mo sang supply sang tubig. Yan bali David, dapat i-open ini plano niya tungaon sa apat nga zone ang Iloilo City with four different bulk water supplier nga magka-supply sa area nga gina sakop sang Metro Pacific Iloilo Water. Nasunod siya, this will serve as redundancy na ti kung magka-problema ang isa, may ara ka pa man nga isa. Which is good, no? Pwede mo man gani na kamadungan, no? Kuha ka lang sa certain amount sa amuni, certain amount mo sa amuni, no? Kag ma-distribute ni mo. The more water resources, the better. Abi mo, subong ti naga tankering ang MPIW, 250 pesos per cubic meter gali na, no? Di pertik mahal. Whereas kon ordinary lang 30 plus na, na, no, per cubic meter. Di kon ikaw isa ka hotel, isa ka restaurant, pila ka cubic meter ang mapatughong mo sa imong tanke. In a day, iba na kapadiliber kon tatlo ka tag 7 cubic meters nga tanker, no? Or 30 cubic meters nga tanker, or 20, or 10, etc. Dito man kadako ang presyo, no? So, drink na tanaw nga dapat mayara ganyan sa water resource. Tibati ko gani mayara man water resource dapat dira nga magkuha sa Olian River, no? Mayara man na sa water resource dira sa Halaor nga dira ang bulk water supplier sa may Dumangas. So kaya hindi kita makakuha sang tubig. Ito muna ang isa sa mga panangkutanon nga gusto masabat, no, sa ato si mga pumuluyo. Kaya nga, grabe ganyan kakulang sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Imagine ang Iloilo City Hall kaya deliveran sang tanker. No? Government center, ha? Kina-deliveran sang tanker sang tubig because wala sa linya sang tubig nila. No? And some other parts ang syudad, ang taga Revaloto ka reklamo kaya wala gintong sila kuno sang source ng tubig from my MPIW. So amoy na ang problema. Tiambal gani ni David, sige ti, we look up Iloilo as a model, pero a model city could, should that have problems with water. No? Ti problema, ginato sa tubig na, wala ta problema sa kurente, di wala ta problema sa internet, no? Wala ta problema sa transport, ang problema natin, tubig. No? Isang ina sa dakot ng problema, nga makapekto kung doano ka livable, no, ang syudad sa Iloilo. So we hope kay may anom kuno ka applicants for water rights para sa bulk water supply from Iloilo. Ti may anom ka supplier pero hambali David ang iyang atagan sang priority is may facility kag deliver water in 2027, no. Putawlo next year, no, maka-deliver na sila sang tubig. No? Hindi na sila makahulat ng 2028 pa, 2029 pa. Dapat siling niya in 2027, dapat may facility na kag maka-deliver na sila sang tubig, no, diri sa syudad sang Iloilo. Kaya kung hulaton pa, ang water rights dito sa Halao River Multipurpose Project, it will take 2 years pa or 3 years pa kaysa 2029 pa kuno available ang ini nga tubig. So hopefully, no, matagaan ini isang solusyon kaya mo lang ni ang isa sa pinakadako kulang, pinakadako ang problema sang syudad sang Iloilo. Wanted sa po sa ato sige pagpangalagad. Salamat sa mga nag-upo diri sa ato sige palatuntunan. See you again next Sunday sa pagpangalagad sa programa. Yes, Doc. Salamat gin sa kay Doc Bambi sa pag-upo diri sa ato sige pagpangalagad. Ako si Radyo Man Joel Franco.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
1: unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
0: Max alaga, Max protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Basta kun, ginahilanat,
11: dapat matik, ibay Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, ibiogesic.
12: Alagang Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayad-ayad nga ga, good morning, mayong aga sa ton nga mga suki, nga tagpunamati sa ton nga programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton, kamaambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa tanan nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out gid sa mga Bombay bulb onion growers naton sa Banwasang Miagaw, Iloilo, kay Sir Jesus na Olda. Good morning gid kag sa tanan nga katapo sang Dulog Onion Growers Association, sa kay Sir Dexter Miyage, mayadayad gid nga agak sa tanan nga mga bulb onion growers naton dala sa Bagong Bayan, sa mga onion growers naton sa mga kabanwahanan sang San Joaquin, Kabatuan, Santa Barbara, Igbalas, Tigbawan, Uton, ang Pasig City, kag subungman sa Miagaw, Iloilo. Shout out gid sa inyo, salamat sa pag upod sa aton nga field day sang nagligad nga semana. Nangin madinalagon gid ang ginhimo naton nga field day nga gintambungan gid sang mga onion growers sa nasambit naton nga mga kabanwahanan, Miagaw, San Joaquin, Tubungan, Alimudyan, San Miguel, Kabituan, Santa Barbara, Kaga, Uton. Ang tinutuyo sang nasambit nga field day naton para mapasangkad gid ang kinaalam sang aton nga mga mangunguma sa husto nga produksyon sang Bombay, sang sibuyas. Kaupod na ang husto nga pagdumala nila sa mga sakit, peste, kagabalatian sa mga pananom. Kag bilang isa ka banwa nga ginakabig naton bulb onion capital sang Western Visayas, ang banwa sang Miagaw nga may pinakamalapad nga talamnan sang sibuyas sa probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas, gin pakigambit gid sang aton nga mga onion growers, particularly sa barangay Dulog, Miagaw, ang ila nga mga eksperyensya kag ang ila nga mga kinaalam sa pinaagi sa pagtanom, pagalaga kag pagmangin sustainable ang maayo nga kalidad sang sibuyas nga ginaprodukto sang banwasang Miagaw. Nagkaangkon man sang ihi kayon ang aton nga mga mangunguma halin sa nasambit nga mga kabanwahanan nga makita ang aktwal nga sitwasyon kag pagdumala sang aton nga talamnan sang sibuyas sa nasambit nga lugar kag pinaagi sa nasambit nga field day, na dugangan gid ang ilang kinaalam sang aton nga mga onion growers nga mahimo nila magamit kag mapaambit sa kasubong nila nga mga mangunguma nga nagatanom sa sibuyas Gumbay, pinaagi sa paghinun-anon, pag-ulo istorya, pag-share sang ilang nga mga eksperyensya para padayon naton nga mapasangkad kag mapaayo ang produksyon sang sibuyas sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Kag shout out gid sa aton ginakabig nga strong advocate sang onion growing sa probinsya sang Western, sa Iloilo kag rehiyon Western Visayas. Shout out kay Ma'am April Joy Dipamaylo kag sa mga bulb onion growers naton. Salamat man sa aton nga mga SB, kay SB Molita, kag SB Tori Campo, subuman sa kay Mayor Richard Galin, sang Miagaw kag sa Municipal Agriculture Office kay Ma'am Eden Nikia, Sir Albert Narte, kag kabugusan nga pelsa sa Municipal Agriculture Office sa pag-assistel gid sang aton nga team sa nasambit naton nga madinalagon nga paghiwat sang Union Field Day. So buman, thank you gid Ma'am RTD Tess Solis nga gin ginopdan nyo gid kami upod ni Ma'am Ling Biloso hasta matapos ang aton nga programa. Nalipay gid ang aton nga mga tumalambong mga bulb onion growers na kalain-lain nga mga kabanwahanan kay tanan sila nakaambit gid sang aton nga papremyo nga mahimo gid nila magamit sa ila pagpanguma sa pagtanom sang Bombay ang nasambit naton nga gin pang hatag sa ila. Halongan ninyo ang inyong nga mga nabaton nga mga papremyo kag sa sunod naton nga pagkilita ay makahambal kamo nga Sir James amo na ni ang produkto sang gindag-an namon nga mga papremyo sang ginhiwat naton nga Bulb Onion Field Day sa Banwa sang Miagaw nagligad nga tuig. Shout out gid kay Ricardo Rosendo Hentolia, kay Armelin Joy Mospa, kay Richard Agudinis, kay Sir Idol Ray Hinini, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang pagpanguma sa Kabisayan nakatundan. Subuman sa kay Ma'am Gemma Gaspar, kag kay Jonathan Amboy sang Alimodyan Iloilo, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kagawad Carlet Clavel sang Kagbang, kagkagawad Tito Kagape sang Tapuyong Norte Iloilo, padayon lang sa pagpangalagad sa aton nga mga mangunguma sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabalanggayan. Kay amigo naton Edwin Bok Kapilastike sa Banwasang Leon, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa mga netizens naton di naman ka mga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayogid ka mga kahimtangan, kag keep safe always good sa inyong tanan. Nagpabutyag sang sentimiento ang Grains Retailers Confederation of the Philippines o Congrecon nga wala pa sang kasiguraduhan ang ginapalapta nga posibilidad nga pagtaas sang presyo sang bugas sa bulan sang September. Sa interview naton sa kay Capiz Vice Governor James Mitang Magbanwa, presidente sang Grains Retailers Confederation of the Philippines o Congrecon, iya ginpahayag nga premature pa ang pag-declare nga posible maglabot sa 62 pesos kada kilo ang presyo sang bugas bangod mahimo lamang ini maghatag sang kahadlok sa publiko. Suno sa kay Magbanwa, mas maayo nga sabaylo sa pagpalapta sang espekulasyon, dapat magtutok na lang sa pagpangita sa mga solusyon agud mapunggan ang pagtaas sang presyo sang bugas. Pahayag pa niya aminado ini nga may pagtaas sa presyo sang bugas sa merkado apang posible man ini nga magnubo bangod may mga lugar nga nagasugod na sang third cropping harvest kag manamo man sang imported nga bugas nga nagaabot sa aton nga pungsod. Dugang pa sini lakip sa mga ginatan-aw nga rason sang posible nga pagsaka sang presyo. Amo ang pagka-delay sang pagtanom, mataas nga presyo sang abono, pagsaka sang presyo sang gatong, paghina sang piso kontra sa dolyar, kag mataas nga production inputs sa aton nga pagtanom sa first cropping. Sa subong gina-plastal na sang aton nga departamento, Department of Agriculture, sa nagkalain-lain nga mga local government units ang aton nga availability sang binhi for the first cropping season. Gani padayon naton gina panugyan sa aton nga mga mangunguma nga constantly masamigid nga magpakigangot sa aton nga mga agricultural extension workers o kon magbisita sa aton nga mga municipal agriculture offices sa inyong kabanwahanan, kag i-update gid ang aton nga mga datos sa registry system for basic sector in agriculture para nga hindi kita maulihi sa pag avail sa mga interventions nga ginapatuman sa aton nga departamento, Department of Agriculture. Gani, ang inyo masami nga pagbisita, masami nga paghinunanon sa aton nga mga local farmer technicians, isagid kayabi nga gilayon mangin updated kita sa anuman nga balita, anuman nga interventions nga ginapitigayon sa aton nga departamento. Samtang sa kaangot naton nga update subong man nga aga ginpatuman sa National Food Authority o kon NFA kapis ang 30 pesos kada kilo nga buying price para sa palay. Ang palay mahimo nga mabakal sa mga manguma depende sa klase sini nga amo ang mga masunod. PD1-A 30 pesos kada kilo. PD1-B 27 pesos and 30 centavos kada kilo. PD2-A 28 pesos and 69 pesos centavos kada kilo. PD2-B 25 pesos kag 99 centavos kada kilo. Sa aton interview kay Mr. Jomar Fahartin, branch manager sang NFA Kapis, iya ginpahayag nga ang pinabag-o nga buying price para sa palay mahimo nga makabulig sa madamo nga rice farmers sa probinsya, hilabi na sa nagsaka nga presyo sa mga produkto. Suno sa kay Fahartin, tinutuyo sang National Food Authority nga mapun-an o kon ma-replenish ang ila buffer stock pinaagi sa mas mataas nga presyo sa pagbakal sang palay. Dugang pa sini nga yara duha ka semana ang ginapatuman nga 30 pesos kada kilo nga buying price sang palay. Ang amoni nga tikang ginakabig nga dako nga bulig para sa mga mangunguma sa probinsya sang Kapis, ilabi na sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong tungod sa kinagamo sa Middle East. Gani, sa aton nga mga mangunguma sa Kapis, kung may stocks pa kamuda sang palay nga pasok sa mga classifications nga ginlawag naton kaina, mahimo nga magpakigangot sa National Food Authority sa probinsya sang Kapis para mabaligya sa mataas nga presyo ang aton nga palay. No? Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dira sa kabanwahanan sang Limere kay Sir Noel Susina sa pamilya Lumawag dira sa Limere Iloilo kag kay Jan Candelario. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Good morning, maayad-ayad man nga aga sa kay Sir June Arcosa, kay Susan Baldo, Richardin Agos, Sir Gilbert Balida, Sir Snorkel Cabrestante, kay Cheryl Bisiera, kay Ma'am Helen Bolivar, subungman kay Ma'am Marilo Gonzaga, kay Edralen Senyeres Poes, kay Ma'am Freda Monsali Aconia, subungman kay Annalyn Umadhay, Ma'am Laila Narboneto, Ma'am Irene Fortaleza, kag Veronica Flame. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Masunod naton nga tagaan sang Igtalopangod sa sining aga, nagpanagtag ang Department of Agriculture sang masobra 58 million pesos nga kadiwa financial grant sa 14 tanan kalokal nga pangulohan kag 12 ka asosasyon sang mangunguma diri sa Western Visayas kag probinsya sang Negros Occidental. Nagbaton sang kabugusan nga 43,500 ang lokal nga pangulohan sang Malay sa Aklan, Aninii, Belizon, Bugasong, Kulasi, Hamtik kag Valderrama sa Antique, Kuartero, Dao kag Pontevedra sa Capiz, pati na ang Banwa sang Alimudyan, Leon, Pututan kag Tubungan sa Iloilo. Ang mga lokal nga pangulohan nagbaton sang 1 million tob-tob 5 million pesos nga pundo nga ila gamiton sa pagtukod sa mga kadiwa store, processing centers, storage facility kag iban pa nga mga proyekto. Samtang 14.6 million pesos nga kabug-usan nga grant ang ginpamihak-pihak sa 12 tanan ka mga farmers cooperative kag association sa Panay kag Negros Occidental. Ang pagpanagtag sang bulig pinansyal nagatuyo nga masiguro nga mapabilin nga available kag accessible ang pagkaon sa mga high consumer demand areas, particular na sa mga pigado kag mga low income nga mga pamilya. Ginasigahom naton nga ining financial grant, kadiwa financial grant ang ma-implemental gilayon sang aton nga mga ginlawag nga mga partners para gilayon nga magamit sang aton nga mga mangunguma mga pasilidad nga dapat punduhan sini. Good morning, maayad-ayad gid nga aga. Shout out kay Sir Cesar Ciudad, maayo lang pag-inom sang mainit-init nga kape. Kay Ma'am Glenda Himatay, Sir Andrew Palomar, kay Sir Mike Torejo dala sa Kabatuan, kay Ma'am Charmy Antipatia, kay Sir Renan Palomo Subuman, kay Ma'am Marjorita Cardon, kay Sir Nono Panerio sa Duenas, kag Sir Imong Laguna, kag sa tanan niya katapo sang Duenas Inland Fisherfolk Association. Good morning, salamat sa pag-upod gid sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nagatundan. Dugang naton nga update subong nga aga tagaan naton sang Igdalo Pangod. Nagpaandam si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga magapangatubang ang agrikultura sang triple nga global shocks bangod sang climate change, tension, geopolitical kag paglapta sang masakit sa aton nga kasapatan. Suno sa kay Secretary Laurel, ang pagbago-bago sang panahon pareho sang El Nino kag La Nina nakaapekto sa pagtanom kag ani, samtang padayon naman nga nagapabudlay sa supply sang karne ang African swine fever kag bird flu. Dugang pa sini ang epekto sa mga pangkalibutan nga crisis pareho sang giyera sa Ukraine kag pandemya nga nakaapekto sa supply chain. Ginsiling sang aton Secretary Francisco Chu Laurel nga kinahanglanon ang mas madasig nga aksyon sang aton gobyerno ilabi na sa pagpanubo sang gastos sa production kag pagpasanyog sang infrastructure kag logistics. Ginapasulabi man niya ang importansya sang pangkalibutan nga kooperasyon paagi sa World Trade Organization agud mapadayon ang kabakod sang supply sang pagkaon diri sa aton pungsod. Ginatutukan gid sang aton nga secretary ang ining mga challenges nga giniya nga ginhinambit parihas sang climate change, tension, geopolitical kag paglapta sang masakit sa aton nga mga kasapatan. Gani sa mga farmers naton padayon nga mangin updated, magsunod gid sa aton nga Facebook page Department of Agriculture Western Visayas. Sa sining tinion aton nga pamatian ang AgriBeat report sa aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report subong nga aga.
1: Para sa mga nagapangunang balita sa Department of Agriculture of Western Visayas, ginbalik sa Department of Agriculture ang food lane agud masigurong supply sa pagkaon sa tunga sang energy emergency. Ang Department of Agriculture nagapadugang sa food lane program agud masiguro ang wala sang untat nga pagbiyahe sa mga produkto pang agrikultura kag buligan ang supply kag presyo samtang taga nagaatubang ang gobyerno sa ginpahayag ng National Energy Emergency. Ang siningatikang nagsunod sa Executive Order No. 110 nga gin-issue ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagapanawagan sang whole of government nga bulig agud mapamaga ng epekto sang global nga kakulangan sang supply sang fuel. Sa central sa estratehiya sang Department of Agriculture, amo ang Agri-Trucks toll-free program nga ginapatuman upod sa Department of Transportation kag Toll Regulatory Board nga nagahatag sang bug-os nga pag-exempt sa toll fee para sa mga akreditado nga salakyan sang agrikultura. Ang ginpalapad nga inisyatibo nga base sa una nga food lane project nga nagahatag sang toll rebates pinaagi sa pagbalhin sang bugos nga exemption ginatuyo sang Department of Agriculture nga mapanubo sing dako ang gasto sa logistics sa mga mangunguma, negosyante kag food distributors samtang ginasiguro nga mga importante nga produkto maglabay sing dasig kag efficiency sa mga mayor nga expressway. Ginpatpat ni Roger Navarro ang pagkaon isa kabatakan kag importante nga kinanglanon kag responsibilidad sang Department of Agriculture nga masiguro ang matunghay nga supply kag abot kaya nga presyo sa tanan nga tion. Sa mga tion dapat maprotektahan ang kita sa mga mangunguma, masiguro ang kita sa mga yara sa agricultural value chain kag bantayan ang kaayuhan sa mga konsumidor agud wala sang sektor nga mapabay-an. Bisan pa may labaw sa 4,000 ka-agri-truckers nga rehistrado, 1,162 lamang sa subong ang may balido nga akreditasyon sa ila-access sa mga benepisyo sa programa. Ginainganyo sa Department of Agriculture yung madugangan ang partisipasyon paagi sa mas hapos nga registration, ginpalapad nga on-site enrollment, kag mas dasig nga pag-aproba. Ginpatpat ni Agriculture Secretary Francisco Picchio Laurel Jr., importante gid ini nga tikang agud mapatuman ang kaayusan sang food supply chain sa tunga sa nagataas nga risgo sa fuel. Ini ang bahin sa pagpadayon sang pagbiyahe sang pagkaon bisan may energy shocks nga mahimo magpahinay sang tanan, ang kada delay sa transportasyon nagresulta sa mas mataas nga gastos kag posible nga kakulangan. Si Undersecretary Food Agricultural Industrial Marine Systems, Ray Perez, nga nagdumalas sa food lane program, nagsilinga ang tikang kabahin sa mas lapad nga uplift tulong sa agri-sector package sang administrasyon. Ginpatpat man ni Ray Perez nga ang food lane program, kabahin sa inisyatibo ni President Marcos nga uplift tulong sa agri-sector, nga nagatuyo magbulig sa aton mga mangunguma, mangingisda, kag mga nagaproduce ng pagkaon sa sininga mabudlay nga tion. Naibaluan niya ang nagataas nga presyo sang fuel, kagkakulangan sang supply ginabatyagid sa mga nagahatag sang pagkaon sa aton lamisa. Ang Department of Agriculture determinado magpangita sang practical nga pamaagi, agud mapamagan ini nga kabug-aton agud ang pagkaon magpabilin nga accessible kag maprotektahan ang pangabuhian. Sa idalom sang ginbag-o nga guidelines, ang mga aplikasyon mahimo na maaprubahan sa sulod sa isa ka adlaw kag ang pag-activate sang toll exemption makompleto sa sulod sang 24 ka oras. Ang sistema nagalakip sang digital registration, QR code accreditation kag rapid enrollment agud mapadasig ang beripikasyon sa mga importante nga tollway pareho sang NLEX, SLEX kag Skyway kag malikawan ang delay sa checkpoints kag toll plazas. Ang unang ay patuman ini sa mga mayor nga agricultural corridors sa Luzon, labi na gid sa Central Luzon, Calabarzon, kag Cordillera, kung sa diin madamo nga produkto sa pagkaon na ginadala adlaw-adlaw padulong sa mga syudad. Ang pulisya nagapakita nga ang efficiency nga logistics, isas na ka-importante nga issue sa food security. pinaagi sa pagpanubos ang problema sa transportasyon, kag pagpanalipod sa mga producers batok sa nagataas nga presyo sa fuel, ginatuyo sa gobyerno nga maprotektahan ang mga konsumidor batok sa kakulangan sa supply bisan padayon ang seguridad sa global nga enerhiya. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanagiyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginangalat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amo ito ang aton padayon nga pagpangagda. Magbisita lang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kag pangitaon si Ma'am Rhea Cristina Rizal, Ma'am Maricar Tumbukon, kag Ma'am Ling Veloso. Mahapos lang ang pagrehistro kag madasig lang ang pagparehistro sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Charlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pirmi makabatsyag sa ngalay, biling kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat. May ekstra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, ekstra na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Para sa tamol

0: Barico.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
2: pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 11 sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
4: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo, kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
7: Kag ang aton naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Ganitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad gaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kag karon sa aton nga Know Your History, May 11, 1997, ang Deep Blue isa ka chess playing supercomputer ang nagapierde kay Garry Kasparov sa ila sini nga last game sang rematch. Ini ang labing unang computer nga nagapierde sa world champion chess player sa isa ka classic match.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Subong adlaw, Mayo 11, 2026, Lunes. Magabalik sa sesyon ang House of Representatives. Isa sa mga ginabantayan, subong Radyuman Binroy, ang pagbutuhay karon sa plenaryo. May kangtanan sa impeachment complaint patok kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakaulihing count

0: no, kay ginabantayan ni ang Countryman Binoy kung mahimo pila ka mga congressman ang mag-support no sa pag-impeach batok kay Vice President Sara Duterte. Around 215 members, 215 no, mga members ng House of Representatives ang ginapahayag magaboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ni Santo sa data nga gin-release ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, no? Nag-match man ini Rajuman Binroy sa mga figures, no? Sang nagligad iya nga 2025 kun sariin ang articles of impeachment ang naprobahan sang House of Representatives nga gin-transmit sa Senate. Kalikati, while ito mag-convene, no, ang Senate into impeachment court, tungod nga si former Senate President Chis Escudero wala mag-akto. Kasi ang balya, hindi man bot sila ka-fortuid, hindi mag-convene sila at dayon. So, palantayan ini karon ang pagbutuhay mga karadyuman kay at least 106 malang ang kinalan nilang buto, kasi one-third lang sa members ng House of Representatives ang kinahanglan, pero kasurong braso bungo ang
1: figures. Kaya amo ni, di ba may mga estimate nga 150, may arasang 180 out of 318, no? Ka mga miyembro sa House of Representatives. Pero subong nagsaka ang numero, kaya mo na gani, kung madaog malang nila ang, sa madaog malang sa mga numero nga ini, no, ang butuhay, ting ibanda, alangan nga hindi na malang magsakay. Ti, siyempre, basi masubra pa gani, huwag kita kabalo, pero isip na niya, no? Ang kampanyahan ay guro sa sulod, pirtigid.
0: Hindi mo na niya first time nga may butuhay nga manumano, gidradyuban Binroy.
1: Oo, so ang kampanya guruda nila sa kapareon lang ang mga kanya ti opdio na lang ni kay ti may ara man nga para sa inyo nga kuning kaso nga madaog tani no ma-impeach tang vice presidente amo nang kamatuoran ni no actually kanamo sa mga istorya sa sulod sa House of Representatives kung paano mapaboto in favor no sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte ang mga congressman of which ti hindi lang ni galing mahambal kay alangan man sila mismo ang ma-confirm di ba langan ni confirm mo nga may inistoryana may mga agreement kung ano sa sulod dira. Natural, i-deny gini sa mga miyembro sa House of Representatives, but, amo, nang kamatuoran da.
0: Anang pinagawa sa statement regarding the ring, ako no, may pressure coming from the Malacanang, may mga pressure nga ginahimo, like, pasakaan sa kaso kung hindi magkupod, or may ara nga ginapromisahan, no, sa nga proyekto sa ila siling mga distrito, no? Although, gamba para sa Malacanang kay Senator Ivy Marcos nga dapat kung magpagawa ka sang statement dapat back up ina sang proof o kung ebidensya.
1: Mahabudlay, abi Rajuman Eric ng balon mo nga ti aring ebidensya ko. O ari si congressman no may aring yang kwan nga statement. Mahambal siya publicly o may recorded statement siya nga ti indeed batuo ina. Sino nga hangag na congressman ang mambal sinabi, ma-confirm. That's why nga ti, wala gimana na sang ebidensya da. Storya-storya mula na. Pero, sila mismo, bala nila kung nanon nagakalanabo sa sunod sa House of Representatives.
0: So, bantayan ta kung malapot karon ang 215, no? Kasi na lawmakers nga mga backup sa impeachment complaint patok iya kay former kung kay Vice President Sara Duterte.
1: After all, Rajuman Eric, ang balon mo malang yung ati kung nagbuto man kuya kay magwa man eh, mabalaan man ni Gyapon ah. Kung sino nagbululuto in favor na
0: may pirma ni Rajuman Eric.
1: May pirma na oh, gina-authenticate na nila ang pirma no. Mabalaan man ni Gyapon kay tikapos man na ti bala na diyan sinado. Ako ya kay ti may ara sang kwan may ara sang pagpangduwa-duwa o ti may probable cause. Ti abala na yung kurte da, bala na yung aton nga sinado sila niya, ang burden niya raya sila, basta ako niya ti, huwag man ko yung nagambal nga mo gina, pero ti, bangod niya ti, may pangdua-dua, aton nga, kanon aton nga i-trial, amo na bala, mahapos nga justification ah.
0: So, bantayan ini kay ang mga impeachment complaints sa gin-file batok sa Vice Presidente, kumbaga kwan na ni siya, gin-consolidate na ni Rajuman Binroy, no, nga gin-hatag na to sa House Committee on Justice, sa ilang mga kaopdanan sa House of Representatives, ang impeachment complaint, no? Para nga matunaan nila kag makadesisyon sila kung dapat bala suportaron o kung hindi ang articles of impeachment, no? Nag-involve ini sang alleged misuse of confidential funds, questionable liquidation, corruption at the Department of Education, tapos ang threats against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ini ang gin-consolidate ng mga complaints batok sa Vice Presidente, kung sa din nakitaan sa House Committee on Justice sa nga sufficient in form and substance, Radyuman Bindroy. So, bantayan ta ang may magkarinabo sa pagbalik karon sang sesyon sa Kamara de Representantes.
1: Sabiak nga baing ginabilin ni Senate na President Tito Soto sa mga kamot sang Ginoo ang kapalaran sa iya posisyon. Ini ang payag ni Soto sa tunga sa mga uring-uring nga kudita. Sino sa iya pamilyar siya sa nagalapta kaginsiling nga nagamagaserbi siya nga depende sa kagustuhan sang iya sining nga mga kopdanan. May kangtanan sini ginpayag man ni Senator Erwin Tulfo nga hindi sabat ang pagbago sa liderato sang Senado agud mapunggan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una nang ginpayag ni Soto nga gilayon nga maga-convene ang chamber kaga magapatigayon sang pre-trial proceedings antes ang formal trial. Ginpayag ni Tulfo nga nagaplano ang Senado nga magapatigayon sang impeachment trial sa adlaw sang Lunes, Miyerkules, Biyernes alin na alas 3 sang hapon. Ginatag niya nga maga-convene lang sila sa sila apang indibot silingon nga magapatigayon sila gilayon sang trial bangun na magahatag pa sila sang tiempo sa defense kag prosecution panel.
0: Ay man ito na kaunugan pag-convene nila into impeachment court na proceed na yun sa trial. Ipalo ka mapasar para sila Radyuman Bindroy sang ila sila yung internal rules sa impeachment court. Kaya every impeachment trial ang set no sa mga senator judges sila na yung nagahimo kay nag-approve no sang ila sining sa ila sining rules sa Radyuman Bindroy. Kaya naman tayan subong ang numero sa Senado kay may mga huring-huring halin pa sa naligad nga si Mana Radyuman Bindroy nga may kudita sa liderato sang Senado agunto sining mabuslan si Senate President Tito Soto bilang Senate President. Agud to sininga mapunggan man ang impeachment trial batok iya kay Vice President Sara Duterte. So balan mong numero sa House of sa Senate Radyuman Bindroy tama ka close ini.
1: Kani
0: ang kwani ang members sang minority si Senator Alan Peter Cayetano, si Robin Hood Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, kag si Senator Rodante Marcolita, siya si Radyuman Bindroy. Tapos ang diri sa majority 15. O 24 man ang total ka mga
1: 23 lang gani.
0: Kwanta mo ka mga senador dito ni sila subong?
1: Ah,
0: 24
1: na no.
0: O 24.
1: Ah, okay na nag-election na gali no.
0: Okay na nag-election na kay si Angara nagdigad ti wala na yun na nag sekretary na siya.
1: Wala yung matapos. Wala yung naging tapos. Tigalik kayo nalabutan na sa 2025 elections na fill-in na.
0: Na fill-in na ni. Ang aton sila yung mga kwan, ang aton sila yung mga senador. So, 24 gin ni. Pero, ang kinanlanon mo, abing nga maging Senate President ka, dapat majority mo.
1: 16.
0: Kwan eh? 13. Pero, may hara sila sang 15 ka mga members sa Radyuman Bindroy sa majority. Pero tandaan mo, nagligad nga si Mana, nakita nga nag-snack si Senator Camille Villar sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung magwa ang Villar, Radyuman Bindroy,
1: duwa nga daan sila.
0: Duwa kabilog sila. Ang siyam, duwangan mo duwa, 11. So, isa na lang, panawag nila si Niis, huyango, nabla ang majority.
1: Gahabil-habil.
0: Gahabil-habil. O kung madula pagid ang duha ka mga Villar. So, ti ang mga Villar ni may magiginapangatubang ni sila subog ng mga kaso.
1: Damo eh.
0: Kaya pagkatapos sa parte sa mga negosyo nila.
1: Ang negosyo nila ni, do, basi may guani kung kwanti, do, medyo tunga-to.
0: Maramo man na nagat, pinagguha ka information, bala nga may aras ang arrest warrant si Senator Bato de la Rosa nga ginpagwa sang ICC kag nagtukod pa kaniyang DILG sang 10,000 members. Pero

0: buwag na to kahapon, no? Di ginabantayan kay parang hindi. Kasi ang ambal ko no nga basi maaten sang sesyon karon sa hapon, si Senator Bato de la Rosa agutong nga i-oust si Senate President Tito Soto bilang Senate President. Di kumbaga nga ambal sang iban, mo grabe. Islan yung liderato sang Senado parang hindi iya pagdayunon ang impeachment trial sa bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Di actually, ang tanan niya himuong gimanaya sang kwan sang opposition Radyo Manirik anuman nga pamaagi nga mapunggan lang iniiya. Himuong gina nila pag-aili sang liderato sa Senado o anuman nga klase ka pagpamalabag nga ti kun pwede la mabalabagan, balabagan gina natural na niya. Expectaron nato niya ang pagpamalabag. Pero ang pamangkot na karon, ang pamangkot si niya, madayon bala kung may aragi man sang looming kudita, madayon ini bala, makuha nila ang numero, makonvince nila, ang kapareho nila nga senador sa diri sa side sa mga Duterte, no? Kung ma-convince nila, nga magupod sila para makatipon sila sang bastante nga numero para ma-oust si Soto.
0: Pero mga balantayan, ulit, ang bako 13 na lang bilin. Ang isa pag mga balantayan, dira, si... Senator Pia Cayetano, nga utod mismo
1: ni
0: Alan Peter Cayetano. For example, dumalagan ko rin ang utod niya, ang manghod niya. Bilang Senate President, masaylo ay han si Senator Pia Cayetano. Pagkatapos si JVR Sito, pero ako guway ko kapati nga si JVR Sito, mapabor na nga hindi mag-convene to impeachment court ang Senate.
1: Napanimbang abin ni si JV. Galing kay ang sa side sa mga Cayetano, tikon ang utod mo karon na ang nakataya da. Ang interest mo sa partido mo nga Ginoo o sa grupo mo nga Ginoo. Dan ukon ang inyo sang imo sini nga utod. Anong mas mabugat dira abi?
0: Timagi 12-12 dira karon ang members Radyo Man Binroy. Sadyahan na gini karon. May numero na ni karon.
1: Hindi ni sila mag-attempt
0: kon so ang kwan na ni ang kumbaga ang kwan na si Nicaron, balantayan na karon si Ligarda na karon kung maupod siya o hindi sa minority. Galing kating grupo niya ginabi ni Senator Tito Soto kag Senator Ping Lacson.
1: Kag may ginpromisa naman abin.
0: May ginpromisa gin ni sila abi.
1: May term sharing na iya.
0: Amo na ang mga balantayan karon ti kumatabo, 12-12 karon.
1: Sadyan
0: ni senador nga last nga magapirma sa kung may kundita gidman.
1: Ang
0: liderato sa Senate.
1: Kung may ara karon sa
0: wala si Bato. Ti may kulangon sila sa numero.
1: Ti kinanglan ara si Bato. Ti magwa siya.
0: Amo
1: na gani nga timing gani ang pagpagwa. Di ba? Nga ginanunsyo ka ano kahapon no? Kahapon ginanunsyo.
0: Naligad pa nga si Manang.
1: Naligad gali no? Naligad niya si nga adlaw ginanunsyo ang party sa iyang arrest warrant. Mabuto ka, ari ay. Nali ka ron nga pumakita ka di, arestuhon ka. Ikaw na ko kay Bato de la Rosa, di tako niya magwa.
0: Ano irisgo niya?
1: Tanong ba lang kapalaran ni Tay Digong bala, ni Tatay Digong? Maano ka tuwi mo sa dahig ni Netherlands? Kung dire ka prisuhon, ma-okay lang. Pero kung dito ka sa dahig ni Netherlands, kaya matuod-tuod ang arrest warrant, di, mapriso ka to iya? Ta kabaylo sang kurukudita nga kudita nga ini.
0: Kay matabo matabo abi ko Radyo Man Binroy nga ikudita nila ang liderato sa nga Senate. Just to stop no para punggan ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Akwa ni kuno mo manaog down the history kuno matabo ni first time ini. Nga gin kunita iya ang liderato sa nga Senate because nga gusto nila punggan ang pag-convince ni to impeachment court. May impeachment, may manog sulod nga articles of impeachment batok sa isa iya ka impeachable official.
1: Pero kung ako mag-tanaw sini daw wala guro sa matabong ako dito, number one, ti ang numero nila daw medyo kabus-kabuson ni. Kaga ang popular katama ni nga desisyon pwede man iharangan nila sa uli sa binutuhay kay after all mabinutuhay man gihapon sila man niya
0: madisen for example abi kung may numero na gidman sila nga kwan nga half na no sang members sang Senate kay kabalo ka 2/3 ang kinanlan mo nga magpabor mo sa articles of impeachment para yung ma-impeach ang presidente ang vice-presidente. Karon kung may ara ang grupo nila sang Siam, Radyo Man Binroy,
1: hindi
0: ma-impeach din
1: mapunggan ganin nila
0: ang vice-presidente.
1: Galing kay ang masakit sina
0: ang kinanlan mo.
1: Ang masakit sina galing Radyo Man Eric. nga dapat punggan ginila. Mm. Kay once dito pa sila iya mamalabag sa binutuway, yes, may numero sila, pero ebidensya magwa na ya.
0: Amun actually,
1: amun ang tanong nila sa Committee on Justice, nga grabe pamugong nila, kay nagaginuwa na yung ebidensya, ti karon kung dira nag-trial na, magginuwa na yung ebidensya.
0: Kumbaga, hindi na kinanlan nga ma-impeach ang Vice Presidente, importante lang yung mapagwa nila ang mga ebidensya.
1: Correct.
0: Like for example, itong mga way tumabuksan itong BIR taxes to sa mga Duterte. Pag-abot na sa impeachment trial, buksan ginaya Radyo Manbino. Kaysa ina sa mga pwede nga makakuanbala, hatag sa kasanagan. Ang kumbala nagkasanto ning bank accounts nila sa ila sila nga ginabaydan ng mga taxes.
1: O tiisipon mo bala, ang clarificatory conference lang ito ginpatigayon, ano bala ang bugat nga gindulot sa to? Anong bugat sa to? Ano ang epekto sa to sa kaya Sara Duterte? Dako, grabing negative ato sa kay Sara Duterte.
0: Kita mo sa latest survey, nag-guaya survey, patas na sila ni Rafi Tulfo.
1: Nagpinagawa na tayo.
0: Si isang... former Vice President Nero Brito, do mga 8% na lang ang kuan niya mo. Ang distansya niya kay former Vice President Nero Brito ni Vice President Sara Duterte. Ang milya-milya ni ang iyang abanse.
1: Karon tanan niya mga legal relief ginahimo nila. Kiti mabudlay kag masakit ini. So that's why diri palang balabaga nila. Pero ang konsekwensya sini sa mga senador, mabudlay manigaling kung halimbawa, be, mag-upon-upon ka di sa kundita. Tiya mo na ganing ang balta, tatlo pa yaka na tuig ang termino ni Bongbong Marcos. Umupon ka karoon doon sa kundita ngayon na, base kung madisgrasya ka, kay malawig pang...
0: Tandaan mo, tarang mga senador, may mga ginatago, maning mga baho.
1: Kureko, sa prangka ng istorya, kamaturan lang, diba, real talk, budlay karon na kung kuan ka, iguon ka karon ka administrasyon, maambal ka lang nga gina-desisyon ka, pero tikong ginaigo ka na, away ka na sa nga may memo. So, inaiya ko, kung mangisog sila, ang iban nga magsailo dire sa piyak, para nga patigayuno na ning kulita, mabalaan ta na karon.
0: So, balantayan karon na sa House of Representatives, ang pagbutuhay sa plenaryo sa mga congressman, kag sa Senate naman, ang pagbalik nila sa sesyon, mahimo may change of leadership. Amo nang bantayan ta karon, may ara or wala. Amo ni ang kaimportante sang Mayo 11 subong iyang adlaw sang Lunes.
1: Sa biyag nga bay nagpagwa sang secret warrant ang International Criminal Court, depende sa sitwasyon sa mga akusado, inyang payag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christine Conte sa tunga sa nguring-nguring nga nagagwa na ang warrant of arrest bato kay Bato de la Rosa. Ginkonfirmar sang ICC nga wala sang public warrant of arrest nga ginpagwa batok sa senador apang sulo kay Conte, wala ini nagakulugan nga wala na sang warrant of arrest. Payag niya may duha ka sa isang warrant of arrest nga amo ang public kag secret. Grabe ba no? Sa public ka warrant, ginapagwa ini sa publiko samtang wala naman sa secret warrant of arrest.
0: Muningan kung si Senator
1: may mga secret sa... warrant of arrest, galit niya.
0: Hindi sa kabalos bong kung ano magwa ba ako karun.
1: Galiro. Basi mambal. Gaduduwa kay mambal kung ikaw si Bato, mambal ka magwa ko, hindi. Kay, why ka man kasiguro, kaya ang mga previous ka mga pronouncement to bala ni Rimulya nga ti may ara na kuno sang arestuaran siya, ti do wala man binati-bati, mo tumalo daw pahog-pahog. Ti ni, base kung kabigon mo ni karon nga daw pahog-pahog, kag matuod. Pero kung ako yan daw pahog. Kaya ti may mga balantayan, nga delisisyonan, pero ti karon ko matuod, abin eh. Di ba? Mano ka?
0: Di sa magwa-gwa sa Senado eh.
1: Doon ginakibag, doon takpon, guro ni kanerbiyo subong si Bato.
0: Ano lang ang imuon niya, makanto sa blakaron sa Senate or dito gyapon sa iya ginapamtangan kag mag sugba-sugba na lang sa sang isda.
1: Pero matya ko guro, hindi guro si Bato magsugala. Nabudlay guro.
0: Igaling kayo kung hindi, sa karon mag-attend naman, ang ginaplanong kundita again sa liderato ni Senate President Tito Soto, laban-laban hindi man amada yun.
1: Okay lang, kung hindi man, kay damo pa man sa mga kahigayunan, sa baylong mintras tanto, dito ka na lang sa dahig ni Darlans, kumbaga uncertain ang imo dito kapalaran. Mm. E natural kung madakpan na siya, be, kung gumawa siya kang may waro to Boris, madakpan siya, i-deliver na sa dayong to sa dahig ni Darlans. So, di kung di way ka nag-adjust ang chance, ha? Di ba? After 3 years, kung lain ang liderato ni Sangya Pungso na Pilipinas, magpabor siya, ti, basi kung may luway man siya, basi kung mauntat mapanago niya.
0: Pero kung dito kayo sa ICC,
1: ay, so, kung
0: may sinailo, sailo niyang presidente.
1: Oo.
0: Why ka na ito yung chance?
1: Base kung tubuan, dito lang sa tubuan, buhok sa ICC ito. Oh. Kung...
0: Mahal-mahal ka na magkuha kasang international lawyer nga magdipinsa sa imo ito sa ICC.
1: Why ka ganyan kasiguruduhan kung saan okay makagawa dito? Okay, base kung Prosky Duterte nga tanan nga apelasyon nila, ya, wala ganyan grant sa nga ICC. Oh, tiko ni ikaw kay Bato, kung ako kay Bato, ah, nago, kung ano na yung Senator Bato, ah. Kundiin ka man subong, good luck.
0: Oh, ako, kasugba ko yung isda. Santang Bia Alonso.
1: Aba.
0: Mare na.
1: Ginapahayag na yan, gini mo.
0: Ginapahayag na nag-atras sa kasal nila ni Vincent Ko, bangod sang tatlo ka mga Chinese rules. Si Vincent Ko, amuning tag-iya sang
1: Pure Gold.
0: Pure Gold, no? Ang iya gini kanan, no? Ang tag-iya sang Pure Gold.
1: Nagapagmana siya, no?
0: Ir ini, no? Sang isa kadako ng grocery chain, Radjuman Binroy, adri sa may pungsod Pilipinas. Isubong, nagadamo ang impormasyon nga nagaguluwa nga may aras ang tanan sa ginaligar prenuptial agreement nga mo ang rason nga ginapatihan hindi na ba rayon ang kasal ni Bea Alonso kag ni Vincent Ko. Pero sa latest bala, ang pamilya ko no ni kwan ni Bea Alonso may nag-group selfie sila to sa airport sa Spain.
1: Sa editong kasal mo, no?
0: Dito ko no ang kwan, dito ko no ang kasal. Oh, sad yan.
1: Diba siya nagbarbakasyon ang tumuro ya?
0: Tiyay, amunang ganang ginabantayan. Ko no, inuway naman ba dayon eh, because iya sa mga nabutang to sa prenup nila. Ang iba niya nga prenup ya, parte sa mga manggad.
1: Manggad. Kaya mga puro naman na sila yung manggaran mo.
0: Ang kwarta na ni Abi, hindi na niya istorya sa
1: iyo. Wala naman niya guro awayan pa ang kwarta sila. Wala
0: na nag-matter sa iya ang kwarta. Pero ang mga Chinese rules kani ko no, like for example,
1: grabe, sadya daw ka. Ginabasa ko lang nila ang mga Chinese tradisyon nga obligado nga mag-star upod sa pamilya ang lalaki. Pamilya sang lalaki. Tiko ni ikaw ang asawa, kung nakasal na ka mo, tingay ni kabi mag-star, tino na ni-issue guro niya. Nga hindi ka magpasugot.
0: Ay, siyempre, gusto man nila, kung ikaw ang babae, gusto man man iya nga may kagalingon ka mga balay. Hindi iya obligado na dito ka mag-star sa imo sini nga mga
1: indos. So, doon mga muna yung mga traditional katama.
0: Ang breaking point ni Kuno Radyo Man Binro, ang rules, gusto nila papirmahon si Bea Alonso ang prenup. Nga kung magbulagay sila sang iya sini nga bana, ang custody sang ilang mga kabataan, kung makabata gid man sila, ang ginatugyan niya sa lalaki. Ikaling under sa family code, 7 years old and below,
1: automatic.
0: Matik niya nga ara sa Iloy. Unless otherwise, may ara sang court order, ngang Iloy, hindi...
1: May incapacity.
0: Wala sang capacity nga magbuhi sa iya sila nga mga kabataan. Hindi kay court order na iya, hindi pwede nga mapirma ka to sa...
1: Gamito na karon, gamito na karon ang pirma nga ina. Gamito na karon, although nga ti ang korte, ang ato niya nga layi, nagambal nga muna, Radjuman Eric, pero ti may mga legal implication na kagkanako sininga bagay, na magkabata sila, guro, mga isa naman lang guro, may bataon, ibigay kayo may edad-edad naman.
0: Grabe, may edad-edad.
1: Yung nga 35.
0: Bot siya na.
1: Guro. Pwede pa guro, isa no ha.
0: Pero kapila na niya wala madayo nang iya kasal.
1: Sigurohon gina iya nga, sigurohon gina sang lalaki.
0: Amo ning masad iya kay ambal sang iban bilang mga observers. Sa previous boyfriend niya to, ang issue is kwarta.
1: Oo, kay do pigado to ya si kwan niya si iya nga panto nga fiancé sa to. Ti siya yung damo kwarta.
0: Subong naman iya ang problema, hindi naman kwarta. Ang rules naman niya ni nga ginabutang nga dapat dito gi sila may star sa iyang
1: indo.
0: Kag number 2, nga kun magbulagay sila. Grabe, pakasaltin nyo yan para magbulagayaw.
1: O muna ka, ni istorya hiyo ba na, kung ako ng advisor nila, Abi, istorya hiyo anay ang kasal.
0: Kaya ka malo ka naman.
1: Istorya hiyo, istoryahan nyo anay kung paano makapakasal, paano makabata. Oo, kung baga, let's cross the bridge when we get there.
0: Kaya ka naman ni futuristic sila mo.
1: Eh, base, may tendency ka man na iya. Bi, mga amunin nga mga...
0: Tingin natin magbulagay. Oo. Ginakuan niya, ginahatag niya ang responsibilidad.
1: Klo, ay, manabata mo na iya. Diba, ikaw yung nanay. Nanay ka pa, no? Sakit-sakit niya isa-isa ka nanay nga.
0: Ang mga gina-example ni Attorney Garrido, Dodi bala ang kan ang party bala kay
1: Maggie Wilson.
0: Maggie Wilson
1: na konsunhe ni mao mga big time ni mga
0: konsunhe. Oh, why siya sang may mahimo, why niya makuha ang custody sang bata niya. Because they're very powerful ang iya sila nga husband iya nga bana.
1: Oh.
0: Iya ban ambal may mga nagatog manapanog yan. Nga bal nila Bea, istorya ka na ito kay Maggie. Ti andi sinday Maggie.
1: Istorya hon ta karon ni. Pero dua pa lang na. Posible man yang basi ko nagiligso ilusugot da promatyag ko sa ikatatlo gid nya rason.
0: Ano ikatatlo?
1: ang ikatatlo ang basi sa Chinese tradition ginadumilian nga magsinggit kon mag-away. Dir-dir-dir-diriya!
0: Ang pal nila nga sa kwan bala sa away bala sa Radyo Mandel away mag-asawa. Isa ina sa pinaka-normal nga nga butang sa kalibutan nga mag-asawa. Kung may conflict gina ya, kaya tingay mo sa perfect marriage mo. Tingi galing, kaya kung dito ka nag-star sa in-laws mo, hindi ka to po, hindi ka singgit?
1: Hindi ka singgit, masinggitan. Dapasi, dapalon ka to kung ano.
0: Ang away normal, pero dapat hindi nyo lang pagpakita, guro eh. Hindi na lagi kung may magkabataan na black mo.
1: Sunod lang ka mo sa kwarto, mag-utik-utik. Pero ito, binoyayaway na ka mo to eh. sa jag ni kipuon mo gid ang baba ang sungad mo sini kon babae kag gali
0: ang matabo abi nga dapat na mangin submissive kag gid sa imo sini nga bana kun amo na ang tradisyon
1: no bago man lang kun iya kabati ang may mga amo niya nga tradisyon sa Chinese guro tungod sa kwan subong bag-o lang ni guro kay mandamo na gid man marites subong dan. Ginimo guro ni Larry. Kinamo na maritis ka pinang
0: galing-galing kay gido kadamo man sang mga kwan, kadamo man sang mga showbiz sa kwan bala, personalities. Kanang pamana man Chinese.
1: Oo.
0: Si kwan bala si Chris Bernal ang bana niya Chinese
1: mo. Oo, may dalidad naman tong bana niya.
0: Di way way dad, hindi kalbo lang.
1: Ara ka naman. Nga kung kalbo kay nga may edad kay dayon niya no.
0: Dili niya kwan ang bana niya. Kwan man dako-dako man nga negosyante.
1: Oo.
0: Na patindog nila nga balay nga daw palasyok malakanyang. Duway man niya nagkontroversyaling mga Chinese. Sa ilalagin niya, guro?
1: Sa ilalagin niya. Ang butasi nung may problema ay sa inyo nga daw. Abibiya, pag kwa na, settle down ka na, kay may edad ka na.
0: Kung naman nagkapigado, kung in-issue man lang sa prenup, ang party sa manggad. Tapos ano naman ka naman, mamana ka naman sa manggaranon, may ara magyapon problema. Abibiya, hindi ka na lang mamana.
1: Kung daw, hindi ka na kay Vincent ko, no, hambal ka kay pangitaan ka na lang namon. Kaya excited na kami makita, kaya nga may bana. Kaya budlay sa pangabuhi mo.
0: Grabe.
1: Bilyonarya ka, pero hindi ka happy si mo sininga pamilya kadto ni si Lilo kay pangitaan ka dinamon
0: ano na tabo ni kay Basya ya man say tare mga observation sang patrol kamusta untang aton nga palibot naga standby na Radyo Man Flo Navarrete
2: TYRI Radyo Man report
0: Toto Flo mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, no? Before kita nakalabot diri sa mga Mandurriao Public Market, no? Nalibot na itong ng area sa distrito sa Mandurriao. And manakapagina ng mga salakyan sa Subong, no? Subong ang Kagahon. Particular na kalabay kita sa mga diversion area, no? Kag sa mga festive walk mall, no? Kag dati ang mga nakita natin subong sa mga dalanon, ang mga street sweeper no, na nagapanindoon na sa pinaka mga dalanon diri sa may siyudad sa Iloilo. And of course, ang mga katapos ang pulis no, na naka-standby sa pinaka mga dalanon, sigat sa dalan, no, na naka-standby agon niya pati ngayon sa pulis visibility sa subong iyang mga inuras. No. Dili kita karon sa Mandurria Public Market. No, ibalon natin ang pinaka mga latest na mga presyo sang baboy. Ang baboy subong nagpabilin sa 330 pesos ang kada kilo. Piin sa baboy, 290 pesos ang kada kilo. Atay, 280 pesos ang kada kilo. Abaga sa baboy, 330 pesos ang kada kilo. Pork chop, 330 pesos ang kada kilo. Dinuguan, 200 pesos ang kada kilo. Mas karasang baboy, nagbilis ang 290 pesos ang kada kilo. Buyon, 330 pesos. Upon 330 pesos ang kada kilo. Samtang back ribs, no? 330 pesos ang kada kilo. Kaginiling baboy, 330 pesos ang kada kilo, no? Samtang ang salmonite, kapila salmonite, subong Mr. Tino Pistan, bilang
4: 200 lang kayo, medyo blubag may nang low cost 300. Ang sap sa 200 lang kayo, blubag may. Ito go to IT.
3: Ang area,
4: ang matan, nagto 40. Ano lang dang, pag 300 ang kilo yun. Ang tamo juice, pag 200 kilo yun.
3: Ano ang presyoso mong sang isda doon, doon may nagbago, why man?
4: Why man, among yapon, kung medyo, kung namin, medyo may presyo man, pero kung daw pigado, mabarato lang.
3: Sinel, yung isda mo?
4: Bising port lang.
3: Port lang, why ka sa kumprat
4: mong sa... Why kay sirado, gapon, Domingo, why man, ang area sa bising port. Medyo bilhin na yung display namo. Sa pa doon akong pasa.
3: Thank you, Kid. Nung Tino, no? Muna yung latest ng presyo, Radyo Man Eric, sang kag-Radyo Man Lingroy, sang presyo sang baboy, kag isa, no? Sang presyo sa baboy, sa kay Jerry Banyes, kag diri sa May May May, and Tino Fish Stand, ang presyo naman sang isa. Amo ning latest na presyo subong, no? Diri sa Mandria Public Market, ang ining bahing kinatulong sinyo sang kanwan, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, no? May mga branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Gaytria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyaw, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Panitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods, kagsubong man non-filament oil. Non-filament oil, mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, pananakit sa kalawasan, na isiting na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ni panghapla sa managaubo, pwede man ni sa pananakit sa liog, naundan niyo mo ba di, kag sa mga nagadugo kapilat, yan ipatag ko noon, tonta-ton, bubuhi lang sa non-filament oil. Ang non-filament oil, ang produkto ini ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation. Ang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagkapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob na persa sang pito para ikaayong lawas, kompletong benepisyo, aprobado sang FDA, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, produkto ni Dr. Crispin Hico. Kag-available man dira sa mga Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpakalaga dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Mga ka-Radyo Man, umpisanta ng aton aga pagi sa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kaya experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight. Nag-palaba sa aton nga resistensya. Nag-pataas sa aton nga energy. Kaya nag-maintinar sa proper blood sugar levels. Nag-improvement sa aton nga blood circulation. Kaya nag-alevate sa problema ta sa digestion. Nag-isalaw ni Blakita Matunawan. Nag-butod aton chan. Imni nyo na sang nan sa corn coffee. Nag-detoxify niya ang atong alawas na nag-alevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gin sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kay babakal nyo sa mga butika sa Bilogis na sang Panay, kagdira sa provinsya sang Guimaras. Mga police reports naman upod kay Radyo Man, Alain Kate Leda.
2: TYRI Radyo Man Report.
5: Para naman sa bang natipo naton nga police report sa Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, hindi pagintindihan ay ang rason kon nga gintiro ni security guard nga si Joseph Libuna Claudio ang empleyado sang Safemore nga si alias JM sang Barangay Bantod Pabrika Dumangas Domingo sa hapon Mayo 10. Sunod kani kay Police Captain Robert Amado ang hepe sang Mandreo PNP ukol Iloilo City Police Station 5 ngantis sa tabo ni ang insidente nagula pasang basura sa likod ng biktima upo daw ang kapdanan si Nick bilang na siya o kung kabahin niya sa ilang standard operating procedure kaginaupdan ni sila sa gwardiya. At dugang palyamado nga posible na misinterpret sa gwardiya ang langulang nga istorya sa mga kapdanan sa biktima nga hindi pwede makatambay kabangdanan nga naghampalini nga hindi siya pagpapatian. Ginkomprontar sa biktima si Claudio kung anong problema kag posible lain bala pag-interpret o kung lain ang pag-awangot sa masambit ng gwardiya dyan ang iniging gabutan sa armas kaging tiro. Na-recover sa crime scene, Rajaman Eric Rajaman Benroy, ang isa ka baseyo kag apat ka live nga bala sa 9mm pistol kag sa ngaroon ginapreparar na sa Mandaryao PNP ang mga dokumento na kinahanglan sa pagpasaka sa kasong frustrated murder o kung na frustrated homicide batok ni sa suspect na interview man gani sa Arvin Iloilo ang natungdan kag nagambal man siya nga hindi iya intention na tiruhon ang biktima. Suno gani kay Claudio nga napikon ini sang ginsugata siya gulpi sang biktima kag ginambal ginambalan nga ano problema mo wow, kag nagsabat man ini nga wala siya sang problema. Kag dugang pa si ni Rajaman Eric Rajaman Benroy nagambal ang biktima nga maano kahaw kag dito nga nagkapot na ini sang yermas tutang apang ginadaso pa siya sang biktima nga tiruhon siya kag ginambalan niya sige sige kun ni provok sa wala ka bangdanan nga iya ini na tiruhan sa dughan kag pagpatpatin ni Claudio nga nainsulto ini sa pagtatara sa iya sang biktima bangod nga madugay na siya nga nagatrabaho kun nagaubra bilang gwardiya kag subong lang ini nga ginsaruso kag ginsita sa duty kag dugang pa ni Claudio nga posible nasuya siya ang biktima bangod sa giniskortan niya ini sa paghaboy isang basura sa likod sa mall kag wala na sila makatambay sa malawig ang isang ila kinaandan ni obra bangod niya nagbalik siya gilayon sa sulod kag magpatigayon siyang roping tikagapon o kagabira jaman Eric Rajaman Benroy ginpaidalom ini sa operasyon ang biktima kag muna karon naton gida update kung ano ang iyang latest nga medical bulletin. Amo ni ang latest update kami dalawang sang patrol subong nga kagahon pantayan naton ang masunod nga development sa iban nga program sang RMN Iloilo. Kaupod ni Rajaman Flo kung sumo na brete kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajaman. Ringgita na doon leda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Kung ang ginabatsyag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang chan, line na nga istorya. Posible hyperacidity na ina. Hindi gid magpatipati sa istorya lang. Sa hyperacidity, Kremlin established gid dapat na pamatud-an ko na. Nagabulig gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kay nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayo ta sa Kremlin established in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot kag nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, Kremlin established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Kremlin S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalik ta, madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pahig? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: polycotton. Semencha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
3: Mag-abot ka.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-tick ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
2: D3 Bio!
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
13: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in One.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in One na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in One.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in One na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mabaka ang butika.
14: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nagtik ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Coffee ang sang sumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga.
17: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: GTX 500!
19: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-apalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
8: GTX 500!
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Kinikil!
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay.
23: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
20: Kidney Care!
3: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
20: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
24: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
28: I'm Dr. Suzette.
29: Ito po si Dr. Bernie Ong.
30: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
32: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
27: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
34: Alas 5:03 ang oras dere sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
35: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
34: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes, bakod dinhi ang nagapanubo sa imo nga blood sugar, nagatinlo sa imo nga dugo, kag nagapamakod sa imo nga mga ugat. Sa DTX sa 500, malikawan ang pagkabulag kag pagkautod sa imo nga tiil, pagkaguba sa imo kidneys kag paghubag sa imo nga atay. Kay sa DTX sa 500, sigurado nga kontrolado ang imo nga blood sugar levels. Kani sa mga diabetiko, mag DTX sa 500 na kamo. Kay siyempre kung naga DTX sa 500 ka, ang marami sina kun parisan mo gid sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inidukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kagiban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Pabakal nyo ini sa mga butika, kag siyempre, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, pagpa-auksyon sa mga kolorom nga van, ginapatigayon sang LTO 6 kon napastawan ang tag-iya nga mabayaran ang penalty sa violation. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
35: DYRI Radyuman Report.
36: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
37: Madamo na sang mga kolorom nga ban nga ginapaindalom sa auction ang Land Transportation Office 6 sa mga unit nga wala na sang interes ang tag-iya nga bayaran ang penalty nga 200,000 pesos matapos ang anum kabulan nga pag-impound sa unit. Suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Soy Dos Pandesecond, ginapaidalom sa inventory ang mga ban nga nadakpan sa kolorong violation sa presensya sang COA bago ini i-auction. Pahayag pa ni Dos Pan na ginalantaw sang COA sa inventory kung intacto ang face value kag ang unit. Ginapahibaluman sang LTO ang mga financing agency o kung bangko kunyara pa sa mortgage ang unit bago ang auction bangod mayara ang interesado pa kag sila na lang ang nagakuha sini. Sa records ang LTO 6, umpisa Enero 1 tub-tub subong bulan sang Mayo, naglabot na sa 80 kaban ang natigayon nga madakpan nga nagabiyahi nga kolorom sa Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
36: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
35: Tatak RMN.
34: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargalo sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi kabisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa sesyon may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
1: DTX 500, mataas balang presyon sang imo dugo. Ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kaangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Palingsan mo ni sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo. Mag-may TC ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika. Produkto ni Doc Ramil Uy. Sa adugang pa nga mga balita sa police report, wala pag-intindihanay rason kung nga gintiro sang gwardya ang empleyado sang Save More sa sulod sang Festive Mall sa distrito sang Mandurriao. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
35: DYRI Radyo Man Report.
2: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinag-

0: Mga 2 hepes ang Mandaruyo PNP nga antes ang insidente. Nag-ula pa sa basura sa likod ang biktima upod ang mga kaupdanan sini. Kagbinang standard operating procedure, ginaupdan sila sa gwardiya. Dugang pa ni Amado nga posible na misinterpret sa gwardiya ang langulangong istorya sa mga kaupdanan sa biktima nga hindi nagali pwede makatambay. Kabangdanan nga naghambal ini nga hindi siya pagpabati-batian. Ginkomprontar sa biktima si Claudio na ano ang problema sini. Kag posible la inang paghangop sa gwardiya gani iya inigin gabutan sang armas kagin tiro. Na-recover sa crime scene ang isa kabasiyo kag 4 ka live nga bala sang 9mm pistol. Sa karon ginapreparar na sa Mandaruyo PNP ang mga dokumento nga kinahanglan sa pagpasaka sang kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Chohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects yamay ara. Mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kagibaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nagahatag duga nga resistensya. Kanagamrig man sa aton nga mga prostate, no, para hindi magdako kon magubak yung prostate problem ko na pabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Kag maramit ang sabor niya, no? Bisan si misis, si partner, pwede makainom. Hindi na papatindog lang sa ikog tawo, kundi nagahatag man inidugang resistensya. Ilabi na kin kung nagapulaw ikaw sa ibang trabaho, pinapunigan niya ikaw para hindi pagtuyuhon kag pagkapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang life extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo life extension vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga life extension medical clinic and the pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagin nga balita, nagika naman sa City Hall. Problema sa supply sang tubig sa siyudad sa Iloilo, dapat nga sulbaron na gilayon suno sa NWRB. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: City Hall Report.
6: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imutyan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig padula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Kinalan nga Solbaron na si Gilayon ang problema sa supply sa tubig sa siyudad sa Iloilo. Inigin pa yung DNR Undersecretary at Chairman of the Board sa National Water Resources Board o kon NWRB Carlos David matapos ipagbisita kay Mayor Isatrenas sa tung Huwebes. Kindala ni Councilor Meldoron, Chairman sa Committee on Political priorities ng Iloilo City Council si David Caytranas. So kay David bilang isa ka fast growing city, importante ang tubig kangay sa

0: the internet kag even pa. Yung siling pa ni David ng nanaw nila nga isa ka modelo ang siyudad sa Iloilo apang dapat wala sa problema sa tubig ang isa ka model city. Pahit pa ni David nga pangita sila sa ambo water supplier nga makadeliver sa tubig sa labing madali nga panahon. Sa tong web sa Iswilanon si David kay Tanyas abod hambala ng plano nga bulk water supply para sa siyudad sa Iloilo sa masod ni tuig.
1: Now or never that we have to solve the problems of Iloilo in terms of water. You are a growing city. We look up to Iloilo as a model city, but a model city cannot have water problems much like any other utilities like power, internet, and transportation. I sat down with Mayor Raisa and we have now a plan for bulk supply of water to Iloilo, not in 2028 or 2029, but hopefully by next year.
0: Si DNR Undersecretary kag Chairman of the Board sa National Water Resources Board o kon NWRB, Carlos David. Wala na nagbuyag-yag pa sa detalye si David apang sa iya hatagan sa prioridad sa NWRB ang bulk water supplier na makadeliver sa tubig sa labing madali nga panahon. Sa karon may duwa lamang ka bulk water supplier ang Metro Pacific Iloilo Water nga mo ang may mayuriyang franchise sa water distribution sa siyudad sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Mga bahin gindala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
4: Ari na ang new and improved Nance sa Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangosteen, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Tag Magnans Liniment Oil kay number one manining balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok, mosquito repellent kay safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sige mo panimalay. My name tree extract nga parehong performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed ni mga panit. Ang Nance Liniment Oil maayuman kontra sa skin problems kangay sa ngarikis alap-ap alipunga, anaan eczema katol-katol sa panit kagiban pa ng mga skin problems. Nance Liniment Oil barato epektibo, hindi mapilit sa panit kag wala natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial Iloilo Developmental League, maagi agud mahanas ang skills ng Ilunggo athletes nga nagaedad 15 anyos panubo suno sa sports development officer sang probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa balita Rajuman VMA Otero.
6: Capital Report.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Magabukas na subong Lunes ang ikalima nga Iloilo Development League sa Iloilo Sports Complex. Ang tuigan nga hinampang pagatambungan sa mga tiglawas nagikan sa 24 ka mga kabanuhanan bilang kabahin sa nagapadayon nga pagpasanyog sa grassroots sports development sa Iloilo. Sunod kay Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer for sa probinsya, ang summit nga sporting event ang isa sa ila pamaagi agud mahanas ang skills ng Ilonggo athletes nga nagaedad sa 15 anyos parubo kag mapreparar ang mga ini para sa mga kompetisyon sa idalom sa Department of Education sa palaabuton. Payag niya nga nagaserbi man ini nga scouting ground agud magka-spot sila sa mga atleta nga may dako nga potensyal nga magpresentar sa Iloilo sa mas malapad nga sports stage. Angot sini nagpanugyan si Cabarles sa mga ginikanan nga suportahan kag indi pagpungga ng mga kabataan nga mag-interest sa sports bangod badamo sa programa nga ginatanyag kag Iloilo Provincial Government para sa mga atletang Ilonggo. Subong tuig na pulo ka priority sports ang iga-feature sa Iloilo Development League. Ginabugusan ini sang arnis, athletics, badminton, basketball, chess, football, table tennis, tennis, swimming, kag volleyball. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Arman Iloilo, Regimen via Pares Otero Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
5: Ininga bayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga igko. Dinhi mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agot tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon, kag bilong gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan, kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level na pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
4: Kag siyempre ng pinakapuro, kag pinaka... Arana, sige. Ang tanay ang pinakauling report halin sa Pag-asa Iloilo.
3: RMN News, panahon!
4: Punta sa Pag-asa Iloilo, Ferds Robin. Ferds, mayong aga.
6: Yes, sir. Good morning. Amoy niya itong latest weather update. Subong nga May 11, 2026. Kaya ng alas 3 ang aga, ginomonitor na ito 20 kilometers silangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Kaya sa karon, ginalauman na ito nga posibleng ini siya maghina sa isa ka low pressure area sa Subong Adlaw. Wala sang direktang nga epekto sa aton sa Bilog Pungsod samtang ang easterly or init nga hangin halin sa Dagat Pasipiko. Padayon nga nag-aapekto sa aton dere kung sa diin, pangunsinig sistema, Western Visayas, generally fair weather, mainit, mapaang panahon, labi naging sa aga kag sa udto, pati na sa early afternoon. Hinatuntog kasarangan na hangin halin sa amihanan silangan, aming ibabaw sa Western Visayas, sa diin, kasarangan, aton mga pagbalod sa kadikatan, temperatura naton, posible maglambot sa 24-35°C. Adlaw, mabutlak, alas 5.29 ang aga, kaga matulog din ni, alas 6.30 sa hapon. Amo niya itong latest weather update. Ferds Rubin, madam mo ganyan salamat.
3: RMN News, panahon!
4: Madam mo ganyan salamat, Ferds Rubin, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NANS Liniment Oil. Mayugit ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede pagit ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, para nakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag siyempre sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas, kasi siyempre madugo na. Buboy diritso, NANS Liniment Oil. Kasi sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue, hindi gid magpasugot nga makagat sang lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Tandaan nyo, kung wala sang makagat sa lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga nemtre. Kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to. Ganiliwat para hindi kao pagkanton ka lamok, bagwa sa balay, panghaplas kao NANS Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita sa batag sang Hinampang, Oklahoma City Thunder nakuha ang 3-0 lead matapos ginlutos na naman ang Lakers 131-108 sa Western Conference semifinal. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
3: RMN News Sports.
8: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pa Pasko, gintingob ang mangosteen plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Available na sa mga botika sa Bilog nga Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Aban sina sang 3-0 ang Oklahoma City Thunder matapos kinlutos ang Los Angeles Lakers 131-108 ilang pagatubangay sa Western Conference.

0: second semifinals, May 10. Nagpanguna sa kadalagaan sang Thunder si Sy Gulgeous Alexander matapos nagbalhag sang 23 points, 9 assists, kag 4 rebounds. Nagbulig pagid si Chet Holmgren sang 18 points, kag si AJ Mitchell nga may 24 points. Samtang 18 points, kag 8 assists, kag 1 rebound ang ginkamada ni LeBron James para sa nalutos na Lakers. Sa iban pa nga balita sa sports, Cleveland Cavaliers nagdaog kontra sa Detroit Pistons 116-109. Sa karon ang serye yara na sa 2-1 pabor sa Pistons. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN. Konsuman ang lawa sa natural nga pamaagi, piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:24 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad, kamatay kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang Barangay MB Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kinagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ginapat ang likawan tagid, constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta bastante gid pirmi sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay da miracle vegetable, ang palaya da ultimate blood purifier, wheatgrass da green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C dahiling nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang nato ini sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak lang kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton nga hello attorney, pamangkot sang tagpalamati, kun bala, valid man sa layi ang mga kasulatan nga ginimo sa barangay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
6: Hello, attorney.
7: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad, kun bala, valid man sa layi ang mga kasulatan nga ginahimo sa barangay. Attorney.
8: Generally, ang agreement sa barangay, no, makonsider naton na valid man siya, but in some instances, hindi siya enforceable, shall we say. No? Especially kung may mga vested rights, may mga contracts, may mga legal documents, or may mga legal implications na pwede matabo. So although it is valid, but at the same time, medyo hindi mo siya dali-dali ma-enforce, no, because may mga certain limitations kag mga restrictions na involved, especially sa nasiling naton kung may mga iban nga mga vested rights or may iban nga mga kontrata habi, no, or mga policies nga maapektuhan because of that.
7: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasaguan dirigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak.
9: Atok RMN.
5: Mga kasamari, ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kay di basta-basta ng ingredient nga ginapidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen, ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat, mayo man nga pangontra sa arkis, kag katol-katol, dala sang fungus, kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong, kag ginawa, nagapapali man sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo, kag guwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. Ang rosemary oil, nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, kag ginabuligan dula ang kurinot sa panit. Gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C, ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, makabakal ka sini sa mga butika, mangkot ka lang kung magbakal ka. Kag syempre sa Mary Mart Mall, ara man, malapit na sa may main entrance, ang ilang activity center, kag pwede ka man kabakal online, check mo lang ang FB page, the Soft Touch Wonder Oil. Kag mayo nga gagid no sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga agripreneurs, sa aton sini nga mga kasaka, exciting gid ini no. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta magapang nagahatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbay na sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura. Raffle promo ini, chance mo ni nga magdaog sa mga brand new kag dekalidad nga mga kubuta products. Bisan sino nga magbakal no sang kubuta equipment and genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon at least 3,000 imo nga purchase isa ina ka raffle coupon no. Kung damo imo binaklan, damo ang amount, kung amount damo man ang raffle coupon. Kung kung damo imo raffle coupon, chance mo nga magdaog dako no. Kung may ara ka na sina kumplituhon mo, butangan mo nga lang, sulatan mo da kaga contact number, may official receipt, ang official receipt number kagiulog sa designated drop boxes sa Iloilo nyo agri or sa ila sini nga mga iban pa nga outlets. Ang raffle draw pagiwaton sa December 5 no, dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize isagid iniya ka traktura, brand new no, nga traktura. Ang second prize rice transplanter, ang third prize kubuta special power tiller, kag madamo pa sang ibad nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Alas 5:32 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad, sa mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Ang hepatitis isa ka kondisyon kon sa diin ang atay nagahubag. Ang atay tuman ka importante kay ini naga proseso sang nutrients nagasala sang dugo kag nagabato sa impeksyon. Kung ang atay nagahubag o kon may damage sa pagapektado gid ang aton sini nga ikaayo nga lawas. Gani halungan gid nato na ang aton nga mga atay. Para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga mga pagkaon kag mag-inom sang suplemento nga kampyon sa atay. Ang Dr. Pinoy Squalin Capsule, ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini paayo sa pagpalanghubag sang atay. May ara pagid sang glycerols ang Dr. Pinoy gani nagabato sa infection, viruses kag sa mga gahubag nga body organs. Ginapabas kog man sang Dr. Pinoy ang aton nga immune system para hindi kita madali nga tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulat mo mga kasama, magbakal na sang Dr. Pinoy Asqualin Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Sa dugang nga ihibalo, mag-contact lang kamo sa numero 0948-5876-329. Kaya mabakal na ini sa ABC Pharmacy, Super Value Pharmacy, Butika Kaya, Lady Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Good morning na sa aton sini nga mga Facebook friends nga nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad sa mga Facebook live, sa sini nga mga Tirion kag sa mga naga YouTube no. Good morning gid sa iyo tarantaran sa mga nagapamati sa radyo sa kabarangayan sa Kauman, Gagabukiran, maayad-ayad na nga aga sa inyo tarantaran. Good morning kay Sir Jake Cerudo dira sa Balagon Anilaw, sa kay Neon Von Perez Pamplona dira sa San Juan Crisostomo Anilaw, kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, sa kay Stephen Faniga no. Good morning gid. So man sa kay Kagawad Ali Montaño dira sa Palaypay Anilaw, kay tamyaon niya Montaño family no, kay tatay niya ulik kag tanan nga mga pumuruyo sang palaypay. Good morning gid. So man kag kagawad Ernie Deza dira sa Balunos Anilaw kag sa mga pumuruyo man sang Balunos, good morning. So man sa kay good morning man dira sa kay James Sacarpe dira sa Dumangas kag sa Dumangas sa Public Market. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. So man sa kay kagawad Boni Calad, Benito Aranwes, Recto Abilio Vicente, no good morning gid. Suman si Nunoy Sinubrico, Edita Di Malaluan, kag suman sa kay Lorna Aranita Aposaga. Good morning man sa kay Lizel Capada, Mel Gargaran, sa kay Mary Ricabar, Ming Ann Murino. Suman sa kay Richard Carigaba, kag suman sa kay good morning Mandera, sa kay Alma Ahenga, Akimi Mihares, Tilipi 4, good morning gid kay Jimar B. Tanalion, no, kag sumuman, good morning kuno kay Kagawad Rodel Younger sa Constancia San Lorenzo Guimaras. Sa kay Arlene Espadinyado, kag sumuman sa kay Elmer Carnahe, kag si asawa sa kay Arlene, kay duwa niya ka mga bata si Conilyn kag si Emeline, no, dira sa Barangay Astorga, Badyangan, Iloilo. Sa kay Bernardo Aligante, kag Flavio Villanueva, good morning man. Sumuman sa kay good morning man sa kay Catherine Balsumo Sakdalan, Romjan Mata Sumayan, Nonoy Sinubrico, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Romel Palmares, no. Good morning gid sa inyo. Sa kay Sir Sunny Panisales, sir, good morning gid. Suman sa kay Margarito Maraminto, kag sa kay Eunice Kimba. Amuman sa kay Nick Velasco, kag suman sa kay Jima Suwaan Navarro. Imbong Silubires, kag sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Sa kay Florencia Socaldito Kalimpay, kag suman sa kay Vergo Ogab, Roli Tiham, no, kag sumuman sa kay Ma'am Belen Nagabo. Ma'am, good morning gid. Kag sumuman sa kay Sergio Ahino Tormon Estiva, good morning gid. Dira sa Poghanan, Lambunaw.
5: Ga pamati man si Guard Ayot Arbolonyo, si Guard Dandisa ba, si Chief Julius Lazara, si Ma'am Gemma Navarro ng Julie Navarro. Thank you man. Kagay Ilat Cartin Mario Suarez, kagawad Norman Hur, Jerry Banyas, kag subong man, nagapamati si Nung Plasing Escobio dra sa may Kalampitaw sa may Banwa Sangya Igbaras, anong Benta Blate, kag si Brother Bong Cathedral, Nung Rudy Barsibas, kag Manang Elsa, thank you. Kay si Rick Williams, Ma'am Tain sa Williams dra sa may Talusan sa may Banwa Sangya Dumangas, thank you and good morning.
2: Siyempre, good morning man sa kay Catherine Sermitia Banas Romel, dara sa Bulad Gimbal, sa kay Nanay Alin Dicent Pareco, sa Dicent Pareco family, dara sa Divina Grasa La Paz, good morning kid. Arben Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday, sa Arben Fans Club Hong Kong Chapter, Arben Fans Club Singapore Chapter, no, next week, kung may dako-dako na silang event na sa Singapore, no, Arben Fans Club Singapore Chapter. Good morning kid dara sa inyo. Kaya sa magkatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tineon, halong-halong gid sa pagbiyahe mga parikoy sa kay Arnel Saunoy sa Onoy family dara sa Tobias Fournier sa probinsya kang Antique, no? Sa kay Antonio Bernal Laguna, Rodi Bobo sa Hilugo, Alex Defensor Tagudinay, Erol Derikito, maning justice asawa si Melinda dara sa may Barota Nuevo. Sa inyo tanan nga nagaupod sa mga pagpangalagad, good morning. Sa Tatoy Ismano Kanan Seafood, sa kay Tatoy Naray Kunseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy Ismano Kanan Seafoods, dara sa may Santo Niño Sur sa Distrito Sang Arevalo. May branches sila sa Itria, sa Mandurriao, kag airport sa Banwasang Kabatuan. Pagbalita dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:38 na sa kaagahon.
10: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidan ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sadlo adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
11: Sangkon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
16: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako kasi si Kapti ulit ang batwas ang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na. Nagnami pa matiyag ko.
9: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nagulang akong nga Pulsar.
3: Samphone Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner.
5: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
6: Yari
5: na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
6: Mega Man
5: Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca,
5: kag so
6: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man
5: Gold Coffee Mix.
6: Yara na
5: sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
12: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Alas 5.45 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Balik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man, Eric John Pamplona.
18: Eric John Pamplona.
17: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
18: Benroy Bernal.
17: Back to back sa unang radyo, unang balita.
19: Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatin rabi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ag pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ag numero 1 da Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics ara sa may lower ground floor Robinson Small J De Leon Street sudad sang Iloilo, tagbak distrito sang Aro poblasyon sa may istansya si Mion Aguilar Street sa Pasi, SM City Iloilo Bangadama Santa Barbara kag JC Solita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
17: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
16: mga
17: balita.
16: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Ari anay ang good news no sa full week trading no sa world market sang petroleum products sa May 4 to May 8 ini. Kaya subungan daw, naset na ang rollback sa presyo sang petroleum products nga mag-ipikto was nga adlaw. Sa diesel, 7 pesos ang iya sila nga i-rollback. Samtang sa gasolina, masaka ini sang 0.12 centavos. Saka gasolina, pero tama ka kwa na, tama ka minimal. Samtang sa kerosene, 9.70, no? 9.70 ang iya sila nga i-rollback. So may masaka, may ma-rollback sa presyo sang petroleum products sugod buwas nga daw. Iwat sa gasolina, may increase ini sang 0.12 centavos. Samtang sa diesel, 70 pesos ang iya sini nga i-roll back lang naman binoroy. Subot sini ngon, mga 75-60 ang pinakabaratong krudo sugod ala 6 buwas ang aga. At sa kerosene, ma-roll back naman ini 9.70.
19: Sa dugang pa nga mga balita, gwardiya nga nakatiro sang Dicer sang Save More dira sa may kwan sa may festive mall, pasakaan sang kaso it's either frustrated murder or frustrated murder or frustrated homicide. Ang biktima ara sa ospital kagin operahan ini, hingagaw ini opera kay natiruhan iya sa may gusok tadapit bala?
16: Wala nga gusok.
19: Oo, sa may wala nga gusok gamit ang 9mm pistol. Ang gwardiya amo si Joseph Libuna, 37 anyos ini kag kun sa inmisa nga gwardiya, New Mabuhay International Security Agency. No, ang yanaturuan empleyado sang Save More sa seafood section nakabase dira sa may festive walk mall. Ang ginalinan parte ini sa basura nga nagaboy sang basura ining ang ining biktima sila no tapos ti SOP gali na nga ginabantayan sang gwardiya e base ngi sa may mga propalasik amo na bla hasta nga ti lain ang tuno sang istorya may mga supplied balaban ng istorya pag abot dito sa sulod sang mall sinita kun according sa gwardiya sa na interview sang Carmen. No nga sinita at yung frontan nila tong gwardiya. Ti na kwansa natutukan sa kag na pitik gid ang gatilyo guro nang dulom bala sa singke sa balatyagon kapin pa kay kurukurto mana. Pinitik ya may longgani kay wala hindi patalang igo.
16: So napaydalam na ni sa operasyon kagabi ang biktima Radyo Man Binroy ini alias GM taga barangay Bantod pabrika Dumangas ini samtang security guard si Joseph Libuna Claudio taga kuan saya taga dini si Claudio
19: taga San Dionisio taga Pasi San Dionisio
16: sa pag-imbestigar abis ang aton nga mga kapulisan kay si Claudio kuno daw mo tong kwan daw officer in charge kahapon
19: no security kay, in charge nila
16: daw kay kun sinong assigned kay security in charge nila sa mall sa Save More amo na nagaupod to kun may magaboy sang basura standard operating procedure ni nakita nyo kun may magwa gani nga kwan bala nga dicer sa sulod kwan siya magwa gani may rekisa ginapatigayon Radyo Man Binroy isopi na no isopi na. So kung maghaboy basura sa likod no dito na dampi sa may kwanbla sa may Mega World no sa gwa ginakwani ginaupdan ginisang security
19: base no, may lubong no
16: di kabalo ka naman kung isa mga abilidad mga abilidad man ang mga basura ginalubgan man ka maposlan pa
19: bisan din malang itaw na sa mga construction nga gina-inspect na siya kay bisan kabilya lansang mga utod ginalubong na ginabag na ara na ti bisan diin lang may ara man gali da nga lubgan ay
16: bisan lansang lang makasupot-supot ka
19: kadalwa mo may 1/4 kilo ka ay so
16: sa saksi mana isa kilo na
19: dapat lang kumbisit pagwa mga diskartidor man
16: hindi mo lang isa mga vulnerabilidad bala siyempre ang gwardiya siyempre nag-escort siya masami ko nung abi ang mga kwan yan ang mga dicer siguro po huwai-huwai mo na to sa likod
19: kawat-kawat oras
16: mahaboy na kabasura buhay magbalik tingin na ubra nila na guro-totoro tambay o ano dahi restorya o may sigrilyo da magro panigrilyo dahi karon ginsita sila sa gwardiya nga muna bla balik na sa sulod tapos samtang nagpabalik sila sa sulod nagakuan ko noon niyo daw ginistorya na ibla ko nung mga ang biktima nagagupod mga upod niya yun bawal na kilis mo mag tambay-tambay yun na misinterpretar man ka gwardiya muto nga gin sita
19: protido pa saplid man eh
16: pasaplid
19: matyag ko dito pa lang sa gwa gurugin ko na to sila nga timasulod na ta okay na na timasulod na ta mga muna guro kay hindi man to sila magpapatibate kaga hindi man to sila magkumprunta kung wala man to gurugin kuan eh ginambalan ka gwardiya ti galing kay ti ang gwardiya ilan ay obligasyon
16: na obligasyon nila na mo ipagsulod to kuno Radyo Man Binroy okay naman ta nga nagibalik ng gwardiya nagsulod liwat pagsulod niya liwat kuno ginsumalang siya ni GM Kagaya munay, si Tanay siya nang duwa eh. Malan siya kuno kay isa mga ano gusto mo aw? Yan bal mangit. Ano man gusto mo aw?
19: Oh. Eh pag dira na nga level gani, uno na ti makumpronta, bawal na gali mag kuan magtambay. Ti tapos medyo gasing ki anay na hasta paghambal gani nga pag kuan na gani pag si Tanay na gani nga ti ano gusto mo aw? Tingi sana ah. Tingi kun kurto manutok. Ting ano aw? O tino man?
16: May pusil nga daan.
19: Pag ang sunod niya sina, bomba na yun na dayon. Kung wala pusil, tapong ulay na dayon. Kung may ginakaptan, lampo sana yun na dayon.
16: Amo na Radyo Man Binoy, nga tama ka importante ining neuro exam.
19: Correct. Gaina...
16: Sa mga gwardya naton, sa mga gun owners, kay may mga senaryo nga mga Muslim, magkuha ka sa neuro test.
19: Oo.
16: May mga senaryo nga mga pariyog ni Radyo Man Binoy.
19: Ginasugat.
16: Nga for example, abi, ang imo ginabantayan, magireklamo, kag maghangkat si imo. Kung mo nga may dara ikaw nga pusil, anong himuon mo?
19: Tiyan mo na ganyan dapat.
16: Gabuto na pusil mo, kag tirohon.
19: Oo. Makuha na eh. Makita na da. Kung ang timper mo ya, kung kurto ka, dara na da, magawa na da sa result, no? Kung pikon ka o kung hindi, importante ang temper. Basta nagkakapot ka sa pusil, amo na nga may neuro-psychiatric exam gid. Bisan mga gun holder naton mag-apply ka, di amo man na sila sa mga gwardiya, sa mga pulis, consistent na ang neuro-examination. Because state of mind sa tao mo, hindi man na pwede nga mabit-bit ka lang pusil, wala ka sang amusina, di karon kung lingin ulo mo to iya, pinaniro kay mo. Kung pikon kay mo, ti hindi ka dapat magbitbit ka pusil.
16: Sa mga gwardiya, hindi lang ulang ini nga mga trabaho.
19: Hindi
16: ka nagasukbit gani ka Armas Radyo Man Binroy.
19: Oh.
16: So amo na ang imo sining ang pasensya. Dapat malaba gid.
19: Maximum tolerance kagid.
16: Maximum tolerance kagid.
19: Oh. Amo
16: na ginatakos ginada. Amo na gani nga gina-training sila. Trained ini sila. Hindi ni sila ordinaryo. Gina-trained ini sila. Para sininga sa kasubong sininga mga senaryo, hindi ka lang iagulpi nga magabot kag pusil mo, kag maniro.
19: Madula lang niyang justified lang niya. Kung kag ang ginatawag nga maximum tolerance, isa nagakadula man na, kung ginaatake ka na, tinayaguro, mambal ka, no choice naging kuya. Pero kung baba man lang nagaatake si mo, nga tiruhon mo gid. Ang baltagani, may sala ni ang Dizer kung ginkumpronta niya ginmaning gwardya. Ginpasa agin bilina niya sa mga may mga saplit balabad balang klasik istorya. Pero hindi man niya pwede ang tuhod niya muna ginkumpronta ka, ginpasipalahan ka, maniro kaya? Ay nanon na yung klasik istorya. Wala niya sang take to ang pusil.
16: May tolerance dapat sa mga kasubo ni Radyo Man Binoy
19: especially.
16: Nga may ginasukbit ka nga armas. Pwede man eh nga kung sukmanay ka mo, i-report mo sa supervisor eh.
19: Correct. Damo pa sang pamaagi para nga madisiplina. And after all, wala iya man ka gintandog. Baba iya malang to. Masakit man gid abi ang tinaga.
16: Kaya natulo pang damo. Pero subong Radyo Man Binoy daw kadamo sa mga insidente bala nga nag-involve sa mga securities, no? Damo ang kwan subong, damo ang pila-dopila na ni kabalita nga, di ba, nagligad to, ato na niro to sa...
19: Galki piki itong license sa gali.
16: Pero bisan, si Dario mantog yapon sa sunod siyang opisina, mga subong ganit siya natin, nga ba ison mo na yung security, i-report sa iyang agency, request ka nga isli.
19: Kung hindi ka, pwede kang ika-report sa agency.
16: Hindi nga, kigan mo, kaginaway.
19: Hindi man yung gusto nga ikaw yung magkumpronta to. Pero, mas hindi yung gusto nga tiruhon mo man yung isa. Kita mo, sa uli, nagsinkin, nagursutok, nakatiro, kung tayo lang makapatay, kagbasi mapatay to.
16: Kaya
19: ba niya, ang iyag itong hambal, kaya sila niya, kabay pa nga, hindi lang tani mapatay. Pasalamat ka lang.
16: Hindi niya man no, hindi naman hungod.
19: Pasalamat ka lang kay wala mapatay. Kag kabay pa nga dalayo ng pag-aayo sini after sang operation. Kay man we don't want nga makita nga may madula nga kabuhi katulad sini. Radyo Man Eric. Baba lang na.
16: Lesson learned ini.
19: Oo.
16: No? Sa mga subong sini kiti especially Radyo Man Binroy nga damo sang tao sa area.
19: Oo, na isa pa na.
16: Kahapon ko na nag-grocery to kahapon ko sa Save Mall.
19: Ay, diba? Paglupok kuro.
16: Kaya ribion ang iban mo.
19: Ano pala ka alarming nga pagkabati? Halimbawa, dala mo to kabataan mo. Anong trauma karunda? Nga ang trauma nga matugas kabataan mo karon nga nakabati to lupok kag nakabalo nga may tiniruhay karon to. Ti mabawi mo pa ni eh. Kun dakpon ka nervyos mga kabataan da nga nagaupod sang ila sini nga pamilya. Huwag ka ga panumdom nga ara ka sa sulod sang mall. Kay nagapangibabaw ya ang init sang ulo mo.
16: Dira sa festive walk mo. Oh. Lain manigili ang mga security sang festive. Alain man ang security ya sang Save
19: More. No, Manila based niya ang festive mo.
16: Kay kumbaga ang Save More nagarent sila
19: sa tenant sila.
16: Tenant sila. So kung sa ang ila iyang area, ila man iyang security agency.
19: Local.
16: Kita mo may kwanan na sila, daw may roll up na sila ya. No, nga close na iya kon separate bala ya. Sundo ka sa sulod sang mall. Radyo Man Bidro.
19: May aragin sila ng area ng ila, local ang ila. Ang festive ya, kwan niya, dito niya sa, sa Manila, ang ila, ito yung security agency. Kaya nung nga klase, ako, maniro kayo mo, bisan diin yung patag, yasang, kwan niya, may giniyara karason-rason nga, maniro kayo, mapatay ang tao sa ubra mo, ya. Tapos sa sulod piya sa mall. So muna, sa naghambal nga ti, damo abi naghambal nga ti kay sala, yaman, mayo na, kay sala, yaman, diya. Sala di dyan sa nagtiro. Di ba? Kung may sala man to yung isa, lain man to yung issue.
16: Di mo na ma-justify.
19: Pero
16: di
19: mo
16: naniro ka mo.
19: Hindi na justification na magpaniro. Amo na sa mga netizens ato. Nung tatanta na nga, ang biktima, yung biktima gina, no? Eh, buta mo balang luang imo nga lawas sa lugar, ya bala? Bala na yan, pero titruhon, kaya patay kay mo.
16: Although kati lesson learned man ni gani ang balkos tanan
19: both sides no ang bakbak man kung isa itagob man akon daw mga unnecessary nga mga tinaga. Kung kisa, itagob man na. May mga tao nga hindi tampaktan man utok ka tao. May mga tao man nga kurto utok. Basi may gina kaptan sa nga baratiya kag ilang pusan niya ka. Kay man wala man ginatagob ang baba mo.
16: Muna kung isang baba, ah, mo man makapatay si mo man.
19: Tapos Mario Josep.
16: Oh, ti si kwento si Mayor ay sa Trenyas ka.
19: Nalarma eh.
16: Nagpagwa sang statement, no?
19: Yes,
16: yeah. Pa ngayon sila sang updated tong report halin sa ICPO. Ni siyempre din abi na nga sa sulod sang mall ya may kiniruhay. Oh, nga kumbaga tani amo na pinaka secured man nga area kay ti napalibutan sa mga gwardiya. Muna, ti ibang ganyan nagkakomentar nga ay, hindi na safe ang Iloilo. Nga, isolation mga... pati ang kiniruhay sa mall.
19: Paktan mo to balang uto ka, gwardya nga to?
16: Pati ang mga isolated, gina araw-araw pa nga.
19: Imayo gani kayo nagpagawa ng daan statement si Mayor Raisa Trinias, kayo budla na karoon nga ikaw naman sa putiyo nila.
16: Manamo subong niya. Diyan ni Y.K. ya, iti ano labot-labot. Yan daw ginakakuan bala sa politika.
19: Why niya?
16: Ano mga isolated cases? Ang importante dere, nga muna eh, ma-review ang mga... ako sa mga kuwang gini Radyo Marbinro yun, sa mga gwardiya gini ginatagan license bala.
19: Oo.
16: Amo na ang kwanta.
19: Yung kisa, basit bala may arada yan.
16: Ma-double check gini. Like for example, naligad to. So may mga piki yan nga nakalusot. Yeah.
19: Oo, ngita sa tiyas ang piki. I-check yun na ang mga kung nagkakwa ang mga gwardiya sa mga agency. I-check yun na ang ila sininga mga papeles. Kag sa aton sininga civil security unit, basit bala kung kisa, may mga arada application nga formalidad lang bala ang neuropsychiatric examination basi kon formalidad lang bala na hindi naton mas screen mayo ti safety na di ang aton nga inaistoryahan Radyo Manirik.
16: Umadi na kita user sang life extension vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
10: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
16: Dapat yan si Manuel kag si Manang Corazon Saed, no? Nagagamit ini sila Life Extension Vitamin D3. Sila nagkatag-testimonya nga tamagin kay piktibo ang Life Extension Vitamin D3 kay nahatagan alibyo ang ilang nga mga ginabatyag. Gani kamo dira inuman Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag siyempre, bisitaan nyo ang mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. May libre silang medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Gani kita kombinara natural, conventional kag nutritional medicine practice Office gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products sa regalin sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Ang ilang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ara sa Robinson's Mall, J.D. Lund Street, Iloilo City. May araban sa Tagbak Haro sa Poblacion Zone 2, Istansya, Iloilo. Sa Simeon Aguilar Street sa Pasig City. Sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. Para sa Poblacion South sa Banwa Sanguton, sa Bangga Dama, sa Banwa ka Santa Barbara, kag dira sa may Davis Building, San Miguel, Jordan, Gimaras. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wagin ta tiempo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
19: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
16: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Tatak RMN.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Bea Alonso, ginapayag na nag-atras sa kasal nila ni Vincent Ko bangod sang tatlo ka Chinese rules.
1: Sa extra wow balita, babae sa Ethiopia nagbunag sang quintuplets pag o kon quintuplets pagkatapos ang 12 ka tuig nga pagtinguha.
0: Grabe, inisa lang ba?
1: Quintuplets mga
0: di, lima. Eh. Lima? Ay, inisa lang, tapos na kuta na.
2: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, Mayo 11, 2026.
0: Ako si Radyuman Novi Malion Guaso.
1: Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
3: Maayong aga mga karadyaman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Siguraduhon nga may pangsagang sa init kag masaming i-hydrate ng kaugalingon bangod magapabilin ang mainit kag mapahang ang panahon. So Western Visayas subong Lunes, ilabi na sa udto kag hapon. Sa reports ng Pag-asa Iloilo, padayon nga ginabantayan ang bagyong Kaloy, apang dako ang syansa nga maghina ini kag mangin isa na ka low pressure area samtang yara sa gihapon ng Easterlies sa bugos nga pungsod nga mga nag-aapekto sa mainit na panahon. Mangin mahina at tubtob magkasarangan ng uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 35 degrees Celsius samtang ang maximum heat index posible maglabot sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:29 sininga aga kag magatunod las 6:09 karon sa gabi. Ini ang update. Halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Ang DSWD ka prepare na sa mga emergency goods para sa kay Bagyo Kaloy. Ang status ni Kaloy Hao. May bagyo, muni gurong bagyo yang nga ginapanawagan sa nga magtupagid, no?
1: Tupa na kag ginapanawagan nga umaulan lang siya.
0: Gani? Karon bala, kumusta untang Pag-asa angot sini?
2: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton balita lokal.
1: Mga karadyuman, temporaryo nga nauntat ang ginareklamo nga quarry operation sa Barangay Rumagayray, San Enrique, Iloilo. Matapos nga gindumilian man sa Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o Confegenro ang pag-agi sa mga track nga ginagawan nga right of way. Sa interview sa RMN Iloilo kay Attorney Cesar Emmanuel Boyco, ang head sa Confegenro, gimpahayag si rin nga ginistorya niya ang permitting nga si Claire Joy Lagdamin nga hindi anay papaagyo ng mga track samtang pending pa ang resolusyon. Suno kay Boyco nga ginhambalan man niya ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Conmenro sa San Enrique para mag-enforce sa pagdumili sa pag-agi sa natumod nga dalan. Gininyo man diri ang bulig sa barangay sa pagbantay sa lugar. Paig ni Boyco nga pwede gihapon kakwari ang permiti kung may iban silang agyan nga wala sa isyo. Apang sa paglantaw sang Confegenro, wala na ang iban pa nga dalan.
4: Ako din mismo ang nag-istorya sa permiti naton nga si Claire Joy Lagdamin. Kaya hindi mag-agi dito kaya okay. Under contention ng inyong right of way. And then kita po klaro namon ang mapa anay kung diin. And then we will determine kung sino ang dapat sinidi-istoryahon nila. And then pagka Saturday, gitawgan ko ang aton nga membro sa San Enrique para ipa-agi sa iyang nga tao nga ma-enforce dito nga wala sa may ma-agi sa right of way nga na. And then at the same time, gipo-orderan man naton ang membro nga i-inform niya ang barangay nga buligan enforce na siya ang stoppage dito sa pag-agi sa right of way.
1: Okay, so ang kabahin sa pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyco, dugang pa sa opisyal nga kung matumod gidman nga may conflict sa papanagiya sa mga right of way, ipasa nila sa Department of Agrarian Reform o DAR ang pagsulbar sini apang kung hindi gid may sayran iga-refer na nila ini sa korte.
0: Wala maglapaw sa permit area ang ginareklamo nga quarry operation sa 4th District sang Iloilo. Ini ang ginatag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyco, ang head sang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o Confegenro sa interview sang RMN Iloilo. Suno kay Boyco nga nakasulod gihapon sa permit area sa Barangay Agutayan Dueñas ang natumod nga quarry site kag indi sa Barangay Rumagayray San Enrique. Ang duha ka mga barangay ang nagato paray lang. Payag sang opisyal nga inibase sa geographical coordinate kag sa pag-assess sang technical personnel sang Confegenro. Ini nagakaulugan suno sa iya nga

0: sang violasyon ang permiti sa natumod nga quarry operation.
1: Klaro ang tatorni, from your end, no? Nga, ang quarry area, why naglapaw, kag-ara gyapon kamo sa quarry area nga gin-aprobahan nyo sa permit within the agutayan, kag-indi ni sa Rumagayray, attorney.
2: Yes, sir. Ini sa angot sa geographical coordinate and sa na-map out na nga area sang permit, hindi sila dapat kagwa. And we have markers to prove that and we have the coordinates. Amuna, exactly na siya ngamon nga, okay. No? Nga ang expert, ang technical personnel gid sir ang nagalantaw dito sa area kung sa sulod sila o kung sa sagwa. Kay once nga sa sagwa na sila, kontak gira sila dayon kay hindi kami magpasugot.
0: Matandaan nga ginareklamo sa mga benepisyaryo sang CARP sa barangay Rumagayray San Enrique ang mga nagapatigayon sang quarry sa duta ang ginapatian nalakip sa ginhaward sa ila. Sa interview sang RMN kay Arthur Pacaco, isa sa mga benepisyaryo, ginpaeg sini nga may gintakod nga karatula sang permit ang mga nag-operate sang quarry nga nahamtang sa barangay Akutayan Duenas apang sa barangay Rumagayray San Enrique sila nagakuha sang balas.
3: Kangot nga balita ginpaeg balon ni attorney Cesar Emmanuel Boyko sang Pejenro nga nagkabato na ang ilang opisina sa mga pamahog sa tunga sang reklamo sa quarry operation sa 4th District sang Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Boyko, ginpayag sini nga wala sila makahibalo kung sa diin nagahalin ang natumod nga pamahog. Wala naman niya madetalye kung ano nga klase sang pamahog ang ginpadala sa ila talatapan. Sa piyak sini, ginpayag sang opisyal nga nagapabilin sila nga bukas para sa tanan nga luyag magdangup sa ila opisina kag komitido sila nga ipabilin ang confidentiality sini.
2: Actually, sir, paabalaan namon nga pwerte na subong pinahugay, pati among ganun opisina, grabe ng pinahugay sang mga hindi namon mabalaan, kundi gahalin. Pero tanan nila siya, proteksyonan namon na confidentiality sang tanan nga nag-report.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko.
0: Naglabot na sa 2,208,623 ang rehistrado nga botante sa siyudad kag probinsya sang Iloilo base sa pinakauli nga Election Registration Board hearing nga ginpatigayon sang Abril 21, 2026. Suno kay Attorney Rainier Lyson sang Office of the Provincial Election Supervisor, may kabilugan na nga 1,628,940 ang mga botante para sa regular voters, samtang naglabot naman sa 579,683 ang sasangguniang kabataan, kabugusan nga 10,118 ang makakasalistahan sang regular voters, samtang 3,442 naman ang sa SK bangod sa double registration. Pagsaylo sa iban nga probinsya, napatay na kag wala makaboto sa nakaligad nga duha ka eleksyon. Pahayag pa ni Lyson nga madugangan pa ang numero sa mabutante bangod nga nagapadayon pa ang voters registration tubtob sa Mayo 18.
3: Apektado subong ang turismo sa Iloilo City bangod sa parayon nga pagsakas ang presyo sang langis base sa report sang Iloilo City Tourism Office. Bangod sa mataas nga presyo sang gatong, nagsaka man ang gasto sa pagbiyahe, transportasyon kay sa mga operasyon sa mga travel services ka mga negosyo sa turismo. Bangod sini, nagnubo ang numero sa mga turista kag ginbuhinan sang iban ang biyahe sa ila destinasyon. Sunod kay Iloilo City Tourism Officer Junel Andy Minagrasa ini malikawan ang epekto sang oil price hike sa turismo sang sudan bangod masami madamo sa mga nagakancel sang bookings bangod sa mahal nga preso sang halos tanan nga balaklon kag serbisyo. Gindugan sini nga ginapromote nila sa gihapon ang mga atraksyon sa Iloilo City agud makaganyad sa mga bisita bisan pa nga mataas ang pamasahe kag travel expenses. Sa piyak sa papanghangkat na malauman ang lokal nga panguluhan ka mga negosyo nga magabangon sa gihapon ang turismo pinaagi sa padayon nga pagpasanyog kag pagsuporta sa among sektor.
0: Nagdangat sa 4 to 5 ka mga stroke patient ang ginadala sa Western Visayas Medical Center kada adlaw sini nga Abril 2026. Suno sa Ilonggo neurologist kag epileptologist nga si Dr. Rendil Alaba. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dr. Alaba, ginpayag sini nga lunsay severe strokes pa ang natumbod nga mga kaso gani tuman ini ka makahalangawa. Suno sa doktor nga bangod sini nakita sang stroke team sa WVMC ang pagkinanglan nga mapahibalo sa publiko kung ano ka importante nga mahangpan ang stroke kag kung paano ini malikawan.
4: Nagliligad nga mga binulaan dira sa Western Visayas Medical Center kung saan din kami nakabase, nagdamo gid ang mga incidents sa mga kaso sang stroke. No? In fact, sang ining April, 4 to 5 cases every day ang ginadala dira nga kaso sang stroke. So ang team sang WBMC nag-decide nga kinanglan namon nga i-discuss or kinanglan namon ipabalo sa publiko kung ano ka importante nga maintindihan ng strokes. In 2024, ang census namon sa stroke do mga 800 plus in a year. In 2025, nag 2,000 plus. Tapos, subong nga mga tag-ilinit nga panahon, first and second quarter, muna halos 4 to 5 stroke patients, kag mga severe strokes ini siya, ginadala dira.
0: Ang kabayan sa payag ni Dr. Rindil Alaba, angot sinigin patag ni Dr. Dureza Abad, ang head naman sang WVMC stroke team, nga may duha ka klase sang stroke, kagamoy ni ang ischemic kag hemorrhagic. Pahayag niya nga ang ischemic stroke nagakaulugan nga may nagbara nga ugat sa utok, samtang ang hemorrhagic stroke nagatumod sa paglupok sang ugat sa utok sang pasyente nga moa nagtuga sang pagdugo.
5: So kung magambal ka ischemic, that means may nagbara sa ugat. Cholesterol man na o kung ano man ang nagbara, wala na ang tayo yun ang pagdaloy kadugo sa brain. So gakamatay na ang mga ugat tira, ang nerve neurons naton, no? Tungdan, nga hindi ka nakambal, hindi ka nakalakad. So, pwede nga temporary ina. That means nga, nali lang nadula na siya dayo. Oh, naman ang yatawag natin yung mild stroke or transient ischemic attack. Pero ang iban, hindi ka dyan matunaw. Oo. So, kailangan may obrahon kagid within 3 to 4.5 hours. Mm-mm. Okay? Para matunaw ina. Hopefully matunaw. Para mabalik sa normal ang pangabuhi isang tao.
0: Ang kabayan sa payag ni Dr. Dureza Abad, ang head sa WVMC stroke team. Sorry ha, ischemic, gali mag-pronounce ni. Suno kay Dr. Dureza nga may nagkalain-lain nga kinahanglan nga pamagi sa pagbulong sa duha ka na nasambit ng mga size ang stroke, ganit dapat may buluan gilayon kung anong rason sang stroke agud mahatag man ang nagakaangay nga bulong. Panumdom pa niya, nga mo ini kay importante nga madasig nga madala sa ospital kag madapatan sang pagbulong ang pasyente, agud nga mas madasig ini nga makarecover, hindi maglala ang kalitan sa utok kag matagan pa sang tsansa nga ma-reverse ang amo nga damage.
5: Kay kada minutos nga magbara kag wala oxygen, kag mga nutrients or pagkaon, mapatay na ang brain cells. So, depende kung anong kalawig ang pagbara, amo man nakadako ang damage. So, kung mild siya, dapat naagahan, mild siya, base na-recover. Pero kung ay na-recover, dugay-dugay, isa ka adlaw, amo na bala, kisa galapad pa ina. So, that means nagadako siya. Depende, abi, ang kalapad doon nga naapektuhan sa brain. Amo na mahambal naton kung ano ka severe ang damage. Kung amo na ginambal namon nga time is brain. Importante gidyaya nga makilala nga may stroke dalon dayon sa kundi nga hospital para matagaan, para ma-reverse na ang problem ka stroke. So amo na nga tawag na mga stroke is emergency and it's a brain attack.
0: Ando ka nga payag ni Dr. Dureza Abad para mabalaan kung may stroke ang tao. Tandaan ang acronym nga FAST o kon F-A-S-T. F o kon face, nagakiwi ang guya. A, arm, nagaluya ang butkon o kon kamot kag indi maalsa. S, speech, nagpukol ang panghambal. Kag ang T, time, importante nga may buluan kung anong oras nagsugod ang mga sintomas sang stroke. Kag dapat dalon gilayon sa ospital sa tion nga makabatsyag sini. Dugang pa ni Dr. Dureza nga masami nagad-delay ang management sa stroke bangod ginahulat-hulat pa sa pasyente nga madula ang ginabatsyag nga sintoma sa paglaom nga temporaryo lang ini.
6: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:22 ang aga. Break anay sa balita. Mga pekita, mag-Santon Gold, Coffee Mix, ang kape nga may collagen. Ini ang may ara sang sintomas o kung may ara sang mga pamaagi nga mapadelay sini ang timparano nga pagtuluhaw sang aton nga mga kurinot kag kurit-kurit sa aton nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold, Coffee Mix.
6: Tatak RMN.
3: Ginaparawagan sa Iloilo City Police Office o ICPO ang pagsungka na nagkagawad Melvin Asibuke. Kaya tinawo nga si Mark Anthony Banyares matapos silagin buno patay ang isa ka delivery boy sa barangay Santa Filomena Arevalo sa Mayo 7. Sa ilagin isyo nga press release, ginhaylo ni Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sa ICPO nga pangatubangon sa mga natundan ang konsekwensa sa ilang mga sara. Nagpasalig man ang opisyal nga wala sila sa pinilian kagbata sa ilang pag-uyas sa nasambit kayo insidente. Samtang nagapilar si punong barangay Fredo Evansenia sang Santa Filomena nga magsungka na sa otoridad ang kagawad. Sunog kay Evansenia, aktibo siya si Buki bilang chairman sang ilag Committee on Peace and Order. Kag siyang ginasaligan, magmonitor sa managakalatabo sa barangay. Ginkonfirmar man sang opisyal nga mayara sang lending business siya si Buki nga masubra na 5 katuig nga nag-ooperate kag magluwas sa ilang lugar. Sakop pagisini ang iban nga mga barangay.
7: Melvin, kung mabatian mo man ako, kung pwede kay kabudlay man magsagay panago, mag-surrender ka na lang sa mga atong otoridad para nga medyo maganhagan ang kaso mo sinakay. Hindi mo man matago. Tungod nga natabo sito alas 2:40 o amusina sa hapon, kadamo sa nakasaksi bala. So para sa ikaganhagan sa kaso mo, kung pwede na lang nga mag-surrender ka na lang sa atong mga otoridad.
3: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Fredo Evansenia, madunduman nga antes na tabo ang krimen, ginsukmaan sa kagawad ang biktima kag ipasibangdan nga nagpangawat. Nagdangat sa 6 katuig ang pagserbisyo ni Saino sa suspek, apang 2 na katuig nagbulig ini sa opisyal kag nagtrabaho bilang delivery boy.
6: Tatak RMN.
0: Oras 6:25 sang aga. Redundancy sa bulk water supplier sa siyudad sang Iloilo ginaduso sang NWRB. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
8: Dapat nga may redundancy sa bulk water supplier sa siyudad sang Iloilo. Iniagin pahayag ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary kag Chairman of the Board sa National Water Resources Board o kon NWRB Carlos David. Suno kay David, ginahanglan iniagod mapasiguro ang tayuyon nga supply sa tubig kun magkaaberya ang isa ka bulk water supplier. Ginansun ni David nga bahinon sa 4 zona ang siyudad sang Iloilo agud mapasiguro nga may bastante nga supply sa tubig. Makigsugilanon man si David sa Metro Pacific Iloilo Water kon MPIW nga mga water distributor sa siyudad sang Iloilo sa sininga plano. Igalatag ni David ang sistema sa MPIW agud patuman ini nga plano.
9: The idea is to have a redundant system, hindi lang isa yung supplier kasi pag nagka-problema yung isa, it's the whole city. So nag-usap kami kanina about dividing Iloilo into 4 sectors tapos iba-iba yung supplier niya. So but I'll still have to talk to MIWD and Metro Pacific because they're the ones distributing the water. No, I'll lay down the strategy to them and if it's acceptable then everyone is on the same page.
8: Si DNR Undersecretary kag NWRB Chairman Carlos David. Pina problema sa karon sang MPIW kakulang sa bulk water supply kag mataas nga non-revenue water kani kulang man ang supply sa tubig sa bugos nga siyudad. Sa karon may duha lamang ka bulk water supplier ang MPIW nga among ila sister company nga Metro Iloilo Bulk Water Supply kag Flow Water Resources. Kinulat pa sang MPIW ang Halaor Dam nga mag-insource ang bulk water supply apang sunod kay David maduway pa ini bagod posible 2029 pa matapos ang proyekto. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
0: Oras 6:27 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Himo sa Mangustin Malunggay Margoso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa mahigkong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
3: Arimin. Gwardya gintiro ang empleyado sang Save More sa sulod sang Fistibok Mall. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
10: Tuman ang paghinulsong sa security guard matapos ginluthang sini ang empleyado sang Save More sa sulod sang Festive Walk Mall. Sa Mandurriao, Domingo sang hapon, Mayo 10, bangod sang wala pag-intindihan naiya. Ang gwardya ang ginkilala kay security guard Joseph Lebuna Claudio, 37 anyos kasado sang New Mabuhay International Security Agency. Kag-assign bilang roving guard sa Save More Festive Mall. Samtang ang biktima amo si alias JM, empleyado sa Save More, kay nakabase sa seafood section. Sa interview sang Aramin Iloilo, ginpahayag ni security guard Claudio nga naimpito ini. Sanggin saruso kag-insita sa biktima sa sulod sa seafood section sa nasabit nga mall.
11: Bale, away ka mo?
12: Wala man ma'am, wala agad ka mawag. Agad ko nag-istorya na sa iya agad.
11: Pero kilalahay ka mo?
12: Dira lang kita, ay lang kami adlaw-adlaw. Siyempre, dahil sa damo.
11: Oo.
12: Dira ang sa area nila, sa tubang area ya.
11: Okay.
12: Dito ba tayo ko nga muna? Ambal ko, ay ko yung problema sa inyo, miga.
11: Mm-hmm.
12: Diyan nga, umano ka, wow. Ambal niya sa akin muna.
11: Okay.
12: Dito na, hindi mo ay makuintensyon nga ano, bagon. Huwag man ko intensyon nga magabot po sila tiruhon sa do akon do na kuan lang ko blanga muto nga bis nga kadugay-dugay na akon sa SM amuto nga time nga ginamo ko sa tukada sir
11: do
12: na insulto do huwag man ko na naimpito gid ko sa kuan nga side nga amuhon niya po sina.
10: Oh. Nagpangayo ini sang pasensya sa pamilya sang biktima kagin pahayag sini nga indi niya gidhungod ang natabo.
11: Pangayo
12: ulit sang pangayo go pasensya. Tanay mabuhi lang to sa.
10: Pahayag naman ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandaluyo PNP, nga base sa ilang investigasyon, antes ang insidente, nag-ula pa sang basura sa likod ng biktima upod ang mga kaopdanan sini, kagbilang standard operating procedure, ginaopdan sila sang gwardiya. Dugang pa ni Amado nga posible na misinterpret ni Claudio ang langulangong nga istorya sa mga kaopdanan sang biktima, nga hindi nagali pwede makatambay kadungan sang paghaboy, sang basura kabangdanan nga naghambal ini nga hindi siya pagpabati. Batian
13: na. Putit siya nga victim na ito. No, sabihin nga arat siya, no, pagtiro sa sangwardiya, no, sa detail, no. So, prior sa pagtiro, ang ula niya sa basura at sa may likod mo. So, SOP, ginokdan sa gwardiya. And then, samtang ko naman din sa ang witness na ito, nag-langos niya, ano, ang victim, no, sila. Sirianay sila. So, dito siguro nakambalan yung victim niya. Basta na misinterpret ni guard to. Ang siyang ginagina-sorry yata kay nakibot sila na pag-sigaw nila sa may locker to. Yung manuwan sila sa guardia na hindi niya ko pag-bati-batian.
10: Ginpaidalom na kagabi sa operasyon na nasamit ng biktima, samtang preso naman ang guardia sa Mandaluyong PNP.
14: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:30 sa aga, balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant na maaway niya ang mga free radicals nga nagdala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kini mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
3: Sa piyag kabahin mga karadyuman, CHR 6 na kitaan sang lapses ang operation sang CIDG sa Pavia sadtong Pebrero 23. Kasama mo sa balita, Radyuman AK Leda.
15: Mayara sang lapses kinakita ang Commission on Human Rights o kon CHR 6 sa ginpatigayon ng operation sang napulo ka personnel sang Criminal Investigation Detection Group Regional Field Unit 6 sa salan bilang abduction incident sa Pavia, Iloilo sa tong Pebrero 23. Interview sang Armin Iloilo kay Attorney Johnny Dabuco, Regional Director sang CHR 6, ginpayag sini nga nagtakop ng ila motopropyo investigation kagila in-establishar nga may inconsistencies sa mga gin-issue nga statements sang CIDG.
16: Hindi ko pa categorically mahambal kasi wala pa ma-approve gid. Pero may mga makita kita na daw may mga lapses pala. May mga inconsistencies sa statements kag sa mga records nga naguluwa.
15: Madumduman nga magluwas sa CHR 6, natapos naman ang investigasyon sang National Police Commission 6 o kon NAPOLCOM. Naka-file na sila sang kaso nga grave misconduct batok sa mga personnel nga nagpasakop sa offline paglalansag Omega o kon kampanya batok sa paghupot sang illegal nga armas suthang bilang pagsunod sa RA 10591. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyuman. Alingki Talador Leda, Tatak Carmen.
6: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:33 sang aga. Sa piyak nga bahin, driver sang motorsiklo patay matapos magbunggo sa nakapark nga truck sa Anilaw, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
17: Ginbawian gid sang kabuhi ang 25 anyos kalalaki matapos magbunggo ang ginamaniyo sini nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa Barangay Camiros, Anilaw, Iloilo, agabi sang Mayo 9. Gin kilalang biktima sa kay Gerald Castin Sangher kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. sunok kay Police Lieutenant Wendy Ohana, officer in charge sa Anilao Municipal Police Station, na hadin sa pesta sa lugar sang iya pakaisa ang biktima sa rin nakainom ini sang makahulubog na ilimnon. Pahayag pa ni Ohana nga sa papuli na kuntan is isang hera nakabunggo ini sa nakapark na truck na ginamaniho ni Mamerto Briones Aquino, 75 anyos, sang Barangay San Juan Crisostomo, Anilao, na sang amungation na nagpanaog sa sarakyan agod nga magpanyapon na bangon sa impact sa pagkabunggo, nakaagom sa patal nga pila sa ulo ang biktima bangon nga wala ini sang ginasuksok nga helmet. Wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang hera kag nakig-ariglo na lamang sa driver sang truck. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:34 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya, pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, ini magstruggle ang aton nga dugan. Dikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo Iloy nga hinigugma. Pagabasahon ni Radyoman Fiamay Otero.
18: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
19: Ining binalabay ginatiguluhan Iloy nga hinigugma. Ang bata sadto nga nagatakang takang gamag sa Iloy nga mabinalakon. Bugos nga adlaw madamong hilikoton, palangga nga puya, una nga dugsingon. Hinigugmang Iloy tunay nga sandikan. Sang musmus nga anak, ikaw ang dalaganan. Wala siya mahimo, wala siya lisuan, kundi ikaw Iloy, ginagkahidlawan. Ang imo ugoy-ugoy sa kagabihon, mga pagpulaw mo kun may balatian. Ining puya mo pinalangga sang dughan, puno sang paghigugma nga ginatipan. Palanggang Iloy, ikaw mainantuson. Pagsagod sa anak, imo ginatuson. Palaligbang masumalang sa dalanon. Wala sing kangilin mo nga sugataon. Sang palanggang anak, ikaw ginahandom. Kay wala ka na sining kalibutan. Imo paghamil ay permi ginadumdum. Indi mapanas sa iya tagipusoon. Ining binalaybay, ginsalat ni Ginang Maria Luisa D. Gibraltar sa Barangay Igukulog, Gimbal, Iloilo, tagubay sa Samakwalan, Iloilo Incorporated, kag 2011, gawad pambansang alagad ni Balagtas. Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Samtang ang tingog hiligaynon, ginadulong sa inyo sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, may good news nga sobra pa sa mid-year bonus. Inina ang tiyo na guripakita ang imo pagpalangga kay lolo kag lola, subong man kay mama kag papa. Hatagi sila sang pagpalangga nga may upod nga haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil. Ang haplos na mula sa puso.
6: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:38 sang aga. Sa piyak nga bahin sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news, bastante nga fluid, importante sa marasi nga pag-ayo sang aton lawas.
3: Sa labs ko si Mother Earth pagamit sang dahon bilang pangputo sa pagkaon, magkabuhin sang pulusyon sa duta.
0: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos na yung aton nga online greetings supod kay Boss Idol. Lasay, 39 sang aga.
6: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun!
20: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
21: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
22: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
21: Ito ang idol ko.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
22: You care? We care! Kidney care!
25: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
26: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
29: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka, SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:46 ang aga. Standby mga karadyoman kay samtang nagabiti ang init. May balita kahapon ng DSWD naga-prepare iya sa relief goods. Sa possible impact no ni tropical storm Kaloy. Pero as of now gusto nato ni Baloon kay daw na downgrade siya sa halin sa tropical storm mangin low pressure area. Ti check tabi kung ano gid man ang real score sini sa iya.
3: Radyo Manovi sa tropical cyclone bulletin sang pag-asa nagapakita diring as of now, ang maximum sustained winds niya, intensity niya 45 kilometer per hour. Ang gustiness niya is 55 kilometer per hour.
2: May hinay.
3: Medyo mahinay-hinay man siya.
2: Oh, tiyan mo niya, taning ginahulat-hulat taman nga sa panahon subo, daw gustuhon mo ang bagyo.
1: Tatak RMN.
2: May tanay ang latest nga update sa pag-asa, kapin pa niyang update sa kay Kaloy. Yari si Engineer Ferd Rubin sa aton nga linya. Sir Ferd, mayong aga.
4: Yes sir, mayong aga. Kay sa aton nga tanan nga suking itag palamati, amon nga aton latest weather update no para sa subong nga May 11, 2026. Kaya nang alas 4 sang aga, aton ginamonitor nga si Bagyong Kaloy, yara na sa 530 km, silangan sang Giwan Eastern Samar. Kagbasi sa aton nga latest analysis, may maximum sustained winds nga 45 km per hour malapit sa sentro. Kag pagmadlo sa Agustines, nga posible maglabot sa 55 km per hour. Ginalantaw na ton nga ang ining bagyo isa posible nga maghina na lang sa isa ka low pressure area sa subong adlaw. Kung sa diin wala siya sang direktang epekto sa aton nga rehiyon or sa iban man nga rehiyon sang Pilipinas. Ang padayon gyapon niya nagaapekto sa aton ang significant kaya prevalent nga weather system na aton nga nagaapekto sa aton isa muning hangin nga easterlies ang mainit ug mapaa nga panahon nga halin or mainit ug mapaa nga hangin halin sa dagat Pasipiko nga among gadala sang mainit man kag mapaa nga panahon labi na gid sa udto kag sa kahaponan diri sa aton sa Western Visayas. Kasarangan na hangin halin sa mihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Temperatura na ton 25 to 35 degrees centigrado. Maximum heat index forecast na ton posible maglabot sa 42 or 42 degrees Celsius. Adlaw nagbutlak alas 5:29 sa aga matunod ini alas 6:04 sa hapon. Amo ni aton latest weather update for Jerbian. Madam og ini salamat.
3: Sir Ferds.
4: Yes sir.
3: Oo. Sir, ining si Kaloy bisan mga low pressure na lang siya may dala siyang damo-damo nga ulan. Diri sa aton makalambot ayan ang ulan niya or why nagid?
4: So far sir is wala nagid bisan sa mga forecast naton even though nga bagyo siya ang offshore ang iabi nga mga pag-ulan sa kadagatan ng Japan ang bagyo nga ni nga mga pag-ulan pero ginalantaw naton pahina pagid siya sa LPA pero sang tangga LPA pagid siya ginalantaw naton nga more on offshore Japan ang mga pag-ulan niya kag palayon ni gahina.
3: Okay. San ugid sir matupa na ang ulan? Tunga-tunga na kita sa Mayo. End of May or first week of June, may mga pag-ulan na kita diri sa aton?
4: Well, dapat ginexpectan naton sir nga subong nga mga tinion, may possibility kita dapat sa mga pag-ulan kung sang bulan sa Mayo kay compared sa bulan sang April, amino na binaton ang April base sa aton nga historical records diri sa Western Visayas ang April gyaman niya abi ang bulan kung sa diin may ara sang pinakanubo nga rainfall sa bilog na tuig para diri sa aton nga region. Pero pagtapak abi sang Mayo, expect naton nga maamat-amat na dapat ning mga pag-ulan naton nga magbutwa bangod sa mga localized thunderstorms naton may build up na kita sang convection activity kag mga thunderstorm nga posible makaapekto sa iban nga area sang aton rehiyon labi na gid ang mga rural areas naton no ang mga iban nga mga munisipyo naton municipalities diri sa Region 6. However, sa atong latest analysis abi, tamaan kagamay ang relative humidity sa atong area diri sa Western Visayas, which is not conducive no sa nga makadala sa mga pag-ulan-ulan. Pero still we should expect no sa sunod nga mga semana may possibility kita sa pag-amat-amat sang dala sa mga pag-ulan. However, still no mga localized thunderstorm ni siya kag nakadepende gyapon sa mga pressure systems naton kung mag high pressure system mas nubo ang mga pag-ulan.
2: All right. Sige. Engineer Ferd, salamat gid kag maayong aga.
4: Thank you sir and salamat maayong aga sa tanan.
2: So why not sansa si tropical storm Kaloy? Wala gid gani may asik di sa aton sa dagat lang siya. So tanan subong ka hangla na sang ulan.
3: Di pero ulan gid na pangita ra Jumanovi.
2: Di tani may ulan-ulan ha, pero lang taon ta mga next week, last week. Pero by June sure ko ti ara na mamatamat na na siya.
3: Sa nagligad ng mga inadlaw, do matulog gid ang ulan, grabe nga nga galom.
2: Pero why man?
3: Pero lang taon mo siling ko hindi ni matupa kay kakusog balas ang hangin, ang galom kadasig maglakat ra Jumanovi. Ay, why gid nagabihan
1: ng
3: why
1: katupang RMN.
2: Oras 6:52 ang aga sa Balita Nasyonal.
3: Wala pa nagkabaton ang Philippine National Police o kon PNP isang opisyal nga arrest warrant talin sa International Criminal Court o kon ICC. Bato kay anay PNP Chief kag subong Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Nakanda sila nga magtungod sang ilang mandato apang anuman nga tikang ang magasunod gi sila sa legal nga mando. Mga nag-exister nga procedure kag due process ginpaigman sa Department of the Interior and Local Government kung wala pa sila sa impormasyon sa arrest o kung arrest warrant bato kay De La Rosa. Una nang ginatag sang ICC, wala pa sila nakapagwa sa bagong arrest warrants. Apang ipayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte nga nagapagwa na o nakapagwa na sang secret warrant ang korte depende sa sitwasyon sa mga akusado. Kahapon ginsilingman ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga mag-issue sang sabina ang gobyerno bato kay Senador Bato De La Rosa subong adlaw. Sunod kay Rimulya, katuyan lamang sang sabina nga ipatawag ang senador may kantawan o kung may kangtanan sa mga pending nga reklamo batok sa yaangot sa war on drugs.
1: Tatak RMN.
2: Oras 6:53 sang aga. Magasakay sa flight padulong sa Netherlands ang 24 sa 38 ka mga Filipino crew members ang MV Hondios nga ginigo sang hanta virus. Sunod kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, magapaydalom sa quarantine ang mga ini sa among pungsod. Payag niya ang 14 kay banpa magapabilin sa barko nga magalayag padulong sa Rotterdam, the Netherlands kag kun makaabot na magasugod sila sa ilang kaugalingon nga quarantine. Manaog sila para sa quarantine samtang i-disinfect naman ang barko. Pananglitan matapos i-repatriate sa Pilipinas ang tanan nga mga Pinoy. Ginabugusan sang 24 ka hotel staff kag 14 ka deck and engine staff ang 38 ka Pinoy. Sa subong nag-ukuna ka ang kurahe sa Tenerife, Spain ang luxury cruise ship.
1: Tatak RMN.
2: Oras 6:54 sang aga. Evergreen.
5: Pugali si ano si Yamrito Suyan ga Baldusa kapas. Asugod sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule since December ang nagami na ako lumatsyag kay dako ko sang ulamo. So nung matamat na nung ano do lang buyon ko tagway nak binahapo na ni kamo mga utod ina ano ko gid na ginaduso og sa inyong Evergreen Herbal Capsule na malami kini sa atong kayong laba.
6: Pero sa una sa way ka pakainom sang Evergreen Herbal Capsule anong pamatsyag mo
5: do damo ka ano sa akon ano dugdugay dugling ng ulo ko do lumatumba ko lang hindi mo tingihan pero pag subod sa nagtake na ko sang Evergreen do nagsulhay ng tanan-tanan sa akon.
2: Evergreen Herbal Capsule, kamo man ang kulang sa lawas, dugangan ta kagang sobra buhinan ta ginabalanse niya mga sistema sa aton lawas. Evergreen Herbal Capsule. Sa balita international,
3: ginatake sang drone ang isang cargo vessel sa kadagatan sang Qatar sa northeast ang Misad Port halin sa Abu Dhabi. Sunog sa Qatari Defense Ministry. Gilayon nga nag-control ang gamay nga sunog kagwala sa injuries nga na-report. Una naging paag sa UK Maritime Trade Operations nga isang ka bulk carrier ang gin-report nga giniigo sang wala nakilala nga projectile samtang nagalayag 23 nautical miles northeast ang Doha nga kapital sang Qatar. Ginaimbestigara na sang otoridad ang ginilansang projectile. Wala naman napatpat sang Qatar's Defense Ministry kung sa diinhalin ang drone.
1: Tatak, RMN.
7: RMN News, negosyo.
3: Hindi bastante ang national average minimum wage sa Pilipinas nga 510 pesos para sa disente nga papangabuhi sa isa ka pamilya nga ginabugusan sang lima ka miyembro suno sa non-profit research group nga Ibon Foundation. Suno sa Ibon, nagkasakop lang ini sa 39% kay kinanglanon sa pamilya. Ginestimate sa foundation ang family living wage sa 1,312 kada adlaw, gani kulang pa ang 802 pesos o kon 17,438 sa kada bulan as of April 2026. Payag pa sang think tank 28,527 ang monthly family living wage apang 11,089 pesos lang ang monthly equivalent sang average minimum wage. Nagagwaman nga nagalapaw pa sa minimum wage earnings ang balor sang pagkaon. Ginestimate sang Ibon nga kinanglan sang 16,326 para sa pagkaon, 5,000 or kung 5,537 nga masubra sa ginadala pauli sa average minimum wage worker. Sa ato naman, bayluhan ay sandolyar subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 61 centavos.
2: Diskusyonan ta na blekaron sa Malawig busay do.
3: Manami ni manami
2: Malawig nga panahon.
3: Way tanim istoryan.
2: Way lagi diya makalagas ang income sang Pilipino.
3: Kulang-kulang gid
2: sa presyo hanay sa mga balaklon kag sa standard na sang pangabuhi.
3: Dunduban mo Radyo Manovi nga nagliga na ka mention ko nga sa balay tatlo ka bata kag duwa kami. Lima kami. Pero ang ginakuno compute ko nga 1,000 daw indi ko kapaigo Radyo Manovi.
2: Lagi na kuyaban lang. Pistingi bala uyat ka 10,000. Subong.
3: Pati lang.
2: Dayon, guwa-guwa ka kadali. Hindi man gid sila yung nagkaon kagitudo ko din to. Pero, tistingi blad, ugidugay, ubos na.
3: Why na?
2: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila sa mga branches kung diin malapit man ang inyong lugar. Pabugnaw-bugnaw ka mo sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Mayara man sa Pasi City, Istansya, Iloilo, Uton, Iloilo, San Jose Antique, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, kagbisan pa sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
7: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Ginanunsyo sang FIFA nga magapatigayon sila sang siparadong opening ceremonies antes ang kada unang hampang sa tatlo ka host countries para sa World Cup sininga tuig nga hiwaton sa Mexico, Canada kag sa US. Ang pinakadako nga World Cup sa istorya magasugod sa June 11 sa Mexico kung saan magaperform ang Grammy Award winning Mexican pop band nga Mana bilang kabahin sang lineup nga nagalakip man kanday Alejandro Fernandez kag Belinda samta magaperforman antes ang opening group stage sa tunga sang Bosnia kag Herzegovina sa June 12 sa Toronto ang Canadian singers nga sanday Alanis Morissette, Michael Bublé, Alicia Cara, William Prince kag Bangladeshi American Sanjoy nga Los Angeles-based DJ. Sa amuman nga adlaw, pamunuan sang American singer-songwriter nga si Katy Perry ang opening ceremony antes ang match ang US team batok sa Paraguay sa Los Angeles. Magka-performan diri ang American rap star nga si Nevadius Wilborn o kung mas kilala nga Future sa nay Anita Lisa sang Blackpink, Rima kag Taylor. Ang World Cup sininga tuig nagamarka sa ikaduha nga tion nga i-co-host ang pila ka pungsod ang Global Soccer Showcase sa 2002 o kung sa 2002 World Cup nag-host ang South Korea kag Japan kung sa diin ginpatigayan ang opening ceremony sa Seoul World Cup Stadium. Uda ko eh, no? Makmo three countries.
3: Oh, grabe. Kaya yun ang viewers, Radyo Manovi. Ako, mahilig ako sa basketball, ikumpara diri. Pero, kung ara na mga paborito ko ng mga mga players, galang tawag ko ni Radyo Manovi?
2: Tiko ani, pang unload sang stress ang Pilipino sa kapigaduhon, gira, kag sa kalibutan eh.
3: Kalibutan, grabe no? Lang
2: tawag. Grabe ni kay World Cup. Dayon ti yung kanta na ni Kuan gina ready na?
3: Ang kay
2: ang Dayday?
3: Dayday?
2: Oo.
3: Dayday.
2: Oo. Nami isang kanta ni Shakira.
3: Ang una, di ba, World Cup Mantura Jumanovi, Waka Waka.
2: Oo.
3: Sumikat gina ng Waka Waka.
2: This time for Africa.
3: Sa Africa to eh.
2: Waka Waka, Andi ba? This time for Africa. Subong daw medyo mo amo man ang
3: gati. Naban-naban, guro, lively man eh. Dan sa Bulbala, pwede git sa masautan. Dayon, day-day naman ang iya.
2: Oo. Day-day. Tapos na may, basta ginablik-balik lang na, nami man ah. Kuma-release na. Actually, may initial na silang release mo sa Idol.
3: Okay.
2: Malikawantang makamamatay nga stroke ag heart attack, kumataas natin nga vitamin D3 level sa dugo. Ganiugali ang paginumadlawadlaw sa Life Extension Vitamin D3. RMN News
3: Entertainment. Magkaradyo man, nagadamo pa ang impormasyon nga nagaguluwa may kantanan sa nagligar prenuptial agreement nga mo ang rason sa ginapahayag hindi na madayon nga kasal na day Bea Alonso kanegosyante nga si Vincent Co. Sa po sa abogado nga si Attorney Wilfredo Garrido, wala direktang hiningadlan sa day Bea kag Vincent apang madamo ang nagsuspet sa nga sila ini bangon sa nagalaptang istorya may kantanan sa kansilado nga kasal sa Spain sining Mayo. Suno kay Garrido, tatlo ka Chinese rules ang nagkabutang sa prenup agreement nga wala nagustuhan sa bride. Gipahay nga lakip diri ang pagdumili nga magsinggit kun mag-away. Obligado nga mag-istar upod sa pamilya sang lalaki kag automatic nga pagkuha sang pamilya sang groom sang kustodiya sa mga bata pananglitan magbulaganay ang mag-asawa. Ginabisuhan man niya ang bride-to-be nga mag-istorya kay Maggie Wilson agud mahibaluan ang balatyagon sa isa ka Iloy nga nadingutan sang kustodiya sang anak bangod na pierde sa mas mabaskog nga partido. Naibaluan nga tubtub subong wala gihapon sa kustodiya ni Maggie ang ianak nga lalaki kag yara sa iya anay bana nga si Victor Consonje nga isa ka pinakadako nga real estate developer sa pungsod. Sa uli nga bayan sang post direkta nga nagpanugyan si Garrido sa bride-to-be nga hindi na pagdayunon ang kasal. Tubtub subong wala pa sang sabat ang magtimbang bahin angot sa sininga istorya.
2: Ah, daw hindi naman na yung matarong deal. Magbulagay ko mo inyo, ya, kamo pa yung makuha sa bata.
3: Wala sang babae nga nakita ko nga mabato ni Red Jumanovi.
2: San sino?
3: San na tuto? Ay sus. Di kayo mo kita sinayang ako magbulagay kamo. Hindi mo ya maupod ang bata mo.
2: Ay. Pwede tama reserve ang komentaryo, karon na lang.
3: Tinuntok. Wow.
2: Karon na lang ang komentaryo, pero suguran nyo nga daan. Kung daw akig kagid, di ka magsagad kadto sa SNR kag sa Pure Gold.
3: Mahogali.
2: Amo nang reklamo ta.
3: Tagila, si Kuwana na tagiya.
2: Sila na tagiya mo.
3: Bata ni.
2: Mga ko eh.
3: Mga ko eh. Da, grabe kuwan pa mo.
2: Awe. Kung ako sa imo, Bea, para kabalos ka, kadto ka di sa Iliwilo, pangitaon mo kami ni Busa Idol. Tapos, updan ka namon, mamahaw kita sa panaderya di Mulo. Si Ma'am Gemma Lee, may istorya gid si imo parte sa Pure Gold.
3: Aba?
2: Hmm.
3: Ganto ka na lang to sa...
2: O, kag ano? Mapapicture kita, kagabalunta nga. Ari ka ulit kami di sa panaderya di Mulo. Ah. Good morning, Pure Gold. Balukas na, wala.
3: Why?
2: Ah, may nabala na po. Mangkuta lang ko karon.
3: Ah, gali.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inong kaisa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
8: Wow! Balita!
2: Sa mga wala pag-inbugayan sang anak, basi hindi pa ini ang chimpo para sa inyo. Sa Ethiopia, nagbunag sa hindi lang isa, duha, kundi lima gid ka anak. Ang babae nga nag-antos ang kasakit kag pagtago sa kogalingon sa sulod sa 12 katuig, kay wala gid siya sang anak. Suno kay Bedria Adem, may anak sa luwas ang yabana kag nagapuyo man sa ilabalay. Inambalan siya sa iya partner nga bastante na ini kag hindi na siya dapat nga magkabalaka apang nasakitan na siya bangod bilog nga village ang nagakwestiyon sa iya kung nga wala pa siya sang anak. Tuma naman ang ila kalipay bangod sang ulihin ay buluan nila nga nagabusong na siya kag apat ang iya ibunag apang sa nagbunag siya quintuplets ang nagwa. Ginpayag sang doktor nga natural nga nagbusong si Bedreya kag wala nagpaidalom sa in vitro fertilization. Bo, grabe ba? Base sa data, isa lang sa 55 million ang tsansa nga magbusong sang quintuplets sa natural nga paagi. Sa subong nagalibog man ang ulo sang Iloy nga isa ka mangunguma kung paano niya mapadako ang iya kabataan na panagapati siya nga giyahan man siya ni Allah. Sanday Naif, Amar, Monser, Nazira, kag Ansar ang ginalauman nga magdako nga healthy.
3: Bawra, sus, juma, sus kung mga duwa lang kamubi, samba na muna.
2: Ah, kapuyon kay. Magdululungan kya, bawra. Pero cute-cute, magdalalag ko, ne?
3: Naminami ko rin, no?
2: Ang pagsik mo, Busaydol, nga ti may limang ka-cutie sa palibot mo.
3: Pila ang babae, da?
2: Ati sa mga ngalan, hindi mo balan.
3: Si Naif, Monser, Nasira. No, matsag ko si Nasira, babae. Base isa lang bayi?
2: Grabe, inisa lang ba?
3: Sus! Pirti man ka...
2: Pero usually, ang munabi, mga black bla. Mga minata, grabe, no?
3: Kikadalag ko manabi sa ilang mga tao, radyo manubi.
2: Kamak mo, why makita os ultrasound? Apat lang? Galilima ang gumawa, oh?
3: Paano mo na madala, no?
2: Paano mo na kakalibang, abi? Paano mo na durungan nun? Kaya duha lang ka mo?
3: Why ka na naya obrahon ng iban, radyo manubi? Dira ka na lang ginaya sa bata mo na.
2: Sige lang, hindi tanalan na sila pagpaligban mo sa idol. Kaya mas dakong libog subo ni Bea Alonso. Ang aton nga extra wow balita mo sa idol.
3: Inom ka DTX kung ang sugar mo nagapalang lapaw na. Pero bago sina radyoman, sa mga karadyoman aton, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Sundon mo ang ambal sa doktor. Likawan mong tamis, hinayan, gamayan mong karbo mo, ang karni mo kung pwede mo malikawan, sa vegetables ka na lang, exercise ka, pinaka the best mag DTX 500 ka, may charanti nagikan sa Marguso nga nagabudig ini mga karadyuman, panubo sang atong nga blood sugar, mayara sa Sandy Sugar Sugar Cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mga tampalamati naton aprobado sang FDA, mag DTX 500.
9: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:07 sa aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Karon part 2 sa Straight to the Point alas 8 sa aga. Pamatian ta mga karadyuman ang unod sa deal sigon sa isa ka abogado. Nga hindi naman madayon ang kasal ni Bea Alonso kag ni Vincent Ko. Kung ikaw babae, sinido makapangyayaw ka. Ako, at first, ang una, nagalambal nga si Bea, may problema agad na eh. Pero hindi ko magpati kay sa showbiz, why ganyan sa niya sang, bisan sino nga fan nga nagambal nga malayo sa batasan?
3: Gato pa, gid lang
2: siya. Marian Rivera, kita mo pa ganyan, may ginasupladaan sila. Siya, wala mo. Why man sang iskandalo sa iya?
3: Why man sang iskandalo sa iya?
2: So, sang nabalaan sang iban nga ti asta ang bata ya kung magbulagay kwaon sa imo sang in-laws mo. Amo ning del peri may biya impierno ang kabuhi mo da. Why pagani ka sugod ang married life mo? In-laws na yang gadikta? Ay kalbaryo ina day.
3: Ano kumo inyo intrahan nyo na iyang iya ka mag-asawa man?
2: Kag subong man ang butuhay karon sa plenary sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Bantayan tayo.
2: Kahapon ang utod niya nga presidente sa PDP laban si Basti Duterte dito na nagtipon sa

0: Siguro dala lang sang
1: singke sang blatsagon. Oh, tega mo na nakatiro.
0: May mga ginapanghambal bala nga daw hindi man manami. Tika may pusil. Kaya isu kong tao.
1: Hopefully makasurvive ang tiruhan. No? Mm. Why man sa balita nga...
0: Wala.
1: Na disgrasya gid sa so kabay pa maka-survive.
2: Tatak RMN.
1: By the way, Jace Lugo gani flash bisan kadali lang forward ko ra sa imo. Si Brio isa ini ka ido. Ginibian gini santag iya sa akon ka hapon.
0: Okay.
1: Palihog lang ba si nakita ninyo ini siya? Dira ni kuno sa may tagbak haro. Kagbuhang haro. As posted, damo-damo gakulumen. Sila niya nasugata ko pa ni kaina. Jesus. Hindi lang isa, dua, tatlo. Meaning damo, ganyan nakakita. Suliyog bigani, may makita ka mo nga brown nga ido, nga may lakot nga itom, medyo lipot na til, putot-putot la. Aring itsura ni Brio ho. Buhang haro, sa may flood control ko no, sa taytay. Dayon naglapos pagid sa tagbak, galinakat ni sa kuno. So mo niyo, base sa mga taga-buhang balakag tagbak, may mga workers dira sa mga establishments, mga sika driver, mga tricycle driver, mga tanod ah, kag mga amigo, tanga mga barangay officials, sanday kap dabla sa tagbak kag sa buhang. Base may nakakita sang ido nga niyo, nga gina-flash na mon subong, kun wala ka mo da aga Facebook subong, basta may makita ka mo ido da nga daw lost ah, mabalano man ang ido nga nagtalang mo.
0: Iyoy!
1: Browning ulo niya, ang tanan sa babaw sang lawas niya, brown man. Dayon puti ang sa dalom niya. Basta mix sa sang brown kag puti. Putot ni lipot tiil niya. Palihog, i-report niyo dayon diri sa Arimen or idulong niyo diri sa Arimen. May premyo, no? May padya para sa inyo. Ginapangita ni sa subong sang tagiya. Ang mga nagakulumen sa post mo sa idol, napicturan pa siya sa taytay mo. Meaning, damo gid sa nakakita sa iya. Kag-concern man. So kung sino man ang kasagop sa iya, no, araw sa taytay.
0: Sa taytay na, sa buhang na, sa taytay
1: familiar,
0: sa buhang.
1: Familiar kasi na
0: eh. Oo eh.
1: So Ario, nakitaan pa siya, ginapicturan pa siya mo. Amo nang tag-iya, dumaano kay meaning, ara, gitsa da. So buhang kag tagbak si ang direksyon niya. Dahil na iba nga establishments, gambal, pag nagkurumen, niya kay na nagsulod pa na di sa amon. So palihog lang ba si may idea ka mo, kontakan nyo ang Arimen, message nyo kami sa Facebook page namon.
0: Baliktas tag-iya na.
1: Or di gani, sa Boss Idol 3.0. Pabala nyo kami, baliktan ni sa tag-iya.
2: Tatak RMN.
1: Itay kita. Alas 8, siningaga. Mabulosan na yung Arimen Network News. Radio Man, Novi Guaso.
0: Radio Man, Reagan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Extrajudicial killings o EJ case at mga kaugnay nitong insidente. Ito ay kasunod na naging direktiba ng DILG para matiyak ang kumpletong pagsusuri sa mga dating operation reports, lalo na sa panahon kung saan si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagsilbi bilang Davao City Police Director. Kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-i-issue ng subpoena sang CIDG sa mga individual na sangkot sa nasabing insidente para formal ito makapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa gagawin investigation.
4: We have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue. So the Philippine National Police through the CIDG will be giving summons to identified personalities doon sa mga reports na yan.
3: Kasama ng CIDG and Directorate for Investigation and Detective Management at ang PNP Legal Services para matiyak na isa sa gawang investigasyon ay naaayon sa batas, koordinado at nakabase sa mga ebidensya. Linaw naman ng PNP na ang mga subpoenas ay hindi arrest warrants kundi isang legal na instrumento na may layo na kumuha lamang ng mga impormasyon at para magbigay linaw sa nasabing mga ulat. Kasama mo sa DZXL Arlman Manila, Radyoman Marjorie Domingo, Tatok
5: RMN. Naipakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bago niyang lawyer na hawak sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ng nagbitiw niyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman matapos ang isang taong serbisyo katwira ng British lawyer na hiniling ng pamilya na magbigay daan siya para sa bagong lead counsel o bagong counsel na handa ng sumabak sa representasyon ng dating Pangulo. Kasabay nito, piniyagan din ng ICC na mag-withdraw sa defense team ang associate counsel.

0: Counsel na si Dove Jacobs. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng bagong abogado, tiniyak ni Kaufman na handa na itong humarap sa gaganaping status conference sa darating na May 27. Samantala, sinabi naman ng ICC na maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon. Samantala, sensitibong balita mga kasama. Tinibak na sa pwesto ang viral na pulis Bulacan na nambugbog sa kanyang live-in partner. Ayon kay Malolo City Chief of Police, Lieutenant Colonel Romel Heneblazo, tuluyan ng inalis sa pwesto ang pulis. At ngayon ay nasa kanilang restrictive custody.
1: Agad po natin siyang relief o inalis sa kanyang pwesto at kasalukuyang inalagay dito sa police station for restricted custody. Agad rin po natin dinisarmahan ng kanyang mga issued firearms. Kasama na rin po ang kanyang PNP ID upang hindi niya magamit sa anumang pag-abuso o pananakot sa biktima at sa buong pamilya ng ating biktima.
0: Inihahanda na rin ang kasong kriminal at administratibo na iyahain laban sa naturang pulis. Sa viral video, makailang ulit na inundayan ng suntok ng pulis ang biktima sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nawalan din ng malay ang biktima matapos na sikmuraan ng pulis at pilit pang sinakal nang ito ay lumaban. Sa ngayon ay hindi patukoy ang pinag-ugatan ng pagtatalo ng dalawa. Balita pa sa mga lalawigan, caretaker ng fish cage sa Lingayen, Pangasinan, patay matapos na malunod sa ilog. Kasama natin sa balita, Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
2: Dead on arrival sa Pagamutan ang isang caretaker ng fish cage matapos matagpo ang palutang-lutang sa kahabaan ng Agno River na sakop ng barangay Balokok, Lingayen noong umaga ng Sabado, ika-9 ng Mayo. Nawawala umano ang biktima sa loob ng 2 araw at huling nakitang nakikipag-inuman sa isang kubo malapit sa ilog bago natagpuan ang kanyang bangkay.
3: Sa parehan kay Police Corporal Matt Joseph de los Santos, alas 10 ng gabi noong Mayo 7 nang magpaalam ang biktima na matutulog sa kabilang kubo, dala ang isang bote ng alak. Madaling araw naman nang makarinig ng kalabog sa tubig ang kainuman ng biktima, ngunit hindi na niya ito pinansin.
4: May 7 mga oras na 10 p.m. po ng gabi, nag-inom po siya. Nag-inom po sila, tapos pagkatapos po nilang nag-inom, yung victim po, si Jan Ria Tinso, is nagpaalam na po na doon po matutulog sa kabilang kubo na kanilang niabang kaya fish cage. Makalipas ang mga ilang oras po, ma'am, may narinig po siya na parang kumalabog sa tubig. Hindi na po niya parang hindi na po niya pinansin.
3: Makalipas ang 2 araw, bangkay na nang matagpuan ang isang mangingisda ang biktima sa ilog. Hiningi na lang posibleng dahil sa kalasingan kaya nalunod ang biktima. Dagdag ni De Los Santos, tubong Bisayas, umano ang 24 anyos na biktima at 4 taon pa lang ninirahan sa lalawigan kaya't patuloy pa ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang ipaalam ang insidente.
4: Alam din po namin yung pamilya ng biktima para mapaalam sa kanila.
3: Paalala naman ng pulisya na panatilihing katamtaman ng pag-inom ng alak upang maiwasan ang anumang aksidente.
2: Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, RMN Network
0: News. Samantala, dyan naman po sa Misamis Oriental, magkapitbahay matapos na malunod sa dagat sa Initao, Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Radyo Man Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
5: Patay ang magkapitbahay matapos na malunod sa barangay San Pedro, Initao, Misamis Oriental. Ayon kay Police Corporal Ricky Abesha Aragon Jr., ang imbestigador ng Initao Municipal Police Station, na ang mga biktima ay isang 13 taong gulang at isang 44 na taong gulang na pareho nakatira sa barangay Kalakapan sa Initao, Misamis Oriental. Sa isinagawang pagsisiyasat ni Corporal Aragon na pag-alaman na sumama ang 13 taong gulang na biktima sa pamilya ng kanyang barkada upang magpiknik at maligo sa dagat noong May 8 habang naliligo ang biktimang 13 taong gulang kasama ang kanyang mga kaibigan at ang 44 na taong gulang na magulang ng kanyang kaibigan ay biglang lumakas ang alon dahil ng kanilang pagkakalunod. Sa isinagawang search and rescue operation, unang nakita ang 13 taong gulang at daling dinala sa Initao, Misamis Oriental Provincial Hospital, ngunit diniklarang dead on arrival. Samantala, kinabukasan, nadiskubre ang bangkay ng 44 4 gulang na palutang-lutang at wala ng buhay. Ayon kay Corporal Aragon na parehong hindi marunong lumangoy ang mga biktima, samantala wala itong nakikitang foul play sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juan Ericote, Tata Carmen.
0: Abangan sa aming pagbabalik, may git 9 na pisong rollback sa diesel at may higit 13 pesos naman sa kerosene. Posibleng ipatupad ngayong Linggo, ang gasolina may kaunting pagtaas sa presyo. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
6: Budag Pilipinas sa Idupos.
0: Dalawang Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi modus.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
12: RMN Network News.
0: Nagbabalik ang RMN Network News. Ako si Radyoman Xander Cayabyab. Oras sa buong kapuluan, 7:23 ng umaga. Balita sa Ibayong Dagat, mga kasama. Sinimula na ang evacuation sa mga pasahero at crew ng luxury cruise ship na MV Hondius kasunod ng outbreak ng Hanta virus. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng World Health Organization at ng mga otoridad sa Spain, sinimula ng isakay sa mga military bus ang mga pasahero patungong Tenerife Airport. Tiniyak ng gobyerno ng Spain na walang magaganap na contact sa publiko habang iniahatid ang mga dayuhan sa mga eroplanong ipinadala ng kani-kanilang bansa gaya ng France, UK at US. Matatanda ang 3 katao ang patay dahil sa hantavirus habang 4 pa ang kasalukuyang ginagamot sa iba't ibang mga bansa. Kaugnay nito, sinabi ng WHO na lahat ng pasahero ay tinuturing na high-risk contact at sasailalim pa rin sa 42 araw na quarantine. 30 crew member naman ang mananatili sa barko habang naglalayag patungong the Netherlands. At isa sa ilalim din sa disinfection process. Nilinaw pa ng Spanish Health Ministry na walang nakitang mga daga o rodent sa loob ng MV Hondius na siyang karaniwang pinagmumulan ng Hanta virus. Sa kaugnay na balita, nakatakdang lumipad pa Netherlands ang 24 sa 38 Pinoy crew ng cruise ship na MV Hondius para sa ilalim sa quarantine. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 4 sa mga ito ang mauuna at susundan naman ng 20 iba pa para sa kanilang 6 na linggong quarantine. Ang natitira namang 14 na crew ay may iwan sa barko para maglayag patungong Rotterdam sakaling magsimula na ang kanilang quarantine.
13: With the 24, 4 today, 20 tomorrow, set to be repatriated to the Netherlands, where they will be quarantined, there will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
0: Ayon naman kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, sa ngayon ay negatibo pa sa hantavirus ang mga tripulanteng Pinoy. Hindi rin sila nagpakita ng anumang sintomas.
10: For the Filipinos on board, what I know in the information is they've all tested negative from the time of contact. The incubation period can be as long as 45 days. So I think they'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. That means they're not sick, no? When they're quarantined, they were just exposed, but if they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free and the risk of having hantavirus is very low.
0: Binubuo ng 24 na hotel stewards at 14 na deck at engine staff ang 38 Pinoy crew ng barko na nakatakdang ipa-repatriate ng Pilipinas matapos ang kanilang quarantine. Sa iba pang mga balita, Pangulo ng Paraguay nasa Pilipinas na para sa isang state visit. Kasama natin sa Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
14: Dumating na sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa 2 araw na state visit. Bandang 3:50 ng hapon kahapon nang lumapag ang kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Sinalubong siya ni non-resident ambassador of the Republic of Paraguay to the Philippines, Miguel Angel Olbaldino Romero Alvarez. Ngayong Lunes, mag-aalay ng Bulaklak si President Peña Palacios sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta bilang pagpupugay sa pambansang bayani ng Pilipinas. Pagkatapos nito, may ikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kabilang sa tatalakayin ng 2 lider, ang kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at pagpapalakas ng ugnayan ng 2 bansa. Inaasahang aalis din agad ng bansa si Peña Palacios patapos ang kanyang official visit. Naupo bilang Pangulo ng Paraguay si Peña Palacios noong August 2023. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
0: Hoy, abiso po sa mga motorista at mga chopper. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Ang aasahan ng mga motorista ngayong Linggo, matay po sa pinal na pagtaya, posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang 9 pesos and 57 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Aabot naman sa 13 pesos and 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Bumaba naman ang inasahang dagdag presyo sa gasolina mula sa 5 piso ay posibleng 47 centavos na lang ang taas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Dahil naman sa umiiral na State of National Energy Emergency, inaasahang maglalabas ang Department of Energy ng Pinal na oil price adjustment ngayong araw, depende po sa kanilang computation. RMN Network News. Sisimula na ngayong araw ng DSWD ang special payout ng 5,000 pisong cash relief assistance para sa mga TNVS at motorcycle taxi driver naman sa Metro Manila. Ayon sa DSWD, ngayong araw nakaschedule na mag-claim ang mga driver ng kumpanyang Grab at Move It na hindi nakatanggap ng ayuda sa naunang schedule. Makikita po sa official Facebook page ng DSWD yung link ng claiming tracker para sa schedule at payout sites ng mga nakatalaga sa bawat driver. Paalala naman ng ahensya sa mga nakakuha na ng ayuda, huwag na hong magtungo sa mga venue para makabawas po sa dami ng mga magkiklaim. Para naman sa iba pang wala pa sa listahan, hintayin lamang ang panibagong announcement ng DSWD sa mga susunod na araw. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Caloy ang lakas nito habang kumikilos ng west-northwestward sa Philippine Sea. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong na abot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan namang hihina pa ang bagyo ngayong araw. Sa ngayon, bagamat malayo sa kalupaan ay nakakaapekto pa rin ang trough o yung buntot ng bagyo sa Eastern Samar at Dinagat Islands. Samantala, ayon kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda, makararanas pa rin ng extreme caution hanggang danger level na heat index ang ilang bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang ng Metro Manila.
15: Sa malaking area naman po na ating bansa, kasama na yung Metro Manila, mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. Ang forecast heat index po natin dito sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius, while for most of Luzon, saka yung ilang areas din po ng Western Visayas ay from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, extreme caution to danger level pa rin po yung ating forecast heat index for most of the country.
0: Si PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda sa panayam ng RMN. Matapos ang ilang linggo, tuluyan ang naapula ang sunog sa Navotas Landfill. Dito po yan sa Navotas City, Metro Manila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtulungan ang mga bumbero, ang lokal na pamahalaan, ang environmental teams, mga pribadong kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at DOT para mapigilan ang paglala ng sunog. Nagpasalamat din ang Pangulo sa technical assistance na ipinaabot ng pamahalaan ng Japan. Pagamat naapula na, tuloy-tuloy pa rin ang pagmomonitor ng pamahalaan sa lugar. Kabilang dito ang pagsusuri sa kalidad ng hangin na tubig, ang thermal scanning para matiyak na wala nang natitirang apoy sa ilalim ng tambakan ng basura at health monitoring din sa mga residente maging sa mga responder.
16: RMN Network News.
0: Ang Bulkang Canlaon, nakitaan ng banaag o crater glow. Inaabisuhan naman po ang publiko malapit sa bulkan na manatiling naka-alerto. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
16: RMN, tutok bulkan!
17: Nakitaan ng dalawang beses na banaag o fire crater glow ang Bulkan Canlaon na hindi ginamitan ng infrared at high resolution camera sa malapitan na mga larawan na kuha ng digital single lens reflex camera ng Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City. Nakita ang superheated volcanic gas mula sa crater ng bulkan Mayo 9 at Mayo 10 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOLS, simula noong Nobyembre 4, 2024, malakalakang masilayan lalo't ng sa gabi gamit ang infrared and high resolution camera ng Observatory Center ang superheated gas activity hanggang sa naging madalas ito ngayong taon kasunod ng moderately explosive eruption noong Marso 15. Abiso pa ng PBOX na kung magpapatuloy ang crater glow. Indikasyon ito na tumataas pa ang magma sa crater ng bulkan at malaking tsansa na magkaroon ng magmatic unrest sa mga susunod na araw at magdadala ng pyroclastic density currents na delikado para sa kalusugan at buhay ng tao. Sa pinakauling bulletin ng bulkan ngayong araw, Mayo 11, na-monitor ang 7 volcanic earthquakes at nagbuga ng 1,813 tulinada ng abo at plume na may taas na 500 meters. Patuloy naman ang pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone habang nanatiling nasa alert level 2 ang bulkan. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin!
16: Network News.
0: 95% ng handa ang Commission on Elections para sa Barangay at SK Elections sa November 2, 2026. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na maaga nilang naimprenta ang mga balota lalo na halos magsasabay ang BARM elections sa Setyembre at PSK elections naman sa Nobyembre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang procurement ng ilang gamit para sa eleksyon.
18: Kaya po maaga na namin na-imprinta yan dahil magkakasabay-sabay nga pong halalan. Sa September 14 may BARM elections po tayo. Tapos guess na naman, November 2, agad na agad itong BSKE. So dahil po maaga na tayo nakapag-imprinta ng mga around 69 million para sa barangay, around 23 million para po sa Sangguniang Kabataan, ang imprinta na lang po namin ay yung nabagdag ng mga butante na magtatapos na po yung ating registration sa May 18. So county na lang po yun, kaya namin tapusin ng halos dalawang linggo na lang po yan kung ilan man po yung madadagdag.
0: Hindi naman pabor ang poll body sa panukala ng ilang mga mambabatas na muling ipostpone ang BSKE dahil mas mainam-anya na regular na isagawa ang eleksyon o isinasagawa ang eleksyon para sa mga barangay official. Sa ngayon ay umabot na sa 4.5 million ang nakapagparehistro sa nagpapatuloy na nationwide a voter registration sa pinakamataas na pinakamataas sa kasaysayan ng COMELEC.
18: Kung mataas po ang interes, eh, yun po nakita namin. Mataas ang interes sa Makilahok, mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Eh kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na na natanggap namin na applications sa history ng COMELEC po. Kung matatandaan nyo, sometime in July, tulog po ng 10 araw na yan, nakadalawang milyon na aplikante po kami. At nung napuspon nga po, binuksan muli nung October, ito tatagal hanggang May 18, nakaka 4.5 million, baka nga po umabot tayo ng 5 million.
0: Si COMELEC spokesperson Attorney John Lex Laudianco sa panayam ng RMN. Samantala, sa iba pang mga balita, mga umano'y kinikila ng Peanut Gallery Media Network, nakipag-ugnayan na rin sa NBI. Matapos nga pong maaresto yung kanilang founder and owner na si Franco Mabanta. Kasama natin live, Radyo Man Gerald Ulep.
19: RNN Live Report.
0: Gerald.
20: Na raw ang National Bureau of Investigation o NBI ng mahigit 200 tawag at text messages mula sa mga individual na sinasabing na biktima rin ng paningikila ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa PGMN CEO na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig City dahil sa paningikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga tumawag at nagpadala ng mensahe ay sinasabing nakaranas ng parehong panghaharasa at extortion na kinasangkutan ng grupo ni Mabanta. Anya, ilan sa mga tumawag ang nagpasalamat at natuwa sa pagkakahuli kay Mabanta at apat nitong kasamahan para matigil na ang kanilang extortion activities. Isa rin ay ang dating kongresista ang nagpahayag ng intensyon na maghain ng reklamo sa NBI na kinikilan din ng PGMN. Samantala, tiniyak naman ni Mabibaga na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon sa kaso ni Mabanta at mga kasamahan nito kahit nakalaya na sila noong Sabado. Hawak pa rin anya ng Bureau ang gadget na nakuha nila sa grupo na posibleng dagdalaman pa ng mga ebidensya. Sinisilip din anya ng mga investigator ng NBI ang mga anchor, officials, financial activities, advertisers at tax records ng PGMN. Kasama mo at RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
0: Sa sugatan ng mabangga ng van, ang huling bahagi ng isang motorsiklo sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucent.
21: Sa sugatan sa aksidente na nangyari sa Cabanan Southbound Lane ng Maharlika Highway, Barangay Lusapan, Chaung, Quezon, kinasangkutan ng dalawang sasakyan ang isang motorsiklo na minamaneho ni alias Marvin at ang isang aluminum van na minamaneho naman ni alias Edgardo ng Sariaya, Quezon. Sa inisyal na imbestigasyon, parehas ang dalawang sasakyan na nasa southbound lane at magkasunod na nanakbo hanggang sa mabangga ng aluminum van ang huling bahagi ng motorsiklo na nagresulta ng pagkakasugat ng nakasakay dito. Napagalaman ang kapwa walang suot na helmet ang rider at ang sugatan ng kasito na kinilalang si alias Nomer ng Barangay Anastasia, Chaung, Quezon. Habang maharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang suspect. Nagkaroon naman ng sira ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente. Kasama mo sa Aramet Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramet.
0: Pinakamalaking Summer Beach Festival sa bansa. Diyan po sa Sarangani Province ay gagawing simple na lamang dahil nga po sa krisis sa langis. Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
22: Walang beach party, walang fireworks display at walang magarbong produksyon. Ito ang magiging selebrasyon ng taunang Sarangani Beach Festival 2026 sa probinsya ng Sarangani, ang kilala bilang isa sa mga pinakamalaking beach festivals ng bansa. Alinsunod ito sa ipinapatupad na pagtitipid ng gobyerno, mas sinimplihan ang pagdariwang. Kung noon, nasa tatlong araw na beach party ang ginagawa kada taon, ngayon, mas sinimplihan at tutok ang lokal na gobyerno ng probinsya ng Sarangani sa kung ano ang mas mahal sa pangangalaga ng Sarangani Bay bilang isang protected seascape. Ang survey Reimagined 2026 ang gaganapin sa Mayo 22 sa Ladol Beach Resort sa munisipyo ng Alabel, Sarangani Province. Isang araw na aktibidad kung saan highlights ang pagsasagawa ng makabuluhang aktibidad sa pangangalaga ng karagatan. Gaya na lamang ng coastal cleanup, survey heroes of fun run at pagbibigay tulong at gamay sa mga mangiisda at magsasaka ng probinsya. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyat, Tatak RMN.
0: Walong finalist sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines 2026 ang kinurunahan bilang Miss Philippines Queens. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
1: Isang linggo matapos ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026, kinilala na ang iba pang delegates na lalaban sa walo pang international pageants. Sa ginanap na coronation ball kahapon, natanggap na ng iba pang finalists ng MUPH 2026 ang iba pang Miss Philippines crowns. Kabilang dyan si Alison Arceo Hetland ng Pampanga na kinoronahan bilang Miss Supernational Philippines, Isabella Rojas Ismael ng Taguig City bilang Miss Cosmo Philippines, April Smith ng Cebu City bilang Miss Charm Philippines, at Jen Rose Javier ng Sultan Kudarat bilang Miss Eco International Philippines. Kinilala naman bilang Miss Eco Teen Philippines ang kinatawan ng Iligan City na si Trexie Paris Rojas, Miss Teen Universe si Catherine Bareja Wardel ng Summer City, Miss Tourism World Philippines si Marian Arellano ng Tarlac Province, at Miss Worldwide Philippines si Nicole Borromeo ng Cebu City. Una rito, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines ang beauty queen mula La Union na si Bea Milan-Windorsky na tatangkaing sungkiti ng ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe ngayong November sa Puerto Rico. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. Wala rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 7:41.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be
23: RMN Network News.
24: Time.
25: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
27: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
28: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
29: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
31: Unilab quality yan.
30: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Polycotton, Semantia, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Con, pamong pumaka blue. Tanggal amoy kulong sa bangon ng char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumaka bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
8: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
10: Kinikil! Uy, 150 over 100 dali.
11: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
10: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
11: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kinikare. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kinikare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinikare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.45 ang takna sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
17: Good morning, Boss Idol.
18: Good morning, Boss Idol. Good morning, Rebel. Good morning, Rebel. Good morning, Ilo.
16: Mabuhay! Ang bagong
19: bago na pina.
16: Kamusta ka, subong cute na guy?
18: Okay, man.
16: Ngayong araw na to ay pagbubutuhan sa plenaryo ng Kongreso kung talaga bang ma-approve yung impeachment ano tawag sa ma'am?
17: Articles of impeachment.
16: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ipapadala ito
17: sa Senado. Anong masasabi mo, cute na guy?
16: Anong masasabi mo sa issue na to, cute na guy?
19: Wala man.
16: Ano?
19: No comment.
16: Kinapo yun. Pwede ito na karama vlog.
19: Oo.
16: Ay, litsugas. Kinapoy ako sa Tagalog. Ang imo isabat no kumin. Pamangkot. May mga Filipino ngayon na pauwiin dito sa Pilipinas galing Netherlands dahil na-infect po sila ng tinatawag na hantavirus. Delikado po ito.
19: Oo.
16: Cute na guy. Deadly po ito.
19: Mm.
16: Ano po ang masasabi po ninyo sa virus na to?
19: Virus?
16: Oo.
19: Ligo sila, bye-bye.
16: At least may comment.
17: Hindi na na-comment.
19: Okay. Halat, bye-bye mo. Pwede na ligo.
16: Anong kape mo?
19: Nescafe.
16: Anong kape ko?
19: Nescafe man.
16: Anong kape ni Radyo Man Mags?
19: Nescafe man.
16: Anong kape sa mga Pilipino?
19: Nescafe man.
16: Sa mga tampalamati naton, mga ka-Radyo Man, mainom kita sa Nanscorn Coffee. Amo ining kape.
19: Arin na, panyas na.
16: Ang kape nga ini, amo ining kape nga kaduwa mo sa imnon.
19: Tiba.
16: Pero barato.
19: Barato.
16: Kaya nakatibag.
19: Mm.
16: Okay?
19: Okay.
16: Anong bala news mo?
19: Sasta.
16: Mga kiradyuman, ari ng Soft Touch Wonder Oil.
19: Damo panonood?
16: Damo panonood. No? May lulugon ko.
19: Nah.
16: Ari pa. May ari ini sang aloe vera. May ari man sang lemon, eucalyptus, rosemary. Kag subong man, may ari ini sang virgin coconut oil. Mga kiradyuman, buksan ko ini. Ato na. Nagnagtok na. Ibuubo ko sa akong palad. Imo. Gamay lang mo magsang.
17: Gamay lang.
16: Okay. Karon, siraduhon ko ini. Ito na. Kag ligison kong akong palad kag simutan.
19: Wow!
16: Wow! Mga karadyuman, ari na ang Soft Touch Wonder Oil tarikod kit tagay. Hindi ni madula yang amon nga.
19: Banyak,
16: oh grabe. Don ano ano ni brief mo kay wa habing pantalon mo be? Ato na. Banyo sa ikod yep na gay. Karon palang tukon ko na. Ano matsag mo?
19: Nay man.
16: Gani sa mga tao para mati naton mga garadyo man. Basta balanyos.
19: Hestat.
16: Bago pa lang.
19: Ubusan na.
16: Mga garadyo man sa mga suki naton mag soft as wonder or cute guys rong atong tramyawon.
19: Hi good morning Tito Gob. Tito Ista good morning. Okay. Ah, Mimpa good morning. Dok Pador, good morning.
16: Dok Puyo, Dr.
19: Pador.
16: Si Dr. Banyas.
19: Dr. Banyas.
16: Ay, si Paribibot. Ako Paribibot. Sa Amerika, sa kwan, sa Canada, Subong.
19: Oo, Paribibot. Tugnada.
16: Tugnaw to kuno, grabe kuno pag-abot nila sa Canada. Nag-ubra sila kuno sang ice crumble.
19: Kalo-alo.
16: Kalo-alo. Dala lang sila sang kwan, ah. Nang mais balakag, nang mangka, kag saging.
19: Mangka.
16: Kay damo to kuan mo nang ay sa Canada?
19: Canada oh.
16: Oo. Sino pa kitang miyawon mo?
19: Ah, good morning. Pipada. Magic Berries, good morning. Ah, pareya, Totoy, good morning.
16: Okay.
17: Pareya si... na Toto Hector.
16: Oh. Oy, nakamo ni Toto Hector ka kita eh, no?
19: La na jugay na.
16: Lipat daw na lipat na sa guro si mo.
19: Oo. Tay la ta ta.
16: Ano ang bal mo kay Toto Hector?
19: To, sana naman.
16: Kay pari Nick
19: Pinasales
16: ma-open to sa pututan ng ilang bago nga
19: banwa.
16: Oo, sang next food house. Updon ta ka?
19: Okay.
16: Upod ka sa ako na?
19: Oo.
16: Ta ka? Okay, salamat cute na guy. Magara juman si cute na guy.
5: Tatak RMN.
16: Ari na aton mga balita.
5: RMN News Diretso Headlines.
16: Mga alkalde sa probinsya may salabton sa publiko angot sa illegal quarry operation sa ila lugar. Suno sa LMP Iloilo chapter president papasakas ang kaso kay Kalinog Mayor Calvo bangol sini ginarespeto sang liga.
20: Sa showbiz, mga kandidata nga magatiglawas sa Pilipinas sa nagkalain-lain nga international pageant sini nga 2026 kag 2027 ginhingadlan.
16: Balita sa hinampang, mga karadyuman, kampanya ni Alex Yala sa Italian Open nagtakop na matapos na pierde sa round of 32. Hindi kaya ka champion si Alex. Oh. Puli ka na lang ni Guru sa amon, Alex. Inikiban pa ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
20: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka man nga protected galing 11 pesos mo, hindi pagtagua, hindi pag-ibakal sang sigarilyo. Dala sa butika, bakal ka sang Tatak Ili, Tatak Original, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
20: Radyoman Magi Eresuelo Maleriano.
16: Sa detalye,
5: Tatak RMN.
16: Padayon nga ginapahanumdom sang League of Municipalities of the Philippines so kun LMP Iloilo chapter ang mga miyembro sini sa ila sa labton bilang mga local chief executive o kun LCE sa away batok sa illegal nga pagquarry. Ini ang pahayag ni LMP Iloilo President Kabadyangan Mayor Attorney Suset Mamon sa tunga sa report sa madata nga illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Mamon, masami ginapahanumdom sa ila nga may salabton sila sa tawo. Pahayag niya, ginapaidalo man sila sa capacity building sang Department of Interior and Local Government kun sa diin ginasulit sa ila nga responsibilidad nila nga pangapinan ang dunang manggag.
21: On the level naman sang League of Municipalities of the Philippines, no, sang LMP Iloilo chapter, we are always reminded tana sa level namon as an association and an organization of mayors that we stand with our deliverables to be accountable and to be responsible local chief executives because we are always accountable to the people. So kung ano ang mga parameters na tumano namon bilang mayor, gina-remind na namon pirmi.
16: Magkaradyo man nagpasalig man ang opisyal nga hindi sila masilaw sa kung ano man nga ginatanyag sa ila, agud pahanugutan nila ang amunga irregularidad sa ilang lugar.
20: Ang ining bahin gina doon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ang palayawit, grass barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Ginarespeto sang League of Municipalities of the Philippines sa kon LMP Iloilo Chapter ang proseso sang layi. Ini ang payag ni LMP Iloilo President kag Badyangan Mayor Attorney Josette Mamon may kaantanan sa pagpasaka sang kaso kay Kalinog Mayor Francisco Calvo bangod sang illegal quarry operation. Suno kay Mamon may salabton kag responsibilidad ang tagsa sa ila nga local chief executive. Payag niya nga kun may paglapas ang isa ka mayor dapat niya ini nga atubangon.
21: Each of us has its own accountability. No, kay to as an elected official and the highest officer abi sa isa ka banwa, we have the accountability and the responsibility also. So kung may mga violations nga nahimo, then we have the law to deal with it. And the League of Municipalities of the Philippines respect the process of the law. Kung may hustisya dira, di madalaga na ya ang Councils of Justice.
20: Correct. Ang kabayin sa pahayag ni Attorney Josette Mamon, madumduman niya nagpiyansa si Calvo matapos gindagdagan sang arrest warrant sa kaso nga ginpasaka batok sa iya bangod sa pagkwari sa duta sa pribado nga tawo. Samtang nagapanawagan man si Mamon sa publiko nga i-report ang illegal quarry operation sa ila lugar kag pasakaan sang kaso ang mga illegalista.
16: Mga karadyuman, ang balita ngayon na batian ang iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay, manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Soy, ang aton himuon, tama ka simple. Untata anay ang sigarilyo mo. Untata ang inom. Bisan duha lang anay ang untaton mo. No? Sa mga tab palamati naton, bakal ka sa butika, inom ka sini, and untaton mong bisyo mo, exercise ka, kay amo ini makabulig sa imo. Sa mga tagpalamati naton, kadto ka sa butika, bakal ka sang Santon Plus Gold, pangitaan nyo ini, kay amo ini ang produkto ni Dr. Remy Loy, aprobado sang FDA.
0: Tatak RMN.
16: Sa piyagkabahin ginpanugyan sang COMELEC sa mga butante nga nakabaton sang notice of deletion bango sa voters registration nga magpadulong sa talatapan sang komisyon sa banwa o konsulat nga luyag nila mag-transfer sang ila registration records. So nakatunay Renier Laison, Provincial Election Supervisor, ang pag-delete sa ngalan sa isa ka butante paagi sa automated fingerprint identification system o kon AFIS. Wala nagapugong para nga mag-file sang application for transfer of registration para nga makabuto sa palabuton nga mga eleksyon ang nagkakasgabutante. Pahayag pa ni Attorney Laison, ang AFIS isa sa mga pamaagi nga ma-detect ang mga double registration para nga matinuan ang ila database kalakip na ang mga nagkalamatay, nagsilos ang ila registration kag mga wala makabuto sa nagkaligad nga duha ka eleksyon.
2: Kung gusto nila nga dirigid sa siyudad sang Iloilo, let's say, or sa diin man diri nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga magputar, no, this coming November 2, 2026 nga barangay SK elections, kinanglan lang nila magkadto sa opisina sang COMELEC diri sa mga banwa or sa siyudad sang Iloilo para mag-file sa transfer of registration records nila. So, ang pag-delete naton sang ilang nga mga records, no, through the AFIS nga procedure, no, does not of course preclude them to file the necessary naman nga future nila nga applications for transfer or
16: ginklaro man sa opisyal nga kung nakakasang isang kabutante bangod sa double registration, wala nagkakahulugan nga nakakasang talang nga record sini sa database ang komisyon. Kabayan sa record nga ila ginabilin ang unang nga registration record. Pahay pa ni Laison nga mandatory sa ila ang pagpadala sang notice sa butante nga nakakasa listahan.
20: Ang ini nga bahin ginadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Opisyal na nga magabukas ang ikalimang Iloilo Developmental League sa Iloilo Sports Complex, Subo nga adlaw. Ang tuigan ngayon ang pang pagatambungan sa mga tiglawas gikan sa 24 kakabanuhanan bilang kabayan sa nagapadayon nga pagpasanyog sa grassroots sports development sa Iloilo. Suno kay Mr. Ray Cabarles, ang Sports Development Officer for sa probinsya, ang nasambit na sporting event, isa sa ilang pamaagi agunmahanas sa skills sang Ilonggo athletes na nagaedad sang 15 anyos panubo, kag maprepararar ang mga ini para sa mga kompetisyon sa idalom sa Department of Education o kon DepEd sa palaabuton. Payag niya nga nagaserbi man ini nga scouting ground agud makaspot sila sa mga atleta nga may dako nga potensyal nga magrepresentar sang Iloilo sa mas malapad nga sports stage.
1: Gusto ta nga makakita sang mayo nga talento sa probinsya sang Iloilo. So, waay sang kompetisyon ang edad nga 15 anyos, tubtob panaog sa 13 anyos. So, nag-provide kita sang kompetisyon sa pulo ka priority sports. Kay gusto ta nga makakita kita sang another talent which will compete later on or for next year sa DepEd na.
20: Angod sini nagpanugyan si Cabarles sa mga ginikanan nga suportahan kag indi pagpunggan ang mga kabataan nga mag-interest sa sports bangod madamo sa programa nga ginatanyag ang Iloilo Provincial Government para sa mga atletang Ilonggo.
1: So sa mga ginikanan, ang mensahe ko lang sa inyo nga ari ang gobyerno probinsyal nga may programa para sa aton sining mga kabataan, si Governor Toto Defensor full support sa aton sining mga sports development program, no? Gusto ta lang yang encourage kamo sa mga ginikanan nga dapat kada bata ninyo studyuhan ninyo kung bala may potential sa sport. Hindi niyo pag punggan ang aton nga mga kabataan nga ara sa sport.
20: Ang kabayan sa payag ni Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer for sang Iloilo Provincial Government. Subo nga tuig, pulo